0: natin ang kalalagyan, hindi lang ang ating sistema ng edukasyon, kundi ito ang kalalagyan ng ating mga guro. Ikaw ba, siguro matagal ka ng guro, ano?
1: Yes po, no, since I graduated in 1999, ano po, no, nung nagtapos tayo sa PNU, nagsimula na tayo magturo, no. Medyo meron lang sigurong 2 o 3 taon, ano, na medyo umalis tayo ng kaunti, no. But yun yung accumulated, no, since 1999 up until now po ay nagtuturo pa rin po tayo.
0: Okay, at ito'y public school. O ikaw ba nagturo ka sa private school?
1: Nagturo din po sa private, no, nang siguro may 2 years din po, no, sa private, no, tapos sa public na since 2020, since 2002.
0: So ibig sabihin, kung ang pag-uusapan natin ang kalalagyan at mga pagsubok, no, mga challenges ng ating mga guro, ito'y maihahayag mo ng husto. First of all, ano ba itong Teachers Dignity Coalition? What kind of an organization is this?
1: Well, this is an organization, advocacy organization po, no, ng mga guro, no. So we cater both for public and private school teachers, no. Mainly ang mga miyembro namin kasi ay nasa public schools, no. And I myself, of course, as a public school teacher din, no. Ako po yung isa sa mga namumuno dito sa aming grupo. Nagsusulong kami ng mga policies, no, policy intervention na ginagawa namin, policy advocacy, no, para doon sa mga rights, welfare, and of course dignity of our teachers, no, sa Pilipinas po.
0: Maganda yun. Rights, welfare, dignidad ng ating mga guro. Alam mo, totoo yan. Naniniwala ako dyan, ano, na dapat ay maitaas natin, no, ang respeto sa ating mga guro, eh, lalo na ngayon. Eh, hindi ba? So, briefly, Benjo, ano ang kalalagyan ng ating mga guro tungkol sa ano ba ang feeling nila kapag sila ay naging guro, no? Yun ba isang matayog bang kalalagyan yan? So describe to us.
1: Well, siguro pag pinag-usapan natin yung status, no, ng mga teacher sa lipunan ngayon, medyo hindi na ito, pwede ko sabihin na hindi ito na matayog, no po. At yung aming pakiramdam, no, dito po sa ating mga, well, sa mga policies ng ating gobyerno ngayon, no, specifically itong policy on salaries, no, compensation or remuneration, ay hindi po ito, kumbaga, hindi ito sumasapat, no, hindi ito nakasalig, no, doon sa kahalagahan din, ano, ng pagtuturo, di ba? Kasi naniniwala po kami, no, na yung, well, even our government, no, even our system, no, ay nagsasabi, no, na yung teaching is the noblest of all professions. Maganda pakinggan, ano po, Bishop, maganda pakinggan yung pinupuri ka, no, pinapahalagahan ka, no, sinasaluduhan ka, di ba? Because of the value of your work, di ba? Pero siyempre, mas maganda rin naman kung sinusuklian po ito nung salaries, no, na dignified rin naman, hindi yung parang total, eh, kayo naman, eh, mga teacher naman kayo, mahilig naman kayo magsakripisyo, mababait naman kayo, no? Eh, parang gayon na lang. So, hindi po tama, no, yung ganong framing, no, for our profession and for us.
0: Magandang pakinggan, the noblest of professions.
1: Yes.
0: Pero
1: po,
0: sa kalalagyang practically, ano, I mean, even in terms of tools, no, of equipment, yung mga gamit sa pagtuturo, alam mo, eh, iko-compare natin sa mga ibang kabuhayan, mga ibang profession. Sa mga doktor ay hindi naman maaaring wala silang equipment.
1: Yes,
0: di ba?
1: Po. Yes, po.
0: Wala
1: opo,
0: silang
1: opo.
0: Tools, no? Yung bang ang mga lawyers, para bang pag yung dignidad ng pagiging lawyer, di ba? Yung pang inaasahan nila kapag ikay pumasa sa bar, yung listahan, nako, abay, nasa ano pa yan, nasa media pa yan, eh. Pero pag guro, wala lang, ano, di ba? I mean, you can express to us your heart. Eh, samantalang ang kalalagyan ng kaalaman, major yan dapat yan, eh. Pundasyon yan sa ating lipunan, hindi ba? Subalit
1: yes,
0: ang ating mga facilities, ang mga eskwelahan natin, ang mga tools, pati ang mga computer natin, mga laptop natin. Are we being equipped? Are teachers being equipped with all this?
1: Well, hindi po, no. In fact, yan yung isa sa aming mga isinusulong, di ba? Parang sobrang huli na nga tayo, eh, no. You could just imagine, no, Bishop, yung mga teacher natin sa Pilipinas ay humihingi ng laptop sa gobyerno. Diba? Well, the government can just provide it, no? Because this is part now part of our necessity. No, necessidad po ito, no, doon sa pagtuturo. Araw-araw kailangan namin ng laptop, kailangan namin ng printer, ng internet connection, ano po, lahat ng ito ay kailangan po natin. But these are not provided, no. What the government provides is of course itong 10,000 ano na teaching aid allowance, no, na annual. Hindi po monthly, annual po yan. Buong taon po yan, no? And unprecedented pa to. Ito yung pinakamataas, ano po, na inabot po ng tulong ng gobyerno sa mga teacher in terms of, well, tools, no? Kagaya po ng sinasabi ninyo, di ba? Kasi yun nga yung aming, ano, no? Yun nga yung aming analogy po dyan, no? Yung police, pinoprovide ng Estado yung kanyang baril, di ba? Ganon din yung militar, di ba? Pero yung teacher, no, na yung mga kailangan niya, no, na mga gamit, no, para sa pagtuturo ay hindi pino-provide ng ating gobyerno. Tama po kayo.
0: Okay. Well, for one, pag-usapan natin hindi lang ang kalalagyan kundi ang capability ng ating mga guro, yung in general, no, sa ating lipunan. Kasi siyempre minsan may katanungan kapag magsusurvey sa international, yung bang pag-unawa ng mga bata. Alam mo naman itong survey na ito,
1: yes,
0: eh.
1: Yes, yes.
0: Oh no. So, minsan isinisisi sa mga grupo, pero basically, Benjo, kumusta ang kakayanan ng ating mga guro sa paghahatid ng kaalaman sa ating mga kabataan? Ano internationally? On a scale of siguro 1 to 10.
1: Eh, pwede kong sabihin, no, yung mga teacher natin sa Pilipinas, baka nandun yan sa 9.5, no? Hindi ko naman gagawin
0: wow
1: perfect, ha? Bishop. Pero, alam mo, ang mga patunay namin dyan ay simple, no? Sa mga international din, ano, na mga na robotics competition, mathematics quiz, no? Hindi naman tayo bumababa, eh. In fact, nananalo tayo, ang mga eskwelahan natin, and some of these schools are public schools, ha? Padalawa, no? Padalawa po. Nung nag-usap yung ating EDCOM chief, no, si Executive Director Mark Carolyi, no, tinanong siya nung at tinanong niya yung Minister of Education ng Vietnam, ano ba yung sekreto, no, at yung Vietnamese education eh talagang sumipa, eh, naging mahusay, naging magaling. Alam mo ang sagot niya ni Vietnamese minister? Filipino teachers. Yun yung sekreto ng Vietnamese education. Well, punta po tayo dito sa US naman. Sino yung pinaka-in-demand ng mga teachers para magturo even ng English language? Even ng science courses, science subjects, di ba? Mga Filipino teachers.
0: Tama.
1: Anong ibig sabihin po nito, di ba? At these are public school teachers po, no, na hinugot, di ba, na nakinuha,
0: yes,
1: no, nung mga bansa po ito na, o mga institusyon na binabanggit ko, no? So, ano yung pinakikita nito? Magagaling po ang mga teacher natin sa Pilipinas, dikas na magagaling. Pero puntahan natin yung second component ng tanong ninyo, Bishop. Eh bakit ganito? Bakit pumapalpak tayo? I'm sorry for the term, no, pero sa pwede nating sabihin ganoon, eh, di ba? Ang senior high school natin, we have 1.4 million ano na struggling readers, di ba? Sa senior high school to, we're talking about grade 11. Sa PISA, no, bumagsak po tayo, no, doon sa kanilang mga even sa World Bank, no, napakababa ng ating mga rating, no. So yung kung makikita nyo doon sa dalawa kong unang tatlo na ipinakita ko, yung Vietnam, yung US, at saka itong mga robotics competition and mathematics, no, international competition, no, these students, no, are actually trained, no, by Filipino teachers. So given the condition, no, given the condition na ibinibigay sa kanya yung necessary support, ibinibigay sa kanya yung pangangailangan niya, ibinibigay po sa kanya yung sweldo na dapat ay katumbas ng kanyang value, ibinibigay sa kanya yung environment na ine-empower siya, magiging magaling po. Pero hindi
0: yes.
1: ganoon, hindi ganoon na Bishop yung kalagayan natin sa Pilipinas, 'di ba? Imagine lahat ng kailangan mo sa buhay kukunin mo sa napakalit mong sweldo. Yung bahay mo diyan mo kukunin, pambayad mo ng bills diyan mo kukunin.
0: Yes.
1: Yung lahat ng pambili mo ng pagkain, transportation, pampagamot, 'no, edukasyon ng iyong mga anak o ng iyong sarili, diyan mo kukunin. And yet pati yung gamit mo sa pagtuturo, diyan mo pa rin kukunin. So,
0: Alam mo,
1: economically, may bagsak talaga siya.
0: yes.
1: Everything follows kapag ka
0: Ibig
1: magiging
0: sabihin
1: kasama yung
0: eh,
1: bank.
0: we can say yung bang notwithstanding the limited resources, the very limited resources, no? Yung bang wala tayo in terms of facilities. Abi, yung pagiging innovative, yung pagiging creative na ilalabas ng ating mga guro para maiangat ang ating mga estudyante. Abi, eh, paano na lang? In demand ang ating mga kabataan mismo sa abroad eh. How can you
1: Yes
0: say
1: po.
0: na ang
1: Yes po.
0: training natin eh hindi ano at par sa kanila, hindi ba? Oo.
1: Exactly po.
0: Oo.
1: Yun nga, medyo meron kasi din tayong pwede nating sabihin may ano yan eh, no? Merong disparity eh. 'Di ba? Parang may
0: Yes.
1: mga ilang mga pagkakataon na ang gaganda ng mga training. Halimbawa, mga science schools natin, mga special schools po natin.
0: Oh yes,
1: No,
0: oo, meron ko diyan.
1: yung mga special high schools po natin like
0: Yes.
1: High School for the Arts, no, yung UP UPIS, di ba? Yung mga iba,
0: Kasama ako
1: mga
0: diyan, Benjo, sapagkat ako special science ako nag-high school eh. At
1: yes,
0: pagkatapos ako scholar sa pamantasan ng Maynila nung ako'y kolehiyo. Kaya ako
1: yun nga po,
0: result
1: no,
0: ako.
1: yun yung sinasabi po namin dito. Tingnan natin yung kalagayan ng mga bata sa special science high schools natin. Sa UPIS, sa Philippine School for the Arts, no? Sa National Sports Academy. 'Di ba? Maayos. Kakaunti sila, hindi sila nag-aagawan sa attention ng teacher, 'di ba? Maayos yung kalagayan nila, 'di ba? Sila ay merong maayos na silungan, hindi
0: Yes.
1: nagsisiksikan, hindi mainit,
0: Oo.
1: pumapahangin bago
0: Tama yan
1: maghangin, 'di ba?
0: sinabi mo, maayos na
1: Yun po.
0: silungan.
1: Yun
0: Oo.
1: po yung kalagayan, ano? So,
0: Ibig sabihin, kung ilalagay natin, ano ang challenges at kalalagyan ng ating mga guro na dapat bigyan ng attention? Unang-una, eh, siyempre, ang ating mga teachers naman, aware naman sila na dapat mayroong continuing education. Okay na yun, no?
1: Apo, apo.
0: Eh, dapat yan ay suportahan ng tamang sweldo. Okay? Sapagkat, kalalagyan nila yun. Eh. Pangatlo, abay, suportahan ng tamang tools, tamang mga gadgets. 'Di ba? Pang-apat
1: Apo.
0: siguro eh suportahan ng tamang bubong, tamang facilities. Okay? At panglima, abay ihiwalay naman ng ating mga eskwelahan sa kalalagyan ng mga disasters. Yung pang alam mo nakakalungkot minsan. Palagi kong sinasabi ito pag nagkaroon ng baha, pag nagkaroon ng kung anong disaster, syempre ang unang pupuntahan mga eskwelahan. Eh di ba apektuhan ng pag-aaral ng mga bata? Ibig sabihin eh, ganoon na nga ang kalalagyan. Pero ang ating gobyerno eh, dapat talagang halimbawa, magtayo ng talagang shelter kung shelter. Pero ang
1: Yes po.
0: eskwela, eskwelahan. Anong masasabi mo sa sinabi kong limang yan?
1: Yeah, actually, no, yung pong huli po, yan naman po yung ginagawa na din na naman. Ngayon, meron na po tayong mga local government units na nagtatayo, no,
0: Okay.
1: naghiwalay, no. Maganda po yan, pero dapat talaga i-institutionalize ito, no, sa buong bansa. Kasi pag may mga LGUs naman tayo na walang kapasidad, eh di hindi nila yan magagawa, no. And of course, yung ilan pa sa mga binanggit ninyo, yung facility, syempre, no. We are into the advocacy, no, of providing the necessary facilities po sa ating schools, pati yung mga gamit ng mga bata, di ba? Of course, no, yung silungan na binabanggit natin dito, eh, no.
0: Oo.
1: Ang classrooms natin ay ang laki ng kakulangan natin, nasa 160,000, ano, based sa
0: Oo.
1: DepEd data, no. And para sa amin, ano, Bishop, ang pinakamahalaga, no, na bibigyan ng pansin ng gobyerno ay yung kalagayan ng mga guro. Ay yung kalagayan po ng mga guro kasi hindi ito pwedeng ihuli. Dapat isinasabay ito kung gusto mong magkaroon ng maayos na edukasyon, no. Yun, ibaba mo yung class size, no. Hindi mo dapat kinder 30, di ba? Hindi dapat gayon, ano po. Ang grade 1 umabot ng 40 ang bata, no. So hindi dapat ganoon, ano. Para sa amin nga dapat yung kinder 15 lang, di ba? 20
0: Oo.
1: sa grade 1 hanggang grade 3. No, kung ganyan lang po karami yung mga bata, no. Lahat ng mga teacher po natin ay magiging magkakaroon ng tamang oras, ng
0: Alam mo, nung
1: tamang
0: araw, naalala ko,
1: panahon.
0: Benjo, okay, nasa special science kami, eh, 27 lang kaming nasa klase.
1: Yes, and that's high school, ah, Bishop,
0: Oo.
1: ah, high school pa yan, ano?
0: Yes.
1: Yun nga po yung
0: Oo.
1: binabanggit namin. Ano po? Na dapat dito po sa grade 1, ano, ay dapat na 20 lang. So hindi ko po ano, hindi ko po hindi po namin maintindihan, ano, bakit tumatagal at tumatagal tayo ng ganito katagal, no, with this system, no, of education governance po natin sa ating bansa.
0: Yes. How ready are we sa digital age?
1: Well, alam mo, yung mga teacher naman po natin ay adaptable naman, eh, no, nakaka-comply naman po tayo. And siguro ngayon, no, pag pre-profile po natin yung mga teacher po natin, no, halos lahat ng mga teacher natin ngayon ay nasa ano na, yung mga Gen X, no, to to Gen Z. Ano po, no? Well, tatlong henerasyon 'yan, no. So that's more or less 60 years, 'di ba? So ganoon na po, no, yung ating mga teacher, no, medyo ibig sabihin po, well, hindi naman natin sinasabi na pag umedad eh, hindi ka na makaka-cope, no, doon sa technology. Of course, even our seasoned teachers po na may edad na 60 pataas ay ano na, eh, no, marunong na rin, ano po, diyan po sa mga technology, 'di ba? Kasi nakaka-adapt talaga, eh, 'di ba? Hindi, wala tayong magagawa,
0: Yes.
1: Bishop, no. Talagang obligado nating matutunan ito kahit ka
0: Ang
1: hindi pa
0: mga
1: natin.
0: guro ba natin, Benjo, ay protected ng ating mga batas? Kapag halimbawa, siyempre alam mo ang isyu ng karapatan ng mga bata, ganun na lang ang pagpapahalaga ng lahat, eh. Paano yung karapatan ng mga guro, for example? So, palaging sila ang nabibigyan ng question.
1: Well, tama po 'yan, ano, and right now, actually sinusulong po namin, ano, ng aming grupo, no, nakaupo kami diyan sa technical working group sa Kongreso, yung tinatawag po natin na
0: Oh.
1: Teacher Protection Policy. Tama po 'yan,
0: Yes.
1: medyo ano lang, maselan lang rin, ano, Bishop, inaamin ko rin po, no, from the perspective of an advocate of human rights and children's rights, no, for that matter. Inaamin ko rin naman po na medyo maselan po ito kasi minsan talaga magbabangga, 'di ba? Pero tama po 'yung sinabi ninyo, 'di ba? Kailangan tignan natin case to case basis po 'yung mga usapin, 'yung mga kaso, 'di ba? Kasi laging talo 'yung mga teacher
0: Oh,
1: pagka
0: tama.
1: nagkakaroon po tayo ng mga usapin po na ganito.
0: Okay, so marami tayong napag-usapan, Benjo, no? Magmula sa ekonomiya, pangangailangan personal ng mga guro, ang kanilang mga tools, no? Ang kanilang mga facilities at ang kanilang mga karapatan. Maraming salamat sa iyo, Benjo. At sana sa buwan na ito, mabigyan pa natin talaga ng pansin, no? Kung ano pa ang kinakailangan maiabot ng ating pamahalaan. Benjo, bigyan kita ng ilang pagkakataon, ano? Ikaw ang manawagan sa lahat. Kung kinakailangan manawagan sa mga magulang, sa ating lipunan, lalo na sa mga nasa pamahalaan.
1: Yes, siguro alam mo, kami hindi naman po kami nagkukulang, no, yung appreciation sa amin po ng mga magulang. Nararamdaman naman po namin yan, yung support ng ating mga stakeholders, lalo na ng Brigada Eskwela, di ba? Talagang nandyan po yung ating mga magulang, tumutulong, nagbibigay ng mga kani-kanilang mga donasyon na hindi sa pilitan po yan, ano, Bishop, ano? At nagbibigay ng free labor, no, doon sa aming mga paglilinis ng aming mga eskwela, mga sinidaralan, ano? Ang challenge lang po talaga natin dito ay nandun sa gobyerno. Of course, yung gobyerno po natin kasi yung estado, eto nandito yung estado po dere, no, yung state power, no, nasa kanya yung resources, state resources. Diba? Nasa ating kongreso yung power of the purse. Nasa ating ehekutibo yung influence, no, in terms of the national expenditure program, in terms of the national budget, di ba? Kaya once and for all, i-resolve natin yung problema ng education sector, no. Ibigay natin yung pangangailangan mula doon sa pangangailangan sa classrooms, no, sa bilang ng mga guro, sa bilang ng mga non-teaching personnel, no, at lalong-lalo na doon po sa pagbibigay po ng maayos na kalagayang socio-ekonomiko sa mga teacher. Ang amin pong kahilingan, ang amin pong lagi na lamang pong inaasam, no? Lahat ng teacher dapat may sariling laptop na bigay ng gobyerno natin. Lahat ng teacher merong maayos na pangangalaga sa kanyang kalusugan at pati ng kanyang pamilya. Lahat ng teacher meron po tayong bahay, no, na matatawag na sa atin, ano, na maaari nating kuhanin sa libre o mababang halaga. No, ganun po dapat, no? Ganun, para yung mga teacher po natin kasi nasa saligang batas din po yan. And that is a state principle. Yung binabanggit po lagi ng mga politiko, no, Bishop, di ba? Kinu-quote yan, eh, yung the state shall assign the highest budgetary priority to education. Problema, bare minimum, humihinto na lang doon, eh. Pag tinuloy natin, anong sabi dyan? Di ba? And ensure that teaching will attract and retain its rightful share of the best available talents through adequate remuneration and other means of job satisfaction and fulfillment. So once and for all, we would like to express that this provision of the Constitution pertains to our teachers. Dapat po ibigay ang dapat para sa mga guro ngayon na po. Maraming salamat, Bishop.
0: Even for the sake, especially ng ating second generation, mga future generations. Maraming salamat, Benjo. Naging maganda ang pagsusuri na ito. Until next time, pagpalain ka ng Panginoon.
1: Thank you po, Bishop. Maraming salamat po.
2: Ito ang pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at issue sa liwanag ng Biblia.
0: Naging napakaganda po ng aming pag-uusap ni Chairman Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition. At sa ating pong pag-uusap sa kanya, pag-uusap, ay nabanggit niya na ang pinakamalaking dapat na mag-abot sa ating mga guro sa kanilang kalalagyan ay ang ating pamahalaan. Lahat na po ng branches ng pamahalaan. Naalala ko tuloy doon sa Isaiah chapter 1 verse 17. Ito po ang bilin ng banal na kasulatan sa mga namamahala. Ano po? Sa mga nasa governance. Ang sinasabi po ay learn to do good, seek justice, rebuke the oppressor, defend the fatherless, plead for the widow. Ngunit nais kong basahin po ito sa ibang version. Ang sinasabi po sa version na ito ganito, learn to govern right, see that justice is done, defend the widows and orphans, and help those in need. Well, primarily po, ang nag-aabot talaga at gumagawa ng gayong mga bagay ay ang nasa ating pamahalaan. Kaya gumawa po tayo ng sinasabi ng banal na kasulatan sapagkat we need to be consistent with the standards of the Word of God. Kailangan po natin abutin ang lahat, ano po, kung paanong binibigyan tayo ng instruction na pag-abot sang-ayon sa salita ng Diyos. Sinasabi din po naman yan ang ating preamble na kinakailangan tayo humihiling sa ating Almighty God sapagkat hindi po tayo makakagovern without God in the Bible. Kaya po, sa pagsusuri natin ngayon, hindi lang po political ang nais nating mangyari kundi ang pinakapundasyon ng kung paano ang edukasyon ano po, ay maaari nating maiabot sa lahat. Ulitin natin, learn to govern right, see that justice is done, defend the widows and orphans, and help those in need. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.
2: Susuri sa FEBC Radio TV.
3: Palagi nating kinikilala ang mahalagang papel ng mga guro sa paghubog, hindi lamang ng kinabukasan ng ating mga kabataan, kundi maging ang kinabukasan ng bansa. Sila ang mga gabay at nagsisilbing tagapayo, inspirasyon at katulong sa paghubog ng mabuting mamamayan. Ngunit may mga suliranin silang hinaharap at ang mga suliranin ito ay usapin ng buong lipunan. Dahil nakakaapekto ito sa kalidad ng edukasyon at kinabukasan ng bawat Pilipino. Ang paalala sa ating lahat, kapag ang ating mga guro ay inalagaan natin, mas napapataas ang kalidad ng edukasyon. At kapag napataas ang kalidad ng edukasyon, mas nagiging matatag ang pundasyon ng ating bansa. Sa pangalan ni na Bishop Ruben Abante at ng ating buong team, ito po si Heidi Bernard Sampang. Hanggang sa susunod nating pagsusuri.
2: Sumainyo ang pagsusuri, produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang pagsusuri sa Facebook. Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
4: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time. from past milestones to present developments. Each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our Kaagapay Ate Jo Alabastro to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50 kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
5: That was many, many, many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCIS. Mm. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van. Kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter. And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
4: Wow!
5: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
4: Ate Jo, napakaganda ng shinare mo because nakita natin how generously people are giving. Hmm. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
5: Yes.
4: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministering ito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministering ito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as your part of FEBC?
5: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad. At ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCIS. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay lasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong issue. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
4: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Ang sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. Mm. And we are telling the truth of the Word of Life and the Living Word, no? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa iyo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng ano ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
5: Yung mensahe ng pag-asa hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
4: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry, no? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
5: Dalawang bagay po kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon. Kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
4: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
5: 1998.
4: Ngayon, in 2026, i-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
5: Napakabuti ng Panginoon, lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
4: Yes, and that is how alive the ministry is because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
5: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaaring ibigay natin sa Panginoon. And the Lord will use that. He will bless the work of your hands. Whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya. Palalawigin po niya. Pauunlarin niya.
4: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo, Alabastro is a living example of that. At Diyo, salamat for your time today.
5: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
4: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not

Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okidoo, the 414 Kids Show.

0: Bilisan mo na maglakad. Almost late ka na sa school.
1: Opo, ma'am. Eto na po. Bibilisan ko na po. Ma, kala ko po ba nagmamadali ka? Ba't ka nag-stop? Mali-late na.
0: Shhh! National anthem na.
2: Handa? Awit!

0: Sorry anak, bigla ako tumigil. Tumugtog na kasi yung national anthem natin.
1: Okay lang po yan, mommy. Yan din po turo ni teacher na tuwing maririnig po namin ang pambansang awit natin, dapat po kaming tumigil at ilagay ang aming kanang kamay sa aming kaliwang dibdib bilang pagrespeto sa ating bansa.
0: Aba, very good ka dyan, anak. Sa simpleng pamamaraang ito, ipinapakita natin ang pagmamahal natin sa ating bayan. Kaya dapat ituloy mo lang yan hanggang sa iyong paglaki.
1: Yes po, ma'am. Thank you rin po for being a good example to me.
0: Of course, that's my role. Mamaya na tayo magkwentuhan, anak, kasi need mo na pumasok sa class mo.
1: Ay, opo. Mami, pasok na po ako. Ingat po kayo and see you later.
0: Bye, TJ. Study well and eat your baon, okay? Take care!
2: Masayang Sabado mga kiddos. Ako si Ate Michelle Tolentino. Handa na ba kayo sa isang makabuluhang episode natin? Pero bago ang lahat, nais ko munang batiin ang lahat ng Pilipinong nakikinig sa atin. Bata o matanda, nang maligayang araw ng kalayaan. Tara na mga kiddos at magpakilala na tayo sa ating mga kiddo listeners.
3: Beautiful Saturday, kiddos! I'm Angel Faltado!
4: Masaya at masiglang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Joaquin Aliga.
5: Happy Independence Day, mga kapwa ko Pilipino. Ako po si Rich Gabriel.
1: Freedom! Good morning, everyone. Ako po si TJ Tagorda.
2: And welcome to
6: Okino, the 414 Kids Show.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at ng World Vision.
5: Mapapakinggan niyo po kami sa 702 DZS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela. Pwede rin kayo makinig sa ating online streaming sa Okido the 414 Kids Show Facebook page.
3: Shout out din sa mga kiddos na nakikinig sa atin sa Kabikulan True Care 104.3.
4: Tara! Kinig na, mga kiddos!
2: Tanong mga kiddos, gaano nyo kamahal ang ating bayan?
4: 10 over 10 po, ate. Kabisado ko po ang panatang makabayan.
3: Same po! Sa ulado ko po ang ating lupang hinirang.
1: Mataas po ang paggalang ko sa ating bayan. Tulad po ng turo sa amin sa Boy

0: Scouts.
1: Sa akin naman po, lagi ko po pinagpipray ang ating bansa kahit maraming di magagandang nangyayari sa ating paligid. Naniniwala pa rin po ako sa mabuting plano ni Lord para sa ating mga Pilipino.
2: Amen!
3: Napakaganda naman ang inyong mga sagot, mga kiddos, at nakaka-proud kayong lahat.
2: Amen!
3: Mahalaga na mahalin at pahalagahan natin ang ating bansa dahil ito rin ang nais ng ating Panginoon, kaya nga ang paalala niya sa atin sa Colossians 3:23.
4: Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon. Colossians chapter 3 verse 23.
1: At yan din po ang memory verse natin today.
3: Correct mga kiddos, samahan nyo kami sa ating episode upang ating pang mas maunawaan kung ano nga ba ang pagmamahal sa ating bayan.
0: Dahil dyan, ano pang hinihintay natin? Dapat samahan nyo kami dito sa
1: Okido, the 414 Kids Show! Yeah!

0: kawanan, biruan, joke-joke lang, just kidding!
1: Ano ang paboritong subject ng mga pusa?
2: Ano?
1: Mathematics!
0: Just kidding!
2: Bakit late? Lagi ang buwan.
3: Bakit?
2: Kasi night shift siya.
0: Just kidding!
1: Bakit hindi matay si Mommy Centipede?
3: Bakit?
1: Kasi nagpabili si Baby Centipede ng Crocs.
0: Just kidding!
4: Anong puno ang di pwedeng akyatin?
1: Ano po?
4: Di yung nakatumba.
0: Just kidding!
3: Kiddos, sana ay napatawa namin kayo sa ating Just Kidding portion. Kung meron kayong clean and funny jokes for kids, share nyo na sa amin yan. At maririnig nyo yan dito!
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
1: Hello mga kiddos! This is the time para marinig namin ang inyong thoughts and opinions dito sa Isip Bata. Ito ang ating Isip Bata question for today. Paano nyo pinapakita ang inyong pagmamahal sa ating bayan?
5: Type and comment nyo na yan sa ating comment section sa ating FB page. Salamat mga kiddos!
0: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
2: Hello kiddos! Sino sa inyo ang mahilig sa history? Gusto niyo bang malaman ang kasaysayan ng Araw ng Kalayaan?
6: Amen!
2: Ayos! Dahil dyan mga kiddos, narito ang nailan sa mga trivias and facts about our Independence Day.
1: Alam niyo ba mga kiddos na idineklara ang ating kalayaan noong June 12, 1898 sa Kawit, Cavite ng unang pangulo ng ating bansa na si General Emilio Aguinaldo. Subalit, hindi ito agad kinilala ng mga banyaga kaya't ipinagdiriwang natin ang ating kasarinlan tuwing July 4.
2: Ngunit, pinalitan ni dating Pangulo Diosdado Macapagal ang petsa ng Araw ng Kalayaan noong 1964 at ginawa niya itong June 12 bilang pagpupugay sa tunay na petsa ng 1989 Revolution at upang maiwasan nating masabayan ng US holiday na pinagdiriwang rin ng July 4.
3: Alam niyo rin ba mga kiddos na hindi lupang hinirang ang ating unang national anthem? Ang una nating pambansang awit ay commissioned ni God Andres Bonifacio noong 1897 kung saan napili niya si Julio Nakpil na siyang magsulat ng ating anthem na pinamagatang Marangal na Dalit ng Katagalugan.
5: Ngunit noong June 5, 1898, nagpagawa muli ng national anthem si Pangulong Emilio Aguinaldo sa kompositor na si Julian Felipe.
1: Nais ni Aguinaldo ng isang march-like anthem o tila pa march na awitin. Kaya't kumuha ng inspirasyon si Julian Felipe mula sa awitin tulad ng March Real, Grand March, at La Marseillaise.
4: At alam nyo rin ba mga kiddos na ang tatlong bituin sa ating bandila ay hindi talaga Luzon, Visayas at Mindanao dahil orihinal na kahulugan nito ay Luzon, Panay at Mindanao. Noong unang panahon, ang Panay ay kinikilala bilang isa sa mga pangunahing archipelago ng ating bansa at ito rin ang nakasaad sa proklamasyon ng ating kalayaan.
3: Awesome!
5: Ang dami po palang nangyari sa ating bayan noon.
1: Totoo yan! Marami pa tayong kasaysayan na dapat malaman tungkol sa ating kasarinlan at sa ating bansa.
2: Kaya mga kiddos, huwag nating kalimutan ang kwento ng ating bayan at ang mga sakripisyo na ginawa ng ating mga bayani para magkaroon tayo ng kalayaan na ating nararanasan ngayon.
3: Sabi ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa pinaroroonan.
4: Tama kayo mga bata. At nais rin ng ating Panginoon na mahalin natin ang ating bansa ng buong puso. Ito ang bansang iniregalo niya sa bawat Pilipino. Kaya't masasabi ko lang, Viva la Independencia Filipinas!
0: Kwentong may aral! Kwentong inaabangan! Ito ang Kwento Kid!

0: Bilisan mo, Jose! Takbo! Malilate na tayo!
1: Ito na nga. Binibilisan ko na nga eh.
0: Kasalanan mo to eh. Kung hindi ka sana tinanghali ng gising, kanina pa sana tayo nasa school.
1: Ay naku, Ate Teresa. Tigilan mo na nga kakasarmon sa akin. Napagalitan na ako ni Mama. Dadagdag ka pa.
0: Sa susunod, iiwanan na kita. Bahala kang maglakad na mag-isa.
1: Eh, ito na nga. Malapit na tayo sa gate.
0: Ay naku! Naabutan na tayo ng start ng flag ceremony. Uy, Jose! Tumigil ka sa pagtakbo. Nagbabayang mag-iliw na.
1: Abot pa yan.
2: Eh, sorry mga kiddos. Stop muna kayo dyan ha. At nagsisimula na ang pag-awit ng lupang hinirang.
1: Manong guard, pasukan na ninyo kami.
2: Sorry kiddo. Kailangan tumigil muna kayo.
3: Oh, mga learners, lahat po ng mga na-late sa flag ceremony ay maiwan muna dito.
1: Hindi po ba kaming pwedeng pumasok sa classrooms namin?
3: Sorry, pero dahil hindi kayo nakaabot sa flag ceremony, gagawin niyo uli ito. O ikaw, Teresa, ang magkukumpa sa pag-awit ng lupang hinirang. Si Willie ang panunumpa sa watawat at si Jose naman ang sa panatang makabayan.
1: Ano ba naman yun? Nakakahiya naman at pagkatawanan kami ng mga ibang classmates natin.
3: Jose, may gusto ka bang sabihin?
1: Wala po, teacher. Gagawin na po.

0: Oh, Willie, ikaw na sa panunumpa sa Watawat.
1: Panunumpa sa Watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino. Buong katapatan nanunumpa sa Watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa.
0: Ngayon naman, ikaw na, Jose.
2: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi, kinukupkup ako at tinutulungan maging malakas, masipag, at marangal.
0: Ituloy mo na, Jose.
2: Teacher, hindi ko po kabisado ang panatang makabayan.
0: O sige, ikaw na lang, Teresa.
3: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi, kinukupkup ako at tinutulungan maging malakas, masipag, at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng sangmamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nananalangin ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.
0: Mga learners, sana ay hindi na mauulit na malate kayo sa flag ceremony natin. Ang pagdalo dito ay isang paraan na may papakita natin ang ating paggalang sa mga sagisag ng ating bayan. O sige, pwede na kayong pumunta sa mga classrooms nyo. Jose, pagkatapos ng classes mo, kakausapin kita.
2: Opo, Teacher Chona. Makakainis naman. Kung bakit kasi kailangan pa ng flag ceremony na yan? Waste of time lang naman yan eh.
4: Jose, bakit ba mukhang nanggigigil ka dyan?
2: Eh, kasi napahiya ako kanina.
4: Ah, dahil nalit ka at kasama ka sa mga naiwan sa school ground para mag-flag ceremony.
2: Oo, at hindi lang yan. Mas lalo na nga kaya kasi hindi ko pa memorize ang panatang makabayan. At ako pa pinag-lead na mag-recite noon.
1: Eh, bakit kasi hindi mo memorize ang panatang makabayan? Ilang taon na tayong nagre-recite nun sa flag ceremony.
4: Ang dali lang namang i-memorize nun ah.
2: Bakit ko pa ba kailangan i-memorize ang mga yan? Kasama pa ang panunumpa sa Watawat. Hindi lang yan, meron pa tayong kanta na Bagong Pilipinas. Haba-haba no? Ang hirap i-memorize.
1: Eh, yun kasi ang required sa atin kantahin sa flag ceremony.
2: Hindi lang din yan, meron pa tayong Calabar Zone March at himno ng Bacoor. Then nandito tayo sa Region 4A. Ang daming-daming kakabisaduhin.
4: Reklamo ka ng reklamo dyan, Jose. Ang mga ito nga lang ang magagawa natin sa ngayon para ipakita ang pagmamahal natin sa bayan.
2: Hindi naman kasi ako magtatagal dito sa Pilipinas.
1: Eh, saan ka naman pupunta?
2: Gusto ko pumunta sa USA o kaya sa Canada o sa Europe.
4: Wow! At kailan ka naman pupunta doon?
2: ASAP. As soon as possible. Baka pagkatapos ko mag-aral. Basta, ayoko magtagal dito sa Pilipinas.
1: Bakit naman? Ayaw mo sa Pilipinas?
2: Mahirap ang buhay dito sa Pilipinas. Ang gulo pa dito sa bayan natin.
4: Hindi mo ba mahal ang bayan natin?
2: May narinig kasi akong sikat na celebrity. Ang sabi niya, ang hirap mahalin ng Pilipinas.
1: Eh, bakit naman man siya gagayahin?
4: At saka, ang tinitingnan mo kasi sa ngayon ay ang mga kaguluhan sa ating bayan. Kung sama-sama tayong mananalangin, may pag-asa pa ang bayan natin na makawala sa kaguluhan.
2: Talaga? May pag-asa pa ba?
4: Oo naman. Ang sabi nga sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14 ay ganito, "If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land."
2: Sa mga Pilipino ba sinasabi ang verse na yan? Hindi ba't sa mga Israelita sinabi ang mga salitang yan?
4: Oo nga. Sa mga Israelita nga, sa pamamagitan ni Haring Solomon, ibinigay ang mga pangakong ito. Pero, nandito ang prinsipyo o halimbawa na kapag ang isang bayan ay magtitiwala sa Diyos, ang bayan na ito ay pagpapalain niya.
2: Ganun?
4: Oo, ganun nga.
1: Alam mo ba, Jose, maraming mga foreigners ang gustong gusto dito sa ating bansa. Ang iba pa nga sa kanila ay naging Filipino citizens na. Pinili nilang maging Pilipino at nagsikap din silang magsalita ng wikang Pilipino.
4: Totoo yan! Tapos, ikaw, ayaw mo dito sa ating bayan!
2: Hay, pero paano ko naman mapapakita ang pagmamahal ko sa bayan natin?
1: Tapos na ang break time natin! Balik na tayo sa classroom!
4: Tara na!
0: B Bilang mga Pilipino, paano natin maipapakita ang pagmamahal natin sa ating bayan? Sino ang gustong sumagot?
1: Ako po, Teacher Shauna!
0: O sige, pakinggan natin si Willie.
1: Igalang po natin ang ating bandila at ang pambansang awit ng Pilipinas.
0: Tama! Pero paano natin ipapakita ang paggalang sa mga ito?
1: Sumali po sa flag ceremony, tumayo ng matuwid at ilagay ang kanang kamay sa dibdib. Kapag itinataas na po ang bandila natin, umawit ng maayos at buong puso. Kapag narinig pong inaawit ang lupang hinirang, tumigil sa anumang ginagawa, tumayo ng tuwid at umawit.
0: Tama! Mahusay ang sagot mo, Willie. O mayroon pa ba kayong idadagdag?
4: Ako po, Teacher!
0: Okay, si Arya naman ang pakinggan natin.
4: Bilhin po natin ang mga produktong gawa dito sa Pilipinas. Suportahan ang mga lokal na negosyo upang makatulong po sa pag-unlad sa ating bansa.
0: Mahusay ang sagot mo, Aryan. Mayroon pa bang iba na gustong sumagot?
1: Ako po ulit, Teacher.
0: O sige, pakinggan natin muli si Willie.
1: Suportahan po ang mga programa ng gobyerno na makatutulong sa pag-unlad ng ating bansa. Sumunod sa batas, magbayad ng tamang buwis, at pangalagaan ang ating mga likas na yaman.
0: Napakahusay na sagot, Willie. O mayroon pa ba kayong idadagdag?
2: Ako po, Teacher Chona.
0: Okay, pakinggan natin si Jose.
2: Mag-aral po ng mabuti at kapag nakatapos na, ay maglingkod sa bayan ng tapat.
0: Aba, mahusay ang sagot mo, Jose.
2: Meron pa po, Teacher Chona.
0: Ano pa, Jose?
2: I-memorize po ang panata makabayan at isa puso ang mga salita nito dahil napapahayag ng pagmamahal sa bayan.
0: Tama, tama ka diyan, Jose.
2: At natutunan ko rin po na hindi mahirap mahalin ng Pilipinas. Mahal ko ang Pilipinas dahil dito po ako pinanganak at pinagmamalaki ko po ang maging Pilipino.
0: Salamat, Jose. Salamat na mahal mo ang ating bayang Pilipinas.

0: sa shoutout at maligayang bati sa lahat ng nagdiriwang ng kaarawan at special occasions nila this week. Go kiddos! Greet na!
1: Happy birthday to my Tita Ninang Imelda de los Reyes. God bless you!
0: Happy birthday, Tito Anthony!
2: Advance happy birthday sa aking beautiful mama na si Mama Senny Tolentino. Ngayon naman, let us pray for those who are celebrating their birthdays and those who are sick and unwell at ipanalangin din natin ang ating bayan na nahaharap sa krisis at kaguluhan. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan para po sa lahat ng ibinigay niyo sa amin, lalong-lalo na ang regalo niyong bansa sa amin. Lord, maraming salamat po sa pagiging Pilipino namin. And we pray, Lord, na patuloy naming i-embrace kung ano ang aming lahi at nawa, Panginoon, ay patuloy naming mahalin ang bansang Pilipinas. Salamat, Panginoon, dahil alam namin na Ikaw ang Diyos ng katotohanan, ng katarungan. Kaya, Panginoon, inaalay po namin ang aming bansa sa inyo ngayon na nahaharap sa maraming krisis at kaguluhan. Nawa, Panginoon, bigyan nyo ng katalinuhan at buksan ninyo ang puso ng bawat leader na mga Pilipino, mga namumuno. Nawa, Panginoon, ay makita nila ang napaka-importanting role nila sa panahon na maraming pinagdadaanan ng aming bayan. We pray for leaders who are leaders of integrity, of simplicity, leaders who will uphold justice, peace, and righteousness. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil Ikaw ang Diyos na patuloy na maitataas dito sa aming bansa. And we pray, Lord, that as citizens of this country, we will do our part. Pinapanalangin din po namin ang mga nagse-celebrate ng kanilang birthday ngayong linggong ito. Salamat, Panginoon, sa panibagong taon sa kanilang buhay, and we pray for your blessing, for your peace, and your prosperity to be upon them. Maraming salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na pwede naming lapitan. So we also pray for those who are sick and for those who are in need. We ask for your healing touch to be upon them. And we also pray, Lord, that you will provide for those who are in need right now. Tinataas namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
3: Amen!
4: Guys, it's time...
0: Time to what?
4: Time to say goodbye for now. Dahil next week, babalik naman kami.
1: Ayun! At least may aabangan tayo sa susunod na Sabado. Huwag nyo kami masyadong mamimiss, mga kiddos!
5: Correct! Pero bago tayo magbabay, pasalamatan muna natin ang ating mga teammates dito sa Okido. Thank you po ng marami kay Tita Marvelous Malay Solombides, Tita Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Piaters Edward Baloha, Mommy Wonderful Weng Lazo, Kuya Kelechida Pogi, Ate Faithful Fatey, at Mommy Lovely Leia Morada.
0: Thank you din kay Ate Joanna Peras at sa World Vision para sa ating script at kwento kit.
2: Thank you muli sa ating program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company 702 DZAS Radio TV at World Vision. I'm Ate Michelle.
1: Ako naman po si Angel.
5: Ako po si Rich.
0: I'm Joaquin.
4: At TJ.
3: Samahan nyo ulit kami sa susunod na Sabado sa Okido, the 414 Kids Show. God bless you!
6: Para sa inyong feedback at requests sa Okido, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okido414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, the 414 Kids Show, ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
7: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
8: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
8: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
9: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

0: little children like you were brought to Jesus for his blessing while he was answering some questions about families. Now the disciples thought the children would bother Jesus, and they told them to go away. But Jesus wanted the little children to come to him.
1: Mga kids, sali na sa ating Good News Club on air and online. Makinig sa 1062 DXKI tuwing alas 9:30 ng Sabado at sabay-sabay nating alamin ang mabuting balita mula sa Biblia. Tara na!
2: Hello kids! Mayong adlaw naman sa inyo tanan. Kumusta ka mo? Nagapamati pa ba ka mo sa aton nga JNC On Air or JNC Online? Nga mabatian gahapon kita sa 1062 DXKI kadara sa Bacolod mga kids. Hello sa DYBS. Kumusta ka mo tanan? Kabay pa na, okay lang gid ka mo. Excited naman bala ka mo sa aton nga bago nga lesson? May ara bala ka mo mga kids nga ginahambal sa imong friends nga sige malakad kuda sa inyo pero wala ka natuloy kay nagsakit ikaw or naghambal ikaw kay mama nga nang malakad ako sa friend ko ma kay may mag-study kami pero naglay ikaw nag video games gali. Wala mo ginahimo ang imo nga ginahambal. Tanan kita nga mga tao, no? Amo gid na ang aton ginahimo. Permi, no? Wala natun ginahimo ang aton nga ginahambal. Pero may ara sang isa nga ginahimo ya gid. Ang iya nga ginahambal. Sino ganito? Tama si Jesus Christ. Kag ang aton nga word up today, Jesus, He keeps His word. Tama mga kids, ginakip gid ni Jesus ang iya nga word kay wala gid siya nagatinikal because He is a perfect Son of God. Kaya mga kids, pamatian ta sa aton nga lesson subo paano gikip ni Jesus ang iya nga word.
3: Prayer time naman kita mga kids and still gina-follow nato ng prayer pattern nga right. Daara na kita sa letter T, which means trust in God. Sabi sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Trusting in God means na nagapati ka nga God is in control. In control of your problems, in control of your worries, and in control of your life. And allowing Him to guide you. So if may ara ka nga worries or nabudlayan ka gid nga mag-trust kay God, sabayan mo ako sa prayer na to. Sige, let's fold our hands, bow our heads, close our eyes, and let's pray. Lord Jesus, salamat sa imo nga gasya. Salamat kay ikaw gid ang mapatihan namon. Sorry Lord dahil minsan nabudlayan kami or nalimtan namon nga magpati gid sa imo Lord, nga mag-trust gid sa imo wholeheartedly. Lord, salamat dahil ikaw ang in control sa buhay namon. Lord, help us nga magpati sa imo and guide us, Lord, sa adlaw-adlaw namon nga ginahimo. Thank you sa adlaw nga ni. In Jesus name I pray. Amen.
2: Para naman sa ating memory verse, mga bata, kari naman si Teacher Kat. Mga bata, mag-isip ikaw sang isa ka tao or mga tao nga famous or kilala. Siguro imo nga maisipan ang presidente or vice president or mga artista or even ang mga senador nga ara sa gobyerno. Nga sila, may ara sila sang kakayahan, no? Nga magdesisyon para sa aton nga bansa diri sa Pilipinas. Kay ara sila sa posisyon mga bata, may ara sila sang kakayahan nga maghimo sa mga butang suno sa ilang nga luyal. Pero balaan mo bala mga bata nga sa aton memory verse subong nga adlaw aton hibaloon nga may ara sang someone, may ara sang isa lang gid nga mas powerful pagid sa ila, mas may kakayahan kung ano ang himuon nga mga bagay kay wala gid sang imposible dira sa iya aton ina.

0: kilalahon sa aton memory verse subong nga makita diri sa Bible. Ang Bible, mga bata, pulong sang Ginoo, nagasugid-git sang kamaturan na ni dapat naton ina ang patihan. Kag ang author sang Bible, amo ang Ginoo, mga bata. Kag ang Bible, may ara ni siya sang 66 books. Nahati siya sa dalawa ka part. May ara sang Old Testament, may ara sang New Testament. Kag this time, ang aton memory verse makita sa New Testament sa Book of Acts, chapter 4, verse 12. Basahon na nai ni Teacher Kat. Siling dere, "Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved." Oo, mga bata, siling diri sa atin niya verso, "Salvation is found in no one else." Ginahambal dira nga, "Salvation is found in no one else." Bangot ikaw, kag ako, mga bata, nga nagakabuhi sa sini nga kalibutan, makasasala gid sa atubangan dira sang Ginoo. Ang sala amo na siya ang mga butang nga ginahimo naton nga hindi makapalipay dira sa atubangan sang Ginoo. Mga ginahambal nga hindi makadayaw sa iya. Mga ginaisip nga hindi gid makahatag sang kalipayan dira sa iya nga pangalan. Gani ang aton verse nagahambal subong nga ang kaluwasan. "Salvation is found in no one else. Ina paagi lang gid kay Jesus Christ," mga bata. Kay siling nga diri, oh, "For there is no other name under heaven given to men." Ang ginahambal dira nga no other name, si Jesus Christ, mga bata. Iya lamang nga pangalan buot silingon paagi kay Jesus Christ. Ang pangalan nga Jesus, espesyal gid na siya kaayo, mga bata, kay nagatukoy ina about sa manluluwas sang sala sang katawhan sa sininga kalibutan. Si Jesus Christ, mga bata, ang perpekto nga anak sang Ginoo nga nagkari siya halin dito sa heaven. Nagkari siya sa sininga kalibutan para magsakripisyo para sa imo kag para sa akon nga mga sala. Ang iya ginhimo, mga bata, tinantos niya ang tanan niya kasakit dito sa cross. Ginbakol siya pilagid ka beses. Ginako niya ang parusa nga para tani sa imo kag para sa akon, nga deserve kit naton nga parusahan bangod sa aton sala. Pero paagi kay Jesus, mga bata, siya lang ang nagkari sa sining kalibutan. Ginantos niya ang tanan, ginlansang siya sa cross, napatay kag napuhi gitliwat pagkatapos ang tatlo kaadlaw. Gani ginahambal dahil sa aton nga memory verse nga, "There is no other name under heaven given to men by which we must be saved." Kay paagi sa ginhimo ni Jesus Christ, mga bata, ang imo kag ang akon sala pwede gid magkaroon sang kapatawaran. Kay paagi lamang sa pangalan ni Jesus Christ, kay bangod sa iyang ginhimo dito sa cross nga pag-antos niya dito, mga bata, ang imo kag ang akon sala magkaroon gid sang kapatawaran. Gani, mga bata, kung ikaw wala pa nagkilala kay Jesus bilang imo Lord kag personal Savior sa imong mga sala, pwede mo na himuon subong. Kay ginahambal diri sa aton nga verse nga, wala na gid sang iban nga pangalan, wala na gid sang iban nga makaluwas sang imong mga sala kundi si Kristo lang gid, mga bata. Siya lang ang ginpadala sa sininga kalibutan para magbayad sang sala sang katawhan. Ang imuhimuon, mangayo ka sang patawad sang imong mga sala dira sa Ginoo. Kilalanon mo nga si Kristo, siya lamang ang may kakayahan nga magpatawad sang imong mga sala, mga bata. Kag magpanawag ikaw dira sa Ginoo nga ginaako mo nga hindi mo kit kaya luwason ang imong nga kabuhi dira sa sala. Pero kung ikaw naman bata, dugay na nga kinkilala mo si Jesus bilang imo Lord kag personal Savior, dugay mo na nga kinkilala nga wala nagit sa iban nga pangalan nga makaluwas sang sala kundi si Jesus lang. Ang gusto sang Ginoo bata nga i-share mo gid sa iban mga friends nga there is no other name under heaven nga makaluwas sang ilaman nga mga sala kundi si Jesus Christ lamang. Isugid mo sa iban bata ang about sa ginhimo ni Jesus kag sa adlaw-adlaw nga imong pagkabuhi, ipakita mo sa imong kabuhi nga si Jesus ang nagakabuhi sa imo kag adlaw-adlaw makita gid ang pagbag-o dira sa imo nga pagkabuhi bata. Kag this time para ma-memorize nato ng aton nga memory verse, may ara kita sang game nga himuon. Halimbawa, first letter ni siya. Kung maghambal ako nga, halimbawa, ang tanan nga may letter S. Ang first letter S, kung amo na ina nga word, hindi naton ibasa ang word, kundi i-clap naton ang aton nga mga kamot. Ayan, basahon naton ang aton verse sa Acts 4:12 mag-start. Basahon ang bilog nga text sa Acts 4:12 makita mag. And sige, Acts 4:12, ready, go! Acts 4:12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Acts 4:12, ayan, liwat mga bata, basahon naton. Ang letter S, i-clap naton ang ating kamot sa salvation. Acts 4:12, ready, go! Acts 4:12, is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Acts 4:12. Ayan, kung letter S, salvation, i-clap. Mantanan naman nga letter F. Okay, sa letter F, ang atan kamot is shake naman. Ayan, S, clap, ang sa letter F, E, shake ang kamot. Sa Acts 4:12, ready, go! Acts 4:12 is in no one else, there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Acts 4:12. Ayan, another, ang tanan naman nga may letter M naman. Ang letter S, clap, ang letter F, shake, ang mankind naman is diri ang kamot. Ayan. Acts 4:12, ready, go! Acts 4:12 is in no one else, there is no other name under heaven given to man by which we be saved. Acts 4:12. Ayan, for the last time, basahon na naton tanan mga bata. Acts 4:12, ready, go! Acts 4:12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Acts 4:12.
1: Kapit na lang ang birthday ko. Tawagan ko buro si Ninaw ko ay nga mangayo ko sa gambal niya kung ano daw ang i-request ko. Basta kaya niya lang ihatag niya daw sa ako. Amo ba ang inyuman niya pagsalid mga bata? Subong sa atin nga Bible lesson, mabatian pa ang isa ka lesson kung sa isa katawang nagsalid gid kay Jesus. Hindi siya natabo from the time nga ari ang Ginoong Jesus sa aton nga kalibutan. By the way, ako dali si Teacher I para sa aton nga Bible lesson time. Aton nga story mabasahan diri sa Luke chapter 7. Ini siya natabo sang si Jesus ari sa kalibutan, di ba ginaayo niya ang mga mansakit, nagatudlo siya sa mga tao, nagpakita pagid siya sang mga milagro, ini nga tanan ginhimo niya ay tungod sa pagbalangga sa Ginoo sa tanan ng mga tao. May isa ka centurion o isa ka leader ng Roman army, meaning siya ang leader sang 100 nga ibang tanga mga armies. Kaya siya gintawag nga Centurion. Nagproblema siya one day. Kaya nga ang iyang trusted servant, nagsakit puno. Tugay na na nagamasakit. Nagproblema siya kay, sino na lang ang makabuli? Nabalakan na gid si Centurion. Kaya naman, nang makita niya nga ang iyang sulubuon nagamasakit, naisip na dayon si Jesus. Kayo bala mga bata, kung nagamasakit bala ka mo, maisip niyo bala si Jesus? I hope na maisip niyo yun, no? Dahil normal naman talaga, nakabahan tayo. Dapat tawagin natin ang Panginoon. Pero by the way, tingnan inang kaba or kahadlok sa aton nga mga tagipusoon. Nahadlok kita mapatay, nahadlok kita kung anong matabo sa mga ginapalangga ta, mahadlok kita kung anong matabo sa mga friends naton or malain para sa aton. Normal ina siya nga feeling mga bata. Pero ang kalain or ang mali na git is nang sobra-sobra ang imo nga pagkahadlok. Ang tawag dira is sala. Remember ang sala, tanan niya gina, una-una, ginahambal, kaginahimo, hindi gin malipay ang Ginoo. Example, sa isip-isip mo lang, ginsugo ka ni teacher sa school. Sabi niya, please erase the board lang ga. Pero sa isip-isip mo, hindi ako magpati. Good bala ina? No. Bisan wala pa, may naka. Bati sa imo nga, ginhambal. Ara sa imo nga mind, mabasahan di hapon sang aton nga amay sa langit. O sa mga ginapanghambal, na mag-inikal ka, imu-imu ang istorya, or mag-imu ka sang malain, o hindi ka mag-obey sa ginikanon. Salain na siya mga bata. Naagani nga makasala kita? Hambal gani sa Romans 3:23, ang tanan makasasala. Kaya naman, hindi natin malikawan. We are born sinners. Tagtungod sa sala, nailayo kita sa aton nga Ginoo. Kaya madali lang ta mabalaka, madali kita magproblema, madali lang kita nga mahadlok. Pareha sa sitwasyon ni Roman Centurion. Pero sabi niya, kasi Jesus, kayang-kaya niya nga magpaayo sa mga may sakit. Kitan ko kung paano niyang gagawin. Isa niya lang ginambal, kinbulikan niya kit. Maaring naging witness na kitan ng Centurion ang mga miracles ng Lord Jesus. Kaya, sabi dito sa Luke chapter 7, may mga friends si Centurion nga nagpalapit kay Jesus. Sabi nila kay Jesus, Jesus, buliki pala ang Centurion kay masakit ang iyang servant nang hindi siya makapalapit diri Jesus kasi hindi daw siya takos nga magpalapit sa imo. Ihambal lang daw nga maayo na ang iyang servant kay para mag-ayo gid. Natingala si Jesus. Ang klase, sabi ni Jesus, ay nagapati dayon ang Centurion bisan hindi pa nagpalapit si Jesus. Pero si Jesus naglakat gid. Naglakat si Jesus, punta sila dito sa balay sang Centurion. Sa malapit na sila dito, nasugatan naman nila ang other group of people. Jesus, pulikigit si Centurion kaya ang iyang servant nang lalakit ang iyang sakit. Na maayogin ni si Centurion Jesus kay kinapuligan niya ang mga tao nang wala siya hindi niya ginapahirapan ang mga kapwa ta, ang mga panintita, ang mga Jewish like us. Sabi ng mga group of people nga nagpalapit kay Jesus. Ibig sabihin, ini si Centurion is na may kahadlok din sa Ginoo. Nagsabi naman nila, hindi ka na daw maglakat dito sa iyang balay, Lord Jesus, kasi nang isa lang daw ang ihambal mo, balaan niya nga maayo na ang iyang servant. Wow! Sabi ni Jesus, ibang klase. Hindi pa ako nakakita sina nga amuna nga pagtuo. Na-recognize ni Jesus nga ini nga Centurion ara gid ang pagtuo sa iyang kasing-kasing. Kay boldly declare, kaya ihambal ni Jesus. Isa lang kasalita, maayo na ini servant ko. Hindi na kinahanglan niya maglakad si Jesus sa akong niya panimalay. Pagsabi ni Jesus, wala ako sa may nakitaan na amusina na pagtuo. Teresa, Jerusalem, Teresa, atong nabanwa, wala pa ko may nakitaan dire. Mga bata, nga atuuhan si Jesus. Si Jesus ang perfect son of God. Remember, si Jesus, ginpili niya nga ilansang siya dito sa krus. E nga, siya lang ang tapos nga makabayad sang aton nga mga sala. Siyang siya na nalansang, napatay, ginlubong, pag nabanhaw sa itatlo nga adlaw, amo na ang pagpamatuod sang pagpalangga ni God sa aton. Kay hambal gani sa Romans 5:8, God demonstrated His own love for us in this, that while we were still sinners, Christ died for our sins. Si Jesus nagpalansang para manginbayad sa kasalanan sang tanan nga mga tao. Kaya dapat nga tuuhan gid si Jesus. Pareha sa ginimo ni Centurion. Kaya naman sa nagpadayon ng gihapon si Jesus na nagpalapit, hasta sana, sugata niya na gid ang Centurion. Kag-amo man ang ginambal ni Centurion, hindi ka lang magpalapit sa akong nga balay, okay lang, ihambal mo lang Jesus. Pagsabi ni Jesus, ibang klase gid ang imo nga pagtuo. At sabi ni Centurion sa kanya, kay amo man, Ginoong Jesus, ako may mga sulubuon man ko. Isa kambal ko lang magsunod na sila. Kag alam ko nga, ikaw isa lang man ang ihambal mo kag magsunod gid na sa imo. Tuod gid na mga bata, kayang kaya ni Jesus because He is God Himself. Kaya sabi ni Jesus, sige, uli ka na. Maayo na ang imo nga sulugoon. Hala, tuod kaya nga maayo na ang sulugoon? Kag nga ang gusto ni Jesus nga, maayo siya. Tay, palangga ni Jesus ang sintoyon, kag ang iya nga sulugoon, kag ikaw, kag ako. Dungdumon firme ang pagpalangga sa Ginoo para sa tanan nga mga tao. Wala nagapili ang Ginoo, boss ka man. Gaya kay Centurion or gaya sa iya nga servant, ang tanan ginhigugma sa Ginoo perfectly kay siya ang Ginoo nga perfect. Siya ang naghimo sa imo pag sa akon kag tanan nga mga butang diri sa kalibutan nga hindi kaya himuon sang tao. Parehasang ants, parehasang trees, tama, ano pa gid, parehasang mga fruits, mga plants, ang Ginoo lang ang nagtuga sina. Kay siya ang powerful God. Kagang hambal gani sa John 3:16a, for God so loved the world. Siya ang Ginoo nga nahigugma sa imo kag sa apon perfectly. And one day gusto niya nga makaupod kita sa iya nga ginharian dito sa langit. Kay amo to ang perfect place. Wala na bata sang maghibi, wala na bata sang mahadlok, wala na bata sang mag-worry kung ano pa gid. Ang Ginoo ara dito kag gusto niya nga makaupod ikaw kag ako dito sa iya nga ginharian. Kag ang sabi ni Jesus sa iya, sige, go, let it be done for you as you have believed. Tay, ikaw nagatuo. Amo na ang imong atuuhan. Sige, lakat na ikaw. Kag pagpuli nila, boys and girls, pagpuli sang Centurion, hala, maayo na dayon ang iya nga servant. Nagtrabaho na dayon, ipay-lipay gid siya. Kay ginayo na ni Jesus ang iya nga servant. Kag napamatud-an gid nga ang Ginoong Jesus walang katulad. Hasta subong mga bata ang Ginoong Jesus, kaya gid magpaayo sang aton nga mga balatian. Pero ang pinaka gusto sa Ginoo nga himuon, more than nga ayuhon ang anuman nga mga sakit, is masolusyonan ang aton nga problema nga nahilayo kita sa iya. Ang solusyon is ang iya mismo nga dugo nga ginula dito sa cross para malimpyuhan ang tanan nga mga sala. Dahil amo lang na ang pamaagi. Siya ang Ginoo nga nagapalangga gid sa imo, nahigugma sa imo. Gusto niya nga mabaton mo ang kaluwasan. Kaya ang promise gani sa John 3:15 that whoever believes in him may have eternal life. Kung sino ang magtuo, kung ikaw bata magtuo ikaw. Nga si Jesus ang ginlansang dito sa krus, namatay, ginlubong pag nabanhaw sa ikutulong adlaw para mabayda ng imo nga sala. Kung amo na ang imo nga tuuhan, makaangkon ikaw sang kinabuhi nga gipasaylo na eternal life. Kinabuhi nga gin patawad, may bag-o nga lakas para himuon ang manami kag ang maayo. Tituuhan mo bala ina?
2: Wow, grabe mga kids, no? Ginhamba lang gid ni Jesus. Kag natuman gid na ayo gid man. Kag nag-trust gid ang centurion. So, kabay pa mga kids, biskan kita man. Mag-trust man kita kay Jesus bisa iya nga ginahambal sa iya nga words sa Bible nga ang iya mga promises or ang mga truth nga abalanta about kay Jesus kag ang mga command niya nga dapat naton i-obey kay si God, ginakip niya gid ang iya nga promises. Kaya mga kids, padayon lang gid sa paglantaw sang aton nga JNC On Air kag JNC Online. Hello Mega Sharon! Hello sa mga kids dala sa Masyag, sa iban pang lugar nga hindi ko ma-mention. See you naman next week! Bye-bye!
3: Napakinggan ang programang Good News Club On Air and Online. Kung nagustuhan mo ang programang ito, mag-feedback naman sa amin sa FB page na 1062DXKI FEBC Radio at CF South Cotabato. Pwede mong i-like at i-share ang episode na ito sa iyong mga friends at mag-message sa amin. Hintayin ka namin!

0: Kamusta ang mga kiddos ng Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at buong Pilipinas?
1: Andito na naman tayo para sa isang exciting and fun-filled learning.
0: Kami ang yung mga kamove dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ako si Cheerful Chelsea.
2: Ako si Alive, Alert, Lively Levy.
3: Ako naman ang inyong friend sharing siyang.
4: Ako si Loving Nimuel.
1: Basta kailangan nyo ng tulong, andito lang ako. I'm your caring CJ.
0: I will help you see the bright side of life. Shining Sheena!
1: Handa na ba kayong mag-move para kay God?
5: Yeah!

0: nakaka-move, magpa-video na kay nanay or tatay habang nag-recite ng memory words natin ngayon.
1: Magpa-video ka din habang sinasabayan ang mga songs.
2: Ipadala ang video mo dito sa 1116 DXAS, your community radio, at ipapalabas namin ito sa susunod na episode ng Move Kids Radio.
0: Isend mo na! Ngayon na!
1: Yayain mo din ang friends at classmates mo para sama-sama tayong matuto at mag-enjoy.
3: What? Uyan na ulit?
1: Don't worry! Next week ulit, magkita-kita tayo dito sa Move Kids Radio.
0: Tandaan natin ang lesson natin today.
2: At i-memorize ang memory verse.
0: Kami ang iyong mga ka-move! I am Shining Sheena!
1: Ako si Cheerful Chelsea!
4: Ako si Lively Levy!
5: Ako si Sharing Shang!
6: Ako si Lovable Limuel!
2: At ako naman si Caring CJ!
0: Lagi natin tatandaan, araw-araw tayo mag-move para kay God!
7: Yeah!

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

sa ibang Brother Adi here. Kahit may kakalipay ka na ko, nakapitanay ka taliwat sa sinigang programa, Music Kabuhi. So, kumusta ang atong mga tagpalamati sa sinigang Radio DYVS? Ang atong tanan ng mga listeners, right? Regardless of whatever, your job, your status in life, welcome gid sa sinigang mga programa. Salamat kita sa Ginoo kay ang aton nga weather may lakot na nga ulan-ulan, di ba? So, at least hindi na kayo nalesen na ang aton nga initon, no? Although, kung kisa sa aga, kanto sa hapon, may ara pa man. Pero by, sa alas 3 ka galom, alas 4 ka ulan, alas 5, sa gabi na, sa kagahon man ka ulan. And at least, lipay ang aton nga mga farmers, di ba? Kahit imagine, no? Grabe, kahit makasave pa ito ng mga farmers kay of course, so, natural pa. Mabaw ka dasig isang mga hilamon dito sa balay, garden man ko, para lang makapabalhas-balhas ba ta? Pero grabe no, ang wonder ko sa tanom ni bala mga hilamon ni, nasang drought, nasang ano to, sang El Nino. O grabe daw, wala na gid sang hilamon. Pero maulanan lang ka isa. Pagkabuhas daw, 1 inch na dayon ang ano, daw ka grabe no. Is there something in the rain nga, grabe gid ang dasig magpatubo sa mga hilamon. Kompetensya sa aton mga ginatanom nga mga vegetables. Okay, yawan man ta kay kompetensya ang mga hilamon. But thank God nga ginansaran niya man atong

para hindi na kita maayawan kung mag-abot na gid ang tag-ulan na gid. Okay? So, subong magpadayon kita sa aton nga programa diri sa Musika Buhi. If you are aware, may ara kita series nga gid go through, and that is Growing Stronger in the Faith. But before kita magpadayon, mamati kita anay sang isa kang bahanon which is related sa akong i-share subong nga adlaw. Ang title niya is, of course, Inang Sovereign Over Us. But before kita magkanto dila, may ara man another song i-share ko sa inyo before there sa aton song analysis for this morning. And that is ang Charity Gale naman nga kanta, New Name Written in Glory. Ano siya? Like, aton i-review la. New Name Written Down in Glory. Amo na ang aton nga pamatian. Okay? Subong. And I hope that you will enjoy. If you want to sing along, kung naka-online ka, just type the lyrics there, and so that makakanta ka man upod, right?

0: name written down in glory.
1: Sa mga party, kung may kaduan kita, kung naka-RSVP, naka-reserve ang tanan, ibla, pag-abot mo gid sa venue, dito ka sa table, sa reception, inilantaw kung naray mong ngalan. Di ba, kung kisado ko, nga wala galing na lista.

Ay mga ngalan, inangakanta, wow ka namin. No? I have the new name written down in glory. Because ang Bible naghahambal nga, one day when this life is over, ang Bible, basta Bible ang storyahan na to, no? Clear man lang Bible, ang destination niya is duha lang gid. Kung may ara ka ginapaminsan, another destination, ti imo na nga iya, no? Kina-respect naman na to ni na iya. Pero kung Bible lang atong storyahan, amo lang gid na, may heaven and hell. So, ang Bible is very clear nga may ara, book of life, no? Ang ara dira, nasulat ang where our names are written in the book of life. So, what a horrible thing kung wala dito imong ngalan. Pero what a blessing, what a joyous day naman niya kung ara dito imong ngalan. So that's why ang ato ni nga series ni kanami ni because we're talking about faith, right? And sinin natin niya nga ang faith matters because kung anong ginapatihan mo, dira ang direction pa kanto sa imong kantuan in your life. Diba? Hindi lang subong but also your future. Kag ato na natunaan nga ang Bible talks about the faith. Siling ni Paul, i-examine ko na nato ng aton pagtuuhan. Examine if you are in the faith. And Paul was talking about that kind of faith, kay the faith siya, meaning, kung siya inang absolute, no? Nang may claim siya nga, amo lang gina siya. Wala na sang ibang. So may ara siya, idea or principle nga, may ara, right kind of faith, the faith. Because the ang ginagamit niya. Hindi, wala siya kahambal. A faith. Okay? So, may ara gali, wrong kind of faith. As per the Bible. As kung Bible lang atong ganyan, ganyan istoryahan. Kaya ang ibang lain man nila gina-embrace. So, kita, ng mga Christians, amunang atong nga confidence. Kaya may ara man, diba, mga Christians daw, hindi sila kayo aware sa ila anong ginahambal sa Bible. So, if you are in the faith, anong sering ni Paul, kung naka-obtain ka mo, naka-receive ka mo sa faith of equal standing. 2 Peter, no? Kung basahon mo na, chapter 2, verse 1. Na-receive din yung faith of equal standing as ours. So, parehas ila. And consistent kung ano ng faith na ginistoryahan nila, that is faith in Jesus, and that is grace, gracia, grace-based faith. Gracia. Hindi works, but grace. Kung na-embrace na ito nina, pareha sa mga apostle, kay consistent ang ilang mensahe, for by grace you have been saved through faith, not by works, or works righteousness atong ginahambal. So then, na-establish mo ang imo faith. Kag, once established na ina ang faith, sa nagligad atong ginistoryahan, sort of review anay before kita mag-proceed, ini nga faith, ang una natuntunan niya, is, ano siya, inang nag-secure siya sa imo eternal destiny. Kag hindi lang sa eternal destiny, but also sa imo nga present life. In other words, practical ni siya nga faith. Hindi lang nga daw mapot kita sa aton faith kay Jesus para ma-secure lang naton nga palangit kita. Kaya mo nang iban, ginobra nila, no? May faith sila para lang ma-secure. Pero hindi sila luyag magsunod gid kay Kristo while aris sila sa kalibutan. No? So hindi na siya siguro total gid yung trust pagid kay Jesus. Okay, so ang challenge muna, when we trust Jesus, that faith is both here and now. That's why eternal life, nga gina-offer ni Jesus sa aton, nga matumuluo, iya nga practicality of it, that is also relevant, ang eternal life, even sa sini na present time. Okay, so sa aton pagpatayon, akabay pa muna, no? Establish the faith, anay, the right kind of faith, faith in Jesus alone, that secures our eternal life. Ag natunan naton, nga ina, nga gracia, ti gracia is practical and peace, grace and peace, always the greeting ni Paul sa iya mga recipients sa iya mga letters. Because, you know, we need the grace of God because we are living an imperfect world, right? So, gracious na sa atong wife, atong husband, sa atong children, sa mga tao sa atong palibot, it works. Kay, kung kita lang, wow, grabe, gano'n. Hindi kita kapasensya, hindi kita katagrasya sa tao. But when we know that we have received the grace of God freely, we are saved by the grace of God that gives us the power na mangin grasyoso man sa iba ng mga tao. And not only grace, but also peace. Oh, diba? Hatag siya peace sa aton. Through Christ, na hindi mahatag sa kalibutan, sa imo riches, wealth, or whatever, na imo ginasandigan sa kalibutan. Siya lang gid ang makahatag sa sina na peace. So sa ato pagpadayon, subong ang ato naman lang tawon sa aton text, no, sa 2 Peter chapter 1 and 7. Makita naton dira nga
Another point naman, ang una yung aton tunaan kito sa sininga series is that ini nga faith, nag-secure siya sa aton eternal life. Subong naman, aton lang natawon. Kay ini nga pagtuuhan gali, ng the right kind of faith. Wow! Ang iyang effect in a way sa aton is mangin godly kita. Godliness. Wow! Godliness. Can you imagine? And I would like to underscore that word, godliness, and in relation sa pagbag-o ni Lord sa aton nga kabuhi. Meaning to say, hindi lang kita naging Diyos nun, hindi lang kita naging buot, no? Pero naging Diyos nun. I mean, pwede man kita maging religious without being godly. Okay? Just follow the rules, pero hindi kita maging Diyos nun. So, ang point ko subong nga i-share sa inyo is about change, pagbag-o. Kaya nga, aman, ang end goal is that naging godly kita in the process. Okay? So, sino sa aton gusto na maging godly? Ang iban siguro daw na OA-han sila, kaya daw suntok sa buwan, hindi man malampot siguro ng godliness. Now remember, wala taga talk diri about perfection. We're just talking about godliness. Sa pag-abot ni Jesus sa aton life, willing kita magbag-o towards godliness. That's the kind of faith kung ara ka kay Kristo. You expect chains. Ang lyrics ang ginkanta ganin in new name written down in glory, may mga lyrics diri nga siling niya diri, see, I'm a new creation in Christ, the old has gone, siling niya, and there's a new life, and then siling niya subong, siling niya, I live by faith, not by sight. Wow. So amuna nga faith, godliness, amuna ang pagbag-o, chains nga himuon ni Lord sa aton nga kabuhi. Okay, so sa aton pagpadayon, here's another song. Amo gid ang aton key song sa sining aga. Gabi. Ang ini naman nga ambahanon niya, si Aaron Keys naman ni ang nagkanta sini. Kag ang iya nga title sini is Sovereign Over Us. Because I would like to highlight ang isa ka lyrics dira about kininginab lang. He is sanctifying us. Ano, dako na siya na theological word sa mga Bible schools, mga seminary, inistoryahan na. But inang sanctification, amo na ang part sa pag-cleanse, sa pagtinlo sa aton, sa mga pollution of sin nga nahimo sa aton na kabuhi. You need to say, nag-progress kita as the Lord would cleanse us. And as the process goes, then nangin godly kita, nangin Christ-like kita in the process, in the overnight, but process. Okay? So, amunang nami, if you have that kind of faith, then nami na siya. Nga, naghambal kita right kind of faith because Jesus Himself says that I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. That's why the absolute claim of Jesus na insakto nga pagtuuhan, amunang kung siya ang persona, the person, not religion, but the person, Christ. And He will sanctify us, meaning He will cleanse, ginatinluan kita sa mga epekto sang sala sa aton nga kabuhi. Kag amat-amat, mangin godly kita. Amo ning klase nga pagtuuhan because it leads towards godliness. Tiluyag mo ina. Okay. So, ari ang song para i-add ninyo sa inyong nga playlist. Ang gaina is New Name Written Down in Glory. Related subong is ang kay Aaron Kisney is Sovereign Over Us.

So I'm in a young song, Sovereign Over Us by Aaron Keyes. Okay, so listen to that song because again, sa related sa aton nga topic about hindi nga pagtuuhan, hindi lang gina-secure ang aton present na kabuhi, meaning to say, nakasandig kita sa grasya sa Ginoo, and ang security of eternal life is sure, ang heaven, sealed na naya, wala na siyang makaagaw sina. Kagsubong naman, hindi nga pagtuuhan, it's about godliness. Ang Bible is very clear na duha lang ka tao. It's either nabilong lang siya sa ungodly siya or godly siya. So, ang Bible ang address sa mga godly people, nag-refer na siya sa mga believers na nakuha mo ina na title. Hindi bangod kay ginhatag na sa imo sa iglesia. Ginhatag ina sa imo bilang nangin bag-o mo nga identity, na nangin godly ikaw, sa matarong ikaw, sa mata sa Ginoo, godly. And because nga, kaya nabayadan niya na ang tanan mo nga mga sala on the cross. Kagpagbutang mo sa imo pagtuo sa iya, na-apply ang kapatawaran sa Ginoo sa imo nga kabuhi, kag ang imo sala, past, present, and future, na panas na. Okay? So, amo na ang aton assurance. That's why God called us as godly. Not perfect, but godly. Progressing and becoming more and more like God, more and more like Jesus in our thinking, in our conduct, in our behavior. Kinaugali na ito, binatasan, di ba? Nag-cambio. Amo nang nami nga pagtuuhan. Kaya kung masiling kita, may religion naman ko, hindi lang ito mag-share si Nabla. Di, amo niya aton gani, gina-assess, gina-evaluate. Ano akong pagtuuhan? May security ba akong future in heaven? Diri sa kalibutan niya, ano, di ko kahugot sang akon sala. Grasya ba sa Ginoo, kagaya kalinong na nabaton ko? Kabudlay, kung wala ina. So, ini naman niya, wow, gusto ko makita na nagabago ko. So, ang lyrics diri nga gusto ko lang i-highlight muna. Ang word iya nga, sanctification. Kaya dolaban ang context since nga kanta, is more of inang mga problema, mga sorrow, mga tears, mga kasubo, mga fear, kung saan nagahulat kita. Pero inigalitan na is a process of cleansing us so that we will trust and will become more mature. Even sa mga bagay, dari ang lyrics, dari, even we beyond our understanding, siling dari, you are teaching us to trust. Munang lyrics sa verse 1. Pero ang chorus namin, your plans are still to prosper. Para sa mga godly nga tao, no? Godliness na God grow. Kay wala mo kami gin kalipatan. Third line, you are with us in the fire and the flood. Ang fire and flood diri mo na mga pagdilaw sa kabuhi, no? Kag silindre sa fifth line, you are fourth line, you are faithful forever, perfect in love, you are sovereign over us. So again, kumusta ang imo na faith? Are you growing stronger in the faith, meaning your faith in the Lord Jesus Christ alone, your Savior and Lord? Kag ina bala nga imo nga confession of faith nga you have that faith, kumusta ang imo nga journey towards godliness? Are you becoming more and more Christ? As you continue to change to become godly, din ka naga kuha sang imo nga strength. Okay? I hope that if we are saved by the grace of God, living the Christian life is also by the grace of God. You cannot do it alone. Living a godly life, bawo ka budlay. But because we are saved by the grace of God, apply the grace of God in your life, not in your own strength. Hindi mo niya malabot or ma-realize sa imo nga kabuhi. So kabay pautod, ini nga naghatagin sa imo sa encouragement. And imagine what could happen if sugod subong, masaling ka, Lord, thank you, gali kaya akong pagtuuhan. It's about mangin godly ako towards godliness. Gusto ko ini nga mga areas, Lord, I want sa sining mga areas mag-grow pagin ko, buligi ko. And God honors that kind of prayer. So mga utod, kabay pa. Again, ini naghatag sa imo sa inspiration. God bless you. May the grace and peace of God be with you. See you again

0: nagapamati kamo sa 1062DXKI. Estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag diri sa syudad sang Coronadal. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Fuerza Naval ang inyong hukbong dagat sa kanlurang Mindanao. Programa natin to dahil pagsama-sama, may pag-asa, pagtulong-tulong, may pagsulong. Mapapakinggan sa mga himpilan ng 1116 DXAS Zamboanga City, 106.9 DXGR Cotabato City at 1062 DXKI Coronadal.

0: Forza ka Forza ka Forza. Good morning. Makakasama niyo po ang inyong hukbong dagat ng Pilipinas. Ako po si Ka Forza Ed.
1: At ako naman po si Ka Forza Cat. Makakasama niyo po kami tuwing Sabado alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali dito pa rin po sa inyong himpilang DXAS Community Radio
0: 1116 sa inyong mga radio.
1: Sa programang
2: Forza

0: Kaforza, kaforza, kaforza, isang mapagpalang araw ng Sabado sa ating lahat mga kaforza. Muli po tayo'y magsama-sama para po mabigyan ng impormasyon patungkol po sa ating Philippine Navy. Lalong-lalo na po dito sa Western Mindanao Naval Command mga kaforza. Kami po ay nandito, kaforza, ako po at si Kaforza Kat ay ang inyong anchor ng programang Fuerza Naval. Ako po si Kaforza Ed, Petty Officer 3rd Class Edmund Delgado Lampas, Philippine Navy mga kaforza. Na bumabati sa inyo ng good morning mga kapuwersa sa ating pong mga kababayan, sa ating mga kapitbahay ng mga probinsya mga kapuwersa, yes. No? Dito po sa Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, maayong buntag sa ato ang tanan. And of course, to all my brothers and sisters in Islam, mga kapuwersa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all our friends dyan po sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, kapuwersa kat.
1: Yes, ayan, welcome back. Kaforza Ed, galing fresh na fresh from wellness break.
0: Yes,
1: ayan.
0: Thank you so much.
1: Iba talagang energy kapag
0: nakapag-recharge Kaforza Kat.
1: Yes, ayan. So, ayan po, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga Kaforza. It's another Saturday lunch date with the Western Mindanao Naval Command. Araw naman po ng Sabado. At syempre, batiin natin last Saturday.
0: Yes.
1: Ito po yung celebration ng Mother's Day.
0: Ayan.
1: Belated
0: Mother's Day.
1: Happy Mother's Day po sa ating
0: to all na mga nanay.
1: Yes, mga nanay.
0: Lalong-lalo na sa aking kasama na si Kaforza Kat. Mm-hmm. Happy Mother's Day, Kaforza Kat.
1: Ayan, thank you so much. Mm-hmm. And of course, yes, mga Kaforza, ako po yung lingkod, Petty Officer 3rd Class Catherine K.L. Paringit, Philippine Navy, ang inyo pong Kaforza Kat. At syempre, kami po ay inyong mapapakinggan at mapapanood dito po sa inyong hipilang DXJS, Your Community Radio.
0: 1116 sa inyong mga radio.
1: Kasama pa rin po ang DXGR Radyo Gandingan 106.9, DXKI 1062 at DWDD 1134. Ito po ang inyong programang
0: Fuerza Naval! At batid ko Kaforza Kat ay may nais kang batiin bago tayo mag-start sa ating mga gagawin dito sa programang Fuerza Naval, Kaforza Kat.
1: Yes, ayan, syempre. Batiin ka agad natin, i-shoutout ka agad natin ang ating pong Flag Officer in Command, Philippine Navy na si Vice Admiral Josema Ambrosio Q. Espaleta, Philippine Navy. Kasama din po ang aming Commander, Western Mindanao Naval Command na si Rear Admiral Constancio Arturo M. Reyes Jr., Philippine Navy. At ang aming pong Deputy Commander for Fleet Operation, Captain Oliver Reforma, Philippine Navy, Master in National Security Administration.
0: Yes.
1: At ang aming Deputy Commander for Marine Operation, Colonel Ronald M. Virtudazo, Philippine Navy Marines, MNSA. At ang aming pong Chief of Staff, Western Mindanao Naval Command, na si Captain Jasper M. Adrales, Philippine Navy General Staff Corps. Magandang umaga po, sirs, sa syempre, sa ating din pong mga kafuwersa dyan sa Western Mindanao Naval Command, sa ating mga duty warrior, duty
0: yan.
1: Weekend.
0: Okay,
1: ayan, good morning, good morning sa inyo dyan.
0: Yes, nice ko rin batiin, Kaforza Kat, ang aming munting opisina, Kaforza Kat, ang Civil Military Operations Unit, Western Mindanao, sa aking mga kafuwersa na nakikinig ngayon at nanonood through Facebook Live. Thank you so much for the support, Kaforza Kat. Yan,
1: yes,
0: mga kafuwersa.
1: And of course, sa ating mga kafuwersa dyan, syempre, nationwide tayo, Kaforza Ed.
0: Correct.
1: Ayan, sa ating mga kafuwersa dyan, sa hukbong dagat ng Pilipinas, dyan sa Manila. Hello, hello sa inyo dyan,
0: yes.
1: Sa ating mga friendship dyan, mga kafuwersa.
0: Correct.
1: Ayan, good morning sa inyo.
0: Good morning sa lahat po ng mga kafuwersa na nakikinig at nanonood ngayon, not just the Philippine Navy, the Armed Forces of the Philippines as a whole, Kaforza Kat, dahil tayo po ay sinishare ng Armed Forces of the Philippines Radio, DWDD, Kaforza Kat.
1: Yes, ayan.
0: So, napapakinggan at napapanood tayo mga kafuwersa ng ating mga katropa, ating mga katropa dyan sa GHQ at sa lahat ng mga branches ng Armed Forces of the Philippines, Kaforza Kat.
1: Yes.
0: Magandang umaga mga sir and ma, mga top and sarge. Good morning po sa inyong lahat.
1: Ang inyo pong inyo pong Kaforza Ed at Kaforza Kat ay minsan na din naging katropang Ed at katropang Kat.
0: Yan po mga Kaforza. Ilaw-ilaw po. Nailaw po dyan sa AFP Radio. Good morning po sa lahat. Lalo-lalo sa mga text dyan. Good morning po mga Kaforza. Yan mga Kaforza. Siyempre, tayo po dadako muna sa ating mga pinakasariwang balita hatid sa inyo ng hukbong dagat ng Pilipinas.
2: Navy News Blast.
3: Hottest and latest in the Navy.
1: Giving blood, saving lives, nagkaisa ang Westmin Navcom para isang makabuluhang layunin. Bilang bahagi ng pagdiriwang na ika-128th anibersaryo ng hukbong dagat ng Pilipinas, matagumpay na nagsagawa ang Western Mindanao Naval Command ng bloodletting activity sa Western Mindanao Command Gymnasium Camp General Basilio Navarro, Bagong Kalarian, Zamboanga City. Bagamat voluntaryo ang aktibidad, naging kapansin-pansin ang malawak na pakikilahok ng mga tauhan ng Western Mindanao Naval Command, mga controlled units at reservists na nagresulta sa kabuang 33,756 sisi na dugo na nakolekta upang makatulong sa mga pangangailangang medikal at emerhensiya na makakapagligtas ng buhay. Naging posible ang gawaing ito sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa Zamboanga City Medical Center na naglalayong madagdagan ang supply ng dugo para sa komunidad at mga tauhang maaring mangangailangan ng agarang blood assistance sa panahon ng emerhensiya. Ipanakita ng aktibidad ang matibay na diwa ng voluntarismo, malasakit at bayanihan sa hanay ng mga tauhan ng hukbong dagat ng Pilipinas, reservists, stakeholders at mga katuwang na organisasyon na nagkaisa para isang makabaluhan at makataong adhikain. Lubos ang pasasalamat ng Western Mindanao Naval Command sa lahat ng blood donors, medical personnel, participant units at a partner organization na sa pamamagitan ng kanilang kabutihang loob, dedikasyon at suporta ay naging matungkumpay ang gawaing ito. Yan po ang ating local news. Ako po muli si Kapwersakal.
0: Kung po mga kapwersa, dadako po tayo sa regional news. Nagsagawa ang 4th Marine Rifle Battalion ng Barangay Marines Training upang palakasin ang depensang baybayin. Mga kapwersa, nagsagawa ang 4th Marine Rifle Battalion ng Barangay Marines Training para sa mga lokal na lider, BPATS at mga residente ng Cebuto. Layunin ng programang ito na bigyan ng mga katuwang sa komunidad ng mga pangunahing kasanayan sa seguridad at pagbabantay sa karagatan upang higit na mapalakas ang defense operations ng rehiyon. Ang programang ito ay mahalagang bahagi ng konseptong Seaborne Maneuver in Lateral Environment sa pamamagitan ng formal na community-based monitoring network. Pinapalawak ng 4th Marine Rifle Battalion ang kanilang kakayahan sa Maritime Domain Awareness sa Cebuto Passage, isang mahalagang daanan pangdagat ng ating bansa. Sa pagtutulungan ito ng Marines at komunidad, mas nagpalakas ng kakayahan ng hadlangan ang pagpasok ng mga banta, maantala ang mga illegal na pagkilos o disinformation at maagapan ang anumang panganib sa integridad ng teritoryo sa pamagitan na tuloy-tuloy na pagbabantay. Patuloy ang matatag na panindigan ng 4th Marine Rifle Battalion sa paglilingkod sa mamamayan ng tawi-tawi sa pamamagitan ng pangmatagalang pakikipag-ugnayan at pagtitiwala ng komunidad na natili silang nakatuon sa pagbabantay sa timog na tarangkahan ng bansa upang matiyak ang ligtas at matatag na soberanong karagatan kapaligiran para sa susunod na henerasyon. Yan po ang ating regional news. Ako po si Kapwersa Ed.
2: Navy News Blast.
3: Hottest and latest in the Navy.
0: Ayan po mga kapwersa, ang ating hottest and latest in the Navy sa ating pong local news at sa isang regional news. Sa ating local news, kapwersa, this is in connection with the...
1: Yes, the 128th anniversary of the Philippine Navy. Ayan, yes. At asahan niyo po na syempre, hindi lang yan yung ating mga aktibidad in connection sa ating 128th anniversary.
0: Yes, pre-anniversary celebration ito kapwersa, ano?
1: And syempre, meron pa yung sunod-sunod
0: yeah,
1: na mga
0: marami pang mga activities. Ayan. Isa lang po yan sa mga activities na ginagawa ng Philippine Navy, mga kapwersa. So that was simultaneous maybe kung halos lahat po ng forces ng Philippine Navy ay nagsagawa ng blood donation activity kapwersa.
1: Dahil syempre mahalaga yung meron tayong sapat na
0: po, nakareserbang
1: na dugo dahil
0: sa mga nangangailangan kapwersa.
1: Yes.
0: And sa ating pong mga kapwersa, na ating mga kapwersa sa Marines, na sa ating pong sailors at ibang mga branches ng Armed Forces of the Philippines, we are glad po at nagpapasalamat sa inyo sa inyong dugong dinonate po para sa ating mga kababayan na nangangailangan nito, mga kapwersa. Asahan nyo po natin na marami tayong matutulungan, kapwersa, na mga kababayang nangangailangan nito. At sa ating pong regional news, ang ating pong 4th Marine Rifle Battalion na hindi po nagpapatalo parati sa mga ganitong klaseng training, kapwersa, sa ating mga kababayan sa barangay level, sa LGUs level, para po to enhance the skills of our BPATs and the leaders of the communities, Kaforza.
1: Diyan yan sila sa naka-station sa Tawi-Tawi.
0: Si Buto Passage po, mga Kaforza.
1: And in fact, during sa kanilang training ay nagsagawa din sila, Kaforza Ed, ng kanilang coastal cleanup.
0: Wow. Ayan. So, sinama nila Kaforza
1: Kat to their during training. Sa training nila, yes. Ayun, nagsagawa din sila ng coastal cleanup dahil syempre magiging tulong na din yun sa na maging malinis ang isla diyan sa
0: Pasigan. Nakakatulong ito hindi lang sa ating mga kababayan, hindi lang sa Dalampasigan, pati na rin sa ating mga namumuhay sa ating karagatan, Kaforza Kat. Lahat ng mga living things sa loob ng ating karagatan, you know. If you happen to watch the movie Swap, Kaforza Kat, meron din tayong makukuha mga lesson doon sa movie.
1: Yeah, talaga naman trending ang movie na yun.
0: Yeah, so if you guys happen na di po panood, panoorin nyo. Kasi ang ibang tao kasi nasabi nila na pang bata, no? Meron din itong mga lesson na pupulot sa atin mga Kaforza. So we're not dito para i-promote yung movie kasi Pilipinay kayo. But the lesson itself po mga Kaforza.
1: Yes.
0: Kasi kusal cleanup eh. So very close siya sa story ni Bugel. Okay po mga Kaforza. Mamaya po, we'll have a special guest dito Kaforza Kat sa ating programang Kaforza Nabal. Siguro siya yung pangatlong pinaka-highest rank na naging guest natin dito, Kaforza Kat, sa ating programong Puwersa na Bal.
1: Yes.
0: Pangatlo or pang-apat, Kaforza Kat. So, tayo po ay nagpapasalamat. Yes. Ngayon pa lang.
1: Ngayon pa lang. Ay, ang aming puso po ay talaga namang
0: nagagalak.
1: Nagagalak po, dahil tayo po ay binigyan po ng panahon.
0: Panahon para po makasama at makahalubilo ng via Zoom, Kaforza Kat, ang ating guest mamaya. Mamaya, mga Kaforza, huwag po kayong alis dahil mamaya po may mga kasama tayong isang special guest nga. Sabi ko nga kayo na mamaya po. Mga Kaforza, magbabalik po ang inyong programang
1: Forza Nabal!

ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hangga't nag-aalam ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas.

0: TV Talks.
1: Mapwersang talaga yan.
2: Ayan, tayo po'y nagbabalik. Kayo pa rin po'y nananatiling nakikinig at nanonood. Dito pa rin po sa inyo yung pilang DXJS Zero Community Radio.
1: 1116 sa inyong mga radio.
2: Kasama pa rin po ang DXGR Radio Gandingan 106.9, DXKI 1062, at DWDD 1134. Ito pa rin po ang inyong programang
1: Fuerza Naval.
2: Yes, ka-Fuerza Ed. Ang ating napakinggan kanina during our break ay pinabagatang Kanluran. Isang awit na nagpapaalala na ang tunay na lakas ng ating dagat ay nagmumula sa pagkakaisa nating mga Pilipino. Ang awiting ito ay hindi lang tungkol sa mapa o teritoryo. Ito ay tungkol sa atin, para ito sa ating mga mangingisda na ang kabuhayan ay nasa ating karagatan. Para sa ating mga kabataan na nagmamana ng yaman ng ating bansa. Para sa ating mga sundalo at tanod dagat na walang pagod na nagbabantay araw man o gabi.
1: Ang West Philippine Sea ay ating buhay, pamana at kinabukasan. Naway gisingin ng kanluran ng ating katatagan at pagmamahal sa bayan. Sa pagkakaisa, may dangal at tapang nating ipaglalaban ang pangarap at kalayaan ng bawat Pilipino.
2: Isang bansa, isang tinig sa kanluran naninindigan.
1: Yan po mga kapwersa.
2: Mm-hmm.
1: Tayo po ay nagagalak dahil po ang kantang itong kanluran ay napakaganda ng meaning, kapwersa.
2: Mm-hmm.
1: And dito po tayo ngayon mga kapwersa sa ating Navy Talks.
2: Yes, or pwersang talakayan. Kung saan pag-uusapan natin ang accomplishment po ng ating hukbong dagat na ang Pilipinas. Yeah. At hindi lang yon, syempre, meron tayong mga iniimbitahan na mga
1: bisita,
2: ang ating mga kapwersa sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Yeah, syempre, pangkalahatan to, pati na rin sa Armed Forces of the Philippines. Ayan. Kaya naman, sa umagang ito, our guest for today via Zoom VTC is no other than the Chief Pension and Gratuity Management Center Armed Forces of the Philippines. Let us welcome Commodore Luidigar C. Casis, Philippine Navy. Yes, sir. Magandang right. Umaga po, sir.
3: Buenos dias. Naimbag nga aldaw. Kada kayo amin. At magandang umaga po sa lahat ng inyong tagusubaybay dito sa Puwersa Naval. Maraming salamat po sa pag-iimbita po sa akin dito upang ma-share po rin namin ang ginagawa natin para sa ating mga veterano, yung mga nagserbisyo sa ating bayan.
1: Yan, buenos dias también contigo, sir. Yan, kapwersa sa Kat. Ano? And we are very happy, sir, na kayo po ay mabahagi po sa aming programang Fuerza Naval. Mm-hmm. Isang starang po mga kapwersa. So, It's an honor po sa amin ni Kapwersa Kat, sir. Personally, sir, na magiging guest po namin kayo sa umagang ito, sir.
2: Ayun. And sabi nga ni sir kanina, para daw ma-share nila kung ano nga ba yung ginagawa ng nila para sa ating mga veterano.
1: Yeah.
2: Kaya naman, sir, ano nga ba itong para sa ating mga kapwersa, no? Para meron silang
1: idea.
2: Ayan. Sir, kung ano po ba itong pension and Gratuity Management Center Armed Forces of the Philippines.
3: Maraming salamat, Kat. Eto. Pero bago ako magtungo dito sa ating talakayan ngayong umaga, nais pa ako kung makalimutan, batiin ko muna yung ating napakakisig na flag officer in command, si Vice Admiral Jose Ambrosio Espeleta, yung commander ng Western Mindanao Naval Command, si Rear Admiral Constancio Reyes. Nais ko rin batiin ating Western Mindanao Commander, yung aking classmate po sa PMA, Lieutenant General Don D. Gumiran. At si classmate ko rin po ito, si Major General Leo Peña, Commander ng 11th Infantry Division. Kakatapos lamang po ng ating pension caravan dito sa Western Mindanao at saka sa Hulo. Pero nais ko rin po nang ibahagi na yung aking pong wife, si Mariel Casis, ay tubong tumaga dyan dito sa Zamboanga. At nais ko na rin mabatiin yung aking mga in-law, sila Mamang Delia, Papang Guito, lahat ng mga marshal po dyan sa tumaga. Buenas dias! At dadami na po tayo dito sa PGMC na ito po yung pinapangunahan ko. No? Ito po yung Pension and Gratuity Management Center. Dito po sa opisina ng PGMC, kami po ang nangangalaga ng pension ng ating mga nagserbisyo sa ating Armed Forces of the Philippines. Sinisigurado po natin na tama ang kanilang natatanggap at naibibigay natin sa tamang tao. kasi ito po ay pinaghirapan, ito ay pera ng taong bayan, so dapat lamang po natin pangalagaan.
2: Mm-hmm.
3: Isa pong napakalaking karangalan na maitalaga dito at mapaglingkuran natin ang ating mga nagserbisyo sa ating bayan na may kabayanihan at dignidad.
2: Mm-hmm.
3: So hindi po natin kakalimutan yung kanilang mga serbisyo sa ating bayan. Kaya at PGMC, we take our job very seriously. So we have a lot of initiatives. Isang kumla po akong nanunungkulan dito at malapit na rin po ako mag-retire. Sa September ako po ay mag-retire na rin. Pero nais ko pong ibahagi sa ating mga, lalong-lalo na sa ating mga nagserbisyo sa ating bayan. Ano po ba itong mga nagawa natin para sa kanila?
1: Yes,
3: okay, unang-una, nag-create po tayo, nag-launch po tayo ng Heroes Program. Yung Heroes po, acronym po yan. Helping every retiree obtain enhanced services.
1: Mm-hmm.
3: Ito po yung flagship program ko ng AFP-PGMC. Ang wisdom po nito ay yung kinuha natin parang sa Amerika na binibigyan pa rin ng parangal, pagkilala yung mga veterano na nagserbisyo sa bayan. So, ito, marami tayong mga initiatives na ginagawa. Tulad lamang ng sa nalalapit na 31, itong 31 May,
1: mm-hmm.
3: ay magkakaroon po tayo ng kauna-unahang Vete Ride. Ako po ay isang passion ko po ay sumakay sa big bike.
1: Yes, sir.
3: Okay? So, ginamit ko po yung passion ko na yan para maisulong ang na adikain para sa ating mga veterano. So nag-create po tayo ng first ever Vete Ride dito na lamang po yan sa Metro Manila. Nag-uumpisa po yan na alas 5 ng madaling umaga dito sa National Capital Region, Kumat. Magka-gather po yung ating mga nag-register na mga bikers. Ito po ay wala akong pinipiling, hindi lang po big bike ito. Inopen na po natin sa mga under. Anyway, dito lang naman po. Hindi naman po tayo lalabas sa highway na pinagbabawal yung mga maliliit na CC.
1: Okay.
3: So lahat po ito. Kung gusto nyo nga, kung yung mga nakakarinig dito, ay sumali at suporta ng ating mga veterano, mag-register po kayo, mami, I believe, na ibigay po namin yung brochure para maipakita rin natin sa ating mga manonood. So, after ng dito po mag-umpisa yan sa Camp Aguinaldo, tayo po ay tutungo ng EDSA, tungo po ng libingan ng mga bayani.
1: Mm-hmm.
3: Kung saan magbibigay po tayo ng parang relaying doon sa fallen heroes po natin. After the relaying in Fort Bonifacio, libingan ng mga bayani, we will go back to Camp Aguinaldo via C5 naman po. At kung saan, babalik po tayo ng Lapu-Lapu Grandstand where we will have our short program. Ito na po yung program proper natin. We invited the Philippine Marine Corps Silent Drill Platoon. So dito rin, ipaparangalan rin natin yung mga ibang veterans natin na nagserbisyo. Medyo may edad na itong mga to. But pampangalipuran po kasi ito sa kanila,
1: yes,
3: na hindi sila nakakalimutan ng ating Armed Forces of the Philippines. So after that, we will have a brutal fight. Standard natin yan sa AFP, brutal fight to show our camaraderie, solidarity. Okay? So yan po yung mangyayari sa 31. It's a Sunday dito po sa Metro Manila. Na-realize natin na may crisis po sa fuel ngayon. Kaya mm-hmm. hindi na natin pinalayuan yung ating veterans. So dito lang. And we will still achieve our goal of honoring our veterans. Pangalawa po, sa July 25, ito po naman ay we will have our second Vete Run. Okay?
1: Mm-hmm.
3: Dahil yung unang Vete Run natin ay ginawa po natin last September 20 dito po sa Camp Aguinaldo. Very successful po. Ganito rin, may in-honor tayong mga veterans natin. It's a small fundraising. Yung mga nalikom po natin, nagbigay po tayo ng mga wheelchair sa mga veterans po natin, mga hearing aids. Small things that would that means a lot to them.
1: Yes po.
3: And then, but now, sa July 25, magkakaroon po tayo ng second Vete Run. Ito po ay gaganapin naman sa Freedom Park dito po sa Davao. Mm-hmm. Bakit po Davao ang napili natin?
2: Yes.
3: Para mula Luzon hanggang Mindanao. Unang-una, ang Davao po ay meron to dun sa Davao City area mismo.
1: Yes po, sir.
3: We have around 5,000 retirees na nandun po.
2: Mm-hmm.
3: Pangalawa, Davao City is one of the stronger running communities in Mindanao.
1: Yes po.
3: And pangatlo, which I believe is one of the most important reasons why we're having it in Davao, is looking back in March of 2022, na-declare po Davao City na insurgency free.
2: Mm-hmm.
3: Alam nyo, Kat at saka Ed, hindi naman mangyayari ito na magiging insurgency free ang Davao City kung hindi. Walang mga naglingkod sa ating armed forces para mapanatili, ipaglaban ang ating kapayapaan at kasalanan.
1: Yes.
3: So this is our way from the armed forces of the Philippines, particularly the Pension and Gratuity Management Center, to honor those who served para mapanatili ang kapayapaan dyan sa Davao City.
1: Kafir Sakat, ano? So that will be on July 25, Kafir Sakat, veteran. Sana maka-join tayo, Kafir Sakat, no? Pumunta tayo ng Davao and join the activity nila, sir, to support also our veterans, Kafir Sakat. Yeah.
2: Yes.
1: Oh, sa ating po mga kababayan, sa ating mga kafuwersa dyan sa Davao City, please support po yung veteran this coming July 25. Para po, supportahan natin at ating pong alalahanin yung ating mga nagawang ambag ng ating mga veterano, Kafir Sakat.
2: Yes, ayan. And of course, sa May 31, meron din silang veti ride naman yun.
1: Yes, oo.
2: Diyan naman po gaganapin sa Camp Aguinaldo at dadaan ng EDSA papuntang Libingan ng mga bayani.
1: Then, babalik sa C5 to Lapu-Lapu.
2: Ayan. And of course, syempre, through this mga activity ka for sa Ed, no, syempre, tulad nga ni sinabi ni Sir kanina, ito yung magbo-boost ng moral ng ating mga veterans. Dahil, syempre, di ba ka for sa Ed, merong, yung iba, merong mga logic na parang ayaw nilang magretiro ng maaga dahil malungkot nga.
1: Opo,
2: parang ano.
1: Course,
2: yes, and of course, parang pag tinitingnan nila, sabi nga nila, once a soldier is always be a soldier.
1: Oh, tapos na, nabilib din ako sa sinabi ni Sir Kay na ka-Force Sakat para makita ng ating mga veterano ka-Force Sakat na hindi sila nakakalimutan ng ating Armed Forces of the Philippines kasi ang laki ng ambag ng ating mga veterano ka-Force Sakat.
2: Yes, yeah. In fact, kung ano man yung natatamasa nating mga bagong sundalo ngayon na ka-Puersa, dahil din yun sa
1: efforts nila.
2: Sa efforts din ng ating mga veterano. Ayan.
1: Yes, ayan.
3: Ito lang, no, Captain Ed.
1: Yes po, sir.
3: Itong, veteran natin, meron rin tayong virtual na.
1: Yes po,
3: pwede
1: sir.
3: Sila mag-register and virtual na. Kahit na nasaan lupalop sila, pwede sila mag-register at pwede nilang i-comply yung 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers.
2: Mm-hmm.
3: So, yes, kahit nasaan. Pero siyempre yung actual run ay sa Davao, sa Freedom Park.
1: Yes.
3: So kahit nasaan tayo, pwede tayong sumuporta actually dito through the virtual run.
1: Yes. Mm-hmm. Pwede ka for Sakat kasi may singlet yan. So we have registration, then pwede ito virtual ka for Sakat.
2: Yes,
1: no?
2: Yes, ayan.
1: So sa lahat po natin mga kababayan, nabanggit po ni Sir, kahit saang lupalop po kayo, pwede po kayong sumuporta. Just follow siguro yung page ng Facebook page. Opo, kung meron po ang EF.

0: And nais ko rin na ipaalam sa ating mga, lalo-lalo sa ating mga veterans, na good news po ito. Na-launch na po natin yung ating AFP-PGMC Heroes App dito po sa ating mga phones. Ngayon po kasi, medyo nahihirapan silang mag-update ng kanilang living status. Requirement po yan para sigurado namin na sila pa rin ay buhay at sila pa rin yung nakakatanggap ng pension. So, mahirap po ngayon dahil kada buwan, 14,000 po ang nag-update sa amin. Right now, we have 142,000 veteran natin po sa payroll ng PGMC. And 60% of this are active pensioners while 40% are beneficiaries. So, with the launching of the AFP-PGMC Heroes App, both sa Android po ito, at last week, nilaunch ka rin po natin yung para sa iPhone, iOS. So wala na pong dahilan. Kahit na nandun po kayo sa inyong comfort groups, pwede na silang mag-update para hindi po hold o matag yung kanilang pension. So we are doing these things to make it easy for our veterans to update their living status. Kasi yung iba gusto talaga na pumupunta eh nalayo yung ano. Okay. Ngayon, ang ginagawa namin is fiber. Pero ito, pinadali pa namin. Doon na lang sa phone ninyo, i-download nyo lamang po. Mamaya, binigyan ko namin kayo ng simple na instructions. Nagkadali po. Ipo ako eh, sumunod po ako ng dami ako kasi hindi pa naman po ako retiring. Para lang matry ko kung effective. Eh, napakasimple po. So, ang sinasabi ng iba, medyo ang hirap naman yan. Hindi naman kami techie. Inais ko lamang po sabihin sa ating mga veterano, okay, kailangan mag-adjust na tayo dahil ito po ay para sa inyo. Meron naman po kayong mga anak, may mga apo na techie. So, hindi na po kayo mahihirapan mag-update ng inyong living status. Doon nyo na rin po makikita kung ano yung mga, kung may mga question kayo, pwede nyong isulat doon. Sinasagot po namin yan. So, ito, napakarami po ng ating mga programa ngayon, but this is indeed the yung phone app, this is indeed a game changer. Bakit po? Not only are we making it easy for our veterans to update their living status, pero pag nasanay na po ang ating mga veterans, eh ito po yung magpapawas ng ating overpayment. Kasi po, right now, medyo once a year lang, nag-a-update kung less than 69, less than 70, pag 70 twice a year, eh paano yung pag namatay kinabukasan? Okay. So overpayment yun, babayaran ng babayaran hanggang hindi na siya mag-a-update dahil sumakay bilang buhay na nga. After 3 months pa nun, saka pa lang siya matidelete. And it's a challenge indeed for us na dito sa AFP to recover yung overpayment. Pero ng gobyerno po yan. Okay. So itong Heroes App po sa PGMC, this will answer the overpayment. And before I nais ko lang pong ipaalam sa ating mga manonood na po'y isa pong napakalaking karangalan na nakabilang po ang team AFP PGMC sa regional qualifier ng Kawat Lingkod Bayan ng Pangulo. Wow. Inawardan po kami noong Tuesday.
1: Yes po, sir.
0: May 12, doon po sa Intramuros. And hopefully, makapasok po tayo sa Grand Finals para sa Malacanang na po. But, ako'y natutuwa dahil itong mga ginagawa po natin ay nare-recognize na ng sambayan ng Pilipino. At, it's a big booster also for my staff dito sa AFP-PGMC. Sabi ko, trabaho lang tayo. At least, malaking and shout out to my team, AFP-PGMC. Mahal na mahal ko po ang aking staff. I've seen their dedication, their sacrifices. Alam niyo po, even way past office hours, pag may nag-a-update. Even pag walang pasok, pag nandito na, pinaglilingkuran pa rin po namin. Kaya mahal na mahal ko po yung mga staff ko dyan sa Pension and Gratuity Management Center dito po sa Camp Aguinaldo.
1: Yes.
2: Yes, ayan.
1: Yan, alam mo ka, first akat, no? Halatang-halatang yung effort ni sir para sa, alam mo, sumasabay na rin sila sa modern ng ka-first akat and nag-innovate na rin sila. So sa ating mga pensioners po, sa ating mga veterans ka-first akat na, meron naman, sabi nga ni sir Ken, na meron naman silang mga anak, kapamilya, na tutulong po sa ganitong application ka-first akat to make their life easier ka-first akat para example, tulad ng ating mga

0: kababayan sa Cebu Guy. So malayo dito sa West Mincom. So they can use the application para mas madali ka for sa
1: card. Yes, ayan. Talagang isa ako sa napaka tuwang-tuwa or talagang ang aking puso ay nagagalak na nalaman natin no, na meron na palang ganito, nag-launch na ng Heroes AFP PGMC app. Yes. Dahil syempre, dahil bilang isang anak ng isang veterano syempre na witness ko din ka Forza Ed kung ano yung struggle, yung inaakay pa yung mahinang-mahina na ba, reality check, ganun talaga pag hindi naman tayo
0: magiging makisig parati, malakas parati.
1: Ayan, syempre na witness ko yung father ko na talagang inaakay ko para lang mag-update. Ayan, pero so, dahil sa
0: isang magandang hakbangin ka Forza Cat. Yan po mga Forza. Nabanggit ni Sir ka Forza Cat yung upcoming activities, yung mga activities before at yung mga efforts nila Sir at saka mga team ni Sir para maabot ang ganito mga klase success ka Forza Cat. So ngayon po Sir, maaari po bang mangingi Sir ng message po sa ating listeners and viewers sa mga nakikinig Sir sa umagang ito Sir?
2: Alright, muli Kat and Ed, no? Bago ko makalimutan, bago ako ma-outside yung kalampon, ayos ko lang pong batiin ang kaisa.
0: Yes po.
2: Sa napaka-bait, napaka-gandang misis ka na tubong sa Buanga.
0: Yes po, sir.
2: Si Mariel Marshall Cassis at ang aking dalawang anak, si Sar Maxindel at saka si Lloyd David. Muli, mga kaibigan na nakikinig po at nanonood dito sa Puwersa Naval, lalong-lalo na sa ating mga veterano, hindi po namin kakalimutan ang inyong mga sakripisyo sa ating bayan. Isa pong napakalaking karangalan na magservisyo po sa inyo ng may dangal, integridad at tapat. Muli po mula sa AFP Pension and Gratuity Management Center, sumasaludo po kami sa ating mga veterano. Maraming salamat po.
0: Yan po mga kapuwersa, medyo nakakaantig sa damdamin kapuwersa kat yung binanggit ni Sir kapuwersa.
1: Yes po. Kapuwersa Ed.
0: Yes, thank you so much Sir sa aming bisita sa umagang ito kapuwersa kat dahil po tayo binigyan ng oras ni Sir at may share mga updates ng ating opisina ni Sir kapuwersa kat. And sabi ko nga kayo na kapuwersa kat personally nagpapasalamat tayo kay Sir dahil hindi po basta-basta ang ating bisita sa umagang ito kapuwersa kat na tayo po ay nagpapasalamat talaga kapuwersa kat. And sana po next time ay makakasama pa natin si Sir. Yeah. Sa pag-uusap dito ka-Fuerza Cat sa ating programang Fuerza Naval.
1: Actually, maganda yung napag-usapan natin na ka-Fuerza. And for sure, ang ating mga ka-Fuerza dyan ay talagang nakatutok din talaga. Dahil syempre, we are talking about the pensions or ano ba yung mga project para sa ating mga veterans. Yes. Ayan.
0: Muli po sir, muchísimas gracias. And sa mga pamilya po ng asawa ni sir na si ma'am po dito sa Tumaga Marshall, ang laking pamilya yung ka-Fuerza Cat dito sa Zamboanga City. Buenos dias po, con ustedes todo alita uwi or ita mira aura sa ating programa ka Fuerza Cat. Muli po ang ating bisita sa umagang ito mga ka-Fuerza, walang iba na si Sir Commodore Luis De Garci Casas, Philippine Navy, ang Chief Pension and Gratuity Management Center of the Armed Forces of the Philippines.
1: Yan
0: po mga ka-Fuerza, ang dami nating na-share ka Fuerza Cat dahil sa binanggit ni Sir ka Fuerza Cat sa ating mga pensioner, sa ating mga veterano.
1: Malinaw na malinaw ang kanilang mga proyekto
0: programa
1: para sa ating mga veterans. And of course, kahit tayo na active in the service, pwede pa rin tayong mag-join sa mga activities.
0: Yes, na. Yung sinabanggit kayo na ka Fuerza Cat, yung veteran, pwede tayo doon. Virtually po, so kung meron Facebook page ng na pwedeng ma-share para po tayo susuporta sa kanilang mga programa.
1: Yes,
0: so,
1: ayan.
0: Tuloy-tuloy na tayo ka Fuerza Cat. Tuloy-tuloy na tayo. And para po sa ating, dahil ang ating oras ay nanganganib na ka Fuerza Cat. Paganda ang ating usapan. Dahil ang ating usapan ay, kung sa English pa po, ay very fruitful and very useful. Basta may full.
1: Basta, full.
0: Yes, full and full mga ka Fuerza. Okay.
1: Okay.
0: Navy Nice to Know, Kapuwersa Kat.
1: Diretso na tayo, lumako na tayo sa ating Navy Nice to Know, mga Kapuwersa. Philippine Navy holds arrival ceremony for its newest offshore patrol vessel, the future BRP Raha Lakandula. The Philippine Navy marked the arrival of its offshore patrol vessel 2 OPV2, the future BRP Raha Lakandula PS21, during a ceremony on May 8, 2026 at Naval Operating Base Subic with a superintendent of the Philippine Military Academy Vice Admiral Cesar Bernald and Valencia Philippine Navy, serving as a keynote speaker. Also present during the ceremony was the Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Ambrosio Q. Espaleta Philippine Navy, and the Commander Philippine Fleet, Rear Admiral Joe Anthony C. Orbit Philippine Navy. The vessel constructed by HD Hyundai Heavy Industries and scheduled to be formally commissioned at a later date arrive in the country for on May 4, 2026, signifies another milestone in the Navy's ongoing capability development efforts. When the ship sails, the spirit of Rajas Lakandula sails with it. Steadfast, wise, and under-yielding, we are telling the world that we are a peace-loving nation. Our resolve to protect what is ours is as deep as the trenches of the Philippines. Vice Admiral Valencia emphasized as he highlighted the significance of the vessel's arrival in its namesake, Raja Lakandula, the pre-colonial ruler of Tondo and a symbol of courage and leadership in the Philippine history. The arrival of the future BRP Raja Lakandula underscores the Philippine Navy's commitment to enhancing maritime security operations and maintaining a credible naval presence with the addition of its assets. The Philippine Navy continues to strengthen its ability to safeguard the nation's maritime domain and support national security objectives. Yan po ang ating Navy Nice to Know.
0: Now you know. Navy Trivia po tayo, mga kapuwersa. Ano po itong coxswain, mga kapuwersa? So, did you know that coxswain pronounced as coxswain, mga kapuwersa? Coxswain in the Navy is responsible for navigating and steering small boats, often playing a crucial role in special operations and ensuring the safety of personnel during missions, mga kapuwersa. Ang original word po nito ay coxswain comes from the old terms cockboat, a small boat carried by a larger ship. Swain naman ay an old English word meaning servant of or attendant. Originally, the coxswain was the sailor responsible for the captain's small boat. In modern rowing, the coxswain is the strategist, navigator, motivator, and field commander of the crew, mga kapuwersa. Ang pagbasa po, ng cox ay coxswain, pero pag pronounce po nito ay coxswain. Kahit ako kapuwersa, nahihirapan. Opo, mga kapuwersa. Dahil ang Navy Trivia po natin, hindi lang po sa ating mga nakikinig, sa ating mga tagapanood, pati na rin po yung mga anchors. Kasi minsan, bago po yung mga terms na naririnig namin, mga kapuwersa. That's our Navy Trivia.
1: Ngayon alam nyo na.
0: Yan po, mga kapuwersa. At sa ating pong mga gustong mag-join sa ating programang Fuerza na Bala, do you want to share your updates and you want to share your accomplishment of your offices, mga ka-Fuerza, just contact.
1: Just contact at the Public Affairs Office of the Western Mindanao Naval Command. 0917-811-5378. And of course, maaari po kayong mag-email sa aming pong Gmail account, the Western Mindanao Naval Command at gmail.com. Ayan, para po yan sa ating mga ka-Fuerza, lalong-lalo na sa mga ka-Fuerza natin, sa ating mga partners dyan na gustong mag-guest dito sa ating programa. Ayan, feel free po na kayo po ay mag-join dito. At syempre, lumapit lamang po kayo sa Public Affairs Office. Ayan.
0: And would like also to give a big shout out and papasalamat ka first sa Zamboanga City Medical Center sa partners ng ating bloodletting activity. Sila po yung nag-provide ng lahat ng mga kailangan doon sa ating bloodletting activity with their volunteers kapuersakat and nurses na tumulong kapuersakat and sa classroom ng pag-asa kay Ma'am Acudo and sa dear manang kapuersakat, sila yung nag-sponsor ng mga pagkain sa ating mga kapuersa na napunan ng dugo kapuersakat. Thank you so much po sa ating mga stakeholders and partners na walang sawang tumutulong sa ating Philippine Navy and all the Armed Forces of the Philippines as a whole kapuersakat.
1: And of course, sa ating mga kapuersa dyan, mag-follow po kayo sa aming Facebook account, no, Western Mindanao Naval Command. Of course, meron din pong Facebook account ang ating Civil Military Operations Unit, Western Mindanao.
0: I'd like also to give a shout out sa ating mga kababayan, kapuersakat. Isla Noa, the Olatanga Municipality, the Mabuhay Municipality, and the Talusan Municipality, mga kapuersa. Ang tawag nga dyan, Ano, nakalimutan ko may tawag yung tattoo for Sakat. Next time po, sabihin natin. Yes, good morning po sa mga taga Olotanga.
1: Yes, Isla Olotanga. Na ngayon ay lahat ng mga person ay excited sa aming bridge.
0: Parang talatang-halatang excited ka for Sakat. Sabi nga ng ating mga super techs and the FEBC community and the XAES for Sakat na pupunta sila pag mag-open na yung bridge para malapit na lang doon sa ating isla for Sakat.
1: Yes.
0: Anytime, pwede lang pumunta.
1: Yes.
0: Dito na siguro maubos ang ating mga native na manok. The farm ni Kuya N.
1: Yes.
0: Therefore, closure. Inshallah, when the time comes, Kapur Sakat, the right time.
1: Dagdagan mo na yung mga ipon mong native na manok. Oh,
0: ngayon pala, magbigay na sa akin ng 500 para bibili ako ng mga chicks. chicks na ano ha? Yung,
1: sure ka?
0: Oh, yung, ano sa Tagalog of chicks?
1: Piso.
0: Bisaya yun. Ano yung Tagalog?
1: Sisiyo.
0: Sorry po, Bisaya. Piso. Okay po, mga kapwersa. Medyo nagbubula na po ang ating mga anchor, no? Piso is the Bisaya of sisiyo. Yan po, mga kapwersa. Para maklaro natin kasi what's the Bisaya of chicks? Piso.
1: Ayan,
0: mga kapwersa. So soon, kapwersa.
1: Soon, ayan.
0: Shoutout po sa aming mga leaders diyan sa Olotanga. Thank you so much sa development ng ating isla, Kapwersa.
1: Yes.
0: Okay, mga Kapwersa. Sa ating pong mga nagko-comment sa ating mga comment section, Suki, parati Kapwersa.
1: Yes, ayan. Nandyan po. Si
0: Piamsala, parating nagko-comment.
1: Yes, ayan. Sabi niya, good morning daw, Kapwersa Ed and Kat. And of course, nandyan din po, syempre, napakabait na PAC. Nandyan si PO 3rd Abdul Mali.
0: Yes, Suki.
1: Hindi pa, PO 2nd.
0: Yan. Okay, athletic ka ngayong Thursday.
1: Sukumar. Sorry, P.O. 2nd, Abdul Malik, yes. Philippine Navy.
0: Good morning, PAC. Mm-hmm. At sa lahat po ng ating mga kapwersa dyan sa Western Mindanao Naval Command. And sa CMOU Western Mindanao, good morning po.
1: Aha. And syempre, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po muli inyong kapwersa Kat, P.O. 3rd, Catherine C. Paringe, Philippine Navy.
0: Excuse me po, may prayer pa tayo.
1: Sorry.
0: Madali, nagugutom na po kasi lunch time na. Sino ba yung wala nung dalawang Saturday? Di ba ako? Parang ikaw. Yes, okay. Mga kapwersa, we'll have a closing prayer bago po tayo magpaalam to give us guidance and security kapwersa ka.
1: Yes.
0: Almighty Father, we thank you for this another Saturday that you have given us. Almighty Father, we thank you for the gift of life, the gift of friendship, the gift of camaraderie of Almighty Father. We also ask for your forgiveness. Amin pong nagawang kasalanan, Almighty Father, and we thank you for the gift na mga buhay nandito ngayon sa aming programa na tumulong po, Almighty Father, sa isang oras na pagbigay ng informasyon kay Sir Meng, Sir Fons, and Kapwer Sakat, sa kanilang mga pamilya, sa pamilyang DXAS, and sa lahat po ng mga sumusuporta sa aming programang Fuerza Naval. Almighty Father, we ask for your guidance and sa lahat po na nangangailangan ng tulong at sa tulong financial, tulong emosyonal, at sa lahat po ng nagkasakit po, Almighty Father, may your healing hand ay magbigay sa kanila ng healing po, Almighty Father. Almighty Father, we ask also for the security at sa lahat po ng aming mga ginagawa araw-araw at aming programa na this program po ay magtagal pa at marami pang matouch na mga buhay, Almighty Father. Almighty Father, thank you. Wala po kami magagawa kung wala po ikaw. Kaya po kami po ay nagpapasalamat sa iyo lamang. Ito po ay aming hinihiling at pinapanalangin sa iyong pangalan lamang at wala ng iba. Amen.
1: Amen. So yes, Kapwersa Ed.
0: Yes, ako po muli, si Kapwersa Ed, Petty Officer 3rd Class Edmond Delgado Lampas, Philippine Navy.
1: At ako naman po, si Petty Officer 3rd Class Catherine C. Paringit, Philippine Navy. Ang inyo pong Kapwersa Ed.
0: Kala ko makalimutan mo rin si Mumpers. Laging tandaan, pagsama-sama may pag-asa, pagtulong-tulong may pagsulong.
1: Magsama-sama tayo sa susunod na Sabado, alas 11 pa rin po ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, dito pa rin po sa inyong himpilang DXAS, your community radio, 1116
0: sa inyong mga radio.
1: Kasama pa rin po ang DXGR Radio Ganingan 106.9, DXKI 1062 at DWDD 1134. Ito pa rin po ang inyong programang
0: Forza Naval!
3: You are not.

0: Inyong napakinggan ang programang Fuerza Naval. Para sa inyong mga komento, mensahe at suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625 o sa 0927-205-9864. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Naval Forces Western Mindanao at ng 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
0: Masayang tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan!
2: Magandang araw sa lahat ng ating mga kapitbahay at mga kaagapay. Today is a very special day dahil Father's Day special po tayo dito sa Masayang Tahanan. At ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Kamusta na ba ang inyong mga paghahanda para sa Father's Day celebration? Sa inyong pamilya, sa inyong mga simbahan, I'm sure maraming mga tatay ang makatatanggap ng medyas, mugs, t-shirts, at kung ano-ano pa. Pero higit sa lahat, ang talagang magpapangiti at magpapasaya sa ating mga tatay, daddies, papa, ay ang pagmamahal at respeto na ating ibinibigay sa kanila. Ngayon pong araw na ito, bahain na ng mga pagbati ang inyo pong mga haligi ng tahanan, ang ating mga tatay. Yan ay ipahatid sa pamamagitan po ng pagkakomment ninyo sa ating live stream ngayon. At syempre, hindi ako nag-iisa, tayo ay magbibigay pugay sa isang tatay. Siya po ay matagal nating napanood sa mga balita. Siya ay nag-host din po ng ilang mga palatuntunan sa 700 Club, ganun din sa atin pong kapitbahay na Zoe Broadcasting sa programang Diyos at Bayan. At kasama rin po ang kanyang napakagandang may bahay. Eto, at i-welcome natin muli sa Masayang Tahanan, Bishop Alex and Sister Judy Tinsay. Welcome back!
3: Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw sa iyo, Kumaring Maloy.
2: Hello, Kumaring Judy.
3: Mabuti naman at binigyan mo kami ng pagkakataong makarating dito sa Masayang Tahanan.
2: O, di ba may improvement tayo? May sala set na tayo
3: ngayon.
2: Ang
3: ganda ng set. At napakaganda ng suot mo.
2: Nako, maraming salamat. Sumusunod lang sa hakbang ninyong napakagaganda at napakagwapong mga pamilya. Bishop Alex, welcome back.
4: Well, masayang-masaya ako. It is a great blessing to be back at makadao pang palad si Maloy na parang hindi dumaan ang panahon.
3: Talaga?
4: Batang-bata. At syempre, sa ating pong mga kaagapay at mga kapitbahay, dahil po, nagpapasalamat ako na nakarating ako sa number one program ng AM station. Walang iba kundi ang
2: Masayang Tahanan. Oo. Inunahan na kita, baka ibang programa pa mapapagin. Pero Bishop Alex, happy Father's Day sa iyo.
4: Thank you so much.
3: Happy Father's Day, loving.
2: Natutuwa ako dito sa mag-asawang to eh. Kasi sweet na sweet talaga. At makikita mo yung partnership nila sa ministry, partnership sa pagtataguyod ng kanilang pamilya. Tell us a little something, update tungkol sa inyong growing family.
3: Ang nakakatuwang balita, mga kapitbahay at kaagapay, Kumaring Maloy, lima silang anak namin, di ba?
2: Yes.
3: At sila ay, nung maliliit pa sila, sabi natin, naku, medyo mahihirapan tayo sa pagpapalaki sa kanila. Pero napakabuti ng Panginoon dahil sinamahan kami ng Panginoon sa pagpapalaki sa kanila at sila ay lumaking napakagaganda at napaka, alam mo yon, mapagmahal
2: totoo
3: sa ating
2: naman.
3: Panginoon. At alam mo yung lima sila pero sobrang bonded together sila.
2: Mm.
3: Tapos yung panganay namin ay may isang anak na. Mm-hmm. Yung pangalawa, magkakaanak pa lang this coming July.
2: Wow.
3: Siya ay nagdadalang tao. She's on her 33rd week.
2: Mm-hmm.
3: So excited kami, nag-baby shower pa kami.
2: Wow.
3: Ganun na pala ngayon kasi nung panahon natin, walang mga ganun.
2: Walang mga ganyan, may walang gender reveal.
3: Oo, mga gender reveal. Oh. Ngayon naman may baby
5: may
3: shower,
5: pa.
3: May fireworks.
2: May fireworks
3: pa. May ganun, may mga ganun.
2: Buti na lang nung panahon natin, mas matipid.
3: Simple. Oo. Ngayon nga may pinag-uusapan kami, may bottle washer na pala. Sabi ko nung panahon namin, parang inuugasan lang natin sa
2: may
3: faucet.
2: May brush lang yun eh.
3: Oo, tapos diba? Talagin natin sa sterilizer na parang, di ba, silver or aluminum ba yun? Ngayon meron ng parang ano, dishwasher.
2: Ay, ganun
3: na nilalagay na yung bote doon, tapos winawashing na doon. At sterilize sa paglabas.
2: So ilan na ang may asawa sa kanila?
3: Apat na ang may asawa, yung panganay, pangalawa, pangatlo at panglima.
2: Ayun.
3: Isa na lang ang single.
2: Isa na lang.
3: Si Joanne. Nasa Amerika siya ngayon at kaka-graduate lang niya with honors.
2: Wow.
3: Oo. Nasa helping ministry siya. Siya
2: so,
3: isang nurse.
2: Isang nurse. Mm-mm. Nakakatuwa. Bishop, ang pamilya ninyo talaga namang pinagpala ng kagandahan, kagwapuhan, katalinuhan.
5: Amen. Ano masasabi ko?
2: Paano ba nagsimula ang pamilya, Tinsay? Paano kayo nagsimulang maging loving-loving?
5: Eh, ang authorized spokesperson dyan siya eh, pagdating sa love story.
2: Ba't iba ba version mo?
5: Iba version ko.
3: Oh, ano ba yun? 1988 yun eh, di ba?
2: 88? Ah, kagagraduate ko pa lang. Ano ba 88? Kagagraduate ko pa lang ng high school.
3: Kasi ako naman, kahagraduate ko lang ng college at nasa law school ako.
2: Ah, nasa law school
3: ka? Nasa first year law school ako at pinatawag ako ng GMA 7 para sa isang special project.
2: Okay.
3: Kasi parang papalitan yung where you belong to another logo.
2: Mm-mm.
3: So kami, tatlo kaming bagong graduate, gumawa kami kasama yung mga boss namin sa merchandising department, balang creatives department, ng isang logo. At ang mag-i-endorse pala nun ay si Mr. Alex Tinsay.
2: Ah, so ito pala ay talagang kapuso. Doon pala nagka-timo ka ng puso.
3: So doon nanggaling yung Rainbow GMA.
2: Ah.
3: Ayun, Rainbow GMA. So nandun siya sa malaking tore ng GMA. At ako nag-i-edit, kami nagka-copy. Tapos yung first evening, nakakatuwa yun, mga kaagapay, kapitbahay. Ganon po kalaki yung mga U-matic tapes dati. Ganon kalaki yung mga ginagamit namin tapes para mapaganda lang yung pag-ano.
2: Tinatanong
3: no?
2: ng mga bata, ano daw yun? Rayuma
3: U-matic tapes? Yung mga ginagamit nyo ngayon sa computer. Ganon kalaki
2: yung... Yan ang mga binubuhat natin.
3: Binubuhat namin para pagapangin mo lang yung GMA. Tapos yung rainbow, para mabuo mo yun, ikakatukat yan ng ano, arts department.
2: Ayun.
3: So yung first launching nun, syempre pa-dinner, ganun. Itong si Mr. Alex Tinsay, ay kinuha ko sa table ng mga boss.
2: Kinuha ka?
3: Kinuha niya ako at nilagay niya ako sa table niya.
2: Wow.
3: Yan, nagpapakilala.
2: Paano yung the moves, Bishop? Paano yung the moves?
3: May pa-English-English.
2: Talaga.
3: Would you care for Caesar salad?
2: Wow, ganun, naman.
3: Tapos may pa-ballpen.
2: Oo.
3: Kaya nananalo kami niyan sa ano eh, sa mga first gift na binigay sa'yo ng nandiligaw mo.
5: Diba yung binigay yung ballpen, galing kay Cory Aquila yan.
3: Ayun!
5: Dahil galing ako sa presidential coverage sa China.
2: Ah, ganun.
3: Oo, may pa-ballpen. First gift niya sa akin, ballpen.
2: So, etong love at first sight ba, ang kwentong ito? Nakita mo siya kaagad?
5: Basta mayroong mga maganda dun sa may nagre-report sa akin.
3: Kasi binata eh, di ba?
5: Kasi binata ako eh, pinipair nila ako eh.
2: Oo.
5: So sabi nila, Sir Alex, mayroong maganda dyan sa merchandising.
2: Oo.
5: Mahaba ang book, sexy. Oo. Basta yung, anong tawag nga nung araw na, may commercial na Shibum eh. So, Shibum, yan. Sabi ko, totoo. Tapos eh, inabangan ko, kinabukasan, nakita ko, totoo nga. Love at first sight, pero nakatalikod siya. Kaya sinundan ko sa office.
2: So, buhok pa lang.
5: Buhok pa lang.
2: Meron ng kakaibang tama sa iyo.
5: Haba ng buhok niya eh.
2: Pero ang
3: magandang istorya doon, kasi yung daddy ko, 10 months pa lang, kasama siya sa assassination ni Dr. Pudente.
2: Ooh.
3: So siya yung naging
4: abogado
3: shield.
4: Siya, eh.
3: Abogado siya, naging shield siya ni Dr. Pudente. Imbis na si Dr. Pudente yung ma-assassinate, in-offer niya yung body niya.
2: Oh.
3: So naging hero's burial yun eh sa PUP. So naging hero si Daddy. Eh nung nakita niya ako, parang siguro napagtanong na niya kung sino ako.
2: Mm-mm.
3: Ang unang hirit niya sa akin, meron akong coverage ng ano, assassination ng daddy mo.
2: Oh.
3: So, your dad is attorney Alex Marteja, right? Sabi niya ganun. Mm-mm. Tapos sabi ko, oo. Sabi ko, nag-iinteresado ako. So, parang 2 hours kami nag-uusap.
2: Dahil
3: so,
2: doon?
3: Dahil doon. Tapos nakilala niya na, yun, naglo-law school ako after GMA 7 stint ko.
2: Mm-mm.
3: Tapos, yung first night pa lang, ang tagal na namin nag-uusap. Tapos, so, nakilala niya ang mami ko. Parang, merong something kasi, alam mo yung nag-bless siya sa mami ko, tapos sabi niya, good evening, mami.
2: Mami na kaagad.
3: Maki, mami.
2: Yan ang tinatawag na you claim it.
3: Claiming. Oo, tapos after 5 days, dumalaw na ng Saturday sa bahay namin. Alam na niya kung saan ang bahay ko, kasi reporter siya eh.
2: Oo.
3: Tapos pagdating sa bahay ko, sabi ko, pupunta kami sa sementeryo.
2: Mm.
3: Pagdating na sementeryo, parang na naman yung puso ko, kasi pangalawa na yun, dahil first mami. Tapos yung second naman, yun, hindi ko makalimutan kasi nilinis niya yung, ano, yung grass.
2: Oh.
3: Yung puntod ng daddy ko. E di syempre, mahal-mahal kong daddy ko, di ba?
2: Oo.
3: Nilinis niya yung puntod. E bilang Alex Tinsay, parang,
2: so lahat
3: hello.
2: Ng pogi points nakuha niya.
3: Oo. Tapos pinapatawa niya ang mami ko. Hmm. Tapos paano pa dalaw-dalaw siya? So sabi ko, Kuya Alex ang tawag ko sa kanya.
2: So kuya-kuya pa yan.
3: Kuya-kuya.
2: O kailan syempre, naging Alex?
3: Oo, naging Alex siguro after, ay maganda pa itong storya na to, sabi ko sa kanya, I'm after 2 weeks yata, nag-a-attend ako ng GMA Christian Fellowship kasi Catholic ako.
2: Mm.
3: Every Sunday sinasamahan niya ako sa church.
2: Mm-mm.
3: Sabi ko pa, anong gospel? Hindi kumikibo ko, anong sinasabi? Oh. Ang haba ng sinasabi.
2: Oh, oh.
3: So hindi naman ako,
2: ang bishop, Christian na nun.
3: Oo, pastor. Associate pastor.
2: Associate pastor na.
3: At hindi niya sinasabing Christian siya.
2: So, evangeligaw ba to, bishop?
3: At hindi nga niya sinasabi na president siya ng GMA Christian Fellowship.
2: Oh, oh.
3: So, nag-a-attend ako ng GMA Christian Fellowship. Hindi niya sinasabi na siya ang president.
2: Siya yung presidente.
3: So, I was able to know the Lord through our sister Helen Vela.
2: Oh.
3: Kasi siya yung lead ng Bible study. Tapos, inimbita ako ng aking boss, si Menard Amoroso.
2: Oh.
3: And yung dalawa kong...
2: Si Tito
3: Kuya
2: Menard!
3: Oh. Kaya talagang sobrang love kaya si Kuya Menard, si Ate Giselle, si Ate Monette.
2: Oh.
3: So, tatlo kami pumupunta dun sa studio. So, na-feel ko yung emptiness, yung sadness ko sa pagkamatay ng dad ko.
2: Mm.
3: Tapos, October yun. Tapos, January, sabi ko sa kanya, gusto kong magpabaptize. Tapos sabi, hindi siya kumikibo. So, baptism, nung in-immerse ako sa water, nagulat ako.
2: Oh.
3: Sumama sa water!
2: Pati siya.
3: Sa swimming pool yung pala. Pastor pala siya, hindi niya sinasabi for all this time. So, ginawa pala niyang sign yun.
2: Pero na, nanliligaw na. Nagpaparamdam.
3: Nagpaparamdam. Bali, November, nung death anniversary ng dad ko, which is a very nice coverage from GMA 7, din nandun yung lahat ng mga kamag-anak ko, natuwa na.
2: Mm-hmm.
3: Coverage pa ni Alex Tinsay. Di ganyan.
2: Mm-hmm.
3: Di yung parang babang luksa namin.
2: Mm-hmm.
3: Sabi niya, you don't have to reciprocate what I feel.
2: Wow.
3: Oh, may ganon! May ganon!
2: Oh, yung mga may planong manligaw dyan, mag-take down na kayo ng notes, ha? Maganda yung pagkaka-English, eh.
3: You don't have to reciprocate what I feel. Uh-oh. Pero alam mo, gusto kitang mahalin, gusto kitang alagaan. Mommy, ganun!
2: Natapos ka ng magpabaptize nito?
3: Hindi pa.
2: Hindi pa.
3: Hindi pa, pero siya pala, naghahanda lang siya ng isang, ay, nag-aantay ka ng sign. Ano yung sign mo, loving, na... yung sign mo na...
4: Hindi, basta gusto ko na maging Christian ka, na hindi ako nag-manipulate. Para naman ma-justify ko yung evangelico. Para hindi masabi na, ano, di ba? So, on her own. So,
2: and,
4: kasi yun ang sign na hinihingi ko. Eh.
2: And all this time, pinapag-pray mo talaga?
4: Yes, yes. Pero hindi ko sinasabi sa kanya. Kasi it's between me and the Lord.
2: Yes, too. Yes.
4: Kasi pag sa media, madali lang sigurong madeceive dahil napakaraming maganda eh. Tsaka, siyempre, best foot forward sila eh.
2: Palagi.
4: Ako searchy. Kasi 30 na ako eh. Tsaka ang daming ano talaga, ang daming nagmamatch, minamatch
3: kasi
4: ako sa mga anak
3: nila. Kasi 20 ko pa lang.
4: Eh, sabi ko sa tagal ko ng ano, baka magkamali pa ako, Lord, bigyan mo ako ng sign. Tapos siya yung...
2: Ayun.
3: Tsaka pag yung may nakaka-date daw siya, pag gusto daw siya ipakilala sa mother, parang hindi siya pumupunta.
2: Mm.
3: Eh ngayon, eto naman, wala siyang ginawa kundi patawanin ng mami ko.
2: Oo. So di pang iba talaga pagdating sa'yo?
3: To the extent na sasabihin pa niya, mami, madaling araw na, pwede ba akong dito na muna matulog sa sofa? Kasi tulog na ako, patawa pa siya ng patawa sa mami ko.
2: So ang unang niligawan talaga, mami
3: ko. Mami ko, binigyan niya ng lechon manok, binigyan niya ng December, binigyan niya ng parol.
2: Oo.
3: Alam mo yung ganun, natutuwa ang mami ko sa kanya.
2: So tanggap na tanggap kayo, Bishop, sa family nila.
3: Oo. Yes. Tapos nandun yung uncle ko na only brother ng mami ko na binata.
2: Mm-mm.
3: Tinsay, mag-iingat ka. Yung mga panahon ng
2: may
3: mga...
2: Itak,
3: oo, may mga... Kasi dalawa lang kami babae.
2: Uh-oh.
3: Eh nandun siya kasi nga na-widow ang mami ko.
2: Mm.
3: Ito naman, dinadala niya sa Gloria 2 Market, yung sa Tandang Sora.
2: Oh.
3: Pinapakain niya palagi. Kasi ito si Alex, hindi niyo po alam, mga kapitbahay, mahilig po kumain sa karinderya.
2: Ayun.
3: Paborito niya yung toyo.
2: Eh, siyempre, reporter yung...
3: Oo.
2: Alam kung saan kakain.
3: Oo, yan. Kain diba? Sila, kain sila.
2: Naku, nakakatuwa naman.
3: Mm-hmm.
2: So, 10 years pala ang gap ninyo.
3: Oo po.
2: 10
3: yes,
2: years ang
3: yes,
2: gap.
3: Yes.
2: Paano mo naman na sigurado? Kasi mukhang si Bishop Alex talagang sure na sure sa'yo eh. Likod mo pa lang. Alam na na ikaw na. Ikaw, paano mo natiyak na
3: siyempre,
2: si Bishop
3: Alex? Siyempre, yung unang sabi ng mami ko, tingnan mo muna, baka may asawa. Naalala. Naalala kasi di ba Alex Tinsay na eh. Diba?
5: Sabi, may bigote.
3: May bigote. Oo. Alam mo, nung inimbita niya ako sa bahay nila, sumama ako.
2: Uh-oh.
3: Nasa GMA car, merong reporter, may cameraman na kasama.
2: Uh-oh.
3: Napakabait, nakikita ko kasi sa canteen, pinapakain niya yung mga cameraman. Mm-hmm. Boss! O sige, go! Boss! Ganun. E para bang pagdating mo sa canteen, palaging humahawi yung mga tao kasi dadating siya, tapos pinapakain niya yung mga cameraman.
2: So, yun ang isang magandang tignan ng mga nililigawan. Paano makitungo sa lahat ng tao, mataas man, ordinaryong tao, paano makitungo yung manliligaw
3: mm-hmm.
2: mo?
3: Mm-hmm. Bossing! Sir Alex! Ganun. Oh, sige, ganun. Napakabait niya.
2: Mm.
3: Tapos, nung pumunta ako sa bahay nila, natuwa ako kasi nandun si Mamang, may dalawang malaking aso na sumalubong sa amin. Tapos, sinakap-akap niya yung dalawang aso. Natakot ako sa aso nung una.
2: Oh.
3: Tapos, nung nakita ko na masaya doon siya sa aso, parang nagkaroon ako ng... yung naging safe ako doon sa aso.
2: Wow.
3: Kasi yun yung unang sumalubong.
2: Uh-oh.
3: Tapos sumalubong yung dalawang ate niya
2: hmm.
3: na nalaman ko na si Ate Evelyn tsaka si Ate Butch na pareho palang nandun sa bahay na binigyan niya ng negosyo.
2: Hmm.
3: Tapos yung tatlong anak ni Ate Linda, mm-mm. siya nagpapaaral.
2: So very generous ang Bishop.
3: Oo, diba? Siya nagpapaaral sa Holy Spirit.
2: Only boy ba kayo, Bishop?
3: Dalawa sila.
5: Hindi, apat kami.
3: Ay, apat. Oh. Pero doon sa house, dalawa kayo.
5: Dalawa
3: si
5: kami,
3: Albert.
5: Si Albert. Pastor na rin siya ngayon.
2: Oo. Pero parang napunta sa iyong balikat yung pagpo-provide.
5: Ganun.
2: Parang naging breadwinner.
3: Mm-mm.
2: For the family.
5: Kasi nga, nasa GMA ako, malaki sweldo ko eh.
2: Oh.
5: Siyempre, ganun tingin, di ba?
2: Ganun. Wow. Naku, ang gandang love story. Ang dami nating matututunan, ang dami nating mapupulot. Ano? Unang-una, tiyakin muna na yung ating mamahalin, yung ating iibigin, talagang ang pananampalataya, ang unang inibig ay ang Panginoon.
3: Di ba?
2: Hindi nag-the move si Bishop nang hindi niya natitiyak na si Sister Judy, talagang isinurrender na ang kanyang puso at saka ang kanyang buhay sa Panginoon. At saka, isa pang natutunan natin dito, hindi lamang yung babae ang liligawan mo. Buong pamilya. Magsimula sa mga magulang kasi you marry into a family, you don't just marry a person.
3: Amen.
2: Hindi ba? At nakita natin yan, yung ganyang legacy, magtutuloy at nagtutuloy sa kanilang pamilya. Mamaya, babalikan natin ang love story nyo. And of course, we will talk about Bishop Alex as a father and as a grandfather. Papadescribe natin kay Kumaring Judy. But before that, eto at bumisita muna tayo sa ating inaanak dyan sa Negros, ang ating bibang nanay, Mommy Dorcas Liedo Brion, para naman sa ating mga tips sa pagpapalaki ng ating mga tsikitin.
6: Let's talk about the dinner table battlefield. Nakabago, diba? You spend an hour cooking a healthy meal only for your child to look at it na para bang hinandaan mo sila ng lason, diba? Then comes the bargaining. 3 more bites and you get dessert. Or the classic, isipin mo yung mga batang hindi kumakain, mapanag ka nga at meron kang hinakain. Diba? So, the dinner is no longer a meal. It's a hostage negotiation. Diba? So, here's the contrarian truth. Your job is to provide the what, where, and when. Their job is to decide how much. When we resort to bribing or yelling, we are not teaching them to eat. We're teaching them that food is a tool for manipulation. Food is a blessing, not a weapon. Psalm 104 says, God gives food to every creature in its season. If we make mealtime a war zone, we are stripping away the joy of God's provision. So how do we end the war without letting them live on a chicken nugget forever? So here are your Bibong Inay tactics. First, stop the short order cooking. Stop acting like a restaurant chef. If you cook one meal for the adults and a separate kid meal, you are reinforcing the idea that they don't have to try new things. Cook one meal but ensure there is at least one safe item on the plate, like rice or fruit, that you know they like. They won't starve. I promise, hunger is actually a great teacher. Second, the no thank you bite. We don't force them to finish the whole plate, but we do require one exploration bite. Be firm but calm. Hindi kailangang magalit. If they don't want to eat, that's fine. But the kitchen is closed until the next scheduled meal. No snacks, no crackers, no milk rituals. This teaches them to respect the rhythm of the home. Third, change the atmosphere. Focus on the relationship, not the broccoli. If the entire conversation is about eat your peas or eat your carrots, the table becomes a place of stress. So talk about their day, tell a funny story, or share a Bible verse. When the pressure to eat drops, their curiosity usually goes up. So make the table a piece of connection, and the food will eventually follow. Moms, our goal is to raise kids who are grateful, not kids who are controlled by their appetite. So we are training their hearts to receive what is given with a thankful spirit. I'm your Bibong Inay. Put down the bribe, pick up the peace, and I'll see you at the next war.
2: Dire-diretso tayo sa ating kwentuhang pampamilya dito sa Masayang Tahanan. Maraming salamat sa ating inaanak na si Dorcas. Talagang ang Masayang Tahanan po ay inyong kaagapay sa pagtataguyod ng matatag na pamilyang Pilipino. Kaya we grow together and learn from each other kung papaano tayo magiging godly parents sa ating mga anak, kung papaano tayo magkakaroon ng strong marriages, kaya palaging tumutok po dito sa inyong 702 DZAS at iba't ibang himpila ng Far East Broadcasting Company. Ang atin nga pong mga kasama ngayon ay sina Bishop Alex Tinsay at Mars Judy Tinsay. Matagal nang mag-asawa, matagal nang loving-loving sa isa't isa, biniyayaan ng Panginoon ang limang anak at ngayon meron na silang tatlong apo, hindi ba? 10 years yung gap. Was that ever an issue with you?
3: It is a blessing. It is a blessing. Mm-hmm. It is a blessing. Kasi unang-una, yung paggalang mo hindi nawawala.
2: Ayan.
3: Pangalawa, pampered ka kasi mas iniintindi ka.
2: Uh-uh.
3: Pangatlo, mas marami nang alam si Pastor Alex. Parang nung time na nasa bahay ako, na nag-aalaga ako ng mga anak ko, iniintindi ko yung mga schedule niya. Kasi nawawala siya sa bahay na mabisan 2 araw.
2: Kasi nga, reporter po siya eh. Talagang nasa field palagi.
3: Nasa field siya. Diba? Kaya punong-puno siya ng panalangin pa, galing sa pamilya namin, galing sa akin. At na-experience ko yung nagkakudeta. Naku, may mga baon pa yun na sandwich yun sa mga best niya. May mineral water pang maliit. Kasi, di ba, puro takbuhan. Tapos ang nakakatuwa kasi, sabi ni Alex, gusto mo ma-experience na experience ko, sinama ko sa ku.
2: Talaga? Anong kudeta to?
3: Dapa!
2: Anong ku?
4: Kaya ano, gringo nasan versus koreakino.
3: Oh. Sabi niya, basta dumapa ka. So, nakapunta kami sa death zone, yung mga ganon.
2: So, maraming karanasan talaga, maraming experiences. Bishop, sabi mo kanina, kayo yung breadwinner ano sa inyong family. You were providing for the needs of your mom, your sisters, pati sa mga pamangkin. kadalasan nagiging issue yan eh, kapag yung breadwinner ng pamilya, nag-asawa na, at meron ng sariling pamilya na itataguyod, paano nyo yung binalanse?
4: Parang hindi naman naging issue sa amin. Mm. Dapat nga magkaroon ng issue, pero kasi parang everything was smooth kasi talagang parang timing kasi eh. Pati yung business.
3: Diba?
4: Oo. Nagkaroon din kami ng business. Parang everything fell into its pleasant places. Walang away, walang ano. Basta masaya lang kami.
2: Mm-hmm.
4: Kasi very supportive siya eh.
2: Oo.
4: At tapos,
3: nagkasakit si mama.
4: Actually, yan pwede namin pagawa yan kasi yung ano siya eh, because lawyer nga siya, hindi lang siya natuloy eh, di ba? So very ano siya, yung driven.
2: Uh-oh.
4: Okay, pero ako nakita ko na yun ang ano niya, strength.
2: Uh-oh.
4: So hindi ko siya sinusuppress. Malaya siya. Hindi, kasi siyempre reporter na ako at saka ang dami ko nang pinagpilian na ano. So
2: pinagpilian na ano?
4: Na siya talaga yung pakakasalang po. So ayun ko sabihin, secured ako. So yung ano niya, binibigyan ko siya ng kalayaan kasi kung ano, hindi magiging masaya ang mag-asawa kung natakot yung babae, merong sikreto, merong ano. So malaya siya kung anong pati yung
3: ako rin napaka-secured ko kay
4: so, yun ang maganda. Yung walang manipulation.
3: Walang suppression. Walang pinagseselosan.
2: Yun ang gusto kong tanungin. Kasi nga, nasa, kumbaga, entertainment industry kayo.
3: Saka
2: nasa
3: ano
2: news.
3: Siya eh, nasa, anong tawag ba sa'yo noon? Ikaw yung audition master.
2: Oo. Oh. So, ang dami
3: audition
2: talaga,
3: niya,
2: diba?
3: Lahat ng mga magiging talents. Newscaster, news
2: so,
3: reporter.
2: Paano ka binigyan ng ganong matatag na sense of security ni Bishop Alex?
3: Una-una, kasi nga, number one namin si Lord dahil nga, he's an associate pastor. So, every Sunday, or Friday night pa lang, may Bible study kami, may Sunday kami na nasa urban poor community kami.
2: Oh.
3: Nasa ilalim kami ng ano eh, ng wildlife, sa mga puno.
2: Oh.
3: Doon yung unang ministry na pinili namin na, yun ang binili ni Lord, actually, hindi kami.
2: Mm-mm.
3: Binili ni Lord na ibigay kay Pastor Alex, yung Christ Reach Out Ministries, na nagtutulak pa kami ng ano, ng mga instrumento, kasama yung mga members namin.
2: Oo.
3: So, yung shanty sa harap ng Visayas Avenue, doon nakatira yung mga members namin. So, yun pa lang, nabibisi kami doon, tapos meron kaming umuusbong na limang anak.
2: Oo.
3: Tapos parang, pag sumeksi na ako, buntis na naman ako. Pag sumeksi ako, buntis na naman ako. Kaya, sabi ng mga taga-GMA, oh, pang ilan na yan, yung mga ganon. Tapos, nalaman ko, yung ito nga, nag-coin nito, si Maring Kata. Yung Tatak Judy.
2: Oo.
3: Hindi ako na-insecure kasi, lahat talaga inaasikaso ko kay Pastor Alex. Medyas niya nasusuotin, sapatos niya susuotin, lahat. Tapos, hanggang ngayon, sa taping, meron siyang limang suit, may lima siyang kamise dentro. Ako lahat na nagpa-plancha nun.
2: Wow.
3: Hindi ang katulong.
2: So, ibig sabihin, nung mag-asawa na kayo, magkaanak na kayo, talagang homemaker.
3: Homemaker.
2: Pinili mo na maging homemaker. First,
3: actually, homemaker ako full-time, pero full-time ako sa business namin. Kasi may business kami noon, PUP, TUP, PLM, UST, Letran. Food business, food and drinks business.
2: Wow.
3: So, umiikot ako with my
2: babies
3: na naka-breastfed ako. Tapos may driver lang ako siya sa isang yaya. Pero umiikot ako na kasama si Pastor Alex sa schedule. Pero bago ako umalis, o bago ako matulog, alam ko rata ang schedule niya. At may mga pa-surprise ako sa kanya palagi.
2: Wow!
3: So, yun.
2: Ano itong mga pa-surprise
3: may ito? Mga birthday.
4: Family occasion.
2: Marami.
4: Ginagawa niya.
3: Ginagawa ko yung mga, yun, kailangan kayo mag-create ng mga celebration.
2: Oo.
4: Eh, siyempre, reporter ako. Hindi ako makapag-commit talaga. So, ang ginagawa ko, sinusurprise ako rin siya.
3: Siya naman.
4: Humahabol ako. Akala niya, nandun ako sa news. Pero,
3: may gumaganon sa amin. Sabihin ko, oy, manonood kami ng sine.
4: Kasi ako eh.
3: Manonood kami ng sine. Alam niya kung saan. Siyempre, nasa galeriya kami. Mamaya, may kakalabit sa ulo ko.
2: Sa sinihan ito?
3: Sa sinihan ito. Tapos na pala siya sa reporting niya, sa trabaho niya, sa istorya niya.
2: So, ang nakikita ko dito, talagang pareho kayong nage-effort to surprise each other, to yun. Create happy memories.
4: Parang hindi
2: ano?
4: Nga effort kasi excited kami.
3: Excited kami palagi. Ngayon nga, excited po.
4: excited. Oh, oh. Hindi lang yun, mahilig kami mag-travel. Pareho kaming mahilig mag-travel.
2: Talaga.
3: Oh, oh.
2: So, importante na marami kayong similarities. Mm. Kasi di ba may kasabihan, opposites attract. Sa inyong kaso, were you opposites o mas marami yung similarities ninyo?
3: May mga opposites tayo eh. Nagko-compliment kami actually.
2: Oh.
3: Kasi yung weakness ko, yun yung strength niya. Yung strength niya, yun yung weakness ko.
2: Mm-hmm.
3: Oh, nagko-compliment tayo, di ba?
2: Mm-hmm.
4: Siguro.
3: Tagalan
4: natin.
3: Tagalan natin.
2: Ilang years na ba? Ilang years
3: 36
2: na?
3: Years.
2: 36 years.
3: Kasi yung traffic, kunyari 4 hours kami nagbabiyahe.
2: Oo.
3: Hindi kami naiinis sa traffic eh. Never oo. Namin nakakainis naman doon traffic. Ay, hindi eh.
2: Dahil nagkukwento.
3: Kukwentuhan kami. Umupunta ako sa likod niya, minamasahe ko siya.
4: Ano, yung,
3: ang dami kong ginagawa eh.
4: Sa ministry namin, so I get to speak to different parts of the country, pati sa probinsya. At ngayon nga, international na.
2: Mm.
4: So, ibig sabihin, nag-i-enjoy kami sa travel. Tapos yung alam mo, yung mga pagpupunta ka, siyempre yung mga tao, naghihanda sila.
2: Oo. Oo.
4: So, pala kami na-excite.
2: At ito ay talagang partnership, hindi lang sa loob ng tahanan. Partnership kahit sa trabaho ninyo, partnership sa negosyo, pati sa kanilang
3: mag-classmate pa kami.
2: Saan?
3: Sa ATS.
2: Oh.
3: Nag-masters kami na ano, Christian Counseling kay under Dr. Soto.
2: Hindi kayo competitive sa isa't isa?
3: Mas mataas ang grade ko.
4: Kasi sa ano, yung nagbabasketball ako, nagbabasketball
3: ako.
2: Talaga?
4: Oh. Kung ano, golf, nag-golf.
3: Tapos ang nanonood siya, mga kumare ha, pag nanonood ng TV yung mga asawa nyo, huwag nyo siyang tatawagin, kunyari last 2 minutes. Oh yeah!
4: Pero meron ako,
3: you just have to respect their space,
4: meron
3: akong
4: kakaiba, yung dati, mahilig ako sa kung fu movies.
2: Oo.
4: Pati siya, naginusto niya rin yun.
2: So ang nangyayari, si kumaring Judy, talagang kung ano yung mahalaga at interest mo, pinapasok din niya, inuunawa, at ine-enjoy niya.
4: Oh, pero hindi na namin napag-usapan, parang automatic lang.
2: Automatic na yun. Napakagandang nagko-compliment yung inyong strengths, nagko-compliment kayo sa isa't isa.
4: Pero tingin ko, bless ako dahil mas bata siya, energetic siya, di ba? So, wala rin akong time mag-isip na matanda ako kasi pagka ano nga, sasabihin niya, oh, ba't nakapantulog ka na? Bakit? Eto, bihis na bihis ako, kailangan meron tayong puntahan. Hindi ako nag-asawa ng, sabi niya, hindi ako nag-asawa ng matanda. Sino ba matanda? Oh, hindi. Larga na naman kami.
3: Loving, may energy ka pa. Ganun din. Loving, may energy ka pa. Bakit anong schedule? Sasabihin niya. Kasi birthday ni ano. O kaya yung may counseling kami na hindi makatulog. Sabi ko, Loving, alam mo, baka tumalon sa bintana yon or mag-suicide. Karga natin yon. So, kailangan natin puntahan. So, pupuntahan namin. You have to talk to her. Kasi alam namin, you have to be with the person. Pag sinabi niyang, feeling ko, wala na, parang ganon. Yung pag kunyari sa phone.
2: Oo.
3: Parang hindi ko na kaya, sis. Ganon.
2: So, pupuntahan
3: niya. Pupuntahan ko yon. Sabi ko, Lavi, may energy ka pa. Kasi baka buha.
4: Pati yung mga ano na kailangan ng deliverance.
3: Oo, sa deliverance, kasama din ako.
4: Pero pagkatapos nun, mahilig din kami mag-discover ng mga places, restaurants, para may kasama ng date.
2: So, ang date ninyo, gaanong kadalas?
3: Madalas.
4: Sobrang dalas. Kasi yung mga iba, yung pati paganda ng mga ceremony, doon na lang sa dates na nagkakaroon ng time.
3: Tsaka simple. Kasi, mga simple lang.
4: Hindi kami talaga yung...
2: Iniisip ng mga kapitbahay natin, ang simple. Lali ng ano nyo, ng bulsa ninyo.
3: Hindi. Kaya ng alam mo date. Ba, minsan, mga kumarin, ako mga kaagapay, mga kapitbahay, isang burger steak na double, share na kami ni Pastor Alex.
2: Ayun. So, hindi kinakailangang mahal. Basta mahal ninyo ang isa't isa.
4: Yes.
2: Yan. Diba?
3: O, minsan dinidiscovery namin ng 7-Eleven. Yung giniling. Favorite ko yan. Kasi pang malayo ang biyahe, wala ka nang makita talagang pupuntahan.
2: Alam ninyo, natutuwa ako sa inyo kasi napaka-busy ninyong dalawa, pero you are never busy to make time for each other.
4: Kasi
2: dapat intentional, no?
4: Ang pag-usapan namin kasi pagdating sa ministry, we are unstoppable. Maski nung ano nung pandemic, hindi kami natitigil.
2: Nakikita ko nga yung mga post ninyo
3: kasi nurse ako, tsaka media siya, kaya hindi kami mapapa.
2: Saglit, paano ka naging nurse? Eh di ba loss?
3: Ganito yan eh. Communication arts graduate ako na Marynol. Oh. Kaya ako na sa GMA. Oh. Tapos law school ako ng 2 years. Na-stop po ako kasi dahil sa migraine and yung building a family.
2: Oh, oh.
3: Before ako magpakasal, 6 months before the wedding, nag-resign ako kasi I want to build a family with Pastor Alex. Oh. Kasi it's very difficult eh. With media, yung pareho kami.
2: Oh, oh.
3: So I have to stop. Kaso nga lang po, nung 2006, na-detect na talaga na very severe yung heart condition ng mom ko. So sabi ng ng sister ko abroad, ate, dapat kung nurse ako dito, dapat nurse ka dyan sa Pilipinas. Sabi ko, puro math yata yun. Hindi, ang math dyan, yung ano lang, usually, gamot lang yan.
2: Uh-oh.
3: 15 months, 2006 hanggang 2007, while I'm taking care of my children, Pastor Alex, the business, and ATS.
2: Uh-oh.
3: Grabe yun, 15 months na nag-RN ako.
2: Oh.
3: Tapos I passed the boards.
2: Oh.
3: Kasi ang tema po nun, pag gusto ng Panginoon at niloob po ng Panginoon at gugustuhin mo na rin, walang imposible.
2: Totoo yan.
3: Kasi nag-aaral ako nun sa Starbucks.
2: Grabe.
3: Madaling araw.
2: Superwoman ka. Alam mo, nakikita ko po si Mommy Judy ha, kasi very active din yan sa mga parent-teacher association. Sabi ko, saan hinuhugot ng babaeng ito ang kanyang lakas, hindi ba? Talagang she's very present sa buhay ng kanyang mga anak, very present sa buhay ng kanyang pamilya. At sabi mo nga, walang imposible. Kung gugustuhin ng Panginoon, ito ay makakayanan natin. Eto, let's worship the Lord together as a family. Samahan muna natin sina Pastor Romel and Susan Guevara sa ating Usapang Worship.

0: Maraming maraming salamat sa ating mga kumare at kumparing Pastor Romel and Mar Susan Guevara. Magandang gamitin natin ang song na yan para po sa ating mga family devotion. Totoong-totoo ang kasabihan, the family that prays together stays together. The family that worships together grows together. Kaya nga, bahagi natin palagi ang usapang worship dito sa Masayang Tahanan. Ako muli ang inyong kumare forever, Maloy Malibira sa Lumbides, at merong kaming mga paanyaya sa inyo. Ito, sisimulan ng ating kumaring Judy Tinsay. Meron tayong gawain,
1: yes,
0: sa July.
1: Yes, sa July 11, it's a Saturday po. Mm-hmm. Meron po tayong Woven Stronger Together Women's Conference. Mm-hmm. Ito po ay tinatanghal ng CBMAP, Women Association. At ang aking napakamaganda at napakamalaki ang puso na mag-share sa inyo ng kanilang ideas, ng kanilang testimony, ng Word of God, ay ating kapatid na si Miss Maloy Malibiran at si Miss Kata Inocencio.
2: By popular insistence.
1: Amen! Thank you, Lord! Yes,
0: na,
1: yes.
0: Yung ba? Pinag-pray ba yan? Oh.
1: Pinag-pray ko yan kasi bago ako ma-assign nung araw na yon at sumumpa bilang

0: sabi ni Kata, ang sabi-sabi ni Miss Kata kagad, malayo pa naman yan, July 11, libre ako.
1: Uh-oh.
0: Tapos biglang sumagot ka rin. Uh-oh. So sabi ko, ang sinagot mo pa, kasi July 4, di ba? Sabi mo,
1: mm-mm,
0: July 11, I'm available.
1: Mm-mm.
0: So sabi ko, 7-11, ang ganda ng date.
2: Oo, oh, busog tayo dyan.
1: Madaling matandaan.
0: 7-11.
1: O, so paano sila magre-register?
0: So magre-register po kayo through, ay nga,
1: pwede sa Facebook.
0: Pwede po sa Facebook.
1: Tawagan ka na.
0: Tawagan po ako sa 0917-163-7817.
1: Mm-hmm.
0: Dahil pre-registration po ito hanggang July 3.
1: Mm-hmm.
0: Para po may pagkain kayo.
2: Di ba may poster kayo?
0: Ay, ito po, magaganap po ito sa Bustos, Bulacan.
1: Sabihin mo kung saan para ma-excite sila.
0: Para ma-excite kayo, ito po ay sa Galilee Worship Center na katabi lang ng Galilee Wailing Wall.
1: Ay, ang ganda.
2: At Galilee Resort.
0: At Galilee Resort. Pag sinabi niyo po sa Waze ay Galilee Resort, nandun po sa loob ang Galilee Worship Center.
1: Mm.
0: At kakatanyag lang ng ano, 'di ba, ng Israel Embassy.
2: Saka hindi po malayo 'yung parang 30 minutes lang
0: nandun sa Balintawak. Nandoon po 'yung ano, 'yung pagkakagawa ng Wailing Wall na nilalagyan po ng letters ng
1: prayer
0: requests. Pero po kailangan ano po kayo, nakapalda or nakapantalon, hindi po pwede naka-shorts
1: doon. Okay.
0: Opo.
1: So, napakaganda.
0: Free admission po yun eh.
1: Yung sa Wailing Wall. Pero yung gawain, hindi
0: yung
1: free admission.
0: Yung gawain, hindi po eh. 200 lang po.
1: Ayun.
0: Para lang po sa ating pagkain.
1: Okay. Ayan. So, ayan ha, mga July kaagapay at kapitbahay. July 11.
0: Saturday at 8 o'clock hanggang 12 o'clock lang po yon. Ang registration po natin as early as 7 a.m. po. Open na po ang mga pintuan.
2: Paano
0: po
2: sila magbabayad?
0: Pwede po sila mag-Gcash sa akin, 0917-163-7817.
1: Mm-hmm.
0: At ipadala nyo lang po yung slip nyo
1: sa
0: akin po.
1: Ayan ha, mag-register na po kayo kasi as we speak right now, nasa 500 plus
0: na po
1: ang nagparehistro. So, konti na lang ang slots na available. Napakagandang event nito. Isama po ang inyong mga kumare, ang inyong mga anak na babae, ang inyo pong buong barangay, isama na dyan. Woven.
0: Yes,
1: woven.
0: Stronger together.
2: Tsaka maganda rin yung testimony ni Maring Katay.
0: Maganda rin.
1: As a solo mom, hindi ba?
2: Cancer
1: survivor, solo mom, paano tinaguyod ng Panginoon. Ako, magkita-kita tayo dyan, and I'm sure it will be a blessed time of fellowship together. Ang mga babae, Bishop, ano, kapag nagsama-sama, talagang ibang klaseng kumilos ang Panginoon.
2: Kayo,
1: 'di ba?
2: Mas magaling ang babae. Tataka nga ako bakit binabanyo yung mga babae ang pastor eh.
1: 'Di ba?
2: Wala naman sa Bible 'yun.
1: Oo, pero saka na natin pag-usapan 'yan,
0: ibang
1: ano.
0: Topic yun.
1: Ibang topic 'yan. Ngayon, mag-focus muna tayo doon sa eto, Father's Day. Oh. Sister Judy, paano kayo nagse-celebrate ng Father's Day sa Tinsay household?
0: Actually, ngayon may advance na eh. Kanina umaga, meron kami morning breakfast with the bunso. This coming Friday, meron na kagad na dinner for all. Yung all together.
1: Ayan, all together okay now.
0: Pero pinaka-advanced talaga yung nasa States kasi bago kami umuwi noong June 4, nag-celebrate na siya ng Father's Day with the number 4 child.
1: Wow.
0: Meron na nirigalo para sa kanya. So, alam mo, nung nakaraan, nung mga maliliit pa sila, may mga ano yan, eve pa lang. Eve ng birthday,
1: so
0: eve ng fathers.
1: May salubong,
0: birthday salubong, Father's Day salubong, Mother's Day salubong.
1: Mm-hmm.
0: Parang talagang kine-create namin yung special yung day na yun.
2: Intentional. Para sila rin, ma-treasure nila yon. Kasi ang pamilyang walang kakwenta-kwenta, yung bang walang okasyon.
1: So, ito talagang intentional kayo.
2: Yes.
1: Lahat ng pwedeng gawa ng celebration, gagawa nila. Ang galing naman.
0: Tapos merong may after the weekend naman kasi nga may ministry ng Sunday. So next Saturday naman may golf tournament naman sila.
1: Ayun. I-describe mo sa amin kasi nga very busy si Bishop, 'di ba? Dati reporter siya, naglalakihan pa lang yung inyong mga anak. Paano siya naging intentional in being present in the lives of your children? Kahit na nagtatrabaho, nagsisimula pa lang kayo ng mga negosyo ninyo.
0: Ang nakakatuwa kasi sa kanya, pinrioritize niya talaga. Ang sabi daw niya sa office, hindi ako magtatrabaho ng weekends. Kasi tinanong siya, sabi, bakit, Sir Alex? Eh kasi nagtatrabaho ko para sa pamilya. Hindi ako nagtatrabaho para sa opisina.
1: Mm.

0: So meron siyang ganun na maski nung na-promote siya, inano niya, binawi mo yung promotion, di ba?
1: Hindi ko na tinanggap.
0: Hindi niya tinanggap. Kasi as head of a news department, kasi he worked in GMA for 35 years. So, bata pa sila Jessica Soho noon. So, senior siya talaga. So, when he tried, 1 week yata or 2 weeks, hindi niya kaya eh. Kasi on a Saturday, Sunday, kailangan 24 hours, 24/7 pag nasa news department ka.
2: Oo.
0: Pero ang magandang nangyari sa family, kasi they were able to experience yung, alam mo, yung happy memory sa mga anak ko, yung pumunta sila sa Hacienda Luisita, nakita nila si Cory Aquino, President Cory Aquino. Tapos ako, I was able to see all the presidents, the 4 presidents, their golfing tournament with President Ramos din, yung casual time niya with President Ejercito, ERAP, yung mga ganun. Kasi, dinate pa niya ako nun sa Malacanang, tapos sabi niya, gusto mo mag-breakfast tayo sa Malacanang. Yung mga ganun, yung mga perks. Nakakatuwa lang kasi kilala niya yung mga waiter sa Malacanang. Pati yung mga maliit na tao sa Malacanang, mga guard, kilala niya. Friends sila.
2: So it really speaks of the character of your husband. At yan ay nakita ng inyong mga anak. Nakita ng buong pamilya.
0: Sa Congress, kasama niya yung anak niya, nag-interview siya. Kaya siguro si Ai, yun nga yung sinabi niya, bakit ako naging sportscaster or nasa media? Because I saw my dad. Na yun nga, nag-i-interview.
1: Nasa road daw. Okay. Nasa sabi road. Niya, ba't may traffic? Tapos nagulat siya sa tapat natin eh yun. Sabi niya, dati ko yun na. Sa traffic report.
2: Nagre-report ka.
1: Kasi tinanong ko rin siya eh. Sabi ko, ba't gusto mo ba sa ano yung maging alam
2: media?
1: Media. Sabi ko, hindi naman kita in-encourage sa sabi niya. Eh, nakita ko sa inyo eh. Sabi niya.
0: Tsaka ano, nakikita nila very prayerful si daddy nila. Kasi for all these years, meron siyang ano, prayer table. Kaya natutuwa ako kasi itong 36 years old kong doctor, just this trip lang, sabi niya, alam mo, mami, ay, nakita mo ba may prayer request ako doon sa sa altar ni dad? So, naglalagay sila talaga ng prayer request doon.
2: Because they know that they have a father. Not just a father in heaven, pero meron silang earthly father who would pray for them.
0: Yes. Maski yung apo namin, sasabihin niya, Papa, kasi doon pag in-invite namin yung apo namin, yung eldest, sasabihin nung eldest na apo, 6 years old, Papa, you forgot. You will anoint me with oil before I go to sleep.
2: So may ganun kayong
0: anointing of oil.
2: Tradition and practice of family.
0: Yes. Kasi si Alex, si Loving, bumababa yan, ina-anoint niya yung mga doors and windows. So, sa bahay nila, pag meron silang nasa something na eerie or something na may pagdadaanan yung family, may sakit, sasabihin nila, Dad, okay ka lang bang pumunta dito? Tapos pagpipray yung bahay.
2: Wow.
0: Kasi si Dad, mag-ano yan, mag-shoshofar pa yan.
1: Pagano kasi pag nasa, ano ka, sa deliverance ministry, importante yung alam mo na, hindi basta-basta yun.
2: Right.
1: Kailangan protected kayo sa prayer. Kasi, di ba?
2: And protected ang buong family.
0: Buong family.
2: Diba? Kasi the enemy might not attack the person who is in the deliverance ministry, but the people we love.
1: Pwede na nagkaroon siya lang. Like,
0: oo, tsaka yung mga kaagapay, kapitbahay, hindi all flowers or bed of roses.
2: May thorns. Maraming thorns.
0: Ang dami po namin pinagdaanan. Mm-hmm. Yung 5 cesarean ko, pre-eclampsia ako. I was nearly, ano ba, near-death experiences. Alam nyo po, tiwala lang po sa Panginoon. At prayer partner mo talaga, yung asawa mo. At yung mga people around you, yan, nandiyan sila kata, nung nanganganak ako, nandiyan sila lahat. Tapos, may mga times na umiiyak ako, may time na talagang sobrang burden ako na hindi ko alam yung gagawin ko. Sasabihin ko kay Loving ko, Loving, parang napaparalyze ako, parang kasi yung high blood and diabetes, yun nga yung nagra-run. In Jesus' name, Lord, hindi ko inaangkin, pero nagra-run sa body ko. Sasabihin ko lang, parang hindi ko kayang itayo yung sarili ko, naninigas ako, di ba? May shivers.
2: You had health challenges,
0: yes,
2: no?
0: Yes, may shivers ako. Sabi lang ni Alex, ano, loving, inhale, exhale, inhale, Holy Spirit, exhale all the sickness. Mm. You renounce it. You declare the power of the Holy Spirit. Sasabayan ka niya mag-pray.
2: Oh.
0: Yun yung pinaka, ano eh.
2: So all these 36 years, yes, you saw the prayerfulness of your, yes, husband. You saw the spiritual leadership of your husband, yes, in your family. Bishop Alex, marami sa mga families dito sa ating bansa, walang tatay.
1: Wala.
2: Yung recent na survey, 52% mm-hmm ng mga kabataang Pilipino nasa mga tahanang walang ama.
1: Totoo.
2: Ano ang message mo para sa kanila?
1: Well, kailangan talaga maging intentional ang mga fathers. Kaya walang blessing kasi sila rin, lumaki sila na walang ama.
2: Totoo.
1: So, mga naging orphans.
2: Mm-mm.
1: Kaya mahirap, hindi magtatagumpay ang pamilya na hindi matibay ang ama. Kasi siyempre, sabi ko nga, pinagpipray ko palagi yung mga mag-asawa.
2: Mm.
1: Ang mga tayo, mga husbands, calling all the fathers, na palagi tayo nagkakaroon ng shortcomings kasi tayo yung foundation eh.
2: Mm.
1: Kinakarga natin yung buong bigat ng pamilya because the family rises and falls with the leader, yung husband.
2: Mm.
1: So, hindi mo rin pwedeng kayanin mag-isa yan, nandyan yung asawa mo. So, kailangan may family altars.
2: Mm.
1: Hindi pwedeng sa galing mo, talino mo. Talagang kay Lord intentional kasi katulad ng mga pastor, yun ang struggle ng mga pastor eh, yung mga anak nila, hindi naniniwala sa testimony nila.
2: Mm.
1: So, kailangan talaga kung maglilingkod tayo sa Panginoon, magpakatotoo tayo. Kasi, nandyan talaga eh. Tayo mismo, yung sinasabi natin, ititest tayo ng kaaway.
2: True.
0: Yes.
2: So, at ang unang titirahin talaga ay ang ating marriage.
0: Yes.
2: Unang titirahin ay ang ating mga pamilya.
1: Kaya, lalo na, yung ngayon, bishop na ako.
2: Mm-hmm.
1: Diba?
2: Mm-hmm.
1: I mean, what's in the title? Pero ibig sabihin, people look up to you.
2: Mm-hmm.
1: So, napakahirap. Sabi nga ng Bible, walk worthy in a manner of your calling.
2: Yes.
1: So, kailangan talaga intentional tayo pati yung schedule natin, yung mga ginagawa natin.
2: Mm-mm.
1: Sabi ko nga, marami tayong idolo sa basketball, kung saan-saan. Pati yun, ang choice mo, dapat pipiliin mo Christian yung hinahangaan mo kasi wala tayong commonality sa ano.
2: At saka sabi nga, Bishop, ano, aanhin natin yung tagumpay sa negosyo,
1: yes,
2: tagumpay sa ministry, kung tayo naman ay failure sa loob ng ating mga tahanan.
1: At napakarami nun.
2: Napakarami ng ganon. So, there is a call for intentionality, there is a call for authenticity.
1: Yes, kaya nga, sabi ko nga, yung nangyayari sa ating bansa, tako, lahat, maraming opinion dyan sa mga mali-mali, sa politika. Pero, ayusin mo muna yung pamilya mo.
2: Totoo.
1: Tsaka ang gusto talaga ni Lord, yung pag-unlad natin, hindi sa pamamagitan ng mga politiko, sinabi na nga ng Bible, don't trust man. Diba? Eh, kailangan tayo talaga mag-humble tayo lahat. Ang mga pastor, magpakatotoo, magpatawaran. Kaya nga napakalaki ng role na ginagampanan ng DZAS. Eh. Diba? So, kailangan talaga ipag-pray nila ang DZAS, ang 700 Club. Kasi kung hindi tayo pwedeng mag-grow ng purong economics, kailangan sa spiritual mag-grow tayo.
2: Totoo yan. At malaki ang role ng father. Ang bawat isang tatay, ang pastor ng kanyang tahanan.
1: Tama.
2: Spiritual leader ng kanyang tahanan. Eto, we'd like to pray for the fathers. And Sister Judy, I would like to request you to say a short prayer, no?
0: To all the fathers.
2: To all the fathers who are watching now, who are listening right now, ipanalangin natin. Lalong-lalo na yung problema rin ng fatherlessness dito sa ating bansa.
0: Amen, amen.
2: Sister Judy?
0: Hallelujah, hallelujah. We praise you, Father God. O Abba Father, we praise you, Father God. Because Father God, you formed us, Father God, and you knew us before we were born.
2: Mm.
0: At binigyan mo kami ng pagkakataon na magkaroon, Panginoon, ng mga ama. Ama sa mga tahanan. O Father God, I pray for all the fathers, Lord Jesus, mga ama sa tahanan, na maging maayos, Panginoon, ang kanilang pundasyon sa salita mo, Panginoon. Piliin niyo sila, Panginoon. Dahil sabi niyo, Panginoon, hindi kami ang pumipili sa inyo, kundi kayo, Panginoon. Piliin niyo po sila, Panginoon, upang maging, Panginoon, magtagumpay, maging mapagmatyag, Panginoon, at maging, maging magandang ehemplo, Panginoon, sa kanilang mga anak. Nawa, Panginoon, itigil na po namin, Panginoon, ang mga panahon, Panginoon, na kami ay nagkakasala sa iyo, Panginoon. Pakalinisin mo, Panginoon, ang mga puso ng aming mga ama. At nawa, Panginoon, bigyan sila ng pundasyon, ng ilaw, Panginoon, na nanggagaling mula sa iyo. Nawa, Panginoon, bigyan mo, Panginoon, ang mga pamilya na walang ama, Panginoon, ng iyong salita, ng iyong pagmamahal, ng iyong pag-asa, Panginoon, na makakita sila, Panginoon, ng simbahan o ng isang pastor, Panginoon, na magbibigay, Panginoon, ng leadership sa kanila sa pananalangin at maitayo, Panginoon, ang spiritual na buhay, Panginoon, nila. I pray, Father God, for the nanays, Lord, na tumatay yung tatay, Panginoon. I pray for the nanay na tumatay yung tatay, Panginoon, na sila, Panginoon, ay hubugin mo ayon, Panginoon, sa kagustuhan mo, Panginoon. I pray, Father God, that you would provide for all their needs, Lord Jesus, na sila, Panginoon, ay maging mapagpasensya, na ang mga fruits of the Holy Spirit ay magkaroon sila, Panginoon, ng pagmamahal, ng kapayapaan, Panginoon, kagalakan, Panginoon, sa lahat ng gagawin nila. At, Panginoon, turuan mo silang ialay lahat ang buong buhay nila sa iyo at isurrender lahat ng mga sakit, Panginoon, lalong-lalo na sa bansa namin, Panginoon, na kami ay lugmok sa financial problems, Lord. Wala kaming lahat ng halos ng pamilya, Panginoon, ay walang bahay, walang makain, walang trabaho, Lord. I pray, Father God, na abutin mo sila, Panginoon. Comfort them, Lord. At I pray, Father God, for mga programang katulad ng DZAS, FEBC, CBN Asia, Lord, na tumutulong, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na lalong lumapit sa iyo, Panginoon, makakilala sa iyo, Lord. I pray for all the fathers who are pastors right now, Lord. I pray, Lord, that you would lead them, Father God, to the right direction, Lord. Huwag mo sila pabayaang mag-resign at tingnan, Panginoon, ang kasalapian or ang money, Panginoon, kundi makita kanila.
2: Yes, Lord.
0: And focus on you as they walk through their race, Father God. I pray for perseverance, Father God. I pray for strength, for hope, in Jesus' mighty name. Amen.
2: Amen, amen. Maraming salamat, Bishop Alex, Mars Judy.
0: Amen.
2: Maraming salamat po sa inyo. At magkita-kita tayo sa July
0: 7-11.
1: Sabado yun.
0: Sabado at
1: 8 a.m.
0: to 12.
2: Ayan. So, eto na. Ating mga kapitbahay, mga kaagapay, sa inyong pagdiriwang ng Father's Day bukas, huwag na huwag kakalimutan to greet and thank our Heavenly Father, in whose name each family was established. Maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa Masayang Tahanan. Siyempre, nagpapasalamat din tayo sa ating mga co-pilot, Desa, Jabez, Benji, and Precious. At ako nga po, ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Palaging nagpapaalala, kung gusto natin ng tahanang masaya, si Kristo palaging unahin. Si Kristo ang ating una.
3: Masayang Tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya.
4: Masayang Tahanan!
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. 8. Lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbicig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation.
5: DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: As this is the day that the Lord has made, we will rejoice and be glad in it. Friends, you are listening and watching our program, Family Life, every Saturday from 11:30 to 12:30. Kamusta kamo, Gigala? Greetings sa atong mga kaigsuunan, nagakatpaminaw. Especially if this is your first time to listen and to watch our program. Shout out sa to ang mga amigo-amiga dinhi sa to ang FB Live o sa radio. By the way, Han, like to greet si Kuya Ben.
1: Happy Father's Day.
0: No.
1: Yes.
0: Daghang salamat sa imong pagtawag. O si Ate Enen.
1: Si Ate Enen ang tawag. Nag-greet sa tua. Nag-greet si Moha. Well, happy Father's Day and welcome daw sa tua.
0: And then happy listening to Selvia Abdul. She is watching sa atong program. Hi, Selvia.
1: Okay. Yes. Kumusta ka? Happy listening and happy watching to you. And God bless you and your family.
0: Wow.
1: Ayon.
0: Again, Han, as I mentioned earlier, that our program today is really dedicated, no? To the, all the fathers out there, because we are celebrating Father's Day tomorrow. We'll be celebrating Father's Day tomorrow. So advance happy Father's Day sa tanang mga tatay nga nagapaminaw sa atong programa karon.
1: Yes, so it's your turn.
0: Wow. Last month Mother's Day.
1: Happy Father's Day in advance.
0: Yeah, tomorrow is a Father's Day. So atong paghisgutan higala.
1: Thank the Lord for you.
0: Yes, daghang salamat po na. So muna nga atong paghisgutan higala sa atong programa nga may tungod sa atong mga amahan. Atong pasidunggan sila, atong sagang tagaan sila og importansya, ha?
1: Sa so mo ato ang question is ato ang theme is
0: topic na to karon.
1: Topic natin is why fathers matter.
0: Nganong importante man ang amahan, ha? Why fathers matter. So, munang importante higala, igsoon, ilabi na gyud sa mga tatay nagapaminaw karon, no?
1: Nagamatter ba ang father tinuod sa pamilya? Importante ba siya?
0: Do you believe, are you convinced that you are important sa imuhang pamilya? Unsa kahimahimo nga kahimuan? Unsa kahimuan sa usa ka amahan diha sa iyang panimalay? Ha? Aduna ba'y gining dakong importansya? Is it important? Or kining,
1: What difference do you make sa inyohang panimalay as a father? Ayon, yung mga questions dyan. So, what difference do I make or do you make in your home as a dad? So, do you really matter there sa bahay?
0: So, atong paminaw, siguro pa atong pangutanon ang mga amahan. Ha?
1: Okay.
0: Or ang mga amahan.
1: Do you matter kaya?
0: Tinuod na siya.
1: Sa inyong pamilya.
0: Kaya kung higala mga amahan nga kapaminaw karon ka na mo, kung dili nyo ni matubag, no? Tingali you miss ang the importance or the role that you are playing diha sa inyong panimalay.
1: So,
0: but of course, the answer to that question, Han, is yes, of course. Importante kayong usa ka amahan. Importante kayo ang usa ka tatay diha sa ilang man. Because the father has a lasting influence or impact sa kinabuhi sa ihang mga
1: and you make a lot
0: pamilya.
1: Of difference
0: tinuod na.
1: In the home. Yes.
0: Can you just imagine kung wala ang tatay? Or naaman ang tatay pero wala niya gihimo ang ihang ang iyang katungdanan o kakuhan. So, wag yung tingali impact or wala influence. But again, God has placed the father diha sa panimalay and we have mga tatay atong hunahunaon kini nga we are important gayud diha sa atong pamalay.
1: So, parang question is then is how much impact yung gusto mo makita sa imong panimalay? Actually, it's up to you. You make a decision. It's your choice to really make a positive impact or a negative impact. How much impact ba kaya yung na himo nimo sa imong pamilya?
0: So it's like murag kompon niyo, no? Atong panghunahunaon atong mga tatay karon. Are you really making an impact or are you really making an influence? Or tingali nagpasagad ka? But again,
2: you have an important role diha sa inyong panimalay.
1: Yes.
2: So you have to make a decision, no? Do you want to make an impact? Do you want to influence your children, your family? Then you really have to do it.
1: Yes, and how important are you? And what is the importance of a father in the home? So siguro ako, siguro balikan kaya natin yung ano, gaano ka-importante ang tatay sa balay ninyo, han? Si Tatay Billy. Niya ako ang akong tatay, wala naman. Pero,
2: tinood na siya.
1: Oh, maybe you can share.
2: Tinood, han, because again, ang mga tatay, ang mga amahan, mo may haligi, di ba? Sila mao ang head, sila mao ang adunay katungdanan nga gihatag sa Ginoo kanila to lead the family, no? So importante kay kung ang usa ka tatay wala nag-lead o wala nag-function as a leader diha sulod sa balay, ang nanay kasagaran na mohimo niini,
1: no? At saka I remember ba yung parang it's yung ano, balikan ko lang yung ano, yung tatay ko, yung impact niya talaga, na it makes a lot of difference yung kung naa siya, ang presensya niya especially, you know that naa siya din, ha, and you feel like ako talaga the sense of security, the confidence that you are being protected kasi especially dili yun na niya, dili niya pwedeng isugal ang iyang mga bata doon sa mga katalagman, sa mga harmful na mga situation. So parang naagyod siya kanunay good, like even diha sa balay or when we go out, like kunyari ma-remember ko na maglakaw kami sa gabi, way suga anak, talaga makita yun ni mo how he really stood as a father na being our protector. So para bang kung wala siya, parang feeling mo parang kulang diha sa balay. So, talagang dinoon na pilar siya sa pamilya. Tsaka talagang when you talk about a father, na parang alam mo na there is that something, na there is that strength din, ha. And the sense of safety and security na naa din, ha. So, maunang na-bilin, no, na impact.
2: The influence.
1: Yes.
2: And we believe, Manggudhan, that father or mga tatay, dad has a lasting influence in the lives of their children.
1: Yes.
2: Diba? And I don't know, Kigala, if you are listening, unsa ka ang impact sa tatay sa imuhang kinabuhi. Growing up, unsay, or even now, no, as you remember, as you think of your father, what impact or the influence nga iyang nahatag niya kanimo? Maybe we can also ask them, no?
1: If you are the Facebook. Pwede nila isulat.
2: What are the positive influence or impact nga nahatag sa imong tatay diha kanimo?
1: At saka, pwede po nyo ma-answer nila na ano, yung how important ba yung father nila sa
2: important,
1: inyo? Anong importance ng father sa inyo, ha? Sa inyo hang panimalay, no? I'd like to share this this quotation, han.
2: Okay.
1: Murag napaka-common naman ito, pero nag-sink in talaga to sa kuha. Any man can be a father, but it takes someone special to be a dad. So parang itong quote talagang ano siya, nagdi-distinguish siya between biological parenthood and the active loving role of a father. So iba lang din talaga nga basta nakapanganak na, okay na, you are a father. So parang ano lang yun, yung biological parenthood lang yun, but iba naman talaga yung active talaga and loving role na ginagawa ng tatay, no? And I'd like to share before, yeah, I know that you have a lot na i-share din, han, but I'd like to share this. Ingon pa, God designed the family with a father for a reason. He is the anchor, the protector, the first picture of God's love a child sees. So that's why fathers matter. His design is good.
2: Wow.
1: Ayon.
2: Disenyo gayud sa Ginoo, no? Adunay disenyo gayud ang Ginoo sa mga tatay. Mga tingali nagapaminaw karon ka nato, no? Han. Tingali or mga tatay, how do you feel kung ang imuhang anak moingon sila, tay, I want to follow you. I want to imitate you. I want to have the kind of ingon nato leadership or qualities nga naa nimo. How would you feel as a father? kung ang imong anak mo ka idol nako katay ha? Gusto na ko ang imuhang estilo ha gusto yeah. nimo gusto nako nga mahimok sab akong sama nimo mm-hmm. tingali dako gyud kayong kalipay sa usa ka amahan no and nag bench man ta kaganihan no dan natural gyud nga ang mga bata mo sunod man gyud sa tatay mm-hmm. no children naturally imitate their parents yeah, labi na gyud ang tatay
1: yeah that's why mm-hmm. yung uban ng mga daughters na mm-hmm. mag-ingon sila na uy unta ako ang maminyuan pareho mm-hmm. sa kong father put mm-hmm. Of course, hindi iba naman talaga uniqueness bawat isa. But meaning to say, nakita niya yung impact mm-hmm. ng father sa buhay niya.
2: Wow. Yes. So again, mga higala, mga tatay, nagapaminaw karon, we matters actually. We matters diha sa tuang...
1: Oh yeah, you matter a lot.
2: Diha sa tuang panimalay, no? Because mm-hmm. we are important in shaping the family, no?
1: Mm-hmm.
2: Kita manggod ang gitagaan o gihatagan o katungod o katungganan o responsibilidad nga magdala sa ito ang pamilya. No? Mm-hmm. So, kung yes. gusto nato nga makahatag kita og dakong impact o dakong influence sa itong mga kabataan o sa itong pamilya, then, kaya natong yung himuon ang mga katungdanan nga gihatag sa Ginoo kanato.
1: Yes, talagang fathers are fundamental to a child's development, no? So natay article actually na by Danny Huerta, Fathers mm-hmm. Matter, the importance of a father. So we will be sharing with you some tips or some items, some things about why fathers matter, and of course, yung iba, yung other mga to ang mga natun-an pudhan, no? So, ito yun, it's really important that yung we need to really recognize na talagang importante yun ang father sa panimalay, kasi talagang naabaya na siya ikwan, na siya maayo-kaayo yun na influence, mm-hmm. maayo-kaayo na impact na iyang mahatag sa iyang mga kabataan or sa the whole family mismo.
2: Siya managahatag o nag-set o direction or momentum.
1: Nag-set o direction o momentum.
2: Yeah.
1: I like that word na momentum.
2: Naging momentum kinahanglan, no? Especially kung if you love sports, that makita nato ang momentum, no? Nga, yes. sa una murag hinahinay na pero at the end, the middle, at the end na dali ang momentum. So the fathers are actually setting the momentum diha sulod sa panimalay. Kung unsay gusto niyang makita nga direksyon, no? Or influence nga iyang mahatag diha sa iyang panimalay.
1: Yeah, momentum kanabitaw na kanabit unsa man kung magsulti ka momentum, it refers to a driving force, mm-hmm. no? Na para bang pag naa na din ha, murag, dili na siya, lisod na siya i-stop.
2: Padayon yun na.
1: Padayon yun siya. So ano ba yung mga momentum na nakikreate dyan ng father sa panimalay? The importance of a father can be seen doon sa
2: tanang bahin yun sa kinabuhi.
1: Tanang bahin,
2: no?
1: Spiritually, physically, okay, emotionally, mentally, tapos yung mga relationships doon, di ba? So, importante ka na siya. Ang question lang din ha is, how are you creating a momentum sa
2: pamilya mo? How are you creating a momentum diya sa imong pamilya? So, mga tatay, ha? Are you really making an influence or an impact sa inyong sa imong mga kabataan, ha? So because we are playing an important role diha sa atong panimalay, we are setting a momentum, no, an atmosphere nga gusto natong makita diha sa atong panimalay.
1: Yes. So ano bang klaseng atmosphere yon? Is it a positive one? Ganyan? And then padayon yon, kasi may momentum, hindi maputol-putol, no? Meaning to say, ma-pick up na mga bata. Diba? Ilahapon na madala mapadayon kung sila na po na may mga pamilya later.
2: We can say that nagiplano ang Ginoo nganong gibutang ang tatay diha sa panimalay, ha? Di atong importante kay na higala, no? Basically, the role of the father is really to lead, no? He is the manager. He is really the minister. Okay? And he is also a good model. That should be a good model diha sa sulod sa balay.
1: So minister, model, manager, no?
2: Can you just imagine the 3 M's, ha? Para di mo malimtan higala. Muna ang role, ang katungdanan sa usa ka tatay. First, he has to manage his, the household well. Mm. Diba?
1: Kinahanglan na din yung being a provider niya. Tinood
2: na siya. Manager siya. Mm. Kinahanglan maayos niya pagdala ang iyang pamilya. Not only a manager but also a minister.
1: Minister.
2: A minister, siya mo ay nagadala, nag-set o spiritual...
1: Nag-shepherd.
2: Nag-shepherd, no? Mm-hmm. Gati man. At the atmosphere. Mm-hmm. Muna'y trabaho sa usa ka minister. Mm-hmm. No? Iyang tanawon, ang kahimtang sa iyang panimalay o sa iyang mm-hmm. pamilya. And of course, the other M is he is to be a good model.
1: Model, yeah. Yes.
2: Modelo ang tatay diha sulod sa malay. So, tatay, we really, you know, practicing or nabaning tulok ka qualities nga atong hisgutan karon sa atong programa.
1: At saka magandahan kasi God talaga decide, talagang intentionally decide a father's impact sa panimalay. And atong makita, what are the ways that God decide this, the importance of a father in the home? Ano bang mga ways na atong makita, no, na talagang gi-design sa Ginoo yung importansya sa sa tatay sa panimalay, that he really matters, no,
2: ug makatagyud og positive nga influence diha sa mga iyang mga kabataan.
1: Yes.
2: So ang atong article dinhi naghisgot og pipila ka mga pamaagi sa practical examples how God designed the father to have a unique and a positive influence sa ilang mga kapatan. Una, a father's strength can provide protection and security. What does it mean when we say that the father's strength can provide protection and security? Ganin yung mga tatay o mga ginikanan, ang mga kabataan nato, they feel safe and secured, no, kung makita nila nga si tatay nagahimo niini. Providing security, like for example, kung ang iyahang mga, di ba, sulod sa balayhan, no, kinahanglan secured ang ilang balay, no, nakalak, di ba, unsa pa man, or ang iyang mga anak na anaba sulod sa balay, di ba. So muna yung ang strength sa usang katatay, nagkatanaw sa security, nagkatanaw, or even the provision sa pamilya niya, iyang ginalantaw kini. That's why a father's strength can provide protection and security.
1: So that's why father's strength can be powerful talaga yun, Han. Yun yung ginasulti ko ganihan, na I remember na like, you know that kahit may mga problema nag-aabot sa panimalay, may mga storm, mga literal na mga storms diha, or dinha na mga problema na nag-aabot lang sa panimalay, sa family, parang alam mo na talaga na, you know, there is this someone na imuhang maadtuan, kasi you know that yung strength niya can provide protection and security. So talagang to me, again, na mention ko na the presence of my father talagang nagsiserve siya ng security and sense of security and protection.
2: Yeah. Another example, Han, sa disenyo sa Ginoo sa mga tatay, number two is a father's words can encourage, motivate, and inspire. Pasabot na yun eh. A father's words can build confidence and help children believe in themselves. Ang words sa usa ka amahan, dako kaayo og kahimuan sa kinabuhi sa anak, no? Can you just imagine the encouragement, the affirmation nga ihatag sa usa ka tatay diha sa iyang anak, di ba? Tingali kung ang iyang anak discouraged kayo because downhearted because tingali was gamay lang score niya nakuha sa test niya. Pero kung sultian sa tatay nga, nak, okay lang na, bawi lang ta sa sunod, di ba? So rather than ganung gamay may imong score, ha? Pero kung ang encouragement sa tatay, sige lang na, sa sunod magtuon kag maayo, ha, I'm sure makabawi gid ka na, don't lose heart. So again, the words of encouragement sa usa ka tatay makahatag yun og right motivation og maka-inspire gayud sa usa ka bata. If they hear that kind of words and encouragement, word life that muna kita sa tungo ito,
1: life-giving words,
2: yes. No? So muna ang usa ka mahimo sa usa ka tatay dakong kahimuan sa kinabuhi sa usa ka anak.
3: Yeah, kasi iba talaga if you hear an encouragement, words of encouragement sa tatay, talagang mas all the more na ma-motivated ka, ma-inspire ka. So talagang it can build confidence sa mga bata. So it helps a lot, like, you know,

0: of the effort that you have, that you are giving. So tingali, instead nga mawanan og paglaom o mawanan og gana ang anak, no, upon hearing those words gikan sa iyang tatay, I'm sure nga ma-encourage gyud ang usang kabata.
1: Yeah, and I remember ko yan eh, like ito si Jed na to, no, like na remember ko before na parang ang feeling niya murag dili supportive, dili tight supportive, og ikaw murag tingin niya murag kanunay lang kami ginasulti na i-correct siya. Tapos, lately, actually, ito yung nakita ko na talagang mas all the more na pumupunta si Jed si Mohag yun. Kasi nakikita niya how you are supportive and how you give him words of encouragement na, yan, kahit ano, yung mga projects niya, you are always there. Na maghatag og good motivation sa iya, ha? And hindi ka basta-basta na lang, ano na naman yan?
0: Yes.
1: Wow, that's a good idea, Jed. O sige, what can I help? Wow. So, it's kailangan talaga yung mga life-giving words sa mga bata.
0: Another one, another way, ha? A father's hugs can bring comfort and reassurance. Physical affection communicates love, no? Acceptance and support. Importante kay Gala ang ato ang acceptance, ang ato ang hug, ang ato ang pag, even just to tap the shoulder of your son or your daughter, no? Labi na gid ko murag kuan sila, murag kapoy sila,
1: murag disappointed
0: sila. Your hug, your words of appreciation, encouragement, dako gid nga makatabang sa kanila.
1: Actually ano eh, kahit wala ka na usahay na isulti, gihug mo lang siya. Tapos na na-feel secure na ang bata, yung ganun, na-feel secure na siya, tapos na-feel niya na love mo siya.
0: Wow.
1: Na plus there's a words of encouragement pa yun. Yeah, tinuod ko na siya, han. Parang meaning to say, ang mga fathers, you don't stop giving a hug to your children kahit mga dagko na sila.
0: Usahay lagi mga gagmeng bata lang atong
1: imuha. Murag ginahug, no?
0: No, pag dagko na, murag distansya na ta, no? Pero dako gyapon dahil kay imuhan. Just a matter of just hugging your children, especially have words of encouragement, acceptance, believing them. Wow, dako gyud na kay
1: imuhan. Remember ko kanad to ganino, bisag dako na ko, no? Katong buhi pa si Papa ang magpasabak pagod ko siya. It feels good. At saka iba talaga. At saka siya mismo, ayun, pahigdaon niya ko diha siya ang lap, yung mga ganyan. So, tapos, hindi naman kasi masyadong expressive sa mga panimalay. Parang na-hug ba ako ni Papang? I think there was a time na talagang hug that was so precious sa ako. Ah. Ba't ka nang isama ako niya ko? Tapos istoryahan niya ko? You know, that's, kasi may mga iba-iba na mga ways of showing their affection. But ito talaga, bitaw, no? This is something that we can learn, that you can learn, especially mga usually mga lalaki, no? Para bang hindi kayo masyado ganyan, mahug, ganyan. Sa mga bata, ingon ni mo, usually gagmayng bata lang. But it helps a lot talaga na itong mga hugs na yan. It communicates volumes of your love sa ilaha.
0: Tinood na siya. So again, I hope ang atong mga tatay paminaw karon ka nato, no? Nga dili sila murag ma-discourage nga, uy, murag wa man ako nagihimo, wala man ako, murag too late na tingali na ako ang himo ni. But again, it's not too late, no? As we celebrate Father's Day, let's remember that we are playing an important role diya sa atong panimalay. If you want to make an impact, if you want to make an influence, then it's not too late yet, no, to do it. All you have to do is to be intentional, because we know that the Lord God has designed and has a purpose nga nung hinahimo kitang mga tatay. But before we move on, ha?
1: Yeah. I wanted to say, and I really appreciate you. Of course, we are not looking for perfect fathers, but alam mo na, you are trying to give your best how you can be a good father. No? Salamatan for being a good father to our children. And by the way, we are talking about ways God designed the importance of a father.
0: And before that, why don't we listen to the song?
1: Padayon? Okay. Go.

0: Ito ang panahon ng paghilom, mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus, mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Magandang gabi mga kaibigan. Wow, it's another edition ng ating panahon, sa panahon ng paghilom. Hatid po sa inyo ng Living Waters Philippines at in cooperation with 702 DZAS. Ako po si Carmen Go Vargas at kasama natin ang nako, ang tagal ko na hindi ulit nakasama and I'm glad she's here, si Ange Pantaleon. Magandang gabi, Ange.
2: Good evening, Tita Carmen. Na-miss ko to. At na-miss kita.
1: Ah, salamat. Na-miss din kita. Thank you for having a good schedule ngayon to join us ngayong gabi na ito. Ayan. At ang ating pong pag-uusapan ay ang tatay. Ayan. Pero before that, we would like to invite you mga kaibigan sa ating pong tawag dito, gawain sa Living Waters Philippines. Although nag-start na, I don't know kung makahabol pa kayo, pero ngayon pong month na ito, nag-umpisa ang ano po. Mag-umpisa pala, pero I don't know po kung makakahabol kayo sa registration. Ang ating pong flagship, the 20 weeks. We would like to invite you to join us at kaming tatlo. Ako, si Ange, at saka si Jomel have been through this at hanggang ngayon, still learning and walking with the Lord. Ito po ay para sa bawat isa sa atin who wants to understand ourselves and also who wants to receive healing from God Himself. Yan. So, just check our website. Puntahan niyo lang po ang Living Waters Philippines at nandun po ang kung paano po kayo makakapag-register and join us sa ano po, gawain natin ng 20 weeks. Okay, and belated happy anniversary pala, Ange, anniversary ng 702 DZAS.
2: Wow!
1: Sila ay nagse-celebrate ng 78 years of ministry, no? With no commercial yan, Ange. No commercial. Ayan. And I started also with 702 DZAS, Far East Broadcasting Company, nang nag-start ako doon nag-broadcast. And we want to congratulate each one of the staff, yung doon at even at present, kagaya ni Shaira who's assisting us dito sa broadcast. And syempre, sila Reggie Boy sa ating pong studio. Yan. Congratulations and syempre kay Sir Lucho and sa station manager nila si Joe Alabastro. Yan. Hello sa inyo and hello aking inaanak si Heidi Sampang. Ayan. Ay si Joe, kumari ko po 'yan. Alam niyo pa ang connection ng mga taga DZAS, parang Living Waters 'yan eh. May connect 'yan at hindi napuputol ang connect because of the Lord. Yan. Okay, sige.
2: God sustains.
1: Tama. Yes. So, Father's Day, gusto natin pag-usapan this month of June is for fathers. So, siguro gusto before natin makausap yung ating guest at maitanong sa kanya ang tungkol sa kanyang tatay, kamusta sa iyo, Ange? Andiyan pa ang tatay mo, right?
2: Ah, wala na. He passed away when I was in Singapore.
1: Masters.
2: But
1: I'm sorry to hear that.
2: I'm so glad that because I didn't grow up with him, I'm so glad that before he passed away, we had a really good time. Like the last interaction we had was really good, and we were able to share each other's hearts. Ganon. So it was a gift from the Lord, talaga. Na before it, he kasi COVID yun eh, 2022.
1: Ayun. Oh, did he die because of COVID?
2: Mm-mm. Yes.
1: Sad to hear that. Yung father ko rin wala na. Mm-hmm. Obvious ba? Mas matanda. Ako sa kanilang dalawa. He died when he was 92 years old. Grabe no, haba ng buhay.
2: Oo.
1: Um, I would say naman din na we had a good relationship ng aking tatay. Kaya lang nung last few years before the Lord took him, ay ano may ano na siya dementia. He could not really remember me always. Kaya tuwing umuwi ako kasi we live separate sa kanila. Of course, may asawa na ako. Pag umuwi ako every Sunday, tinatanong ko siya, Daddy, Daddy ang tawag ko. Ya. Sino ako? And he would say, my name. Ayan, kilala pa niya ako. Eh. Pero eventually, ano, paunti-unti, hindi na niya ako makilala. And actually, nung hindi niya na ako makilala, that's when I really cried. Sabi ko, Lord, buhay pa ang tatay ko, pero parang wala na kasi hindi niya na ako kilala. So that really is so painful. And miss ko siya. Hanggang ngayon, nami-miss ko rin siya. But I'm thankful na I know he's with the Lord. Yung isa sa ating Chinese broadcaster, kasi Chinese ang father ko, na sa FEBC, shared with him also the gospel. At saka kami din, we tried to share the gospel. And even if hindi niya sinasabi sa amin, I know na merong tumimo sa puso niya. So yon. So I'll see him again someday. Ikaw din makikita mo tatay mo someday. Yun yung maganda sa knowing the Lord and having a relationship with him. Yon. So ang anong pinaka siguro lang isa. Anong pinaka na-appreciate mo sa tatay mo, Ange?
2: He was very big. My love language is physical touch, and it was very sweet. Like, he would always give us hugs, and even for me, yon talagang whenever we were together, he would make us feel loved by hugging us. Tapos, yung asikaso, ganun. Ayun, yun yung precious for me.
1: Sa akin naman, ano, yung protection niya with providing for us, hindi siya touchy eh. Siguro dahil when he was growing, wala na siyang tatay at nanay din. So, hindi siya touchy. Pero kitang-kita ko, when he provided for us, for our daily needs, for our education, and his protection, nakita ko na kung paano niya kami ingatan at protektahang magkakapatid. And ang namimiss ko sa kanya yung ano, sinasabi niya, O Carmen, kumain ka na ba? Ayan yun.
2: Love language, you know, yung
1: Oo.
2: kumain.
1: True, yan yung kanyang love language, yung alika na. Kasi sa part pala ng Chinese culture, when you gather together and eat, yung friendship grows. Kaya pag may mga kaibigan kayo, magkainan kayo together. It doesn't necessarily have to na ikaw magbabayad. KKB na lang, pero yung gather together, kwentuhan,
2: Overhead.
1: eating. Yeah, over food, tama ka. Ganun ang tatay ko. He would always ask, kumain ka na ba? Pag umuwi kami ni husband, ni Joel, every Sunday, he would ask us, oh, kain na kayo, kumain na ba kayo, alin na kayo, ganyan. So, that's what I really appreciate about my dad, taking care of us physically, emotionally. Iba yung thinking niya about God. Lately na lang siya nakakilala sa Panginoon. Pero everything, he really did take good care of us. Kaya, yun. And faithful siya sa nanay ko. Yan.
2: Wow.
1: Oo. Walang, ngayon na, nakakalungkot na marami yung, hindi ba,
2: Usual, no?
1: nung panahon ng mga tatay natin, hindi ganon. So anyway, we hope yung mga listeners, we hope you have an idea or remembering your own father. At kung buhay pa ang inyong tatay, please waste the time. Get to know them more. Diba, Ange? Connect with them more and express more yung love nyo sa kanila. Ay, Ange, may ano ako ah, yung unang-unang sweldo ko when I started to work, talagang trinit ko yung family ko
2: Wow.
1: sa isang dinner. Oh, di ba? Yung sweldo
2: Talaga
1: ko unang
2: celebration. Oo. Over
1: unang
2: food.
1: true over food, unang sweldo. Anyway, sige na. We'll take another break muna. Or we'll just have our first break and then when we come back, pakikilala na natin yung ating guest para sa gabing ito. Dito lang po sa panahon ng paghilom.
3: 36, 37. Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
4: Anak, anong binibilang mo?
3: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
4: Ano nga yun, anak?
3: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
4: Eh, bakit mo binibilang?
3: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
4: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
3: Ilan po?
4: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
3: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
4: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
3: Hindi po siya nagsasawa?
4: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin, ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: sa ipapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpila.
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan.
2: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Ito ang panahon ng paghilom.
4: Good evening muli mga kaibigan. So glad you can join us. At samahan niyo po kami hanggang alas 11 ng gabi. Pag-usapan natin ang tungkol sa ating pamilya, lalo na sa ating mga tatay. Ako po si Carmen Go Vargas. At kasama ko si
5: Ange Pantaleon.
4: Yan. At ang ating guest, Ange, ay kasabayan mo pala. Halos kasabayan mo sa Living Waters. Siya po ay isang tatay na nga, kaya atin pong pinili rin siyang maging guest sa gabing ito. And he is a first-time father. Baby, well, mag-1-year-old pa lang yung baby niya, alam ko. And he's married to Ems. Hi, Ems. And i-welcome na natin ang ating guest, si Jomel Enciso. Jomel, magandang gabi.
6: Magandang gabi po, Ma'am Carmen, Ma'am Ange. Hey po.
5: Good evening.
4: Nako, parang I feel so old. Atin na lang. And si Ange, halos kaedad mo yan. Ange na lang. Okay. Sige. Alam ko, napaka magalang mo. Sige. Oh, Mr. Jomel Enciso. Ayan, pinormal kita. Biro lang. Batiin mo si Ems o yung mga gusto mong batiin pa na nakikinig at nanonood ngayon.
6: Sa lahat po ng nakikinig, magandang gabi po sa aking asawa, sa may bahay ko, si Ems. Hi! Sa aming baby, si Seven. And sa lahat po ng nandyan, maraming salamat po sa pag-imbita sa akin ulit dito.
4: Yan. Oo nga, naging guest na natin si Jomel pero wala pa silang baby noon. Hindi ko alam kung buntis pa lang yata si Ems noon, Jomel, ano, or hindi mo na maalala. Hindi ko na rin maalala. Pero ngayon, tatay na siya and he's a first-time father. And ang gusto natin malaman kay Jomel ay paano naging na-heal ang kanyang need for a tatay. Mm-mm. And paano ngayon na yung relationship niya with God also helped him understand more about God na ngayong may anak na siya. Pero yung ating first question, galing kay Ange. Ange, off-air pa lang. Sabi mo, ito yung gusto mo itanong. Sige nga, go ahead.
5: Oo, kasi diba, like for me, diba, experience ko, because my father was absent, hindi ko maintindihan, hindi ko makilala si God as a father. So, it was a very difficult concept for me. And I want to know kung paano ka nagkaroon ba ng, or ever since ba, okay sa'yo, or kilala mo si God as a father, or you had to go through healing para ma-realize mo yung father-hearted of God, and then, paano siya nakatulong sa'yo as a father now?
6: I have to go to a healing process kasi having a homosexual background, yung nangyari sa amin ni Ems when we got married in December 2019, nabubuhay ako sa double life during that time. And then April 2024, doon ko nakilala yung Panginoon kasi yun yung talagang tinapik niya ako na ibabalik na kita, anak, sa akin, sa tabi ko. And then, doon ko inaccept si God as my Lord and Savior, April 2024. And then, doon din na-introduce sa akin yung Living Waters na mag-flagship ako. So, yun yung naging journey ko para makilala yung Panginoon, malaman kung paano siya maging tatay sa akin, sa atin lahat.
4: Pero yung growing up, yung relationship mo with your father, katulad ng sinasabi ni Ange, hindi, medyo distant sila ng kanyang tatay. How about you? Is that also one of the reason kaya nagkaroon ka ng same-sex attraction and hindi ka na father ng iyong biological father?
6: Isa po yun sa naging dahilan na nai-open ko rin during the healing ano ko sa Living Waters, sa flagship. Pero nandiyan yung father ko as a provider. ramdam ko yung pag-provide niya, yung pagmamahal niya as a father, pero yung presence niya talaga is nagtatrabaho lang Ate Carmen, and then uuwi sa bahay. Ang lagi naman namin kasama yung nanay ko, yung mama ko ang lagi namin kasama sa bahay kasi ang papa ko talaga nagtatrabaho.
4: So parang instead of connecting with you guys sa inyo na mga magkakapatid, work home lang siya, not work home family, walang ganon. So ano yung parang hinanap mo sa yung biological father during those years of growing up? May
6: Yung
4: hinanap ka ba o bahala na rin kayo dyan? Ako, bahala dito.
5: Yung emotional absence, may ganun eh, diba? Hindi lang naman siya minsan physical. So, sa'yo ba?
6: Ganon, yung pagiging ano niya, yung pagiging tatay niya na
4: Na provider lang.
6: Oo, na provider lang ng Carmen. Yun yung talagang ano lang, yun yung talagang naano ko lang as a father sa kanya.
4: So, wala talaga.
6: Oo.
4: Sa emotions, wala.
6: Carmen, wala. Kasi ang tatay ko talaga more on trabaho lang eh. Nanay ko lang talaga yung kasama ko palagi sa bahay.
4: Wala, ni walang kamusta yung John Melo, kamusta na ano?
6: Meron naman po Ma'am Ate Carmen, bali ang tatay ko kasi yan yung pagka may time kaming dalawa, mag-uusap lang kami saglit, tuturuan niya ako sa mga bagay, mga ganon.
4: Ano yung tinuturo niya?
6: Siya yung nagturo sa akin mag-basketball, Ma'am Carmen eh. Siya yung nagturo sa akin kung paano maglaro ng basketball. Yan yung mga naalala ko na during time na kasama ko siya.
4: So meron din. Pero walang, go ahead. Sige lang, Jomel.
6: Meron din po, Ma'am Carmen. May ano rin, may emotional attachment din sa kanya, Ate Carmen.
4: So when you say emotional attachment, what do you mean? Tinatanong ka ba niya? Ano ba yung mga madalas niya itanong sa'yo?
6: Kinakamusta naman po, Ma'am Carmen, yan, yung ano yung mga nangyari sa araw, yan, mga Carmen.
4: Pero may kulang ba?
6: As a father, sa tingin ko po meron din kulang.
4: Like what?
6: Yung presence niya talaga as a father, earthly father, na dapat nandun siya during yung kasi ngayon ko rin naiintindihan eh nung naging tatay na ako na importante yung kasama mo yung anak mo habang lumalaki siya kasi yun yung magiging gabay niya, guidance niya for him to know kung paano mabuhay sa mundo, Ate Carmen.
4: So parang ngayong tatay ka na, kinoconnect mo yung parang naging pagkukulang ng tatay mo pero ayaw mong gawin.
6: Sa anak. Ganun po. Tama,
4: Oo.
6: Ate Carmen.
4: Oo. So what do you need to correct, kumbaga, sa hindi ginawa ng tatay mo o sa ginawa niya? What do you think you need to correct na ito ngayon ang gusto kong gawin sa anak mo?
6: Mas importante dapat na lagi ko siyang kasama. Na not necessarily all the time na nandyan ako, pero mas mahaba yung oras namin na as a family, as a father kay ano kay Seven and as a husband kay Einstein po.
4: Yun. Yeah, sa bagay, yun din yung mga moments na kakailanganin kanya. Ngayon, hindi pa masyado yan kasi kay Ems pa lang siya, 1 year old to 2 years old yan. Dun sa ating isa sa teaching natin sa Living Waters, when he reaches the age of 3 to 4, ikaw na yon hahanapin niya. So during those years, siguro share with us then, Ems, ano yung sana hinanap mo sa tatay mo aside dun sa sinasabi mong kasama siya? Ano yung sanang gusto mong naging connection niyo ng tatay mo? basketball is physical, pero nabanggit din naman ni Ange sa emotional, ano sana yung hinahanap mo sa tatay mo?
6: Yung pagmamahal po ni Carmen, yung pagmamahal ng tatay. So, as an earthly father po.
4: Can you be more specific on how you want it to be done? Kung paano mo gustong makitang ipakita yung pagmamahal?
5: Like, is it spending or saying I love you or spending more time on different things like school activities aside from basketball, yung mga ganun ba? Or hug, physical touch ba? Ganyan.
6: Yun, isa yun. Kasi nung bata ako, never kong naririnig si Papang mag-I love you. Hindi niya rin nasasabi yun. And then, more dun sa mga recognition day na meron ako, si Mama rin ang umaattend dun. Yung hug, nagbibigay naman ng hug si Papa. So, yun yung mga ano ko, Ate Carmen and Miss Ange.
4: Parang tipid na mga sagot mo. May iniiwasan ka bang nga? Ayaw mo sabihin. Hindi ka namin pipilitin, pero yung gusto lang namin more maintindihan
5: So,
4: how...
5: oo.
4: Sige.
5: Ang ano na lang, Tita Carmen, ang question ko din, no, when you went through living waters, paano mo mas nakilala si God as a father? Yun.
4: Sige, bibitinin muna natin yan. We'll take a break. At may isang oras pa ho tayong magkakasama. So,
5: Yes.
4: hihimayin natin si si Jomel. Ayan, sige po. We'll take a break. Stay with us.
1: Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumulan ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

0: panahon ng paghilom.
1: Ito po ang inyong programang Sa Panahon ng Paghilom. Magandang gabi po at tayo ay miyembro ng Kapisanan ng Mga Broadcasters sa Pilipinas. Yan po ang 702DCAS. Ayan. At ako po si Carmen Go Vargas. Kasama ko po si
2: Ange Pantaleon.
1: And ang aming guest, si Jomel Enciso. Ayan. Good evening muli. And samahan niyo po kami hanggang 11. And meron kang tinatanong o binabanggit kanina off the air.
2: Oh, alam niyo. So, ano, pasensya naman, Jomel. Kasi yung ano, diba, yung sa akin, yung concept ko as a father, hindi maayos noon. And lahat tayo, di ba, wala tayong perfect earthly father. So, meron tayong brokenness in connection to that. And then, but God's healing is available so that we can know Him as a father. And merong fruit yon, yung healing na yon. So, yun yung gusto natin ding ma-share ni Jomel. Ano yung naging brokenness niya with his earthly father? And then, paano na-heal siya? At paano niya nakilala si God as a father? And then, paano naman yon nakatulong sa kanya bilang tatay ngayon?
1: Oo nga. Yon. So, we can start with that, Jomel, na yung, ano yung, although nabanggit mo na nga na palaging work lang, work, home, walang
2: school
1: always
2: lang yung presence,
1: connect.
2: Ganyan.
1: Yeah. Mm-hmm. So, can you share further? Ano ba yung mga, siguro, hinanap mo kay tatay, papa mo? Ano tawag mo pala sa kanya?
3: Papa po, Ma'am Kar.
1: Papa, okay. So, ano yung hinanap mo kay papa mo during those years while you were growing, when you are becoming more aware of him?
3: Bali yun, Ate Carmen. Bali, yung hinahanap ko sa kanya during those times, yung presence niya talaga na nandun siya, showing his love, yung pagmamahal niya sa akin as a son. And yung guidance na talagang ibigay, yun yung mga hinanap ko sa kanya na naging part siguro ng brokenness ko. So, yun yung sa ano ko, Ate Carmen.
1: So, would you say na yung same-sex attraction mo is because may longing ka nga for your tatay, for your papa?
3: Yes po.
2: For a fatherly presence or a male presence, gano'n. Mm.
3: Mm-hmm. Kasama siya, part siya dun sa naging ano nung same-sex attraction ko.
1: Mm-hmm. Ah, ito yung ano, Ange, and even sa'yo, Jomel, hindi ba ito yung nabanggit din natin sa mga teaching sa Living Waters na yung longing natin for our father na sa-sexualize?
2: Yes.
1: Akala natin because we long for a father, so naghahanap tayo ng father figure. May mga lalaking hinangaan mo, wishing that they are, you know, responding or initiating relationship with you. Kaya lang because hindi mo naman talaga sila tatay, nasa-sexualize. So akala mo, ano na, yun na, meron ka ng sexual desires with them. Eh, ganun nga ba ang nangyari sa'yo, Jomel?
3: Opo. Yun po, Ma'am Carmen. Bali, yun yung hinanap ko rin during yung sa brokenness ko. Kaya naghanap ng father figure, yung parang nagiging insecure ako with the other male, same sex na katulad ko. Kaya yun yung hinahanap ko.
1: Mm-hmm. Okay. So how did the Lord use Living Waters Ministry to heal you? Paano?
3: Doon po, pinakita niya sa akin, pinakita sa akin ng Panginoon through Living Waters kung ano ko, kung paano niya ako ginawa, paano niya ako ginawa sa imahe niya na isa akong lalaki na created in his own image na mahal na mahal ng Panginoon, Ate Carmen.
1: Mm-hmm. Ano yung pinaka naging makahulugan mong experience sa mga teaching? Or anong teaching yung parang I would say, you would say na ito, ginamit talaga ito ni Lord for me to realize.
3: Yung teaching ng Father's love, yun eh, yung time na magyayakap ka during my time sa flagship, yung pupunta sa gitna, aakapin mo yung isa sa mga leaders ng Living Waters. And then doon ko talaga naramdaman yung pagmamahal ng Panginoon nung niyakap ako. Na talagang nung time na yun, para akong pumunta sa likod, tapos biglang nawala lahat yung tao sa harap ko, na ako na lang yung talagang kailangan pumunta sa gitna. Then ako yung huli na talagang lumakad papunta sa gitna, at niyakap si Pastor JB that time. And then iyak na ako ng iyak noon. Sabi ko, ganito pala yung pakiramdam ng mayakap ng Heavenly Father.
1: Yeah. Yung binabanggit po ni Jomel is what we call the hugging station. Ito yung kung gusto mong mayakap, usually hindi tayo niyayakap ng ating mga tatay, ang ating biological father. So, yung just to experience the hug of our father. Yon. So, was that, do you have any other Jesus moment? I think that's very meaningful yung yakap ano, Ange.
2: Grabe yun.
1: Oh, pero ikaw,
3: Isa
1: sige.
3: pa po, Ma'am Carmen, yung talagang inabangan ko yung teaching ni Kuya Josh. Hindi ko lang ma-recall yung ano. Kasi si Kuya Josh is one of the first ano na na-meet ko during men's bootcamp, na talagang naging spiritual advisor din namin. Bali, yun yung
1: Ano?
3: inabangan ko talaga.
1: Ano
3: Hindi
1: sa
3: ko
1: teaching
3: ma-recall
1: niya?
3: yung teaching niya noon, Ate
1: Ah,
3: Carmen.
1: hindi mo naman
3: Or ano dun
1: kailangang
3: sa ano?
1: i-teach.
2: Andun
1: Sorry.
2: ano dun sa teaching niya yung
1: Oo, yun.
2: pinaka na, ano sa iyo, striking sa iyo or pinaka highlight sa teaching ni Kuya Josh.
3: Yung becoming a man na talagang na maging lalaki ka, na yun po, yun lang yun.
1: Kaba, kaba, kaba. Ikaw, Jomel, ha? Parang wala nga tayong kaharap. Kami lang ni Ansh ang kaharap mo. Kabang kaba ka? Bakit mo? Sige, relax lang, relax lang. So you're saying na yung paano maging isang lalaki?
3: No
1: Ito
3: po.
1: yung I remember, Ansh, doon sa teaching na lion-hearted man. Lion-hearted man, hindi boy man, hindi batang lalaki o batang male or even empty man. Nabanggit yan ni Joshua na sa teaching niya. So, lion-hearted man, yun yung ine-emphasize din ng teaching na ito na yung lion heart, as I recall, correct me if I'm may kulang at you know, mag-add ka, Jomel, sa mga na mababanggit ko. Yung lion heart, the lion is God himself, Jesus himself. Na siya yung representation ng isang ano lalaki. Not ano ba 'yon? Not proving, pero being. Magkaiba 'yun eh. Proving, parang pinipilit mo, kailangan ganito ako, macho ako, kailangan ano mga salita ko, siga kasi lalaki ako. But that doesn't spell out na dahil may muscles ka o pogi ka, eh lalaki ka na nga ba? Ang si Jesus doesn't have to prove that, but he is being. At yun ang challenge sa marami sa atin, even sa ating mga babae, Ange, yung being, not the doing. Kitang-kita ako physically babae, pero I don't need to keep on doing things just to prove that I'm a woman. My being, kung ano yung inaayos at hinihil ni God within me, that's my being. At yun yung magpapakita na ako'y babae. So yun yung na-remember ko sinabi ni Josh. Si Jesus is the perfect man and he's doesn't have to prove yon. So dun sa teaching na yun, sige, Jomel, can you add, can you remember what the Lord spoke to you?
3: Ayun po, ma'am. Ate Carmen. Bali, yun po yung ano, yun po yung naalala ko din na talagang yung Panginoon is siya yung magpapatunay na talaga

0: parang give up ka na?
1: Yung kung ano ko, yung same-sex attraction ko was talagang umano siya nung nagpakasal na kami ni Ems. Doon siya talaga lumala. Pero during my single time, hindi naman talaga walang kahit anong ano no, nung time na yon. Noon lang nagpakasal kami ni Ems. Ang akala ko nga po noon, minsan umiiyak si Ems na hindi na ba kami magkakaanak kasi talagang naapektuhan din yung kalusugan ko doon sa pagkakaroon ng same-sex attraction na hindi ako walang lumalabas sa akin na kahit ano pag nagkakaroon kami ng intercourse ni Ems. And we tried three doctors para to check kung magkakaroon pa po ba ng lunas yung sakit na meron ako. Yung regarding sa paglabas ng ano sa akin.
0: Similia. That's it, no?
1: Similya.
0: Okay. So, when you were still single, you don't have any relationship with
1: Wala
0: a
1: pa.
0: man. Pero nung nag-asawa ka, tsaka ka nagkaroon ng relasyon
1: Apo.
0: with another man.
1: Ganun po.
0: So, pero naayos din naman ninyo after a while,
1: Yes
0: as you
1: po.
0: said. So, okay, sige. Well, okay. Babalik po tayo to talk more about this and share with us mamaya pagbalik natin. bigla, bigla, ano, Jomel, kalimutan ko pangalan ng guest natin. May biglang pumasok kasi dito sa office. Anyway, sige Jomel, share with us how the Lord heal you. At saka yung paano kayo nagkaanak din ni ano ni Ems. Ayan. Stay with us po mga kaibigan. We'll just take a break.
2: Hi, bakit naman ganon?
3: Oh anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
2: Wala po, Mami.
3: Nagugutom ka na ba?
2: Hindi po, busog po ako.
3: Eh, anong iniisip mo?
2: Naiinip po kasi ako, Mami.
3: Saan ka naiinip?
2: Kasi po, nagpray ako sa Lord. Gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako. Eh, bukas magsa-7 na ako. Wala pa rin yung baby brother. Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
3: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
2: Bakit iba-iba po?
3: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
2: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no? O kaya wait?
3: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ito ang panahon ng paghilom.
3: Wow, thank you po for just being here, joining us sa ating broadcast ng sa panahon ng paghilom ngayong araw na ito ng Sabado dito lang po sa 702 DZAS. Ako nga po si Carmen Go Vargas, and syempre ang matagal ko nang hindi nakasama at nakasama muli ngayon si Ange Pantaleon. Good evening yes. Muli sa iyo, Ange.
4: Good evening, Tita Carmen, and good evening, Jomel, again.
3: Yeah. Jomel po ang ating guest. So, ano nga ba yung iniwan nating tanong sa kanya bago tayo muli nag-break? Yung although nagkwento na siya ng healing, alam ko ang Jesus moment ni Jomel was dun sa Hugging Station, nung niyakap niya si
4: and you restore Pastor Matt's honor.
3: Ano yung ni-restore ni Lord sa kanya?

0: Oh, ngayon, yung kaninang iniwan mo rin off the air na tanong kay
1: Yes.
0: Joel.
1: Oo, so ngayon naman, 'di ba, yung experience mo na yung healing ni Lord about him being a father, heavenly, perfect heavenly father, and then na-restore yung manhood mo. Paano siya naka-apekto sa iyo bilang tatay ngayon? Yun.
2: Yun, oh. Being a father, natutunan ko, yun yung naano ko talaga na kailangan kong habaan yung pasensya ko sa anak ko. Na,
0: Talaga?
2: oo. Yun yung isa sa talagang natutunan ko na dati hindi ako pasensyoso, Ate Carmen, Miss Ange. Ngayon talaga kailangan habaan mo na yung pasensya mo. And yung sacrifice, yung being selfless as a father, ito yun na dapat ang priority namin as a parent, as a father, is yung baby na namin, yung anak na namin.
0: So, can you connect it with ano, with your relationship with God?
2: Yun. Yung baby namin, pinangalan namin siyang Emmanuel 7. During bago pa malaman yung gender nung bata, nung buntis si Ems, meron na akong pangalan na nasa isip ko habang nagbabasa ako ng Bible noon, Emmanuel. Sabi ko, Emmanuel, anong ibig sabihin ng Emmanuel is God is with us. And then yung seven is the perfect number sa Bible. So, Emmanuel 7. Tinatanong nga ako ni Ems na, paano pag babae? Hindi ako makasagot, sabi ko.
0: Emanuela.
2: Hindi ko
0: Emmanuel.
2: sagot kung paano pag babae yung naging anak natin. Pero nangusap na sa akin yung Panginoon na parang alam ko na magiging lalaki yung baby namin ni Em.
0: Wow.
2: Na magiging lalaki yung anak namin ni Ems, na talagang yun yung ano sa akin ng Panginoon na Jomel, lalaki yung baby mo. So, iyan talaga yung magpo-fulfill, no, na restore na yung pagiging lalaki mo.
0: Wow. Pero kanina, bago din tayo nag-break, sinabi mo na nahirapan kayong ano, magbuntis. Nahirapan magbuntis si Ems dahil wala kang, parang yun ding, anong tawag doon? Sperm cell mo,
2: Yes
0: hindi
2: po.
0: siya okay. So was that also part of the healing ni God?
2: Yes po. Before kami mag ano ni Ems, Ate Carmen, nagpe-pray kami, sinasanctify namin yung room, na talagang Lord, i-sanctify mo tong room na to na walang ibang pumasok na kalaban, yung isip ko nakapokus kay Ems. And then yung first time na naramdaman ko na may lumabas, Ma'am Carmen, umiyak kami. Sabi ko kay Ems, meron na. Sabi ko, naramdaman ko ulit yung ganong pakiramdam na umiyak kami. Talagang nag-iyakan kami kasi talagang may mga time na si Ems umiiyak din. Talagang kami na lang ba talagang dalawa? Yan yung isa sa mga prayer ko na, Lord, panalangin ko na maramdaman ko naman maging tatay. Laging kasama sa panalangin namin na maging kahit tatlo kami na maging buong pamilya, Lord. Gusto kong maramdaman, Panginoon, bigyan niyo ako ng chance na maging tatay katulad ng ginagawa niyo sa amin. Na yun po yung kasama palagi sa daily prayer namin ni Ems.
0: Wow. No nga, ang nai-imagine ko yung parang, ano ba yan? Hindi ba kami kompleto? Although kompleto ang asawang, husband at wife, that's already a family. Pero it is such a precious thing pagka binigyan ka ng ano, anak. Yon. So, ang parang ang na-imagine ko ngayon sa kwento mo, Jomel, yung because of your past, because of the sin, yung kasalanan mo, kailangang maiayos din muna ang relationship nyo bago kayo binigyan ng anak.
2: Yes
0: Kasi
2: po.
0: parang na-imagine ko, Ange, na nagkaanak sila, tapos ang gulo-gulo ng relationship nila.
2: Talaga
0: So,
2: pong Ate Carmen, nire-ready ng Panginoon in His time. Talagang parang, kasi kung bibigyan niya kagad kami ng anak, nung nagpakasal kami ni Ems noong 2019, and then lumabas yung pagiging homosexual ko na tendencies. Siguro hiwalay na kami ni Ems, pero hindi hinayaan ng Panginoon yon. Dahil talagang ni-ready niya kami parehas, pre-prepare niya kami hanggang sa maging ready kami, binigay niya yung panalangin namin. God really answer prayer, Ate Carmen.
0: Oo nga. Kasi parang ano, na-imagine ko dumating si Seven, tapos ang gulo-gulo niyo, hurting din yon para kay Seven while growing up, no? Ayun. So ngayon, ngayon na tatay ka na, meron kang sinabi kanina, nag after the break, nag-usap tayo kagad. Sabi mo na kailangan pala ng malaking pasensya to take care of Seven. So sa tingin mo, kailangan pasensyoso rin si God sa iyo?
2: Opo, Ate Carmen, talagang during nung mga time na hindi pa ako Kristiyano, nandun na pala siya. So talagang kasama ko na siya noon. Ginagabayan niya na ako hanggang sa tapikin niya ako na kailangan mo na talagang tumabi ulit sa tabi ko, Jomel, na tama na yung ginagawa mo.
0: And tama nga, huminto ka naman.
2: Opo. Teka.
0: Okay. Buti na lang huminto ka. So, what do you want to say? Isa sa mga question na hinanda ko. What do you want to tell your son someday? You know, all while growing up, what do you want to tell him?
2: Gusto kong malaman ni Seven na yung relationship with God is very important, yung maging personal yung relationship niya sa Panginoon. Yun yung napaka-importante, na the world can offer everything. Lahat i-offer nila sa iyo, pero yung relationship mo kay God on how you walk by faith through His word, talagang yun yung gusto kong sabihin kay Seven. Talagang yun yung ano ko, yun yung isa sa ano ko, Ate Carmen, eh, yung ang first ministry ko is my family, kaming tatlo. And I always pray, kasama sa prayer ko palagi is to be the spiritual leader of this family. Yun yung prayer ko, and I want Seven to know na kung ano yung pinanggalingan ni Daddy, kung saan ako galing. And I want him to know na ito yung journey ni Daddy, and gusto kong matutunan mo for you to be better than your daddy.
0: Yun. Pero lumalaki pa lang naman si Seven. 1 year old pa lang. So, reserve yon. Pero, so how would you, parang, iniisip ko kasi, meron ding part, syempre si Ems in taking care of Seven. And how would you support naman din si Ems sa kanyang pagiging nanay ngayon, as a husband, as a father then.
1: So
2: Nakita
1: yung sabi
2: yung
1: niya kanina na ano, na nag-self, ano yan? Selfless sacrificial pala ang fatherhood din.
2: Yan.
0: Oo nga.
2: Mas nakita ko yung hirap ni Ems, na talagang kailangan nandun ako sa tabi niya every time. Kasi si Ems yung nakita ko rin yung hirap na pinagdaanan niya nung nagbuntis siya ng 9 months. Kung paano nilabas si Seven. During that time, talagang I ask prayer sa family, sa friends, sa accountability group, na bigla kasing nag-emergency CSCMs. Naantay namin na maging normal. Unfortunately, pumutok yung sa bahay bata na ni EMS. So talagang kailangan niyang i-emergency CS. Talagang yun yung doon, natakot ako noon, pero yung takot ko naman napalitan lahat dahil ang daming nagpe-pray kay EMS, and even pray na ingatan siya and si baby during that time. Yun, Ate Carmen, bali
0: So,
2: talagang
0: anong sabi naman ni
2: kailangan,
0: Ems?
2: Kailangan talaga ni Ems na talagang may, ang babae kasi talagang dumadaan pa yan sa postpartum stage, na talagang kailangan na nandun yung husband.
0: Yeah.
2: So, blessed ako na nakasama niya ako during a month after nung pagkapanganak kay Seven, na nakita ko talaga yung hirap na pinagdaanan ni Emsen. Kami, nagtulong kami parehas para maka-survive kami doon sa isang buwan na talagang habang nag-a-adjust pa si Ems yung katawan niya, nandun ako sa tabi niya, tinutulungan siya, alagaan din si Seven. And natutunan ko rin magpalit ng pampers. Hindi ako marunong nung
0: Very good.
1: una.
0: Mabuti.
2: Yan yung isa sa mga unang-unang natutunan ko, is yung pagpalit ng diaper ng baby, kung paano linisan ang ano ng baby.
0: Mabahong pupo. Oo nga. May mga ibang tatay, nahayaan lang yung wife ang gagawa o kaya yung
2: Totoo.
0: lola.
2: No, talagang sinubukan kong linisin ako. Mas gusto ko yung ako yung nagpapalit ng diaper nung una. Pero ngayon malaki na, medyo iba na eh. Pang matanda na
0: Mabaho na yung pupo niya. Okay. Pero maganda yan kasi yan, suporta sa wife. Kaya yung mga tatay na nakikinig ngayon, aralin nyo na. Huwag nyo na sabihin na trabaho ng babae lang yon. Being tatay is such a beautiful thing.
1: Yes.
0: Kaya that's part of it, di ba? So, oo nga, maganda yung mga sinabi mo, Jomel, na someday, ito yung mga gusto mong i-share kay Seven, ayan, kay Emmanuel Seven. Yun. So, iniisip ko lang din kasi habang waiting for, moments na hindi pa naman nakakaintindi si Seven. How would you like to see yourself as a father sa kanya? Would you say na gusto mong pareho din ng ginagawa sa iyo ng Panginoon? O kaya mo bang gawin ang ginagawa ng Panginoon sa iyo?
2: Doon po, Ate Carmen, yung gusto ko lang na maramdaman ni Seven yung presence ko as a father. Oo, yung kahit ngayong baby pa siya, nararamdaman ko naman at nakikita ko, Ate Carmen, kasi humahabol na eh, marunong nang humabol na talagang. And ngayon na nandito lang din ako sa bahay, mas marami akong time sa kanya na nakakasama ko siya, kasama yung kapatid kong kasama namin dito sa bahay, na inaalagaan siya, na talagang yung presence ko dito na nararamdaman niya, isa yun sa napaka-importanteng bagay na maibigay ko sa kanya.
0: Kaya ko na itanong 'yon, Jomel, kasi iniisip ko, how do you connect now? You're being a father and your relationship with God Himself.
2: Yung naging relationship kasi namin ni God is talagang ginawa kong personal, Te Carmen. Talagang yung pagmamahal niya, niramdam ko na talagang nandyan siya. And bawat desisyon na gagawin namin, gagawin ko, is talagang I ask for guidance from Him. And then being a father, ganun din yung ginagawa ko ngayon. I ask guidance from Him, na makita ni Seven na I am a father. Ako yung earthly father niya, pero I walk with the heavenly father, na kung paano siya palakihin.
0: So, you're saying na kung lalong mag-grow at lumalim ang relationship mo with God, then you can also apply
2: Yung intimacy po. If the intimacy is deeper, mas talagang yung kung paano mo sinisik si God, doon mo talagang may apply din kung paano magpalaki ng anak.
0: So, how do you do that sa everyday mo walk mo with God?
2: So yun po, bali in whatever we do ni Ems and even ako, is nagpe-pray kami and we do devotions. Yan yung ginagawa namin. Even I volunteer, katulad po sa Living Waters, kapag kailangan. So, Yan po yung mga ginagawa ko ngayon to advance His kingdom sa capacity na meron ako. But I keep on praying to increase my capacity daily na para kung paano namin siya isik, paano ko siya isik na talagang kasi yung journey natin hindi naman natatapos, talagang lifetime Ate Carmen and Miss Ange.
1: Tama.
2: Yun yung ano ko na increase yung capacity ko na may advance yung kingdom ng Panginoon.
0: And part of that advancing the kingdom of God, you will raise C7 in the fear of the Lord. Ayan.
2: Yes.
0: And sana magkaroon pa kayo ng isa pa, babae naman, no? It would really
2: pasabi
0: be
2: po,
0: nice.
2: pasabi po kay M sa Ate Carmen.
0: Wala akong magagawa dyan. Ang dapat kong sabihin, pasabi kay Lord. Ayan, Lord. Pangipaisa. Ayan, babae naman. Ayun. Ano yung gusto mong, now that you're a father, ano yung gusto mong sabihin kay God about being a father? O siguro, teka, before kay God, una muna sa iyong biological father. He's still here? Buhay
2: Yes
0: pa
2: po.
0: si God. Okay.
2: Gusto ko lang magpasalamat sa papa ko kasi yung sakripisyo, yung pagmamahal na binigay niya sa amin. Ngayon ko mas naintindihan, Ate Carmen, Miss Ange, na talagang ngayon na being a father sa anak ko kay Seven, ang dami kong bagay na naintindihan na dahil pala di, ganito pala yung naging sitwasyon ni Papa before. And even ako, nakikita ko yung sarili ko kay Seven kung gaano yung sakripisyo ng mga magulang ko, ng tatay ko, hindi matutumbasan kung mas level up pa ako kay Seven.
0: Mas ano ka ba, makulit?
2: Yun. So, yun po yung nagpapasalamat ako sa kanya. Thank you pa sa lahat ng pagmamahal, ng sakripisyo na binigay niya sa amin. Sa akin, sa aming magkakapatid, sa ating pamilya, na talagang ginawa niya lahat to be a provider sa pamilya namin.
0: Yeah, usually Ange, no, hindi nare-realize ng marami until magkaroon sila ng sarili nilang anak, di ba?
2: Naman.
0: Ayan. Parang dito mo nas naintindihan ng sacrifice ng iyong tatay, kaya wala siyang time. Minsan walang time to talk with you or fill up your emotional needs. And syempre, yun yung gusto rin gawin ni Satan. Wasakin ng pamilya natin. And wasakin yung pagkatao natin. Kasi minsan, ito ang malaking pagkakamali rin ng marami sa atin. Dahil lang ba merong naging pagkukulang ang magulang natin, eh sinisira rin natin yung sarili nating buhay. Gumaganti tayo that way. Diba? Yun. So, I'm glad na may realization ka, Jomel.
2: Opo, Ate Carmen, talagang ang dami po. Yun yung mga talagang ko. Siguro, nandito pa lang kasi kami sa season na si Seven is nasa toddler stage na. So, magkakaroon pa yan habang lumalaki si Seven.
0: True.
2: Day by day.
0: True. Tapos, ano yung mga, siguro ang gusto kong itanong ay, ano yung mga gusto mong baguhin na, ito yung nangyari sa'yo because of your tatay. Pero ano yung gusto mong baguhin sa iyong sarili na sana ay mas ma-improve mo ba? Ibig
2: Siguro
0: sabihin na yung sa pagiging tatay. Kasi kung ang tatay mo parang nagkulang dito, ano yung gusto mong ma-improve para hindi naman din maramdaman ni Seven na ito? Parang ganon. So improvement, meron ka na bang mga iniisip on that side o wala pa? Or desire mo, gusto mong...
2: Meron naman kayo yung sabi ko nga yun yung hindi ko na experience before sa papa ko, yung laging magsasabi ng I love you. So every time nagigising si Seven, anak, I love you, good morning. Yan yung palagi naming sinasabi, even anak, good morning, pagising, pagmulat ng mata, I love you. Yan yan yung palagi niyang maririnig sa amin, sa akin, sa father. Yan yung gusto kong iparamdam sa kanya.
0: So ito yung ilan sa mga changes. I think that's the part ng Ange, yung emotion. And
1: Yes.
0: emotional needs.
1: At saka yung meron tayong need to hear eh, 'di ba? Yung hindi lang to show, lalo na 'di ba yung God designed us differently. Yung iba mas nafe-feel nga through physical touch, pero yung iba mas nafe-feel through ano, through words. Yun. And it's really nice na yun nga, they spend time with ano, with Seven. At saka hindi lang, aside from spending time, sinasabi talaga nila. Kumbaga, pinapaalam nila directly, even at a very young age.
0: True. Kasi 'di ba we have yung five love languages, 'di
1: Yes.
0: ba? Physical touch, ano nga ba 'yon?
1: Words of
0: Words of
1: affirmation, quality
0: affirmation.
1: time, ano,
0: Service, acts of
1: services.
0: service. Ano pa ba? Lima 'yon eh.
1: Ano yun?
0: Quality
1: Touch,
0: time,
1: quality
0: words of
1: time, words of
0: affirmation.
1: service.
0: Receiving gifts.
1: Yun, oo, giving, oo, gifts.
0: Receiving and giving gifts. Ayun. So, yun yung ano. Meron akong code dun eh. QRAP.
1: Ano
0: Quality.
1: yun?
0: Yun nga. Quality
1: Ah,
0: time. Tapos yung
1: Q
0: wrap.
1: app.
0: Oo. Words of affirmation. Receiving gifts. Acts of service. And physical touch. Ayan. So,
1: Lahatin na eh, no? Lahatin na para sure.
0: Lahatin na para sure. So, ang ginagawa ngayon ni Mo Jomel is words of affirmation. Ayan.
1: Time. Service din
0: Oo.
1: ah, kasi di ba yung pagpapalit ng diaper, grabe. Sign of
0: Oo
1: love yun, Diyos ko.
0: naman. Ayan. At
1: Diba?
0: saka, I think yung tatay mo is acts of service. Trabaho ng trabaho para sa
1: Oo.
0: inyo.
1: Saka
0: Ayan.
1: generous, yung generosity na, yung gifts, ganyan. Yung
0: That's
1: provision
0: true.
1: kasi eh, di ba?
0: I see.
1: Right.
0: Tama. Na nagpo-provide sa inyo. Wow. So meron din naman kaya lang alam mo minsan kahit na nag well, na natuwa ako na sabi ni Jomel na naintindihan niya ngayon ang tatay niya ngayong may anak na siya. Pero as we grow up, meron pa rin kasing ginagawa talaga ang kalaban to sway us on the other side instead na ma-appreciate tayo or even connect with our parents, with our tatay, eh, mas lumalayo tayo. So, well, gusto kong encourage din yung mga listeners. Kaya nga, minsan ang mga tatay natin, hindi rin nila alam paano i-express ang sarili nila. Maganda siguro mag-umpisa sa inyo. Naalala ko, maraming Pilipino ang hindi sanay mag-express words of affirmation. They do not say I love you. Medyo maingay sa
1: Mga
0: studio.
1: Chinese, ganun 'di ba?
0: Ah, oo, yun nga yung tatay ko. Kaya ang kanyang words of love is ano, kumain ka na ba?
1: Yes.
0: So yun. So I think magandang yung mga parents, mag-try tayo. Let's express ourselves din sa mga anak natin. Anak kasi ganito. Ayun. And then ang mga anak, mag-connect kayo sa inyong tatay at sa inyong nanay. Let them know. Yan. So, konting advice lang yan. So, okay. So, Jomel, tama na ba yun? May sasabi ka na sa iyong tatay?
2: Nga po. Ayun lang, Ate Carmen.
0: Yun
2: Bati.
0: lang. Sige. Ulitin mo, tatay. Oh. Ah, papa.
2: Papa, maraming salamat and I love you. Ngayon,
0: Ah.
2: kapagsabi na ng I love you dati, hindi. Kasi noong panahon, parang hindi ganun ang relationship. Pero ngayon, mas ano na dahil mas naramdaman ko kung paano maging tatay. And binibisita namin sila once a month or even twice. Pumupunta kami sa kanila para makita rin nila yung apo nila. Si Sen.
0: Wow. Yeah, that's good. Hindi lang kayo lang, may lolo at lola yan. O sige. So, ito yung sinabi mo kay Seven, ito yung sinabi mo kay Earthly Father mo. Ano yung gusto mo sabihin kay Heavenly Father?
2: Kay Heavenly Father po, unang-una is maraming salamat. Thank you for redeeming me. Binalik mo ako sa tabi mo, Panginoon. And talagang naniniwala ako na buhay ang Panginoon. Buhay po ang Panginoon dahil He answered prayer. dahil ang dami sa buhay namin na EMS na talagang pre-prepare niya kami bago niya hinanda, bago niya binigay yung mga panalangin namin, from being a family of three, for all the provisions na binibigay niya sa amin as a family, kung paano ma-supply yung basic needs namin. I am thankful sa Panginoon sa mga ginawa niya na yun. And He sees us, nakikita niya tayo sa lahat. Even if non-believer pa tayo o believer na tayo, nandiyan ang Panginoon. Talagang in His time, kailangan mo lang siyang kilalanin and to know your purpose dito sa mundong to. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binalik niya ako, and now I have to serve the purpose of serving Him. And I just want to say to Him na i-increase yung capacity ko sa mga shortcomings ko, para makilala ko pa siya, dig deeper in my heart. And Heavenly Father, give me the strength to persevere and to continue to press on dito, kasi talagang ang spiritual warfare daily, ang daming temptation, talagang bigyan ako ng lakas. At alam kong nandiyan ang Heavenly Father, and I'm grateful in sa Kanya.
0: Ito yung request mo kay God. Ano ba kasi yung fear mo? Why do you have that kind of request from Him? Ano yung mga fears mo ba?
2: Yung fear ko talaga, Ate Carmen, is yung strength ko na mag-run away sa temptation, yung mawala yon. So, yun yung talagang fear ko ngayon. Pero, I keep on praying, I keep on asking prayers eto kay Ems, being my wife and sa accountability group ko, na talagang for God to give me strength to run away. Kasi hirap, hindi yan kayang labanan ng one-on-one in sa harap eh. Kailangan talagang to run away.
0: Para kang si ano, si Joseph, nung tinutukso siya ni ano, Mrs. Potiphar. Hindi siya nagstay. Teka, teka. Sandali lang. Titignan ko kung kaya ko. Umakbo siya.
1: Yes.
0: He ran away. Oo nga. Tama ka doon. So, paano ang running away? Sige nga, before we ask you to have more messages. Pero paano yung running away sa'yo mangyayari, Jomed?
2: I-avoid yung lahat ng triggers na po pwedeng, kung po, na po pwedeng mag-build ng temptation. So, yun yung lagi kong sinasabi kay Ems, na ito yung mga triggers na po pwedeng talagang mag-turn sa akin ng paikot pabalik. Oo. So, yun yung lagi kong sinasabi sa kanya, na kailangan kong i-avoid to run away dito sa mga triggers na to, para hindi na ako makabalik dyan.
0: Pero ano yung gagawin mo para maging stronger ka? Na kahit merong trigger, you know,
2: yung relationship, yung intimacy kay God, yun pa rin yung pinaka magpapalakas sa iyo. Even nandiyan yung accountability group, nandiyan yung wife ko, yung relationship, yung personal relationship, kung ano ba yung puso mo ngayon sa Panginoon. So yun pa din yun, Ate Carmen.
0: Tama, I agree with that. And hindi natatakbo doon sa, kasi marami sa atin, may mga ano tayo eh, addiction, meron tayong mga way, di ba, Ange, para ma-cover up natin yung insecurities natin. And most of the time, yun ang takbuhan natin. Kaya pag na-trigger tayo, sabog. Kasi ang isip natin, pwede ko naman takbuhan ito. Kasi hindi naman sumasagot si God kagad. Di ba? Yung iba, substance abuse. Yung iba, yung kanilang ano, yung kanilang ideas about relationship, about sex. Yung iba naman, yung ideas nila about, sabihin na natin, yung being able to do the things that they want to do, kahit ano pa yon, sasabihin ng iba, it's not addiction, but actually it's already an addiction. Kaya palayo sa Panginoon instead na palapit. Kaya pag na-trigger, bagsak agad. Ayan. Ikaw, Ange, tanungin kita. Siguro bago ko ulit tanungin si Jomel. Ano yung for you? What should a person do para instead na, you know, palaging inaabangan niya yung triggers niya, paano niya mas strengthen palalo? Aside sa dun sa intimacy na sinasabi ni Jomel, pero ano yung pwedeng mga concrete things that we can do?
1: Sa akin, importante din talaga yung accountability partners. Yung people praying with me, yung ganun. Tsaka, aside from, syempre, self-discipline, kung, halimbawa, nga, may, ano nga, mahina sa, may sexual temptations, wag na manood ng, hindi ako nanonood ng, yung, mga, may sexual contents, ganun. Iniwasa ko na talaga, as in, run away na doon. Tapos, I have people na, ano, na, I can confess or open up na nakakatulong sa akin in terms of fighting temptations and not repeating kung ano man yung naging struggles ko before. Yun, yun yung two practical things. Exposure and then accountability.
0: Yun.
1: Yun.
0: And may gusto ka idagdag doon, Jomel, sa mga nasabi ni ano ni Ange. And they are very practical din, mga kaibigan, ha.
2: Yun, tama naman po yan, Ate Carmen. Talagang napaka-importante ng accountability group kasi sa kanila ka magko-confess kung sakaling meron ka talagang sin na nagawa and then prayer na mabigyan ka ng lakas na malabanan yung temptation and to run away for the temptation. And yung conviction din. Magkaroon ka ng conviction na hindi ko nagagawin to. Hindi dapat to. Ayun.
1: Gusto ko din, sorry, gusto ko din mag-comment na I'm so glad to hear na si Jomel tsaka si Ems din ay together in fighting kung ano man yung temptations, yung gano'n, na sobrang na-heal nga din yung marriage nila before seven came. Kaya, moving forward, may partnership in
2: Yes.
1: terms of being the man and woman that God designed them to be, and being the mother and father that God wants them to be. Yung gano'n. And I think it's very difficult, diba, to be vulnerable eh. But for them, merong ganon, merong vulnerability. That's why they can fight together and fight for each other, not fight against each other, diba?
0: Ah, for the sake of other listeners, how do you picture that vulnerability, Ange? Or Jomel, how do you, kasi tama yung sinabi ni Ange na you are vulnerable to each other. Pero how do you picture that vulnerability, Jomel?
2: Sa amin ni Ems, talagang open ako sa kanya sa lahat. Talagang inopen ko sa kanya lahat ng naging struggles ko para alam niya kung ano yung pinagdaanan ko. So lahat yun, open book ako sa kanya, Ma'am Ate Carmen, Miss Ems. Yun ang ano ko kay Ems.
0: Tama. Yun yung vulnerability na yung ang sinabi ni Ange, instead na mag-away kayo sa isa, but you are honest with what you are going through, para naintindihan ninyo ang isa't isa. Yan.
1: Which reminds me of Fighting Father. Diba yung topic din natin sa Living Waters na God fights for us, not fights with us, or God fought for us. That's why, diba, he sent his son to redeem us, not to condemn us. Yun din eh, na talagang ano din dun sa relationship nila ni Ems, nakikita ko din yung ano, yung heart ni God as a fighting father. Yun, 'di ba? Ang ganda.
0: True, true. Ayan. So, anong gusto mong sabihin sa mga listeners? Jomel, sa mga tatay or even sa singles. Sa singles muna. Sige, sa singles muna.
2: Sa mga singles na wala pa bang asawa, Ma'am Carmen, o may asawa, walang anak. So dun sa parents na still waiting for na magkaroon sila ng anak, I pray na God will answer your prayer. I know si God, piniprepare pa kayo, katulad nung naging testimony ko, lahat nire-ready ni God in His time, na ready na kayo, He
0: Ay.
2: will answer your prayer. So talagang nire-ready kayo, kasi kung hindi pa kayo ready, hindi niya pa ibibigayan. And also check your heart sa mga nag-aantay ng anak, kung ano ba si Lord sa puso ninyo. So the deeper the relationship, God will answer the prayer. Yun po yung sa mga nag-aantay pa ng anak sa mga
0: At sa
2: parents.
0: mga may anak na.
2: May anak na, I pray na sana yung father na yung family. Hello,
0: Oh
2: Carmen.
0: yeah, sige, go.
2: Ayan. Ang ano ko lang is, for those father na meron ng anak, is for them to minister their family first and to be the spiritual father of the family. So para talagang yan yung first ministry nila.
0: Tama. And a closer walk with God will help
2: Yes.
0: them become the kind of father that God wants them to be. Yon. And
2: Kasi, hapo,
0: sige.
2: if you surrender talaga lahat, all aspect ng buhay natin, you will see the fruit of that sa Panginoon. Talagang, if you surrender, tapos may intimacy.
0: Tama. Wow. And with that, we would like to request you, Jomel, to pray for our listeners, especially sa mga tatay. Sa month na ito ng June is for the tatay. Ayan. So please pray. Ayan, for them.
2: Heavenly Father, we bow our head and heart in prayer. I pray for all the fathers around the world, sa buong mundo po, na bigyan niya sila ng lakas, Panginoon, na magampanan nila yung pagiging tatay, and maipakita nila kung paano niya sila minahal, and ganun din ang maipakita nila sa pamilya nila, Panginoon. Give them all the provisions na to provide for their family, and then keep them healthy and safe, Panginoon, always. And salamat, Panginoon, for answering our prayer to be a father like you, to minister yung pamilya namin, kanya-kanya namin pamilya. Maraming maraming salamat po. And we know you are alive. We know that you sees us. And we praise you. We give you the highest praise, the highest glory, Panginoon, in Jesus' name. Amen.
0: Amen. Wow, thank you. Kinabahan ka kanina nung umpisa ng ating broadcast, pero ang dami mo rin namang na-share na alam namin makakatulong ng malaki sa mga tatay. Ayan.
2: Salamat po sa prayer, Ate
0: Oo.
2: Carmen and Miss Ange.
0: Oo. So, si Ems, nandyan, ano, paki-hello na lang kami
2: May pasok
0: ni...
2: po siya ngayon. Si
0: Ah!
2: Seven yung nandito. Gusto niyo po ba makita si Seven?
0: sige nga, andyan.
2: Kakuhanin ko po si Seven.
0: Asa na? Ala, sa studio. Okay po, mga kaibigan. Seven is a toddler, so he's
2: Tulog
0: going...
2: po.
0: Ah, tulog. O,
1: Ay,
0: hayaan mo na.
1: huwag natin
0: Ayun.
1: gisingin.
0: O, sige. So anyway, maraming salamat sa iyo, Jomel, for being our guest. At thank you na the Lord has healed you and is continually healing you pa. And we look forward to many more kwento. Balang
2: Yes.
0: araw, pagka si Seven naman ang madaldal na. Ayan. Pero thank you. And Ange, salamat ha.
1: Yes, you're welcome, Tita Carmen.
0: I know you're so busy, pero thank you for joining us ngayong gabing ito. At sa inyo mga kaibigan, again, meron pa pong pagkakataon if you want to join ang gawain ng Living Waters. Ang start ng ating gawain is June 30. Ang flagship po or 20 weeks will start on June 30. So may time pa. You can still check our website sa Living Waters Philippines para po makapag-register kayo. And wala pong walk-in ito. Kailangan po ma-interview kayo. Lahat kami ho, pinagdaanan yon in interview bago tinanggap. And ang 8 weeks na to, no, not 8 weeks,
2: 20 weeks.
0: cross current
2: 20
0: pala yon.
2: weeks.
0: 20 weeks, every Tuesday, 6:30 ng gabi hanggang 9:30 po. So we invite you to join us para sa 20 weeks na ito, or as we call it, flagship. At yung mga na-share ni Jomel and yung mga ibang nabanggit namin ni Ange, yan po ang mga maririnig nyo sa teaching. So, okay, just visit us sa website po ng Living Waters Philippines. At yung logo namin po, cross with flowing water, picture ng flowing water sa ibaba. Yung cross ay kulay green. Tama, no? Pero hindi po alcohol yan. Hindi rin siya water refilling station. So, yon. Thank you muli. Thank you, Jomel. Thank you, Ange. And thank you, Shaira, for assisting us. Nagbabay ka na ba, Ange? Nagbabay
1: Hindi
0: ka
1: pa.
0: na, no? Oh,
1: And
0: sige, magbabay
1: bye-bye.
0: ka.
1: Thank you again for our listeners and thank you, Jomel, for sharing your story. Our hope is for more men to be inspired in pursuing healing and asking the Lord for healing so that they can be better men and so that they can experience God's love as a father more. Yun. Kasi na-affect talaga
0: Amen.
1: yung generations. Yun.
0: Totoo, naapektuhan ng generation. So we look forward na si Seven is one that God will also use to minister to others someday.
1: Yes.
0: Ayun, sige
1: Okay.
0: po. Maraming salamat. We'll see you again for another edition ng Sa Panahon ng Paghilom. God bless!
3: Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Ano ba ang libangan ng tatay mo?
5: Kausapin ang Roponos kasi announcer si daddy.
6: Si tatang, hilig niya mag-alaga ng tandang. Lagi siyang nasasabungan, kaya palagi walang pera.
7: Gusto ko po pastor si papa kasi po ang pastor hindi naglalasing.
8: Tatay ko mahilig magbasa ng dyaryo pati books.
4: Ano ba ang libangan ng tatay mo?
9: Si mami.

0: N62DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
1: Pagbibigay-pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo.
2: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Mahilig ka ba sa kwento? Mahilig ka bang makipagkwentuhan? Mahilig ka bang magbasa ng kwento? Ayon sa batikang manunulat na si Ricky Lee, ang paggawa ng kwento ay nagsisimula sa paglikha ng isang karakter na may malinaw na pangarap o layunin sa buhay. Kumbaga, when you write something, you have to think or you have to begin with an end in mind. At hinihikayat din ni Ricky Lee ang mga manunulat na magbasa ng madalas, maging mapagmasid sa paligid at patuloy na magsulat para mapahusay ang kakayahan sa pagkwento. Ayan, pero meron po tayong kasama ngayon na ang kanyang kahusayan ay na sa larangan ng paggawa ng libro, pagsusulat at naabot na sa mahigit 62 plus books ang kanyang naisulat. At ito pa, paagapay, siya ay ginawaran ng 6 na Palangka Awards. Napakahirap po makapasok sa Carlos Palangka Memorial Awards at siya ay nakatanggap ng Award for Literature. At ang Carlos Palangka Memorial Awards ay isang pinakamatagal at pinaka-prestigious na contest sa Pilipinas. At itinatag ito 1950s pa bilang pagkilala sa negosyanteng si Don Carlos Palangka Sr. Palangka Awardee po ang ating guest ngayon. Magandang araw. Welcome po sa Ehemplo. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Ikaw ay nakikinig sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. At 10 ng mga himpilan pa po ng FEBC Philippines. Magandang araw. Tuloy ka sa programang ito. Kasama po natin ngayon si Ma'am Grace Dacanay Chong, book author and Palangka Awardee. Hello, Ma'am Grace.
1: Hello. Magandang hapon.
0: Magandang tanghali, sa lahat po ng makakapanood at makakapakinig ng programang ito. Kumusta ka po, Ma'am Grace?
1: Okay na okay. Still strong.
0: Yes, praise God. And si Miss Grace po ay kilalang manunulat ng mga aklat para sa mga bata at inspirational na literature sa bansa. At siya po ay Carlos Palangka Awardee. At kabilang sa kanyang mga tagumpay, ang pagkilala sa kanyang aklat na Grace Found Me bilang Best Inspirational Book sa Gintong Aklat Awards. At nagamit ng parangal ang ilan sa kanyang mga book sa Samsung Kids Time Awards, habang ang iba naman, finalist sa Catholic Mass Media Awards at National Book Awards. 2019, nakatanggap siya ng Gawad Balagtas Lifetime Achievement Award for Children's Literature bilang pagkilala sa kaniyang mahalagang ambag sa panitikang pambata. At Ma'am Grace, gusto namin malaman, ikaw ba ay mahilig sa kwento nung bata ka? Saan ka nakakuha ng inspirasyon sa pagsusulat?
1: Sabi ng nanay ko, 5 years old pa lang ako, mahilig na akong gumawa ng kwento. Kasi lola ko kwento ng kwento. Gumagawa ng mga kwentong, she creates them.
0: Very creative.
1: Nag-iiba yung kwento niya gabi-gabi. Mm. So, at saka mahilig talaga kaming magbasa. Mm. Bata pa ako, basa na
0: iba kasi, Ma'am Grace, kapag mahilig gumawa ng kwento no? Nowadays, pag ganong termino. Pero noong araw, kapag mahilig gumawa ng kwento, ibig sabihin, naraming pictures sa mind.
1: Yes.
0: Maraming stories to share. Yes. Very creative pag-iisip. Naalala mo ba yung mga kwento na na-craft mo sa iyong isip noong araw?
1: Marami actually Nung nag-decide na akong magsulat, na talagang magsusulat na lang talaga ako, sa baul ang dami-dami talagang kwento. Mm-hmm. Marami akong kwento, kaya pinili ko lang yung isasubmit ko sa sa publisher. Mm-hmm. Kasi syempre hindi mo naman magagawa ng paraan lahat, no? So pinili ko lang, pero marami talaga.
0: Nabanggit mo baul. Keyword, baul talaga?
1: Baul talaga. It's really, marami ako kung... I'm a note taker Palagi akong may notes, lagi akong may notebook, lagi akong
0: favorite mo talagang magsulat.
1: Magsulat. Yes.
0: At sa dami ng naisulat mo, napakinabangan mo 'yung pagsusulat na 'yon.
1: nagsusulat ako nung nag-umpisa akong magsulat na na-publish. Mm. Wala na ako sa workplace, eh. Nag-retire ako na maaga.
0: Okay. Bago po tayo pumunta sa area ng pagsusulat po ninyo, nasaan po kayo? Ano ang inyong workplace?
1: Advertising, writing.
0: Ah, okay. Writing pa rin.
1: Yes, pero... yeah, it's creative writing. I was creative director sa advertising agency. Gumagawa kami ng mga patalastas.
0: Mga commercial, mga
1: commercials,
0: promo.
1: Yes.
0: Bakit po maaga kayo nag-retire?
1: Nagkaroon ng split yung aming ano, ang aming multinational advertising agency. So, na-dissolve yung company. So, lahat pinag-retire.
0: You were at that time
1: an executive vice president.
0: Executive. Wow, ang ganda ng position.
1: And creative director.
0: How was it like noong araw na yun?
1: Actually, parang it was a sad, bittersweet moment, no? Yeah. Kasi I was there for 20 years. Mm. So we're doing a lot of commercials. Then all of a sudden, nangyari nga yun, and we were asked to retire. So, resign. Hindi pa retirement age kasi eh. So, masakit in the beginning, but then I decided na sabi ko, maybe it's time to take up writing na hindi ko na asikaso dati kasi sinusulat ko patalastas eh. Okay. Isang kuskus ayos, yung mga ganon. So, sabi ko, it's about time I took up writing. So, tinignan ko ngayon baol, ano ba pwede dito, at pinadala ko sa publisher. At yun, na-publish nga.
0: Ano
1: at
0: po
1: at
0: yung
1: the same
0: muna?
1: Time, sorry. At the same time pala, nung wala na akong ginagawa, malapit na kaming mag-retire, sumulat ako ng, nag-join ako ng palangka.
0: Wow.
1: Tapos, nanalo ng first prize.
0: First time sabi ko, yun?
1: First time. So grabe, sabi ko, baka nga, this ito is a way to go into writing full-time.
0: Grabe naman yung leading sa iyo ng Lord Palangka Award agad.
1: I was not expecting it.
0: And ano po yung book na yon?
1: The Boy Who Had Five Lolas. It was published by Bookmark.
0: I think nabasa ko na yan, The Boy Who Had Five Lolas.
1: There is another one na All Aboard with Five Lolas, continuation nun, sa OMF naman.
0: Okay. And mga kaagapay, kung kayo ay may mga maliliit na anak, hanapin niyo po yung mga libro ni Grace D. Chong. Actually, yung aking mga anak lumaki sa Mateo series.
1: Yes. And 16 books.
0: Yes. Mateo series. At kilalang kilala nila. And even yung middle name mo, they would not mention your name without the D. So, who's your favorite author? Grace D. Chong.
1: Alam mo kung bakit? Yung mga bata kasi, gusto nila, how do you wanna call you, Tita Grace? Sabi ko, no, Grace D. Chong. Even OMF said, ano ba, Tita Grace? Sabi ko, hindi, Grace D. Chong. Kaya yung mga bata, pag pumupunta sa nagpapapirma, Grace D. Chong, yeah. Can you sign my book?
0: Yes. Actually, isa sila sa mga nagpapirma sa iyo noon sa book fair at umattend ng storytelling time mo about
1: okay.
0: One of the books ng Mateo series mo.
1: Okay.
0: And talagang ang daming aral na mapupulot ano sa Mateo. Ilan nga yun yung book
1: 16.
0: Na 16 yung Mateo
1: 16
0: series.
1: Books,
0: And then doon talaga mas ano eh masinundan si Mateo yung serye ng kwento niya.
1: May character kasi doon.
0: Ongoing
1: si character,
0: yes.
1: Iba-iba.
0: And very relatable sa mga bata. Pero paano yung ginagawa yun? Kasi yung age nyo naman is very, very far.
1: Malayo na. Malayo na.
0: The experiences of these children, pero very connected pa rin yung book doon sa experience ng mga bata.
1: Kasi kung ang feeling ko kasi ha, feeling ko lang, pag writer ka, your mindset should not be about your age. It should be about everybody else na gusto mong i-touch. So yung Mateo, experiences ko during my youth, at saka nakikita ko mga bata, yun, nire-relate ko yun sa mga stories ng mga bata.
0: Ang pinaka-memorable po sa inyo na Mateo series?
1: Laging tinatanong yan sa akin actually. Sabi ko, wala eh. Kasi,

0: Nung inumpisahan ko yung pagsulat sa palangka, I wanted a character na Pinoy.
1: Mm.
0: Okay, so...
1: Bakit hindi Juan?
0: Oo nga, napaka-common kasi may Juan Tamad na eh. So sabi, yung tatay ko is Mateo.
1: Ah,
0: ang brother ko is Mateo Jr. Mm. At ang anak niya ay Mateo III.
1: Ay, kaya naman pala.
0: Kaya sabi ko, yun na yun.
1: Tatlong Mateo pala.
0: Tatlong Mateo.
1: Mm-hmm. And yung experience na yun, different Mateo talaga.
0: Different.
1: Yung pinagkuhaan ninyo ng mga karanasan.
0: Yes, and mostly yung Mateo III kasi siya yung bata noon eh. So yung tinitignan ko kung ano yung mga ginagawa niya, kaya yun ang nag-influence sa akin sa mga stories, Mateo III.
1: If you were to describe Mateo, sorry ah, magtatuon mo nang tayo ng pansin kay Mateo, kasi ang ganda talaga ng series na yan. Ilang taon si Mateo?
0: Eight years old
1: ng kanyang mga naging karanasan. This boy is 8 years old. Very rich ang kanyang experience.
0: Yes, and I wanted Mateo to be the symbol of values, the Christian values na pinapaano natin sa mga bata. So he had to be the symbol of honesty, yung mga ganon. Hard work, siya yung parang symbol of all these things.
1: Mm-hmm. How many grandkids po do you have?
0: Only one. He's abroad. He's in the US.
1: Pero nababasa niya yung inyong mga
0: Well, nung bata siya, but he's now in first year college. Kaya hindi na. Nag-graduate
1: na. Same age with my son.
0: Ah, ganun ba?
1: Opo. Kaya siguro nakasabay pa niyang nagbasa ng Mateo series.
0: Oh, siguro.
1: And pero mga kaagapay, si Miss Grace, hindi lang ang libro niya ay pambata. Meron din siyang mga devotional na nagsisimula naman sa Grace.
0: Yes.
1: Ilan yung Grace?
0: Marami yun. Grace Found Me, Memories of Grace. Ano pa ba yung iba? Nakalimutan ko ng pangalan eh. Basta Everyday Grace. Marami yun.
1: Grace Found Me, ang ganda. Maganda yan.
0: Grace Found
1: Ito yung awardee na libro. Gintong Aklat Award.
0: Yes, inspirational category. Yes.
1: Yes.
0: 365.
1: Parang mga devotional siya. Lahat yung Grace, di ba? Hindi rin. May isang kang Grace na...
0: Grace at Work.
1: Na may kwento ng parang mga taong nakakasalamuha mo.
0: Oh, like, series yun. Yung unang series ko, Gifts of Grace 1, 2, and 3.
1: I think nabasa ko yung Gifts of Grace. Isa sa mga yun, yung Gifts of Grace when you met your parlorista. Yung mga personal
0: experiences
1: mo.
0: With people.
1: May mga snippets of wisdom. Paano ba ginagawa yun na ang parang kapag ako yung mag-walkthrough sa buhay mo, napaka-purposeful.
0: Thank you. Thank you. I try to be purposeful.
1: Wow. Eh, kumusta ka nung bata ka? Did you see yourself na in the future lalatagan mo ang iyong pamilya ng maraming libro?
0: Hindi. Wala akong plan.
1: Wala ka pong plan yan.
0: Walang plan. I just wanted to be a writer. Pero at that time, nung panahon ko, walang kinikita ang writer eh. Even if you're a journalist, konti lang kita, you know, wala pang mga ganon. Even now, you know, these books are not giving me a lot of money.
1: I was about to say.
0: Baka akala ng mga tao, marami kang kinikita. But I really wanted to be a writer. So, wala pa namang creative writing noon. So, I went to take up courses na may konting writing.
1: Anong course po pala yung tinake nyo?
0: Speech and drama. Kasi susulat ka ng speech.
1: At least may drama.
0: At susulat ka ng drama.
1: Mm-hmm.
0: So, yun, mga ganon. So, I really was looking for mga courses and events na merong writing. That's why I went to advertising. Although hindi naman writing talagang advertising, may konting writing, di ba? It's you know, short writing.
1: Creatives din, kahit maikli yun.
0: Yes,
1: you have
0: yes.
1: to present yung idea in yes. very, very few
0: very,
1: words.
0: Very, very short, yeah.
1: Ganon din po sa pagsusulat ng libro ng mga bata, di ba? Sa tingin mo, ang dali-dali lang naman gawin ito kasi very conversational, very practical, tapos pag binasa mo, parang walang kahirap-hirap doon.
0: Actually, mas mahirap para sa akin magsulat para sa bata.
1: Totoo. I tried.
0: Yeah. Kasi sa matanda, you can write anything maintindihan na nila.
1: Maintindihan.
0: Pero yung bata, how do you explain to

0: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.
1: Mula sa 702 DZAS, agapay ng sambayanan, narito na ang programang mag-uunay sa iyo. Tungo sa wastong kamalayan, sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
2: Isang magandang Sabado na nakikinig saan mang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Sa inyo naming nakikinig din sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Komunidad sa ating mga kaagapay sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayun din sa ating mga listeners sa 1197 DXFE Davao. At sa mga narito naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin, happy listening po sa inyong lahat. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
3: At ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Bellica. At ito po ang inyong programang Tabas ng Batas. Dito po lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At napakinggan at napapanood rin po sa ating pong Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa channel 185 po sa Signal TV sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV.
2: At tayo ay sinasamahan pa rin ng ating cute crew na sina Absidi Ferrer Tabua, Phil Lagtapon, Lourdes Magtuna, Bartex na sina Benjo Murano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes, gayon din yung ating RTV na sina Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancho at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter Site.
3: At sa punto naman ito ay nais naman nating pasalamatan ng ating pong mga kaagapay na patuloy po nating nakakapartner sa ministeryo ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta ay 78 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. At sa mga nais naman pong maging kabahagi po ng ating pong gawain, maaari po kayong mag-message sa aming pong Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin niyo na rin po ang aming pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po yung one word, no? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Pero bago ho kami magpatuloy ni Attorney Chona, sa isa pa hong napakahalagang usapin ng batas ay pagkain, pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Efeso chapter 4 verse 32. Ang sabi po, sa halip, maging bait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo.
2: Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon. Napakahalagang topic ito, Attorney, no? Kaya kapag po kayo ay nakibahagi, ay pati kayo magpadala ng mensahe, ano, sa ating Facebook page. Maging ang inyong legal na katanungan, yan po ay sa ating Tabas ng Batas, FEBC. At habang naroon kayo, please like and share. Tayo po ay magpo-pause lang for a break at sa ating pagbabalik ay tutungo na tayo sa isang napakahalagang topic na nabanggit ka natin kanina. Attorney, gusto na namin bumati ngayon pa lamang Happy Father's Day. At sa lahat ng mga kaagapay natin na mga talagang masisipag at talaga na mamapagmahal sa pamilya ng mga tatay ng tahanan, kami po ay bumabati sa inyo. At nawa po ay mapagpala ang bawat isa ng Panginoon sa pagdiriwang po natin ng Father's Day. Pero yung pag-uusap natin patungkol sa topic na yan ay sa ating pagbabalik. Matapos lamang ang ilang sandali at ilang mga paalala sa ating himpilan. Dito pa rin po sa Tabas ng Batas.
1: Tabas ng Batas!
4: Panata para sa tunay na pagbabago.
5: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
6: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
7: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
8: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
9: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala, sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
10: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
11: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
4: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
1: Christmas ay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
12: FEBC.
1: Himpilang
12: 702 DZAS.
1: Agapay ng sambayanan. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makamuluhang talakayan sa Punto por Punto. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, unay sa mga panukalang batas. Akala at panukala.
3: Okay, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating pong programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belica.
2: At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez at napakahalaga ng ating pag-uusapan. Ito po ay may kinalaman sa napakahalagang papel ng ama sa pamilya. Ayan, kasi nga po ay Father's Day celebration, kaya dapat naman ay bigyan natin ng pansin ano, at importansya ang pagdiriwang. Hindi lang pagdiriwang na isang araw lang, ano, attorney, no? Dala sabi, isang araw lang ang Father's Day, the rest of the year, Mother's Day. Oo, wag naman. Bigyan natin ng pagpapahalaga, ano, ang napaka-importanting papel ng ama sa ating pamilya. Hindi po ito usapin, ano, ng pagmamaliit naman sa ina. Hindi po. Tayo po, meron ding pagdiriwang na sarili ano noong nakaraang buwan, pero bigyan natin po ng pansin ang napakahalagang disenyo, napakagandang disenyo ng Panginoon sa role ng nanay at ng tatay sa pamilya. May dakilang papel ang nanay sa tahanan, pero meron ding dakilang papel ang tatay sa tahanan. Pero kailangan nating ipaliwanag ito, attorney, no? At napakagandang ang mga batas natin, may pagkilala rin ano, doon sa role na yan ng ating mga tatay sa tahanan. Mayroong kasing duty, meron ding obligation, at meron ding accountability, no? Pananagutan sa pamilya. Kaya attorney, ayan, ang ama ang haligi ng tahanan.
3: Oo, lagi yang sinasabi. At ang ama daw ang haligi ng tahanan, ano? At tama-tama kasi nung makailang linggo lamang ay nakaranas ng matinding pagyanig, no? Ng earthquake at na talaga nakakalungkot dahil napakadaming mga haligi ang bumagsak. At makikita natin kapag ang haligi ay bumagsak, ay talagang napaka laking
2: pinsala.

0: Third is really about accountability, no? Ang pananagutan, sino ho ba ang may responsibilidad patungkol ho sa protection na binibigay po ng mga tatay, tayo pong mga tatay.
1: Yes.
0: And ito pong maganda, yung provision. Ano po? Yung provision, ibig sabihin, sabi nga po ang pro, ibig sabihin, ito po yung dalawang word, no? Pag sinabi, ano daw ang keyword ng provision, di ba? Ito po yung vision, hindi po siya provide, no? Pero pag sinabi provision, yung pro pala, ibig sabihin, ito yung nagbibigay o yung sang-ayon, di ba? Ibig sabihin, may pro
1: Yes.
0: and cons, no? Ibig sabihin, ito yung pabor. Ang provision pala, ang tatay, ang provider, ibig sabihin siya ang nagbibigay ng pangitain, no? Ng
1: Yes.
0: direksyon, no? Ang ganda, no? And
1: Oo.
0: pati yung moral guidance, no?
1: Ayan.
0: Sa mga tatay, hindi naman sapat na tayo ay nagbibigay lang ng provisyong pinansyal, pero dapat tayo din pala ang mga moral leaders ng ating
1: Yes.
0: pamilya.
1: Yes.
0: Kasama rin dyan, syempre, ay ito, no? Yung disiplina, lalo na mga tatay, minsan eh, lalo na kung ang anak ay babae, di ba? Eh, minsan, huwag mo lang disiplinahin, okay na yon. Pero iba pa rin talaga, no? Syempre, si nanay, laging nariyan, no? Laging nangangaral at pinapangaralan ng mga bata. Subalit, kapag ang tatay ang siyang talagang nanguna sa
1: Yes.
0: pag-i-impose talaga mismo ng struktura at ng disiplina sa bahay, ay iba talaga ang dating sa mga anak sa atin, ano, di ba?
1: Yes.
0: Ernie
1: True.
0: Chona, no?
1: True.
0: Siguro kapag si tatay na ang nagsalita,
1: Ay, oo.
0: medyo iba na, no?
1: Talaga makikinig ka.
0: Kailangan mo makinig, no? And syempre, ang pagiging isang tatay ay dapat nagiging isang ehemplo, no?
1: Yan.
0: Ikaw ay mabuting ehemplo sa iyong mga anak, no? Kung paano mo tratuhin ang iyong may bahay, paano mo ikaw magkaroon ng dedikasyon sa ating Panginoon, dahil ikaw din naman ang meron, tayo din naman, no? Di pala,
1: Yes.
0: tayo din naman ang merong tinatawag na panawagan for spiritual leadership, no?
1: Yes.
0: Sa ating mga asawa at sa ating mga anak, no? Parang ano ba? Parang ikaw ang pastor ng iyong pamilya,
1: Yan,
0: no? So,
1: exactly. Yes.
0: ang katanungan niya siguro natin, paano natin kikilalanin ang mahalagang papel ng ama sa tahanan ayon sa ating konstitusyon, no? Kayo din sa ating batas, no? Nandiyan na Family Code at merong mga ibang mga panukalang batas na
1: Oo.
0: isinusulong ngayon, no? Na sinusubukong tanggalin ang leadership ng tatay.
1: Oo,
0: At
1: yes.
0: ano bang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa usapin ng role at kahalagahan ng tatay, no? So yan, mas makikita
1: Oo.
0: pa natin sa ating diskusyon ngayon.
1: At marami tayong i-unpack ngayon, Attorney, no, mula sa ating mga batas. Pero umpisa natin sa konstitusyon natin, ano? At napakahalaga kasi ang Article 2, Section 12, madalas na 'to na naririnig sa atin, ano? Pero bigyan pa rin natin ng pansin ngayon kasi ang sabi, the state recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family. Ganda, 'di ba? Protect and strengthen, ha? Ang family, yan po ay mandato ng Estado, no? As a basic, kasi ang pamilya ay basic autonomous social institution. Gayun din, ang Estado raw shall protect, equally protect the life of the mother and the life of the unborn from the conception. Hindi ka namimili. Parehong protection sa kanilang dalawa. At take note, from the time of conception. At ang natural and primary right and duty of the parents, so natural, primary, oh, right and duty of parents in the rearing of the youth for civic efficiency and development of moral character. Alam mo, ito hindi po ito basta nakalagay lang sa konstitusyon, no? Ito ay kailangan sundin. Kailangan po talaga itong ipamuhay, ano ho? And shall receive the support of government. So ang pamilya po, alalahanin natin, muli nating bigyan ng pansin, hindi creation ng Estado. Hindi po ang batas ng tao ang lumikha at nag-establish ng pamilya, galing po ito sa Panginoon.
0: Amen.
1: Kaya ang disenyo, ang plan,

0: Ano ang layunin ay sa lumikha. Ito po ay kinikilala lamang at pinoproteksyonan at dapat proteksyonan ng Estado. Ngayon, ang pagpapalaki po naman sa mga bata, napansin natin doon sa binasa natin, Attorney, no? Yung pagpapalaki sa bata, paghubog sa mga anak, yan po ay natural. Oh, natural. Ano po, talagang God-given yan. And primary right and duty of parents, hindi ng Estado.
1: Tama.
0: Oo, paulit-ulit po kami riyan dahil napakahalaga niyan. At meron pong mga attempt, merong mga sumusubok na pahinain ang role ng parents, ano, over their children, ano, kaya tayo po ay mag-iingat riyan. So kasama dito ang tatay at napakahalaga niyan. Kung ang gobyerno ay ating support system, eh hindi po siya ang replacement ng parents. 'Di ba? In fact, meron tayong pagkakasunod-sunod eh sa family code ng mag-exercise ng parental authority. So pagkatapos ng parents, maaaring yung grandparents. Wala sa
1: Yes.
0: listahan ang estado. Hindi sila kasama. Kaya kung primary ang parents, aba, eh hindi rin pwedeng maging absent ang tatay. The same way, ah. Hindi rin pwedeng absent ang nanay, ano? Kaya joint ano yan, parental authority yan, ano? So, tingnan naman natin ang isa pang artikulo dito sa ating Constitution, Article 15, Section 1. Favorite natin ito, Attorney, di ba? The state recognizes the Filipino family as the foundation of the nation. Oh, so, ang pundasyon po, ano, ng ating bansa ay ang pamilyang Pilipino, ang pamilya natin. Kaya kailangan yun ang palakasin, patatagin, talaga pong establish natin, proteksyonan, para po naman yung bansa natin tumatag din. Ano ho, at hindi humina, ano ho, dahil ang pundasyon, pamilya. Kaya, it shall strengthen its solidarity and actively promote its total development. Yan ang role ng Estado. Kung ang pamilya ang pundasyon ng bansa, mahalaga po, alalahanin natin, no? Pag sa yung pamilya, nanay at tatay yan. Yung asawang babae at asawang lalaki, ano, sa pamilya, mahalaga po ang tatay sa nation building.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Tama.
0: Talagang malakas ang yes ng ating party. Tama naman po dahil aba, hindi po naman kompleto ang pamilya kung wala ang tatay. Ang mabuting ama ay tumutulong pong bumuo ng matatag na pamilya. Ang matatag na pamilya ay tumutulong naman bumuo ng matatag na bayan. Kaya po, ang isa pang bigyan natin ng pansin, Attorney, at pasadahan natin ito, ano, ano ba ang mga sinasabi naman ng Family Code patungkol sa parental authority?
1: Well, napakadami pero pipiliin natin yung ilang mahahalaga, ano?
0: Yes.
1: Ang sinabi kasi sa ating Family Code, lalo na sa Article 210 ay patungkol sa parental authority. No, sinabi parental authority and responsibility may not be renounced or transferred except in cases authorized by law. No, ang ibig sabihin na to, hindi mo pwede palang takasan ang
0: Yes.
1: pagiging ama. Ang tungkulin mo na pagiging ama at napakahalaga na to, no? Kasi minsan
0: Yes.
1: iniisip na mag-aanak tapos hindi ka naman magiging tatay. Diba? And kadalasan sabi niya, ang mga bata na nagiging sanhi ng sakit ng ulo ng lipunan ay nagsisimula talaga kadalasan sa kawalan ng tatay, no? At ang pagiging tatay ay hindi siya optional, no? Pwede kang maging isang tatay ng biological father, pero ang pagiging ama, 'di ba? Ay talagang ito ay hindi mo pinipili lamang, pero ito'y minamandato ng batas, no? Kaya ang parental authority ay hindi lang siya karapatan. Na
0: Yes.
1: ako ay tatay, ako ang may karapatan dito. Pero ito pala ay pananagutan, no? Mismo ang ating society nire-recognize ang kahalagahan na merong isang ama na nangangalaga sa mga anak, no? Ngayon, meron din sa Article 211, ano, sa Family Code, ito naman yung joint parental authority at syempre yung role din ng father pinapakita dito. Ang sinabi, no, the father and the mother shall jointly exercise parental authority over the persons of their common children. Ibig sabihin, ang tatay at ng nanay, pareho silang merong joint na authority sa pagpapalaki ng anak. Hindi lang si nanay, ha?
0: Yes.
1: Kadalasan kasi hayaan na ni tatay, eh, pala si nanay. Basta nagbigay tayo ng provision, ay maling-mali po yan. No? At in fact, ang sinabi doon, pagpapatuloy ng provision Article 211, that in case of disagreement, naku, madalas
0: Ayan.
1: yata yan, ano? May mga ganyan talaga na kung hindi nagkakaintindihan, no, sino ba ang masusunod? Ito ha, in case of disagreement, the father's decision shall prevail. Wow. Unless there is a judicial order to the contrary. Ibig sabihin, kung sakaling hindi malaman, magkaiba talaga ang desisyon ni nanay at ni tatay, ang sabi ng batas mismo natin, ang desisyon ng tatay ang siyang dapat masunod. Maliban na lamang kung merong pinag-uutos ang korte, no, na hindi dapat yun ang masunod. Ibig sabihin, nagkaroon ng hearing at nakita ng korte na sandali, parang hindi talaga makakabuti at ito'y makakasama mismo sa mga bata. Ano?
0: Oo.
1: Pero children shall always observe respect and reverence towards their parents and
0: Yes.
1: are obliged to obey them as long as the children are under parental authority. Na,
0: Tama,
1: parang ito na
0: tama.
1: tinuturo ng banal na kasulatan, no? Tayo sumunod sa ating mga magulang, lalo na kung sila tayo ay nasa ilalim pa ng kanilang puder, no?
0: Yes.
1: Yung parental authority. So, ang joint authority ay sa ama at ina, no? Hindi lang si ina, no? At hindi sinasabi ng batas na walang boses ang nanay. Hindi ho yun ang sinasabi, no? Pero kapag meron pong disagreement, ang tie-breaking role ay ang ama.
0: Yes.
1: Diba? Ang
0: Yes.
1: ama po, at ang ganda ng itong batas na to ay ayon na rin sa kaugalian ng Pilipino. Kaya hindi rin pala pwede si tatay hindi nagdidesisyon.
0: Oo. Hindi, tsaka attorney kasi talagang, di ba, let's face it, may pinanggalingan din naman kasing pag-aaral, ano, kung bakit yan
1: Tama.
0: ay ang nailagay sa ating family code, ano, kasi ang mga kababaihan, syempre, may mga pagkakataon, syempre, lalo na kung mga serious yung mga sitwasyon na kinakaharap, tendency talaga emotional. At pag
1: Tama.
0: masyadong emotional, ang tendency, hindi ka makapag-isip. Meron tong, ano ha, may basis to sa psychology, ha. Pag ang sinasabi niya, amigdala mo raw ay talagang heightened, ano? Puro emotion yan. Hindi makakapag-isip ng mabuti. Ang prefrontal cortex mo, yung rational, di ba, kung saan nag-iisip ng rational na logical, natatabunan siya. Kaya, ang ganda rin ang disenyo talaga ni Lord eh, hindi ba? Kaya, sa mga ganong pagkakataon, kaya binibigyan ng pagpapahalaga ang desisyon ng tatay. Kasi nga, hindi natin sinasabi wala emosyon yung tatay, pero 'di ba, mas heightened kasi ang emosyon ng nanay eh, 'di ba? Being a woman, ganun talaga, no? Kaya mas mainam na pagka mayroong mga very serious situation ay at nangangailangan agad ng kagyat na desisyon, it's the father's decision that shall prevail. At 'yan ang nakalagay nga sa batas natin.
1: Napakaganda nung paliwanag mo, attorney, no? Buti ikaw na rin ang nagsabi at hindi sa akin galing na kasi baka sabihin ng mga tayo. Pero totoo po yan, ano? There's a biological and scientific basis. Hindi lamang dahil ito ay simpleng kaugalian lamang. Ngayon,
0: Yes.
1: tingnan naman natin yung Article 220, no? Ito yung duties ng mga magulang. Ano ba ang duties ng mga magulang? Kasama na rin ang tungkulin ng isang tatay ayon sa batas, no?
0: Yes,
1: Sinabi
0: yes.
1: dito, una is to keep them in their company to support, educate, and instruct them by right precept and good example, and to
0: Oh,
1: provide for their upbringing in keeping with their means, no? Pangalawa, no, to give them love and affection, yan, no? Advice and counsel, companionship and understanding. Number three, to provide them with moral and spiritual guidance.
0: Oh, nasa batas yan, ha?
1: Oh, nasa batas to, no?
0: Sa batas
1: Moral and
0: yan.
1: spiritual guidance, inculcate in them honesty,
0: Yes.
1: integrity, self-discipline, self-reliance, industry and thrift. Stimulate their interest in civic affairs. Nako. And inspire in them compliance with duties of citizenship. That's number four, to enhance, protect, preserve, and maintain their physical and mental health at all times. Ang ganda, no?
0: Di ba?
1: And number five, to furnish them with good and wholesome education materials, supervise their activities, recreation, and association with others.
0: Oh,
1: Protect them
0: ayan.
1: from bad company and
0: Yes, role
1: prevent
0: natin
1: them,
0: yan.
1: oo, you know, and prevent them from acquiring habits detrimental to their health, studies, and morals. Okay. Number
0: Malinaw
1: six
0: yan.
1: is to represent them in all matters affecting their interest. And number seven, to demand from them respect and obedience. Ba, no? To demand, no? Sinabi, no? And number eight, to impose discipline on them as may be required under the circumstances. Ah, disiplina, no? And number nine, to perform such other duties imposed by law upon parents and guardians, no? So ito pala yun, ito ang pinakamalakas na description ng batas patungkol sa pagiging isang magulang, di ba? Ang ganda, no, ng ating batas, no? At ito ay ina-apply mismo sa mga tatay dahil ini-expect ng batas na ang mga tatay ay kinakailangan maging tayong mga tatay ay dapat present,
0: Yan.
1: supportive, loving, morally guiding, spiritually guiding, protective, disciplined, and of course, a good examples. Kaya ang ama ay hindi lang pala siya talagang provider financially, no?
0: Yes, yes.
1: Pero siya isang teacher, protector, guide, and actually, tayo ang parang pastor ng ating mga pamilya.
0: Tama. At napakaganda binigyan daan natin yung enumeration na yan. Imagine, nasa batas pala yan, hindi ba?
1: Oo.
0: Yung mga pag-exercise ng parental authority na yan at in-enumerate pang isa-isa kung ano ibig sabihin noon. Ngayon, eto ngayon, attorney, no, at nais natin ipagbigay alam sa ating mga kaagapay na meron po kasing panukalang batas sa mababang kapulungan, ang House Bill 7018. Basahin lang natin yung title, no, kasi pag binasa mo yung title, eh parang tila ang ganda niya, no. An act ensuring the fundamental equality of men and women under the laws on marriage and family relation. Actually, pag tiningnan mo ang family code as it is now, no, noong yan ay na-ratify, ano, noong 1987 at nag-epektibo na yan mula noon, talagang ipinantay na ang karapatan, ano, ng husband and wife, ng mother and father. Kaya nga may joint parental authority, may joint administration of property, even in, ano, ha, in household administration, jointly na rin yan. Ano? Kaya hindi mo na sasabing, ah, ano lang, ito gawain pam, ano yan, pambahay sa mga kababaihan lang yan, sa nanay lang yan. Hindi na po gano'n kasi jointly na. No? So, pantay na. No? Ano kaya ito, attorney, na nais pang ipanukala, ano, at nais pa specifically amending ang Articles 40, 96, 124, 211, 225 nitong Family Code. So, parang pag tiningnan natin, uy, maganda yung title, ha. Papantay ang katayuan ng men and women, ano, sa pamilya, no, sa marriage, no. Dapat daw po ay may pagkakapantay-pantay sa hindi lang sa kasal kundi sa marriage relation. Pero tingnan po natin, ano, kasi ang napansin natin, attorney, tinatanggal na yung provision binigyan din mo kanina. Yung father's or husband's decision will prevail in cases of disagreement. Yun ang gusto nilang tanggalin. Yun ang proposed change, ano, ditong House Bill 718 dito sa Article 211 na binigyan mo ng pansin kanina. So lalabas na ganito na, no? The father and mother shall jointly exercise parental authority over the persons of their common children. Etong amendment nila na pinopropose. In case of disagreement, parents shall make earnest efforts to settle their differences, taking into consideration the best interests of the child, provided that they should or should they fail to enter into a compromise, either parent shall have recourse to the court for proper remedy. So, tingnan natin, ano, para, uy, maganda naman yun, ha, di ba? Parang there's nothing wrong naman doon. Pero titingnan po natin ang implikasyon noon, ano ho. Children shall always observe, respect, and reverence towards their parents and are obliged to obey them as long as the children are under parental authority. Binasa mo yan kanina, attorney. So ngayon, nais ngang tanggalin ang father's decision shall prevail. So, mapansin natin na oh, may earnest efforts naman to settle na dinagdag. May best interest of the child namang nakalagay doon. At pupunta pa rin sa court kung hindi magkasundo yung mag-asawa. Parang ang patas, no? Parang patas naman siya, no? Pero ang concern natin, pinahina ba natin ang role ng father in the family? Pinahina rin ba natin yung kanyang decision-making and leadership role sa family? Hindi kaya magkaroon at hikayatin natin ang mas maraming family disagreements na dalhin pa sa court para ang korte ang mag-ayos dahil dito, hindi ba? So meron din ano, na panukalang batas sa Senado at maging sa House of Representatives. So, noong 18th Congress, may Senate Bill 1287. Itong nakaraang 28th sa Congress, meron Senate Bill 28. So, mas gusto ng paigtingin yung parang pagtatanggal ng male preference, pagbubura, no? ng preference ng male, ng mga kalalakihan, or father preference provision in the family code. Ang magiging direksyon ng mga panukalang batas na ito ay itanggalin na ang karapatan ng tatay, ng husband, ano, doon sa pagde-decide, ano, para sa kanyang pamilya. So can we promote equality, attorney, without erasing, no? Okay, may equality, may equal naman ngayon ang footing, no, ng husband and wife, father and mother sa pamilya. Pero parang tila dito sa panukalang batas na ito, i-erase, tatanggalin ang distinct leadership and accountability of fathers. Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa issue ng role ng father in the family?
1: Yan. At mahirap yan, ano? Kasi hindi lang natin sinasalungat yung batas o nakaugalian, pero mismo ang salita ng Diyos, ano?
0: Yes.
1: Kasi sinabi ng sa ng banal na kasulatan sa Matthew chapter 6 verse 8, no, nung nagturo ang Panginoon ng panalangin, no, yung our Lord's Prayer, ay pinakilala, nagpakilala ang ating Diyos bilang Ama.
0: Yes.
1: Sinabi noon, pray like this, no? Our Father in heaven, hallowed be thy name. So ibig sabihin, napakahalaga na makita natin na ang Diyos mismo ay nagpapakita na kanyang role ay parang role ng isang tatay. Ibig sabihin, meron talagang
0: Yes.
1: role ang tatay.
0: Yes.
1: The Bible gives actual importance to fatherhood, no? Na ang ating Diyos mismo ay nagpakilala na bilang Ama. No, so ang mga ama natin dito sa lupa, tayong mga earthly fathers, ay kinakailangan pala mag-reflect ng care, ng pag-provide, protection, discipline, and compassion, at syempre yung pagiging tapat sa ating panawagan. Ano?
0: Yes.
1: And sinabi rin ng Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7 ang patungkol naman sa obligasyon at panawagan ng mga tatay na magturo sa kanilang mga anak, no? Sa ating mga anak. Sinabi rito, and these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall ask, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, when you lie down, and when you rise. So ang fathers pala must not be silent in the moral and spiritual formation ng mga bata. Hindi pala
0: Ayan.
1: natin dapat pinauubaya sa mga nanay dahil ang ating mga tahanan ang kauna-unahang mga classroom at tayo
0: Tama.
1: po ang teachers. No? Ang parents po, lalo na po ang mga tatay, ay teacher din, guro.
0: Yes.
1: No? Ang tagapagturo po at wag ho nating ibinibigay sa mga institution ang pagtuturo sa ating mga anak. Ano po? Gayon din po, kinakailangan din ang tatay ang nagdidisiplina without actually provoking yung pag-ing ginagalit
0: Ayan.
1: mo lang. No? Hindi objective natin na galitin ang ating mga anak o inisin. Sabi ng Ephesians chapter 6 verse 4, fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Ang
0: Yes.
1: sinasabi na yes, ang fatherly leadership kasama ang disiplina. Pero hindi pwede yung abusive. No? Hindi pwede yung
0: Agree.
1: dinidisiplina mo to the point na nagre-rebelde na sa iyo dahil unreasonable lang yung mga terms at
0: Yes.
1: ikaw ay abusado kasi ibig sabihin hindi mo ginagawa yung iyong sinasabi. Pero dapat pala tayong mga ama, we should continue to lead with firmness and with much love, no, sa
0: Yes.
1: ating mga asawa, katulad ng ating Diyos sa kanya pong iglesia, sa kanyang katawan, at kayon din sa ating pong mga anak. And sinabi rin po ng banal na kasulatan that fathers must not discourage their children. Yung Colossians chapter 3 verse 21.
0: Yan,
1: Fathers,
0: ganda yan.
1: do not provoke your children lest they become discouraged.
0: Yes.
1: Ha? Sinabi,
0: Yes.
1: do not provoke your children, mga fathers, because baka sila ma-discourage. Ano ba yung ibig sabihin ng discourage? Yung nawalan ng courage. No, nawala yung lakas ng loob, pinanghinaan ng loob dahil sa labis ng pangingriticize, pang-aaway, pag minsan
0: Pagkasalita na hindi maganda,
1: hindi
0: attorney.
1: maganda, no, pagmamaliit, no.
0: Oo, may
1: And
0: epekto talaga siya.
1: meron talaga at sinabi ng banal na kasalita, no, kaya dapat pala maingat tayo mga tatay sa ating salita
0: At mga nanay din.
1: at mga
0: At
1: nanay
0: mga
1: at
0: nanay
1: ng
0: din.
1: mga tatay sa ating mga nanay sa mga asawa. Minsan naririnig din ng ating mga anak. So,
0: Yes.
1: pala maingat tayo. At dahil ang tatay, maaari pala nating masugatan ng malalim o kaya naman mawalan ng lakas ang bata dahil sa atin. No? Dahil biblical
0: Yes.
1: fatherhood requires what? Tenderness, gentleness, wisdom, and self-control. At
0: Yes.
1: sinabi rin na ang tatay ay provider. Yan na, malinaw na sa 1 Timothy chapter 5 verse 8, but if anyone does not provide for his relative, especially for members of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Parang hindi ka
0: Ayan.
1: pala, sinasabi mo Christian ka pero hindi ka naman talaga nagsusumikap para mag-provide sa needs ng iyong pamilya, ay mas masahol pa pala tayo sa parang hindi nakakilala sa Panginoon. Kaya ang attorney, ano ba ang
0: Yan.
1: mga pwede natin makitang takeaway
0: Oo.
1: natin sa napaka-exhaustive talaga na usapan natin
0: Ganda
1: ngayon?
0: nito, ano, attorney, kaya't gusto po nating linawin ang heart of our discussion. Ano, ang pagbibigyan po ng importansya at pagde-defend natin sa role ng fathers in the family, hindi naman po nangangahulugan na dinidiminish, binabawasan na natin ang importansya ng mothers. Hindi naman po ganoon. May kanya-kanya pong disenyo ang Diyos sa pagkalikha sa atin at tayo ay buuin ng Panginoon bilang isang pamilya, may tatay at nanay, kanya-kanyang role, kanya-kanya pong responsibilities and duties and accountability before God. Ang mga nanay meron pong deep and noble and irreplaceable role in the home. Totoo naman po yun. Meron pong tayong napaka-special, unique ano na place ano sa ating pamilya sa paghubog sa ating mga anak. Subalit, ang mga tatay po dapat kilalanin natin na meron ding distinct, special, important at talagang napakabigat din na role na dapat pong i-protect. Kailangan i-strengthen ano ng mga batas natin, hindi po pahinain. At lalong hindi dapat burahin. Kasi ang disenyo ng Diyos ay merong pagkakapantay na eh, no? Sa nanay at tatay, pero may kaibahan sa maaring maiprovide nila sa kanilang mga anak at parehong mahalaga. Kaya po ang role ng tatay at ng nanay, magkaiba man, pero magkatuwang sila eh, no? Sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. So, nais din po natin bigyan ng pansin ano, na ang solution po sa broken families eh hindi po yung lalo pa nating pahinain ano ang position, ang role ng mga tatay. Dapat 'to palakasin natin para ho matulungan natin ang nanay at tatay kung may disagreements ay talagang magkasundo, magkaroon ng pagkilala na sila po ay hindi lamang nagdesisyon na magsama kundi ang Panginoon ang nagtakda na sila ay maging buo bilang isang pamilya. Ang solution po ay to have better fathers. No, natulungan natin yung mga tatay natin na mas lalo pang maging tunay na tatay na magagampanan yung kanyang tungkulin. Fathers who fear God, fathers who love their wives, fathers who are present for their children. Mahalaga po ang presensya. Sabi nga, attorney, no, ano ba yung quality time? Ang quality time is spelled as T-I-M-E. Time pa din. Oo. So, fathers who lead by service, naglilingkod, talagang, alam mo, attorney, laging ganun, no? Susubo na lang ng tatay, bibigay pa sa anak, ano? And praise God, we have experienced that. And let us teach our fathers, ano, the same. Fathers who protect, provide, teach, discipline, and even sacrifice for the family.
1: Kaya nga po, tandaan ho natin, ano, kapag tumayo ang ama sa kanyang tungkulin, ay lumalakas po ang tahanan. Kapag lumakas po ang tahanan, lumalakas din po ang bayan. Kaya nga po, sa bawat ama, nakatulad ko, ano, siyempre, Happy Father's Day din kay
0: Happy
1: Kuya
0: Father's
1: Mans,
0: Day.
1: No?
0: Oh,
1: Kuya
0: yes. Thank
1: Mans.
0: you. And to your dad, of
1: At sa
0: course,
1: akin
0: Bishop
1: pong
0: Booth
1: ama
0: at
1: na si
0: mga
1: Bishop
0: kapatid.
1: Booth, sa mga kapatid ko, ay huwag sa kaya huwag ho tayo dapat mawawala. Huwag ho tayo dapat manahimik. Huwag ho tayong umurong sa mga pagsubok, pero dapat tayo po ay tumindig at tumayo. Hindi ko para maghari o mangabuso, kundi para magmahal, maglingkod, at tayo po ay managot sa ating pong Panginoon para po sa ating mga pamilya. So sa amin hong pagbabalik, wag ho kayong aalis. Babalik po kami ni Attorney Chona para ho sagutin ang inyong pong mga katanungang legal dito lamang sa Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas! GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.

0: Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto!
1: Alright, so tayo po'y nagpapatuloy sa ating pong programang Tabas ng Batas at ngayon ay dadako na po tayo sa ating pong blockbuster segment na Payo de Asunto.
2: Yes.
1: Kung saan susubukan po namin ni Attorney John ang sagutin ang inyong mga katanungang legal.
2: Kaya bigyan daanan natin ang unang katanungan mula sa ating listener.
3: Good morning po. Ano pong dapat gawin sa notary public na nag-notarize ng 3 falsified public documents with my fake signatures? Hindi niya tiniyak kung ako talaga yung signatory dahil sa kanya nabenta ang 3 titled properties ng mother ko. Salamat po.
2: Ayan, attorney. So ito po ay paglilinaw natin sa role ng notary public. Sila po ay naglilingkod bilang official impartial witness. To defer or deter rather fraud para po maiwasan ang fraud, ang panloloko at i-verify po kailangan ang authenticity ng mga legal documents. Sila po ang magkukumpirma sa identity ng mga pumirma at sisiguruhin po nila na yung mga pumirma roon ay nag-sign freely and voluntarily. At i-verify din po ng notary public kung nauunawaan ng mga pumirma doon yung nilalaman ng dokumento. Attorney, mukhang hindi nangyari dito yun. Kasi nga, sabi niya, pinake po ang kanyang signature. Pinake ang aking signature. Hindi niya tiniya kung ako talaga yung signatory. Dahil po doon, nabenta yung 3 title properties. Mukhang hindi po nasunod ang role talaga ng notary public na ito. At dahil po riyan, ay may depekto, attorney, itong mga dokumentong ito at pwede talagang questionin. Dahil nga lumalabas, hindi niya talaga signature, hindi siya humarap sa notary public, hindi niya napatunayan na iyon ay kanyang in-execute, at talagang naunawaan niya ang nilalaman ng dokumentong iyon. May pagkukulang ang notary public na ito kung totoo yung kanyang nailahad sa atin. Kaya maaari pong ipagpawalang bisa dokumento na ito kasi nga po sabi ninyo hindi yan talagang signature ninyo. Hindi nyo talaga naisin na ibenta yung property na yan. Mukhang meron ding criminal liability, attorney, kasi falsification of public documents ito. Hindi ba? Kaya maging maingat pa tayo rito, kinakailangan na kung meron kayong mga ganitong dokumento, lalo ng bilihan, deed of sale, etc., kinakailangan maharap po kayo mismo sa notaryo publiko at kayo ay pipirma sa kanyang harapan, papatunayan yung kayo yon at naunawaan ang nilalaman po ng dokumentong inyong pinipirmahan at isinusumiti sa kanya para po kanyang tatakan ng kanyang seal, magkapatunay na totoo po yung dokumentong yon at kayo talaga ang mga partido na sumasang-ayon doon sa dokumentong iyon, ayon na rin sa inyong pagkakalagda sa nasabing dokumento.
1: Okay.
2: Ayan, so tingnan natin, attorney naman, yung isa pa, mayroon pang katanungan na pinadala sa atin mula sa ating listener.
4: Hello po, mayroon po ba talagang rule na 10 PM lang pwedeng humingi ng tulong sa barangay for noise abatement? Marami po kasing umaabuso nito na palibhasa maaga pa until 10 PM sobrang lakas magpatugtog ng video kay. At pag tumawag ka sa barangay, wala daw silang magagawa dahil wala pang 10 PM. Napaka-frustrating talaga ng bansang to na para bang ikaw ang yung may mali pag naghanap ka ng peace and order. Salamat po.
2: Ayan, attorney. So, common yan.
1: Common, sa mga gustong malaman kung ano ba. So, ang sagot po dun sa inyong katanungan, hindi ho tama ang blanket answer na wala hong magagawa.
2: Oo,
1: kasi hindi pa alas chis ng gabi. Ang mas tama pong rule ay maraming LGU at barangay ordinances na nagbabawal ng video kay o malakas na tugtog after 10 PM. Pero hindi po ibig sabihin na to na legal na ang sobrang lakas.
2: Oo.
1: Bago mag-alas G's, no? Dahil yung 10 PM ay karaniwang cut-off po, no? Na ibig sabihin dapat kahit mahina ay dapat mas silent na po at hindi na ho dapat makakapangbulahaw. Pero sa ating pong civil code, meron pong tinatawag na nuisance, no? Ang Article 6
2: Yes.
1: ito ay sinasabi ang anumang building, anumang lupa na subject sa easement ay by prohibiting nuisance through noise and similar causes, no?
2: Oh,
1: Ito po
2: see.
1: ay sinasabi
2: Yes.
1: katulad ng mga nakakabulahaw, nakaka-istorbo at offensive na mga panggugulo at ingay, no? Sa atin pong paligid. Katulad na rin ng sinabi ng DILG, in-urge ng DILG mismo ang mga LGUs na dapat ang excessive noise at lalo ng mga video kay operations beyond 10 p.m. dapat tigil na. Pero hindi ho ibig sabihin na wala hong pinagbabawal na pwedeng ang sobra at labis-labis na ingay bago mag-alasis. Kaya ang practical po ninyong gawin ay humingi ho siguro kayo ng kopya ng ordinansa mula sa barangay or doon nyo sa inyo pong city, no? At tingnan po ninyo, ano ho bang sinasabi? May provision po bang nagsasabi na hindi sila dapat umaksyon bago mag-alas 10? At least magagamit nyo rin po. At magpa-blatter na rin po kayo, report, no? Kahit po bago mag-alas 10 ng gabi. I-request po ninyo na hindi na hindi agad hulihin, kundi palalahanan man lang yung kapitbahay. And syempre, i-dokumento po ninyo yung disturbance, videohan po. At pag ito po hindi ho inaksyonan ng barangay, pwede nyo po itong itaas sa barangay concerns, barangay bureau, or even sa police desk. Ano po, para kayo po'y matulungan. So may karapatan po kayong humingi ng peace and order kahit pa po bago pa mag-alas 10
2: Yes.
1: ng
2: Yan po ang naging talakayan natin. Pwede po niyo napakinggan ng buo ang ating kasagutan sa mga tanong na ating tinalakay. Pwede niyo pong balikan sa ating Facebook page, ang 702-DJS-FEBC Radio, o sa Tabas ng Batas FEBC.
1: At kung hindi ho namin nasagot ang iyong mga katanungan na naipadala na, ay abangan nyo na lamang po sa susunod na mga Sabado kung saan amin pong susubikaping sagutin po ang mga ito. Sa mga may legal concerns, maaari ho kayong magpadala po ng inyong katanungan sa amin pong Facebook page. Ngayon ay dadako na po tayo sa atin pong prayer time. Ama, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit at nagpapasalamat because you are the good father.
2: Yes,
1: ikaw ang Diyos
2: yes,
1: na ang aming ama sa langit. Lord, kami pong mga tatay dito, Panginoon, sa lupa, ay maaring marami ho kaming shortcomings, Lord. Mga kahinaan, o Diyos, minsan ay napanghihinaan din ang mga tatay. Subalit, Lord, salamat na ikaw ang tunay na ama na hindi nagmamaliw, hindi
2: yes,
1: nagkakamali, at laging naririyan. You are always present. You're always good, Lord, and you love us with an unfailing love. You are
2: yes,
1: always
2: Lord.
1: Potent and strong, Lord. Kaya mong gawin ang lahat ng mga bagay, lalo na, Lord God, ang arugain ng iyong mga anak. So oras na ito, Panginoon, kalingain mo, Lord, yung mga tao na may mga problema, problemang legal, financial, relational, Lord God, at kayo din sa aming bayan, O Diyos. Ikaw din po ang siyang kumalinga sa aming bayan. At Lord, ang pagharian mo, O Diyos, ang amin pong mga puso at isipan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen.
1: Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online via Facebook at YouTube, at sa Channel 185 sa Signal TV sa pamamagitan po ng GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica.
2: At ako naman po si Atty. Chana Cruz Gonzalez, nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parang oras sa ating pilan. Kaya't, lagi po nating tatandaan kung uunawain at susundin,
1: kakampi mo ang batas.
0: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS, info@febc.com. notaries.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: God is able. From disability to possibility.
1: Kumusta po kayong lahat? Welcome po ulit dito sa ating programang God is Able. Maraming salamat po sa inyong pagtutok, sa mga nakikinig sa radio, mga nanonood ngayon sa YouTube channel ng 702GTAS at maging sa Facebook Live. Isa na naman pong makabuluhang episode dito sa God is Able. At kami po mga makakasama nyo, ako si Raquel Tamolando.
2: At ako naman po si Peggy Lotto, ang God is Able, ay member ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Kami po ay maaari ninyong i-message sa smart number 0999-2235675 at ang amin pong globe number 0916-296-6620. At maaari rin po kayong tumawag sa aming landline na 865-433-22 local 401. Magandang umaga, tanghali, gabi Ate Raquel.
1: Kumusta? Mabuti, ikaw.
2: Mabuti.
1: Ikaw, beautiful as always. Sige po, pakilala muna po namin ang ating God is Able kasi syempre po, baka first time yung makapanood or makakinig. Hindi, makarinig. O makinig dito sa ating programa, God is Able. Tayo po ay isang ministry. Isa po tayong organisasyon para sa mga persons affected by disability. Marami po tayong ginagawa, ano? Pero gusto lang po namin i-introduce sa inyo ang tatlo sa major na ginagawa ng God is Able. Unahin ko na po itong family camp. Nakakatuwa po ano kasi more than 240 plus na mga individuals, mga pamilya po ito at mga volunteers na nagsama-sama po noong first week of May sa Batangas para po sa ilang araw din na God is Able camp. At marami po ang na-refresh, marami po ang na-enlighten, naging aware, at higit sa lahat, na-release sa mga pasanin, kabigatan related ano sa disability. So yan po ang ating family camp. Sana po next year maka-join na kayo.
2: At meron pa po, bukod dyan, meron kaming gift of mobility na nangyayari buwan-buwan sapagkat kami po ay pumapartner sa mga Christian churches na bakit nga ba siguro tinatanong na bakit kaya mga Christian churches lang at hindi yung iba dahil po kami ay faith-based organization at kami ay Christian na gusto namin ipamahagi ang pagpapabigay ng mga wheelchairs na gift of mobility po ang tawag namin doon. Wheelchairs, crutches, canes, and walkers po na dinadaan po namin sa mga simbahan sapagkat naniniwala po kami na hindi lang pagbibigay ng physical na pangangailangan. Kung hindi, syempre mahalaga na ang bawat isa po natin ay makakilala at magkaroon ng relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Yun po. At meron pa Ate Raquel, ang isa pang malapit sa iyong puso.
1: Oh, malapit sa, actually yung guest natin, I think graduate din dito. Ito po yung tinatawag nating Building Lives Together. Dalawa po ang mukha nitong Building Lives Together. At una po ay yung mga conferences about any disability, mga yun, awareness, and syempre para mas malalim-lalim yung pagkakaalam natin tungkol sa isang klase ng disability. So pwede po yan, Building Lives Together. Pero meron isa po, yung isang course in partnership with the Asian Theological Seminary. And sabi ni Pastor Paulo Sanchez, graduate din ang guest natin ngayon. Kaya nakakatawa po. Siguro mag-share siya no, ng impact naman sa kanya ng Building Lives Together. Siguro si Peggy ang mag-introduce sa ating guest ngayon kasi mas matagal na kayong magkakilala. Ano?
2: Kasi matagal na siyang nag-volunteer. Siguro parang straight 3 years yating pag-volunteer niya sa God is Able. Actually, si Tina ko ang nag-ano sa kanya, nag-encourage na mag-volunteer siya. Pero in fairness, talaga namang faithful naman talaga itong guest natin ito sa pag-volunteer din. Sabi niya nga sa akin next year, sasama niya lang yung asawa niya.
1: kasi this year, kasama niya anak niya.
2: At saka, alam mo na, andun siya, parang gatekeeper siya nung mga panahon na yun. Nakakatuwa. At yun po, no, para po sa inyong kaalaman, siya po ay isang occupational therapist at meron din po siyang isa rin po siyang owner ng isang clinic banda sa ano sa Quezon City. Siya na po yung bahala na kung ano man po yung masasabi niya about sa kanya pang ibang profesyon at kung bakit iting napili niya ang profesyon at bakit siya nagvo-volunteer sa God Disabled. Ito po ay walang iba kundi si Jocelle. Hi, Jocelle.
3: Hello po. Kamusta po kayo?
1: Ay, mabuti naman. Good to see you again, Jocelle. Jocelle and Queen. Tama ba? Tama ba? Oo. Siguro unahin natin, ano kasi fresh from the camp ka. First time mo ba na maisama yung iyong son?
3: Itong last May, hindi po second time.
1: So ay, second time. Time.
3: Last year po yung first time. So this was second time na niya po.
1: Oh, wow. Okay.
3: Sabi nga po ni Ma'am Peggy noon, nagkausap kami nung camp. Sabi ko, baka next year, whole family na. Kasi I have a daughter. So wala pa siyang 2 years old this year. So yung time nung camp natin. Sabi ko, tingnan natin, baka next year pwede, mas pwede na.
1: Yeah, malaki-laki na siya noon, ano? Siyempre kasama na si daddy nila, no? Totoo ako sa anak mo, no? Kasi talagang tumigil lang siya sa letter O nung gumagawa nung welcome banner para sa mga families. Matapos siya gawin yung letter O ng word welcome, ayaw niya na, di ba? Kakatawa. Ang cute. Anyway, bakit ka nga ba, sabi ni Peggy, 3 straight years na nagbo-volunteer? Why do you keep on coming back kasama?
3: Actually, third time, yung first ko, na-stop siya after nung first. So, yung first ko, I was still single. Way back, 2017 yun. So, it was meaningful talaga. I attended many camps before. So, na-share ko din kay Pastor Paul yun. Pero, and kay Pastor Christina, no? She's my mentor. And sa couples group po namin. So, anyway, yung first time ko pong mag-attend, sabi ko, oy, grabe. As in, heartwarming talaga sobra. So, you can really feel na everyone is relaxed. Tapos, you can really feel, no, the Holy Spirit is moving talaga. Sa mga campers, even sa atin, no, mga volunteers. So, I was deeply touched. So, that time, of course, I was an OT na. I am an OT na. So, I graduated 2013. Tapos, along the way, before 2017, na-question ko na rin yung purpose ko. So, bakit ba OT? Ano yung purpose ko bilang OT or generally sa life, no? What's my life purpose? So, I asked God nga. And ika nga, no? God answered prayer, no? Answers prayer, pero hindi agad-agad. So, it takes time. It took time, no? How many months? And then, yun nga, na-encounter ko tong God is Able Family Camp that year, that 2017. Sabi ko, na-curious ako. Sabi ko, sige, ano meron dito? Siyempre, from the word pa lang, God is Able. Tapos yung logo niyo pa po, siyempre, may wheelchair. So, para sa mga families, di ba, affected with disabilities. So, sila naman ay, yun yung community ko. Kasi yun yung work ko, di ba? So, I help the kids with disabilities, no? To be independent, to improve their skills. Sabi ko, na-curious talaga ako. Curious ako, sige, try ko nga mag-volunteer. So, wala naman akong kasama, kakilala. So, talaga, sige, courage na lang, no? Bahala na si Lord, ganyan. O, sige, attend ako. So, from the camp, grabe, grabe. So, dun talaga sinabi ni God na, oh, that's why you're an OT. Kumbaga, syempre, these kids, di ba, and these families, we know that they are one of the unreached people group. So sabi ko, oh nga no, eh, they are within my reach na eh, di ba? So I'm helping these children, di ba? They are my students, so within my reach na. So why not use it, no, yung profession ko, para dun sa greater purpose, para sa kingdom ni Lord. So that's the first ano ko talaga. And then sabi ko nga, kung hindi lang nag-pandemic, and then I got married. My father kasi got sick, so na-stop siya. As I got married, and then pandemic, tapos nanganak ko ako, ganyan. So bumalik na lang ulit ako second time, last year. So 2025. And then si Jenny, my son, Pwede na yung age niya kasi po, 4 years old. Sige, sama ko nga. So aside from kasi walang magbabantay, at dahil clingy po siya sa akin, sabi ng aking husband, isama mo na lang din yan si Jetty. Kayo na mag-camp kaming dalawa. So sige, sige. So it turned out okay naman. Si Jetty ay at home. Talagang at home, no? Kala mo, kilala niya yung mga kids. Talagang, ano siya, comfortable. And then this year, sige, sama ulit tayo, join ulit. So sinama ko ulit si Jetty. Gustong-gusto niya actually. Sabi niya, oh, camp, kailan tayo mag-camp? Tapos yung mga na-meet yung mga other kids, naalala niya, meron siya isang kalaro. Oh, si ano ba, sasama ulit? Sabi ko, hindi ko sure. Tingnan natin kung nandyan. Ganyan. So, naaalala niya. So, kumbaga parang core memory, di ba? Talagang naging, ano din, impactful sa kanyang experience. So, eto na, yung last May, nag-camp ulit. So, masaya siya. Talagang masaya siya sa camp na itong family camp ni Gladys. So sabi ko nga, yearly looking forward, no? So sabi ko nga, ano eh, ito yung camp na hindi ko imi-miss. Kumbaga parang, talaga you really feel, no? Yung glimpse of heaven. Yung safe heaven din, no? Everyone is happy. Walang judgmental na mga tao, everyone, you know, you will understand each other, you feel understood, being understood, so pare-pareho tayo bilang magulang, ganyan, or yung mga parents, di ba, pare-pareho tayo, may mga anak na may disabilities, so, di ba, yung vulnerabilities, di ba, you just have to let it out. So everyone will understand you and you will feel welcome. And you will be amazed, syempre, sa work ni God, work ni Holy Spirit.
1: Galing, ano, Peggy, na nakatulong pala sa kanya yung family camp para mag-stay siya as an occupational therapist. Mas nakita mo yung purpose mo. At ngayon ba, iba na bang depth ang dating sa'yo ng pagiging OT? Now na mas na-expose ka sa family camp at syempre meron ka ng therapy center.
3: Yes. Si therapy center si Happy Twinklers. Happy Twinklers.
1: Happy Twinklers.
3: Actually, 2 years na po. Itong May. So, second year anniversary po namin. So, since then, nung na-realize ko or pina-realize ni God sa akin, sabi ko parang in the future, way back 2017, no? Sabi ko in the future, parang gusto ko din magkaroon ng own center. And then, syempre, kahit na let's say consultant po kami sa ibang center, syempre yung galaw namin or yung mga gusto namin gawin, hindi naman agad-agad pwede, di ba? So we have to ask permission, ganyan, to propose, etc. So sabi ko, next time na lang at the right timing ni Lord. No? So next time kapag kunyari pwede,

or in vision sa kids mo, di ba? So, hindi naman pwedeng puro aral, academics, or mag-excel, or mag-improve na ng mga weaknesses. So, at the same time, sabi ko rin, hanapan din natin yung strengths. Kasi yun yung pwedeng magamit, di ba? God can use the strength as well para mas makita din ng mga ibang tao yung power ni God na, di ba? So, for example, magaling siya sa music, sa art, di ba? Despite of having the disabilities, dun din makikita ng mga or marirealize ng other people na kahit na may autism siya, oh, di ba? Ang galing niya mag-arts, ang galing niya mag-play ng any music instruments, ang galing niya kumanta, etc. So, what I mean to say, each one of us may strength din. So, paminsan kasi parang naisip na lang natin or most of the parents, teacher, ganito, ganyan siya, ito yung difficulties niya, ganon. So, parang ako naman, let's have positive outlook din. Saan po ba siya magaling? Hanapan din natin siya ng ano niya, positive traits or strength niya na ano yung mga kaya niyang gawin. And with that, syempre 2 years ago, nagkaroon ng opportunity. So sabi ko sa husband ko, parang ano, this is the right ano na timing, ganyan. And then isa sa mga parang gusto ko mangyari sa center is to reach out to these children niya. Pero hindi naman po right away na meron na kaming program for let's say spirituality ng mga kids, no, to teach them about Bible stories or about God. So hindi muna. So sabi ko, wag muna, teka lang. So sabi ko, hey Lord, antayin ko pa ulit yung timing mo. So sabi ko, sige, kikilalanin ko muna yung community, yung mga parents, tapos tingnan natin, no. Sabi ko kay Lord, ihanda rin ako, no, kung kailan yung tamang timing sa pag-introduce ng any program about you or getting to know about God, no, for these children. So yun nga po, recently itong summer, sabi ko parang right timing na. Tapos may mga other OTs din ako, so yung mga previous students ko pinass on ko na sa kanila. Sabi ko, sige, Monday available ako. So I introduced nga 20 Stars for Jesus. So it's like Sunday school. So yun yung group, parang group name. So Twinkling Stars, kasi Happy Twinklers yung name. So Twinkling Stars for Jesus. So wala naman po itong kapilitan. May group chat po kami. So I messaged the parents, no, introduced to this program. So any, may other summer classes din kami. And then inintroduce ko din itong Twinkling Stars. Sabi ko, sige, kung sino lang naman willing. Hindi naman tayo for the quantity. So kung sino willing, kung sino gusto mong parent na i-join yung kids nila, it's up to them. And then I just pray to God. Hindi naman ako for the quantity. So I have 2 classes, 3 to 4, tsaka 4 to 5. So ayoko din na sobrang dami sa isang class. So most of the time, nasa 4 students kami each class. Then sabi ko kay Lord, hindi ko kaya mag-isa. Sabi ko, paano ba? Ganyan. So I asked our couples group. So sabi ko, kung sino lang willing, no, na mag-help out. For example, kung siya sa arts, sa craft, mga ganun, or to be assistant lang. Sabi ko, nag-message ako doon sa couples group namin. Ito yung schedule. Tapos, kung sino lang may gusto. And then, thank God, si RV, yung na-invite rin siya sa camp, sa si RV. Sabi niya siya, sabi niya po, available siya, ganyan, nung time na Monday, tapos 3 to 4 or 4 to 5. Buka, sige, you join, tapos I'll, kumbaga parang ano na rin sa kanya, awareness ba? Parang gusto ko din yung maging assistants or kung sino available na another adult. Kumbaga parang magkaroon ka na rin ng awareness, disability awareness na rin for her, na these children, no, kahit na may disabilities nga, na ano pa rin sila, don't look at them as different. Kumbaga parang ganun, huwag mong ililabel na may autism ka, ganyan. So parang, di ba, you don't need to, di ba? You also have to welcome them. So yun din yung isa kong parang naisip na goal doon sa mga pwedeng mag-help out for me. Lalo na syempre si RP hindi naman sa field ng OT or speech. So sa ibang side siya. So ano na rin yun, no, for her kakaibang experience and awareness. So thankfully, yan nga, naka ilang weeks na rin kami. Siguro buong April to May,
every

0: every Monday meron kami no. So may mga nag-a-attend na nagte-therapy na. So nagjo-join sila dito kay Twinkling Stars for Jesus. So simple lang naman. So ayoko din ng sobrang complicated na parang Bible study. So just simple as God loves you or Jesus loves you. God made us wonderfully and fearfully. We have all talents, mga ganon. So I started out with the traits ni God, tapos may mga simple Bible stories and craft. So nakakatuwa kasi they keep coming, no? Tapos may isang parent sabi, teacher, tuloy pa ba natin? Ay, magpapasokan na po kasi, di ba? So most of them, June 8 yung pasokan. Sabi ko, sige, parang nakaka-touch, no? Parang may parent na gusto kahit na may pasok na. So I didn't expect, di ba? I'm thinking nga, i-change ng weekend, ganyan, Saturday, para at least pwede pa sila mag-join, di ba? Kasi may pasok ng weekdays. Pero yun nga, sabi ko, titingnan ko din, mami, kung okay ba yung Monday, tutuloy ba natin or i-change pa nga ng Saturday na schedule. So sabi ko, okay lang yung schedule na Monday. So, or para sa kanila, kahit anong schedule nila, basta parang nakita nila na kailangan ng anak ko, parang ganun, tuwang-tuwa or happy yung anak ko kapag nag-a-attend nga nung class namin, yung Twinkling Stars for Jesus. So, it's ano, no? Hindi naman expected na they see the difference or they can see sa anak nila yung impact nung class. And of course, syempre si God yung nag-move sa life ng mga kids na to.
1: Giselle, mayroon akong, Giselle, mayroon akong tanong. Kasi kanina sabi mo, yung hindi sila nalilabel. Okay, so as a therapist and as person with disability and they are diagnosed, so how do you get away from labeling them? Kasi di ba, parang okay, so he has autism. So how do you really, kumbaga parang pwede namang hindi i-label? So how do you make that awareness?
0: Okay, so usually, sinasabi ko rin naman, for example, syempre, diagnosed naman sila, no? So, wala naman masama doon. So, we have to accept it. So, as parents din, it's a process, so it takes time. Pero at the end of the day, syempre, you have to accept. And na-diagnose din naman, so syempre, objectively, medically, diagnosed siya. So, hindi naman mali na sabi mo, ah, or this boy may autism. Pero yun nga, shift ko siya in a positive outlook. O kahit na let's say, oh, yung batang ko, kahit na may autism yan, pero nako, ang galing niya sa muse. Yung parang gano'n. So, hindi ka dapat mag-dwell lang doon sa diagnosis. Kumbaga parang, let's practice to look further doon sa kid or to get to know the kid more, di ba? Na hindi lang nagtatapos yung identity niya doon sa diagnosis. Na parang hindi yun yung identity ng bata na ako may autism yun na yung identity ko. So beyond that, syempre there's more. So yun yung continuity ng pag-explain ko or how I how do you explain it? How I let them know na kahit na may autism yan, 'di ba? May mga kakayahan din siyang gawin, magaling siya sa ganito, ganyan. So, syempre, pag ikaw yung parent ng bata, parang, nakakataba din ng puso, no? Na marinig na, oo, may autism nga, pero at least si teacher or itong mga persons na to, nakikita nila yung anak ko na who he is, not the disability or the diagnosis.
1: Bagay yung ganyan, Giselle, lalo na sa parents, ano, na katulad ko. Yung, kasi yung hope eh, na naibibigay galing mismo sa inyo ng mga specialists, mga professionals tungkol dyan. As an OT, as an occupational therapist, ano ba ang pinaka-joy na naibibigay sa iyo nito?
0: Ako, before, syempre, kailangan, kumbaga na-pressure ako na, ay, nako, kailangan ma-improve ko tong, ma-improve ko yung skills na itong mga students ko, ganyan. So, parang, pre-pressure ko yung sarili ko na, nako, ano kaya mga pwede kong gawin, ganyan. Although, kasi syempre, work, di ba? Tapos, hindi naman biro po yung therapy fee. Syempre, it's expensive, lalo na ngayon, compared before, cheaper. Pero, yun nga, syempre, ayoko din naman na, out of, syempre, pinaghirapan ng parents itong binabayad nila. So, I really have to do my best and makita yung result, di ba? So,

0: explain na parang, ah, ma'am, kailangan din nila ng ganito. How do you, ano, kumbaga parang maipakita na, na may pagbabago, pero at the same time na dapat parang nadadaan din siya sa malumanay na paraan na parang hindi mo pwedeng i-force.
1: Ayun. So, yeah, lalo na kapag early intervention. So, yung mga kids na younger age, let's say 2 to 5. So, primarily, we were telling to the parents na play pa rin. Play. Through play, they learn. So, syempre, baka inis. May mga parents ganun, ha, naglalaro lang yung anak ko sa inyo, nagbabayad ako ng ganito,
0: pero
1: tapos
0: may
1: naglalaro lang, di ba? Meron yan, common yan. So, narinig po namin yung mga ganyan. So we explain na ito pong play activities namin, ano yung target? So kumbaga parang it helps then for them to understand and kami din bilang the OT, no, in our profession, we have to explain to the parents din yung objective. So bakit ba kami naglaro ng ganito? Ano ba yung makukuha ng anak mo pag nilaro namin yung ganyan? So parang mas maintindihan nila. Kasi pag in general lang, siyempre, may isip na, naglalaro lang yung anak ko, pero siyempre, may goals tayo, no? So, ayaw naman natin na ganun yung maging understanding nila na naglalaro lang kami sa OT. So, may goals pa rin. Bakit namin ginagawa yun? So, lahat may dahilan. So, we explain.
0: Parang
1: tapos, ano din po, balance lang. So, for example, school age na. So, doon sa period ng therapy, syempre 1 hour, let's say 50 minutes. Kasi may feedback po kami sa parenting. So kasama po yun sa 1 hour. So let's say doon sa 50 minutes or 55 minutes, balance lang. So may mga play activities, yan. Tapos may mga ano din, mga table lang. So lalo pag school age pa, kailangan niya ma-improve yung handwriting, yung reading comprehension. So we give them din ganun. So hindi naman buong oras na naglalaro or buong oras reading comprehension. So, yun po.
2: Ayun. So, maganda kasi na-enhance din pala. Nakakatulong sa pag-aaral nila. Kasi kung ang concern, challenge sa bata na magsulat, yun pala inaalalayan, ano? Very good. Nakakatuwa naman. Kanina na itanong ko kasi yung joy. Ano pang pinaka-challenging talagang trabaho ng isang occupational therapist?
1: Ang pinaka-challenge is yung tinatawag natin, yung lalo na kapag mga bata. Well, this is common naman. Yung emotional regulation. So, tayo bilang adult, let's say for example, na-overwhelm yung kid. Tapos biglang nag-iiyak, nagagalit. So, syempre tayo, let's say, last kid mo na, 8 kid ka na, so parang stress ka na din bilang OT, tapos yung huling kid mo, ganun pa yung naging behavior, no? Syempre, hindi naman natin control yun. So, syempre, yun yung pinaka-chance, pagod na ako, stress na ako, ito yung last student ko na to, tapos biglang nag-ganun yung ano niya, behavior, no? Nag-tantrums or nagalit, ganyan, frustrated. So yung emotional regulation, usually all of them may difficulties with this skill. So kami, paano ba namin i-regulate yung kid? So ang pinaka-effective way is dapat kami din regulated. Kasi kung hindi kami regulated, alam mo yung parang, sasabog lang, di ba? Hindi mo naman pwedeng sigawan, hindi mo rin naman pwedeng pagalitan, walang mangyayari. So, you have to role model. So, yun din naman sinasabi namin sa parents, no? Lalo pag nasa bahay, most of the time, malamang kasama nila yung bata, yung anak nila. So, kailangan make sure, ano ka, mommy or daddy, bago mo i-approach yung anak mong ganon, I mean, dysregulated na, dapat ikaw huwag kang makisabay. So, yun yung pinaka-challenge, eh. Syempre, nandun na yung emotional, ano mo, aspect, no, mental, ano mo pa. So, ang hirap. So, kailangan well-regulated ka para ma-regulate mo yung kid. Kasi most of them, mga batang may autism or even with ADHD, handling their emotions, very challenging for them. So, tayo din, syempre, as adult, expected for us na we have to know, di ba? And know how to handle our emotions din. Pero syempre, bilang tao, paminsan, di ba? Na, patience natin, di ba? Napupuno din, ganyan. So, May mga times parang sabi ko, sige, magpre-pray muna ako. Naku, Lord, tulungan mo nga po ako dito. Ganyan. Ayoko na mga mag-away kami ng estudyante. No? So, Lord, naku, kayo na

0: po bahala. Ano po yung sasabihin ko sa kid? Paano ko ba siya mapapa tap or ano yung pwedeng way para ma-regulate tong student na to? And hindi siya, ano to, by the book. Iba-iba. Iba-iba sa bawat bata. So it doesn't mean what's effective for you will be effective to another kid. So iba-iba talaga. So very important talaga yung relationship. You have to really get to know each student. Kasi iba-ibang approach siya. So yun po.
1: Yeah, how do you parang regulate yourself? Kaya nakasulat
0: sa mga technique na gym breathing. I-apply mo rin po sa sarili mo. Teka lang, tuturuan ako mag-deep breathing yung bata. Kailangan, ako din, no? Teka, kailangan ko muna mag-pause, no? Kumbaga, huwag nga i-pressure agad. Teka, kailangan ko muna lang few seconds. Hingang malalim, yan. Tapos bago mo siya i-approach. So, yung mga technique or tinuturo namin strategies, kailangan parang kaminsan na-apply din namin sa sarili po namin, eh.
1: Nag-debriefing ba kayo?
0: Kailangan yung parents din sa bahay, lalo sa bahay, di ba? Iba kasi pag bilang magulang, lalo na ngayon, ako na-experience ko na bilang magulang, no? May mga suggestions ako before, nung single pa ako, sabi ko parang ngayon hindi na applicable. So parang na-experience ko na yung pagiging parent. Sabi ko, ay, parang hindi nga applicable yung mga suggestions ko before, ganyan. So hindi siya reality. Parang, ah, okay, mas na-understand ko na yung mga parents, no? Bilang magulang na rin right now.
2: Mm-mm. Totoo, no? Nakaka-relate ka na kasi naging parent
0: Nakaka-relate.
2: ka na. Oh. Pero I think then, pati na, parang sabi nga ni Ate Raquel, how do you regulate your emotion as an adult? Pero ano, does it follow na kung kunyari ikaw ay nandito ka sa estado na parang galit ka, tapos magtuturo ka, nakaka-affect ba yon sa tingin mo dun sa estudyante? Na yung state of mind mo and state of emotion mo.
0: Yes. Ano tawag ito? Na-experience ko yun before. Kasi when my dad suddenly nagkasakit, tapos na bedridden, no? Tapos wala naman po kaming ka-help ng mom ko. My sister nasa abroad working. And married na rin that time. Sabi ko, ang hirap. Parang ano tawag doon, ang bigat nung baggage, di ba? Tapos nag-work ako, parang wala lang. Parang hindi out of joy yung ginagawa ko. Kasi may iniisip ako ng personal problems, ganyan. So, yun nga, parang ang down na down ko. So, parang it really affects. So, kailangan as the OT or yun nga, working with children, no? Yun yung challenge din, no, kapag yung emotions mo bilang adult or bilang the therapist, natetest, no. So, that time talagang ang hirap. So, ano tawag ito? I have to stop. So, nagpaalam ako. So, sabi ko, hindi kaya. Kasi ang dami ko nga pong iniisip. Tapos, kailangan ko nga tulungan din yung mom ko with my dad. So, kaming dalawa lang, etc. So, I stopped working for a year. So, hindi talaga healthy. And it will affect, syempre, yung mga kids na yung sa work ko. So, hindi na siya healthy. Yung to the point na parang na-realize ko, ay, hindi na healthy. I have to stop. Mag-resign muna ako. So, okay din, no? Kailangan din natin ng pause. And we have to realize and to know and acknowledge, no? Na, okay lang, sige, mag-stop ka, magpahinga kasi itong hindi naman healthy, di ba? Kaysa naman mag-cause ka pa ng further, instead na maging help, di ba? Further damage, no? To the kids and syempre to yourself as well. So, I stopped working that time. Na, nantay ko maging, bumalik ulit mentally, emotionally, ready ulit ako to work. Hirap hindi naman talaga masama yun.
1: Ay, oo, hindi talaga. For your sake. For your... Lalo na iba-ibang condition, di ba?
2: Mm-mm.
1: Ang kinakaharap mo. Yan. Oo. 2 years na yung therapy center, Ma'am Giselle, no? And nakakatuwa. Nakarating na kasi kami doon. Talagang happy place siya. Nakakatuwa. Pati mga kids, happy din. Ano pa ang na-envision mo? Why did you... parang start that happy twinklers therapy center. Ano ang na-envision mo sa kanya para sa community?
0: Yun nga. Aside from helping these families, no, na to sa journey nila, no, sa pagkakaroon ng anak ng kahit anong, let's say, diagnosis or disabilities, I want them to realize or to understand na may purpose. That's number one. Every one of us has a purpose. So let's not really dwell sa diagnosis. Kumbaga, you have to look at your child. Kung sino siya, no? Na bata din yan. So, paminsan kasi yung iba, ay, may autism yung anak ko, ganyan-ganyan. Hindi kaya, ay, na, kumbaga, nako-compare. Bilang magulang, paminsan nako-compare din natin yung mga anak natin sa iba, ganyan. So, yun din. Ma-realize nila na we should not compare our own children with the other children. Magkaiba sila. But despite of the differences, may purpose si Lord. That's number one. Secondly, that these children, no, they also need to hear the gospel or to know na, ah, Jesus loves everyone. God created them wonderfully. Ganyan. So they really need to hear the gospel pa din. And syempre, through, hindi lang naman verbal, di ba? So through our actions as well, we have to show them the love, the care, no, the compassion, no, na mapifeel nila na, ah, oo, meron talagang Diyos. There's really one true God na who also loves them, no, despite of the disabilities. And syempre, God can use them for His glory. And yun din yung sana hopefully ma-understand ng mga parents. So ako din bilang magulang, di ba? Bilang parent or may family na. So my family is my first ministry. My children is my first or the most important one, no, that I have to minister to. Di ba? So bilang magulang, I have to minister to my children. So ganun din na syempre, yung community namin po dito eh, most of them, syempre, Catholic. So, malamang, they know naman na may God, ganyan. Pero yung mga batang to kasi, more on bahay lang, ganyan. O pagkatapos po sa therapy center, uwi na sa bahay. O yung iba po, let's say, sa school, bahay. Alam mo, parang wala silang outside na experience. Siguro may mga fear din yung parents. Ay, hindi ko na lang ilalabas yung anak ko, ganyan. Na mahirap i-handle sa labas or hanggat hindi pa naging improve yung ganitong skill, ang hirap niya ilabas, i-mold, ganun. So parang ayaw nila ipakilala ganyan sa ibang tao o baka ma-judge yung anak ko, ganyan, or may masaktan yung anak. Yung ang daming fear, no, and worry na parang, ah, you have to learn din that these are children of God too. So hindi rin naman sila pababayanin. So, bilang magulang, I understand the pressure, yung worries, yung mga fear na yan, no? Pero at the end of the day, I have to remind myself din, ah, anak din sila ng Panginoon. So, why should I worry, di ba? Let's just let them, di ba? And let God, of course. God will do the, ano, the works. Yan, yun po.
1: Yun, si Jedi, napaka-smart yung anak mo, no? Nagtanong na ba siya na, Mommy, why are they like that? Yung mga children with special needs.
0: Actually, na-expose si Jedi as early as 2 years old. So, nung bumalik na po ako sa work, way back like 2023, 2024 po kami nag-put up ng center. So, 2023, nag-work ako. Tapos yun nga po, wala po ulit magbabantay. So, sabi ko, doon sa owner or doon sa admin, pwede ko po ba isama si Jedi? Basta dyan lang siya maglalaro, tapos pwede niya kalaro yung student ko that time. So, happy naman siya basta may mga toys. And then, wala naman siyang question. Basta pag sinabi ko, oh, you want to play with him, ganyan. So, kapag gusto niya, oh, sige, pag ayaw niya, okay lang, hindi ko naman po pipilitin. Tapos, yun, nandito na kami sa center. So, around, ano na siya po nun? 3 plus. Meron siya mga nakakalaro. Tapos kapag kailangan na umuwi ng kid, sabi, Mommy, I don't want him to go home pa. Ganyan, gusto pa yung kalaro itong kid. Yung itong kid, syempre, may autism, tapos hindi ganun ka-verbal. So, hindi naman ganun ka nagsasalita or hindi naman din siya kinakausap. Ganun. Pero alam mo, may connection sila na parang gustong-gusto niya kalaro tong kid na to. Yung simple basta may slide tsaka car, mga ganyan. So, happy sila together, ganyan. So, kumbaga, itong kid naman na to, wala rin namang kalaro. So, parang, wow, nakikipaglaro ka kay Jedi, di ba? So, kumbaga, opportunity na rin itong place na to build friendship, no? Na, playmates kayo, pwede kayo maging friends, ganyan. So, may mga ganun lang. And then si Jedi, wala pa naman po siyang tanong na parang, bakit hindi siya nakakapagsalita? Siguro hindi niya ma-question, hindi niya ma-express, pero may mga times po sinasabi ko sa kanya, for example, inutusan ko tong kid na gawin ganito, mag-clean up. Syempre, si Jedi, pabibo, may mga ganun siyang ano, eksena. Oh, let him, do it. Kasi alam ko naman marunong ka. Eh, si student yung pinagagawa ko. Let him do it para ma-learn din niya. Tapos doon ko ina-explain bakit. Na kasi ganito, ganyan. So, unti-unti, syempre, naging aware siya, no? Sa mga iba't ibang students or children dito sa center. Pero directly po na bakit siya ganyan-ganyan, wala pa po siyang tanong. Siguro po. Physically, actually sa God is Able last year, mas may mga physical na disabilities, let's say, naka-prosthetic leg, mga naka-wheelchair. Yung mga ganun, mas may tanong po siya. Pero kasi yung mga children na, let's say, di ba, may ADHD or autism, physically naman po kasi hindi obvious or hindi naman nakikita externally. So, mas wala siyang question. Pero kapag kunyari, physically, may other symptoms ganyan, mas may tanong siya.
2: Totoo naman, oo. I remember tuloy ng yan yung mga tanong na yan. Kasi namakwento ka lang na mayroon ako mga students ng grupo ng Downs tsaka grupo ng autism. Alam mo, lumapit sa akin yung Downs. Alam mo kung sinabi niya, sabi niya, teacher, no, mas maganda kami sa kanila. Kung may ganun kayo, sabi ko, alam mo, nagulat ako. Pero sabi ko, grabe, may mga ganun sila. Tapos, sabi namin, bukas ha, magdadala kayo ng mga equipment ng paring sa carpentry. Alam mo, yung isang down, isang bag ang dala niya. Tapos hirap na hirap siya. Ganun, ginagin sabi ko dun sa teach, bakit hirap na hirap siya sa bag niya? Sabi niya, ewan ko, tingnan natin pag malapit na siya. Alam mo, nung malapit na siya, tinignan namin yung laman ng bag, martilyo, kung ano-ano, lahat ng equipment sa tatay niya sa carpentry. Dala niya. Pero nakakatawa talaga sila.
1: Grabe, diba? Very literal, ano?
2: Oo. At alam mo yung nandun talaga, yung parang yung they will never be an adult. The child in them will always remain in them. Pero alam mo yung physical, di ba, magiging adult sila. Pero masaya kasi to be with them. Actually, alam mo, na masaya yung mapalibutan ka ng mga bata of different disabilities. I don't know, parang, di ba, like for example, sa God is Able, parang di ba yun ang nakikita natin? Na sama-sama sila, pero wala naman nagsasabi na, bakit ganyan yung itsura niyan? Bakit di ba?
1: Balik tayo dun sa pagiging OT mo, no? Kasi, I heard, hindi masyadong marami ang kumukuha ng occupational therapy. Oo. Ang daming pangangailangan ng occupational therapy, di ba? Siguro maganda dahil ngayon lalo na magbubukas ang klase. Baka yung iba naghahanap, nagpipray, nagsisik kung ano magandang kurso. Pwede mo bang ma-encourage yung mga kabataan natin para kumuha ng occupational therapy? Anong klaseng personality, anong klaseng preparation para yun ang kunin at the need ng mga OT sa Pilipinas?
0: First, kailangan, yung patients kasi nade-develop pa yan. So, siguro kailangan, you have to love na working with children. Dati nga kasi parang laro ko before nung bata pa ako, yung pretend-pretend. Sabi, kwento lang din ng mom ko. And sabi nga, ay, ikaw, mahilig ka mag-teacher-teacheran. So, yung mga laro ko, ako, parang ako yung teacher, ganyan, no? So, siguro at the young age, parang nanano na sa akin na, maging teacher ata to, ganyan. So number one is you have to love working with children. And then number two, syempre, kailangan you also have to know how to interact with mga iba-ibang tao, no? So hindi lang naman bata yung I'm working with. Of course, I'm working with the parents, di ba? Kailangan yung communication ba? Kailangan din marunong. And actually, ano naman eh, na-improve naman siya. So hindi ka naman dapat matakot, no? And next is, yun nga, you have to look at the need then ng community. Kasi ako that time, before ako mag-OT, sabi ko sa sarili ko, gusto kong aralin yung kakaiba. Yung, kumbaga parang gusto kong maiba ako. Oh, hindi siya common. Yun yung something na hindi common. Yun yung sa mindset ko. So yung mga nursing, ganyan. Yun yung panahon na uso sa batch ko. Ang dami ko mukha lang nursing, mga ganyan. Kasi nga, abroad. So ganyan, yung mga marami na kayo dyan, makikisiksik pa ako, ganun. Or mga accountancy, mga business, mga ganyan. Sabi ko, so kakaiba. Ano ba yung pwede? So, syempre, at the same time, you have to know your strength. So kung hindi mo naman talaga strength yung science or mag-memorize, kasi sa course namin talaga may mga mini-memorize po. So and it's a medical field, no? Pwede siyang pre-med. So pwede,
2: yeah,
0: ito yung kunin mo para maging magtuloy
2: doctor
0: kabilang doctor. Yes. So yun din, you have to consider your capabilities. Eh, baka naman hindi mo naman talaga gusto ng science na field. O, wag na lang, di ba? Ang hirap naman. O di ka, most of the time when I ask other colleagues, no, paano mo punta din sa OT, ganyan. Ah, kasi yung kita ko ang nag-introduce, o di ka, ah, kasi mayroon family member na may disability. Usually, yun ang mga reason. So ako naman, dahil ate ko ang nag-introduce and my sister is a PT, so siya talaga ang nagsabi sa akin kung ano yung OT, gano'n. So, sabi ko, nakakaiba nga. Pasok sa criteria ko, nakakaiba. Sige nga, masumukan ko nga. Tapos yung nandun na ako sa college, first year pa lang, may mga, may mga kailangan ng arali na anatomy or something. Hala, ano ba itong pinasok ko? Parang nagkamali ata ako. Sobrang mahirap talaga siya. So you have to prepare yourself din. And most of all, syempre, as you study this course, no, hindi pwede mawala si Lord. Naku, Lord! Kailangan niyo po akong tulungan. Talaga, kailangan may mga prayers talaga. So, hindi ito para sa mga mahihina ang loob. and of course, you have to surrender din, no, everything kay Lord. Kasi,
1: how big is the need for OT in the Philippines? How big is the need for OT?
2: Very.
0: How big the need?
1: Oo. Sa Philippines.
0: Sabi nga, di ba, may verse na the workers are few, no? Madaming need. The supply, yun yan, but the workers are few. Ganun din talaga sobrang. Kumbaga parang in every classroom, merong mga batang with disability. Unlike yung time ko po. I have a batchmate. Hindi, actually two. Meron akong two batchmates na hindi ko sure kung na-diagnose kasi yung panahon ko parang hindi naman ba uso, di ba, yung mga OT ganyan or speech. So, pero makikitaan mo eh, may difference. Meron akong dalawang batchmates na kakaiba ganyan. So, dalawa lang sa batch namin. Ilan po kami? 150. So, pero ngayon, when you visit ganyan or when you ask around mga schools, meron, marami silang masasabi, parang every class meron, every classroom, every level. So, dumadami siya. So, one is, siguro may nag-ask nga po sa akin. Parang, ano ba, bakit, ano ba yun sa tingin ko daw po? Dumadami pa sila or dahil nga open na yung society, kaya nagsisilabasan na, ganyan. Sabi ko, possible two reasons. Pwedeng dumadami, plus open na kasi, di ba, yung society natin for the awareness, ganyan. Pero I might say na factor din na dumadami talaga sila.
1: Yeah, okay, Peggy. Nako, malapit na tayo. Magtatapos
2: Oo nga
1: sa ating
2: eh.
1: episode.
2: Oo, we had so much, no? Sana meron pa tayong marami pang tanong. Kaya lang, alam mo naman, we're very limited in time. Pero Giselle, one final, how do you encourage our hearers and our viewers na mga kabataan, yung ngayon na parang ano ba yung gusto nilang, maaring gusto nilang kuhanin na kurso?
0: Ako siguro, you have to take this course not because you want ano, pero hindi biro ah. Ano tawag ito? Pag nag-abroad ka, syempre, yun yung isa mo sa ilulook at mo, no? In need din naman sa abroad. So, syempre, in terms of ano, financial, marami din nag-abroad nga na OT or speech, no, from Philippines pupunta sa ibang country. So, hindi naman natin sila masisisi, di ba? Siyempre, they are in need naman din sa to have a better income or sa financial status nila, ganyan. Pero, yun nga, as I said, you have to really have the heart din na to serve other people.
2: And
0: so,
2: in your
0: kasi,
2: nation, no?
0: Yes, yung course kasi namin is service talaga. So, hindi ka naman pwedeng, nag-work ka lang, tapos inisip mo, pera, sweldo, ganyan, or PF, ganyan.
2: Kasi
0: you
2: sa
0: have to
2: totoo
0: really
2: lang,
0: serve
2: dito sa Pilipinas, no?
0: Gusto.
2: Kaya you have to love the nation itself para makasilbi ka sa iyong bansa.
0: Tapos, it applies din, no, sabi nga, di ba? You have to love your neighbor as yourself. So, you have to really love him. Kahit na may mga kids, syempre, may mga times they are difficult to handle, ganyan. So, you really have to love them pa din, kahit na may ganong situations or exam na.
1: Yan. Alam mo, Giselle, as a parent of a person with autism, si Toy, affirm lang kita at yung mga iba pang OT, katulad ni Diane, na daughter ni Peg. Grabe, grabe ang role ng OT sa buhay namin, sa buhay ni Toy. Imaginin mo, OT lang ang natatrust ni Toy noong mga panahon na yon. Ganun ang role talaga ng, sabi ko ba, hindi kami dumaan sa OT si Toy. Bakit hindi namin siguro natutunan i-handle si Toy? Ganun po kahalaga ang mga occupational therapists natin. Kaya naku, pasalamatan natin ng Diyos kanila talaga. Yan siguro, Peggy, ano, may mga parents na hindi pa naiintindihan ang role ng OT? Naku, please, ano po, please. So, yan. So, Peggy, siguro mag-encourage kasi may daughter siya. OT din, oo.
2: Para po sa mga magulang no, na nagpapaaral ng OT, mapalad kayo at pinilagay niyo yung mga anak doon. At para sa mga OT na gagraduate, no, mapalad kayo na kung ano man yung makahihinat na, naku, you are the second, actually, you're the second mom of these children with special needs. Kasi talagang napaka-importante yung impartation and values na pwedeng ibigay ng isang OT or speech therapist. Napaka-importante sa mga batang ito na nangangailangan ng inyong tulong on the onset of their diagnose.
1: Yes, kaya kung ano man si Toy ngayon, napakalaki. Hindi kami yon eh. Apart from God, ano, hindi lang kami mag-asawa yon. Grabe ang role, lalo na ng OT. Nakasama talaga natin. Ma'am Giselle, thank you very much. Ha. Maraming salamat sa time po. Naku, magpapaalam na po kami. Ano, salamat po. God bless you. God bless. Happy Twinklers. And maraming salamat po. Natapos na naman ang isa nating oras dito sa God is Able. Ito po ay ating servisyong PWD. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa radyo, mga kaagapay, sa inyong panonood, sa ating mga social media platforms. Hanggang sa susunod po. Ako po si Raquel Camonando.
2: At kami po ang programang God is Able, Laan ay Katatagan at Pag-asa para sa mga Filipinong PWDs. At ako po si Peggy Lotto, kagaya ng aming sinasabi sa aming
1: yes.
2: pagtatapos
1: from
2: disability to
1: possibility.
2: Thank
1: God
2: bless
1: you
2: po.
1: Everyone. Thank you. God bless you. Bye-bye.
3: God is Able. From disability to possibility.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesus Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Dalpas manen, no? Uno dalpas di 30 nga minutos nga intayo panagdadanggay, panagka-fellowship. Kaya tiyabkast ni Karudi, kanda ito'y programa tayo ng bagong Pinoy. Iti anos yung kan isom yung nga nakipagpasit kayong kuwana. Ngunod intingin kayo pa nakipag-fellowship yung kuwana, iti last od, iti 30 nga minutos. So for the meantime, kaya pumakadan ni Karudi, kaya iti programa tayo ng bagong Pinoy. Dito'y 1062 DXKI, your friendly boy South Cotabato po lamang, mga kaibigan. Naimbag nga rabii, kaya saan tayo nga liplipatan. Life is beautiful.

It's the day that the Lord has made, so let us continue to rejoice and be glad in it. Welcome to Far East Broadcasting Company Philippines, nakasapi ng KBP. Ibig sabihin po ng KBP ay kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po si Maria Cielo Ibasco, or simply Ma'am si your host, broadcasting from FEBC Bicol Station, ang CARE 104.3 DWAY-FM. And this is MovieMates, a missions mobilization program. In the context of missions advocacy, ang Diyos po natin ay nagpo-provide ng mga pamamaraan so that His Church discovers her roles para maipangaral ang gospel ni Jesus Christ sa buong mundo. Siyempre, para maganap po ito, it involves shifting our worldview. Yung mga pananaw po natin kailangang mabago para maibigay ng church yung highest priority sa Great Commission. Ang salita pong advocacy, siyempre connected ito sa mobilization. Ibig sabihin to put into motion, at merong nagpapagalaw nito. Ang Diyos po ang nagpapagalaw ng mga bagay-bagay. He has been putting things into motion simula pa po noon. At actually, ito yung tunay na kahulugan ng history. Ang mga nagaganap po ngayon sa ating kasaysayan, akala natin ay kasaysayan ito ng mundo. No, this is God's story. At bahagi ng istorya, mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan ng ipadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang gawin yung kanyang layunin. Ano ba ang layunin ng Panginoon? Una, i-restore ang creation na nasira dahil sa kasalanan at i-redeem ang tao na kung hindi ito magagawa, hindi ito magaganap, ay mapapahamak sa walang hanggang kaparusahan. So, kaya naman po yung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit patuloy na gumagawa hanggang ngayon. At ito yung maganda, iniimbitahan niya ang mga tagasunod ng kanyang anak na makisali sa kanilang mga ginagawa. At yung mga nasa Missions Mobilization Ministry, minsan tinatawag po na Missions Advocates, Mobilizers, and Movie Mates. We inform you and we inspire you. So pag na-inform na po kayo at na-inspire kayo, abay, dapat hamunin namin kayo na tara na, tara let, sama na po kayo. And take your part and join in the World Christian Journey. For more information, makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating phone number. Ito po ay smart number 0998-843-0573. At bukod sa napapakinggan nyo po ang programang ito sa radyo, pati na po yung iba't ibang programa ng himpilang ito, pwede nyo rin pong panuorin sa 2 social media platforms. Pwede nyong balikan. Kumbaga, punta lamang po kayo sa Facebook at sa search engine, i-type nyo po capital letters na CARE. And then 104.3 The Way FM, ang Daan FM. And then sa YouTube naman po ay CARE 104.3 DWAY FM. Ayan. So, ang ating pong himpilan ay nandito po sa Maharlika Highway. Tabing-tabi lamang po tayo ng National Highway. At ang barangay na nakakasakop nito po ay ang barangay Alirimbay ng Legazpi City. Ayan, kalahatian na. Almost stop na po ng taon na, no? Happy birthday sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. At eto pa, sa mga nagdiriwang ng kanilang mga wedding anniversary, sa mga nagdaang maraming taon po, nauuso noon yung tinatawag na June Bride. Ibig sabihin, maraming maikinakasal sa buwan ng June. So kung ang anniversary niyo po ay ngayon, pagbati po sa inyo. And still, sa mga nagdiriwang ng kanilang mga church anniversaries, ayan, congratulations po sa inyo. Samantala, eto po muna.

0: Magbibigay pa ako sa inyo ng balita tungkol sa isang people group. Ayan. Siguro last year, no, nakapag-share po ako ng balita na merong ministry sa mga deaf o sa mga bingi. Yan, alam niyo po ba na ang mga bingi ay isa ring matatawag nating people group? Kasi meron silang sariling wika. Yes po, meron silang sariling wika. Yun nga, mga actions, mga signs, ano. Meron din po silang sariling kultura. So they are also a people group. At maging sa kanila ay inialay ng Panginoon ang kanyang buhay. Pero very challenging ang ministering ito kasi nga po, hindi nila maririnig. Diba, sinabi ni Paul na paano nila maririnig ang mensahe tungkol sa Panginoon kung walang magdadala? Eh, paano kung may magdala nga? Paano nila maririnig? So, very challenging, di po ba? Kaya hayaan yung bigyan ko po kayo ng update tungkol sa ministry na ito. At ang balita po natin ay galing po sa Missions Network News na sinulat ni Katie Hart. Mm-hmm. Hindi po madali, pero nangyayari. May ongoing ministry po sa mga bingi na tao, sa deaf people. Yan. Meron pong isang leader ng isang organization na tinatawag na Door International. So, yung leader po nila, si Ginoong Alan Orozco, pinamumunuan niya ito. So, anong ginagawa ng Door International? Sila po ay nag-church planting among this kind of ministry. Sabi niya na yung deaf communities, lalo na dun sa mga malalayong lugar, ano po, sa mga lugar gaya ng Nepal, often keep to themselves. Sila-sila na lang kasi nga kung pupunta sila sa city or sa town, mahihirapan po talaga sila kasi hindi talaga sila makakapag-communicate. Well, makakapag-communicate sila pero yung mga taong naando doon ay hindi po sila mauunawaan or hindi nila matatanggap yung mga informations na gusto po nila. Kaya ang ginagawa nito, buti pa manatili na lang po sa kanilang mga barangay dun sa mga remote mountains areas. Ano po, yan ay ipinaliwanag ni Ginoong Orozco. So, itong Door International, meron po silang program na tinawag na 2x2, dala-dalawa. So, itong Door International po ay nakikipag-partner, nakikipagtulungan sa mga church planter na makapagpasimula ng work sa unreached deaf communities sa Nepal at sa iba pang mahihirap na mga region. So, itong mga workers na to, partner by partner, kaya tinawag pong 2x2 at nakasakay po sila sa motorbike. Yan, di ba? May driver tapos pwede ang isang angkas. Kaya 2x2. Motor kasi yung pinupuntahan talaga nila ay mga lugar na hindi kayang puntahan ng four-wheeled na mga vehicles. So, meron silang motorbike that they can navigate up doon sa mga matataas na bundok and engage with the individual sa mga community nito na ibinabahagi at ipinapakilala ang Panginoong Jesus. Karamihan po sa kanila, ayon kay Ginoong Orozco, ano po, ay galing sa generational deaf families. Ano ang ibig sabihin ng generational deaf families? Ang ibig sabihin po niya, yung kanilang mga magulang ay deaf, yung mga kapatid ay deaf, yung kanilang mga tito or tita ay deaf, and so on. So, itong workers na ito, partner-partner, 2x2, pumupunta po sila sa mga malalayong villages na ito and they engage with these people. So, paano gumagana ang 2x2? Yan. So, ini-introduce nila itong mga manggagawa si Jesus dito sa mga deaf communities. So, sabi po ni Ginoong Orozco, marami sa mga deaf communities ay walang deaf leadership. No deaf churches that are accessible. So nagpapadala sila, yung Door International, ng mga manggagawa para masimulan po yung interaction and engaging with the deaf community. So dito sa 2x2 program ng Door International, sila po ay naghahasa or nagsasanay at naghahanap sila ng deaf leader na deaf leader na nakakilala na sa Panginoon na merong kakayanan o merong gift sa evangelism at ipinapartner siya sa isa pang deaf leader na may gift naman po sa pagtuturo. So, isang evangelist at isang teacher. So, ang ginagawa ng Door International sa kanilang training, ina-identify nila yung may gift sa evangelism at gift sa teaching at pinagpa-partner po silang dalawa. So, yung may gift sa evangelism po are typically outgoing. A very people person. Yan, very relational. So, syempre, abay, kailangan ito ng taong mag-share ng gospel na andali niyang lumapit sa mga tao. So, ang ginagawa ng evangelista, no, pumupunta na siya sa mga communities at inaanyayahan nila ito sa isang pag-aaral. Tandaan po natin, itong deaf leader, deaf evangelist pong ito ay deaf din siya, bingi din siya. So, alam niya yung language nitong community ng kanyang inaabot. Ang ginagamit po nilang material o anong klaseng pag-aaral ang ginagawa nila? Yung chronological Bible teaching approach po. Ibig sabihin yan, from Genesis, yung pagkakasunod-sunod to Revelation. So, nakikita po nila ang very positive na outcome ng nagaganap na ito. So, nagsishare yung evangelist and later on, yung may teaching sa ay may gift po sa teaching comes into play sa discipleship journey ng mga nakakilala sa Panginoon and hopefully leading to reaching the entire community. So sabi nga po ang pagkakadescribe, isa po itong monumental task, malaki talaga at mas kaunti, actually less than 2% of the world's 70 million deaf. So, meron pa lang 70 million na mga binging tao sa buong mundo at less than 2% po ang nakakakilala sa ating Panginoon. So, yung Door International, kadalasan ipinapadala nila yung mga missionaries nila. Pero wala pong mga communities na nagsusupport sa mga manggagawang ito. So, kahit na ganon, ay sinisikap po nila na ipagpatuloy yung ministry regardless sa kakulangan po ng support. So, providing support from the outside can be so beneficial. So, ipag-pray po natin sila ang mga manggagawang ito, including the deaf communities na kanilang inaabot. Alam nyo po, itong mga manggagawang ito, syempre, meron din yan mga pamilya. Meron din yan mga pamilya at meron din po silang mga needs. So, kung hinihipo kayo ng Panginoon sa mga oras na ito to really help financially na masuportahan po ang mga manggagawang ito, ay makipag-ugnayan lamang po kayo sa amin at ituturo namin kung paano nyo po sila makokontak. So, gaya nga po na sinasabi sa Bible, the harvest is plentiful, but the workers are few. Therefore, ask the Lord of the harvest to provide more workers for His harvest field. So, yun po ang prayer. At specifically dito sa specific na trabaho ng Door International, ang kanilang prayer po talaga is to raise up more deaf leaders to go out to the harvest.
1: Want to be inspired from the wisdom of missions of past and missions in this present millennium? Listen to MMQ, your meaningful mission quote for the day.

Kanina po ano nabanggit ko sa ating Missions Moment yung tungkol sa deaf community na ang prayer talaga ng DOR International is to raise up more deaf leaders na mag-reach out sa deaf community. Yung sinabi ng Panginoong Jesus noon pa man, ano, mahigit 2,000 taon na nakakaraan, that the harvest is plentiful but the workers are few. So pray therefore to the Lord of the harvest to send out workers into His harvest field. Nananatili pa rin pong ganyan ang sitwasyon natin hanggang sa ngayon. At sinabi na rin naman ni Jesus na ang susi talaga ay manalangin. Manalangin na ang Diyos ay magpadala ng worker, mag-raise up, tumawag ng mga manggagawa. Siyempre, sa proseso ng pag-raise up ng mga manggagawa, hindi po madali. Maraming mga factors na kailangang harapin. At siyempre, meron ditong papel na ginagampanan ang isang pastor. Ang isang pastor. Ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay yung mga action steps na pwedeng magawa ng isang potential missionary or potential missions committee members ano, if missions is not your pastor's thing. Yan. Galing po ito pa sa panulat ni Ginoong John Hawk at na-post po ito ng OMF United States. So, sino po si John Hawk? Si John Hawk po, he worked at OMF United States for 10 years. At ang trabaho po niya doon ay isang mobilizer or data analyst or coder, teacher, and writer. Pero sa kanyang personal life, bukod po sa kanyang ministry, yung kanyang passions include running, coding, board games. Ito pa, ito talaga, mobilizing the American church and medium length walks on the beach. Yan. So nakwento niya na marami na siyang mga naging karanasan. May mga situations na andun siya, present siya kapag ka ang missions committee ay nagpe-present ng proposal sa church, leadership, siyempre nandoon yung pastor. So yung missions committee, naghanda talaga yung PowerPoint, yung mga data na available, yung mga research, mga talagang hinanda nila at na-present ito ng maayos. Then at the end, ano, sasabihin ng senior pastor, wow, ang galing-galing ng presentation. Kaya lang kasi, hindi yan ang linya ko. Missions is not my thing. Di po ba? So, ang isang question daw po among church leaders ay ito. Ano ba yung pwedeng magawa kapag ka ang missions daw ay hindi ito yung linya ng senior pastor o ng pastor? Mahirap mag-mobilize po kapag ka ganito talaga ito. So, dahil sa totoo lang, marami pong mga churches will never get their missions program off the ground without at least some degree of support galing sa kanilang senior pastor. Hindi ibig sabihin na yung pastor talaga ang mamamahala nito. Yung pastor ang gagawa ng mga bagay-bagay. Hindi po ganun. Pero sa totoo kasi talaga, yung senior pastor possesses an enormous ability na ma-influensyahan yung kultura at values ng simbahan. Sa kabila ng hindi ito linya ng pastor, meron pa rin namang pong pag-asa. Something positive na pwede po nating matingnan. Ano? Just as an unsupportive pastor can tank an otherwise healthy missions program, a passionate missions-focused pastor can bring amazing focus and excitement to an inexperienced missions program. Suffice it to say, cultivating real support galing sa senior pastor is usually one of the most important components ng church missions strategy.
So, may pag-asa di po ba? Kung baliktad naman ang sitwasyon, si pastor naman yung excited. Pero, yung church and the missions committee, wala pang karanasan. Meron pong pag-asa. So, from John Hawk, ito po yung kanyang collection ng advice, resources and tips kung yung pastor just doesn't care about missions. Una, hindi ito competition. Missions is not a competition and the pastor is not the enemy. Tandaan po natin yan, mga kaibigan. When unchecked, the, quote, "What do I do when my pastor is not passionate about missions?" end of quote, scenario tends to end up in the same place. So, may mga nagtsatsagang mga missions-minded lay leaders, ano. At pakalipas ng maraming taon, nakakarating po sila sa conclusion na, ilang taon na ako nagsisikap trabahuhin ito, pero eto po ang isang conclusion. Si pastor talaga ang hindrance. Yan. Minsan iniisip na yan, ano, ilang taon na nagtsatsaga, nagsisikap na maipasa yung vision sa church, pero si pastor talaga, hindi ito ang bagay niya, hindi ito ang linya niya. So, para tuloy siya yung humahad lang sa bagay na ito. Well, galing dito. Yan, lalabas na po yung bitterness at yung kawalang sigla, kawalang gana, ano po, ay magsisimula ng mag-creep in hanggang ang tingin ngayon kay pastor ay talagang kontraryo sa greater global mission. So, marami na po mga cases na ganito, ano, na hindi ito linya ni pastor, pero sa loob ng church, may mga committees, may mga tao na nagsisikap na magsulong ng missions endeavor, pero walang nangyayari. So, they would come to a conclusion na hadlang si pastor at panghihinaan na ng loob yung missions committee. Well, kadalasan hindi natin alam ang ating gagawin sa ganitong magkakasalungat na view sa ating mga paniniwala. Naisip ko nga po, ano, minsan tinatawag itong politics sa loob ng church. Meron din pong politics sa loob ng church, ano. Tapos idagdag pa yung power dynamic. Sino ba ang may say? Sino ba ang may final say? At mas madalas, nauuwi na po ito sa scenario ng meron ng umaalis, lumilipat sa ibang simbahan, or kaya ay nagkakahati-hati yung simbahan. Kaya ngayon, kaibigang nakikinig, kung nakaka-identify ka dito sa sinasabi kong ito, na very enthusiastic ka into missions, at somehow, part ka ng leadership team at somehow meron ka ding say, pero yung pastor mo, hindi ito yung linya, baka ngayon yung kalooban mo talaga ay nag-iinit na, ano, baka nagkukonklud ka na, nahadlang si pastor. Kaibigan, bilis, apakan mo na muna yung preno. Apakan mo yung preno. Tanungin mo yung sarili mo, eto, kung intentionally, sinasabotahe ba ni Senior Pastor ang inyong church? Siyempre, ang karaniwang kasagutan dito ay hindi. Wala naman pang pastor na nagsasabotahe, pero pwede mo rin yung itanong. Pero kung sakaling oo, abay, mag-isip-isip ka na, kaibigan, kung ano ang dapat mong gawin. Pero uulitin ko po, bihira ang pastor na magsasabotahe ng kanyang hinahawakan na church. Sabi po ng ating author, it can get really frustrating when your pastor feels against you. But don't let your relationship with your pastor spiral out of control. Amen po ako dito. Bagamat magkasalungat, kaibigan, ang pananaw mo sa iyong pastor, huwag mong hayaan na iyong relasyon ninyong dalawa ay umabot sa puntong magkakaroon kayo ng malalim na conflict.
huwag mo yung hahayaan. Kaya kaibigan, sabi ni John Hope, ano, apakan mo yung preno. So, pag inaapakan na yung preno, eh ano nang sunod, ma'am? Sit, tanungin po natin si John. Ang sunod po, sabi niya, I build a relationship. A real one. Bakit? Ako din po, napaisip ako dito, bakit? Yung pastor ko ba, wala ba akong genuine o totoo na relationship bilang pastor, kapatiran, ano? Okay. So, tingnan po natin. Okay, sige. Missions is not your pastor's thing. Kailangan tanggapin mo yung kaibigan. Tanggapin natin yan. Kung hindi yan ang linya ni pastor, sunod na tanong, ano? Ano yung kanyang linya? Ano ba yung vision niya para sa church? Ano ba yung nagpapabangon sa kanya tuwing umaga? Bakit ba siya naging pastor in the first place? Alam niyo po ba, sabi ng ating author, ano, sabi niya na meron daw pong global loneliness epidemic. At ito ay nakakaapekto sa mga churches, pati na po sa missions. At hindi dito exempted ang mga pastors. Ayon po sa Stand Strong Ministries, 70% ng mga pastors ay nag-report na wala po silang malapit na napaghihingahan ng loob. They have no close social confidant. So, mataas na bilang po ito, ano? Mataas na bilang ito. Siguro kaibigan ni pastor ng kaibigan. So, hindi po dito sinasuggest na i-manipulate mo yung pastor mo

dito sa reason why wala silang mapaghihingahan. Pero kailangan po nila ng mayroong totoong kaibigan. So, pag naging kaibigan mo si Pastor, malalaman mo yung kanyang passion. Malalaman mo yung kanyang hilig. And in turn, ikaw din ay itatuturing niyang kaibigan at aalamin din niyang ang iyong passion, ang iyong mga pangarap, ang iyong mga goal. So, kaibiganin mo si Pastor genuinely. Genuinely. Itabi mo na muna yung missions agenda mo. Isaalang-alang mo yung need ni Pastor na magkaroon ng kaibigan. Pangatlo, unpack their reluctance regarding mission. So, sa pagdaan ng mga panahon, kasi panahon din po ang binibilang para mabuild talaga yung friendship. Mabuild para ituring mo ang isang tao na, oh, BFF ko na siya, best friend forever ko na siya. Panahon din po talaga ang binibilang niyan. Hindi yan nagkakwentuhan kayo ngayon tapos bukas mag-BFF na. Hindi po yan ganun. Sa pagdaan ng panahon, kapag ka ikaw at si Pastor ay naging BFF na, ano, meron ka na ngayon pagkakataon na tanungin siya, Pastor, bakit hindi mo linya yung mission? So, maa-unpack mo na ito ngayon. Maiintindihan mo, malalaman mo kung hindi ito yung kanyang linya. So, ikwekwento niya sa'yo, baka meron siyang hindi magandang karanasan regarding mission sa noong nakaraan. So, baka mamaya yung theology niya doon lang sa selective obedience or ano man yan. So, dito, hindi mo iko-correct siya, kundi doon ka sa punto bilang kaibigan na uunawain mo kung saan yung hugot niya. Ito yon. So, pwede kasing sa pag-uusap nyo, ma-unpack nyo ito eh, tanungin ka rin naman niya, bakit baga kailangan pa natin ng mission eh, samantalang ang dami-dami na nating problema dito sa ministry natin dito. So, magkakabukasan both sides, di ba, ng kalooban at lalalim. At maganda po ang magiging result talaga nito. Okay, so di ba, maganda na. Okay, pagpatuloy po natin. Pang-apat, debrief consistently and relentlessly. Ayan. So, sabi po ng ating author, sabi ng ating author na si Jan Hawk, ano? Ito daw yung pinakamalaki niyang secret as a mobilizer, itong number 4 na ito. So, mga kapwa mobilizer, makinig po kayo. So, I'm going to give away one of my biggest secrets as a mobilizer and educator. You're welcome, sabi niya. So, ito po, itong mga activities na ito na ginagawa natin with people have very little impact on their ability to learn. Almost all learning takes place through reflection after ng event. So, lalong-lalo na may mga personalities na mabagal pong mag-process, di ba? Minsan, may mga churches ano, na okay, nag-sermon, nag-message, and then natapos na yung gawain. Nag-closing prayer na, tapos na. Pagkatapos niyan, may mga nagugrupo-grupo yan, yung women, yung men, yung youth, ano, yung mga singles, mga young professional. Then, pinaprocess nila ngayon yung sermon ni Pastor. Pero may mga tao talaga po na matagal nilang i-process talaga. Kailangan nila ng time pag-uwi nila. So, etong sinasabi ni John, ano, almost all learning takes place through reflection after the event. So, sa madaling salita, ano po, wala pong pagkakaiba between inviting the pastor for a 4-person prayer night versus inviting the pastor for a 4-month perspective class. So, or in sa atin po ano, Kairos course. 5 days Kairos course, intensive po, or pwede ngayon pwede na po ang online. So, doon sa mga small groups,

0: groups. Lalong-lalo na sa Kairos course, ano, na-process po yung mga nababasa, yung mga napapanood sa video. So, na-process at napag-uusapan. So, nadi-debrief yung experience. So, at napapakinggan yung perspective ng ibang tao, hindi lang nakafocus sa sarili. So, marami pong tao yung akala natin after the conference, wow, ang daming dumalo. Pero after the conference, after the seminar, kung i-a-apply na yung mga bagay na napulot doon, kumusta? Yan ang tinatanong ko. So, mahalaga na magkaroon po ng reflection. So, start, however, and wherever you can with your pastor and relentlessly debrief and follow up. So, kung ma-invite mo si pastor sa perspective course or sa Kairos course, kapag ka na hikayat mo siya na mag-invite, na ma-invite mo siya na mag-take ng mga courses na ito, ano po? And then, after that, continue debriefing and continue following up your pastor. Then, ang panglima po, build a team. So, hindi mo ito kakayanin. Kung solo ka lang na mobilizer, hindi mo ito kakayanin. Kailangan mo talaga, meron kang team of mobilizers. So, healthy teams do a good job protecting yung intention ng mobilization. So, anong gagawin mo if you cannot find anyone to be on your missions team? Una, maghanap ka kaibigan. Maghanap ka. Siguro, umaasa ka lang sa mga events kung may dumadalo, ano, sa mga kwento-kwento. Pero kung maghanap ka, magtanong-tanong ka, makinig ka ng mga kwento, siguradong meron kang madi-discover. So, and then, invite your pastor to join in your team. Number six, ano po? Pray passionately, together, frequently. Pray passionately, together, frequently. Balik po tayo sa sinabi ni Jesus, pray therefore to the Lord of the harvest to send out workers to His harvest field. Pray. Hanggang ngayon, ito pa rin po. Pray. So, kapag ka nabuo na yung team, ang unang order ng business should really be to create a consistent prayer time for missions sa inyong church. Sa inyong church. As much as possible, kasali si pastor, yung mga elders, yung church leadership ay magiging bahagi nito. Kailangan po, kasi they are setting an example sa iba pang members ng church. So, kailangan po na meron tayong consistent na prayer movement sa ating mga churches kapag ka meron po tayong missions and teamwork. At pangpito, humingi ka ng tulong. Ask for help. So, sabi ko kanina, no, it may take years, hindi madali. Yung pag-build mo ng friendship kay pastor, hindi madali. Yung pag-download mo ng mission vision sa church, hindi madali. Mahabang panahon po yung process at very, very challenging. Pero kung makayanan po natin yung challenge, ma-overcome po natin yung frustration, well, yan, magkakaroon po tayo ng missions vision sa ating church. So, hingi ka lang ng tulong, kaibigan. Pwede mong makontak ang OMF. Ngayon po, sa panahon natin, ano, madali lang, search ka lang talaga, OMF. Makakakuha ka na ng mga information, contact information sa kanila. At marami pa po dito sa atin sa Pilipinas, ang dami-dami mga missions agency, ang dami-dami pong mga mobilizers, pwede po tayong matulungan. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa amin dito sa Impilian at ituturo po namin kayo. Ngayon, tingnan po natin yung tatlong susi to missions mobilization. Isasummarize po natin yung napag-usapan natin kanina. Ano? Ito po yun. Love your pastor. Love your pastor. Be humble. Maging mapagpakumbaba. And lastly, pray like everything depends on it. Ulitin ko po, ito yung tatlong susi for a successful missions mobilization. Una, mahalin mo si pastor. Pangalawa, maging mapagpakumbaba. Pangatlo, pray like everything depends on it. Well, itong tatlong ito, pwedeng hindi po nito mabigyang solusyon ang ating missions problem. Pero, it's a good place to start. So, mga kaibigan, kung si Pastor hindi niya linya ang mission, ito po yung mga suggestions na pwede po nating magawa. At paalala po natin, si Pastor po ay hindi natin siya kaaway. Mahal niya ang church. At etong huling paalala sa atin, love your pastor. At ikaw, ako bilang mission mobilizer, maging mapagpakumbaba po tayo. And pray more and more and more. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito. O Panginoon, naaalala ko pa rin po yung nakaraang Vision Summit na marami talaga ang hindi nakakaunawa pa ng missions mobilization. Lord, ang mission ay gawain mo, Panginoon. Ang dalangin ko po ngayon, O Lord God, ay mag-raise up ka ng maraming mga mananalangin, maraming mga intercessors, maraming mga prayer warriors, Lord God, to pray for missions. To pray na magpadala ka ng mga manggagawa sa mission field. Pero Panginoon, ang proseso ay hindi madali. The process is challenging, O God. At kinikilala namin, Panginoon, na malaki po ang papel na ginagampanan ng pastor sa missions movement, Panginoon. So I pray, Lord God, na mangusap ka sa aming mga pastors, palawakin mo, Panginoon, ang kanilang pagkaunawa. Not only na inaalagaan po nila yung church, kundi bakit nila inaalagaan ang church, para saan. And then, Lord, take them to that very purpose kung bakit nag-e-exist ang church. So, dalangin ko, Panginoon, na kung merong mga nakikinig ngayon at kasama kong nananalangin na merong puso sa mission, who want to go as missionary, na gustong patatagin ang missions effort nila sa kanilang church, and yet yung pastor po nila, hindi ito yung kanilang priority. Lord, I pray, tulungan niyo po sila na maging mapagpakumbaba. Tulungan niyo sila, Panginoon, na mahalin nila ang kanilang pastor. Tulungan mo sila, O Panginoon, na lalo pang manalangin. At huwag nilang ilagay, Lord, sa sarili nilang mga kamay, ang pagkilos, kundi hayaan ang Holy Spirit na siyang kumilos at gumawa. O Panginoon, dalangin ko na dito nga sa aming rehiyon, dito sa aming bansa, na marami na, Panginoon, ang mga nakakakilala sa inyo. Yung Christian community, Panginoon, sa bansang ito ay napakalawak. Kaya dalangin ko na mula sa Philippine Church, Lord God, mag-raise up ka ng mga manggagawa and senders and intercessors who will go and who will support your mission's endeavor, ang Great Commission. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Ang lahat ng ito ay ipinapanalangin namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, the greatest mobilizer is calling his church to work with him. Tinatawagan po niya ang kanyang church na makisali sa kanyang ginagawa. Pinagpala po tayo. May dahilan yan, hindi lamang para sa ating personal needs, kundi para't po tayo ay maging pagpapala din. Niligtas na niya tayo. Salamat. Pero gusto ng Panginoon na samahan natin siya sa kanyang pagkilos na patuloy na marinig ang mensahe upang matanggap din ng iba ang pag-asa ng kaligtasan. Kaya sama na po tayo sa World Christian Journey. Until all have heard, let us live a life on missions with God. Ako po si Ma'am Cicello E. Basco na nakasama ninyo ngayong araw na to. Sa technical side, nakasama natin si Don Alfonso. Hanggang sa muli, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.
1: If you want to be a Mobimate like us, you can contact us at 0946-763-9858. 0929-359-4298 or 0915-931-7184. You may also email us at info@dway.febc.ph. Our Facebook page is CARE 104.3 The Way FM.

0: sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.
1: Good day, everybody. This is your Living Word TV and I am Joseph Villamil. We're grateful to be back to share original songs and biblical messages from Pastor Mel Caparros. We desire to bless you and encourage you to live the life God has given you in all its fullness. Let's start off today's episode with a song entitled Our Living God by John Quintana.

0: I'm Bob Bowman. Since leaving the Haven of Rest broadcast to help found the Far East Broadcasting Company, my wife Eleanor and I have had much joy in helping build 32 international broadcasting stations overseas in the Philippines, South
1: Korea. Good morning. You are tuned in to 1062, the XKI, the friendly voice of South Central Mindanao. The XKI is a non-commercial radio broadcast station owned and managed by the Far East Broadcasting Company, as authorized by the National Telecommunications Commission with license number BSD-0081-2016. DXKI operates daily on 1062 kHz amplitude modulation with a power of 5 kilowatts. Its studios and transmitter are located at Barangay Morales, Coronadal, South Cotabato. DXKI is being maintained and operated by the FEBC personnel, licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Enjoy the insightful messages and inspiring music here on 1062, DXKI, the friendly voice of South Central Mindanao.
2: Profound teaching, exposition, biblical insights from the unchanging truth of God's Word. Listen to Weekend Radio Bible Study. Here now is your host.
3: Maayong aga, Abyan. Salamat sa Dios nga karon nga adlaw. Makakitay naman kita liwat pagidiri sa aton Bible Study sa kahanginan WRBS. Salamat kita, Abyan, sang imo masunson nga pagsunod sini nga Bible Study. Kabay pa karon nga adlaw nga ang pulong sa Dios makapakamaayo sa imo kag makabulig sa imo spiritual life. Sa gihapon ng imulabing kubos nga weekend Bible teacher sa kahanginan Paso Parcon, Senior Pastor sa Grace Baptist Church, Isyu, Kawayan, Negros Occidental. Ini nga Bible study karon nga adlaw abyan ginadedicate nakon sa akon suod nga abyan Pastor Godofredo Takiso nga sa sining ulihi lang nga mainadlaw ginbawi sang Ginoong iya anak bugtong niya nga anak kag subong ara siya sa kalisod. Kabay pa pastor karon nga adlaw nga kon nagapamati ikaw nga ini nga Bible study will be a blessing to you kag makadugang sa pagcomfort sa imo. Basahon nako na 2 Samuel chapter 12 halin diri sa verse 21 up to 23. Nagasiling, "Then his servant said to him, 'What is this that you have done? You fasted and wept for the child while he was alive, but when the child died, you arose and ate food.' And he said, 'While the child was alive, I fasted and wept. For I said, who can tell whether the Lord will be gracious to me that the child may live? But now he is dead. Why should I fast? Can I bring him back again? I shall go to him, but he shall not return to me.'"
4: Naghambal kita abyan last week nga ang kamatayon sang anak ni David nagaremind sa aton sang frailty sang kabuhi. Kag ang kamatayon can happen anytime. Si David ang iya anak nga halos bag-o lang na tao napatay. Ang iban nagakapatay sa katigulangon, ang iban middle aged, ang iban mga young people, mga pamatanon. Nagaremind ini sa aton na hanungod sa frailty of life kag nga ang kamatayon may happen at any moment. And then gintake up man naton last week nga may mga panahon abyan nga sa aton mga ginapangayo sa Dios, He says no. There are times when God says no. Si David nagpangamuyo nga mabuhing iya anak nga nagabalatian. Naglalaw siya, nagfasting siya, naghapa siya sa duta, nagapangayo sa Dios nga mabuhing iya anak. Apang wala ginbuhi sang Ginoong anak ni David and his son died. May mga panahon nga nagasiling ang Dios nga no. Pero naghambal ako nga ang aton Dios mas maalam kag kun anong iya kabubuton batuno naton abyan sa aton bugos nga tagipusoon. Ikatatlo naton nga point karon nga adlaw amo ini. Grief is natural but it must not destroy us. Naturalmente lang abyan nga mahibi kita, masub-an kita kay napatay ang aton pinalangga. Sa malawig nga mainadlaw, hindi na naton siya makita. although kay balo kita nga later magakita ay kita dito sa ibabaw. So grief is natural. Sang ang anak ni David nagamasakit pa, naghibi siya, nagfast, nagmourn, grabing iya kasulubon, iya nga gin-express ang iya nga sorrow openly before God. Kabalo kaabyan, ang Bible does not condemn grief. Why nagasiling ang Bible nga sala ang maghibi, sala ang maglalaw, o kung sala ang magkasubo para sa hinigugma nga napatay. Kaya ang kamatuuran, tears are not signs of weakness or ungodliness. Kay bisan pagani ang aton Ginoong Hesukristo, naghibi siya sang nakita niya ang lulubngan ni Lazarus. Kay palangga niya si Lazarus. Ang Diyos nakaintindi sang aton pain of separation. Kung sabagay ang Bible nagahambal nga ang Diyos naga-welcome sang mga broken-hearted and comforts those who mourn. Amo nang hambal sang Psalm 34:18. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart. Ang Diyos abyan lapit sa mga nagakasubo, lapit sa mga broken hearted. Naintindihan niyang aton kahimtangan, and I think and I can say that it is all right, it is okay to grieve for someone we love. Why kaso nga maglalaw kita, maghibi kita, it is right to cry. Pero amo ni abyan, God desires that our grief draw us closer to Him rather than farther away from Him. Kay kung kaisa may ara mga tao nga sa ila kasulubon, ginabasol nila ang Diyos. Sa ila mga paghibi, may kapaitan ang ila tagipusoon against God. Sa ilang nga paghibi, nagalayo ang ila tagipusoon sa Dios, kaya nagauna-una sila nga tungod nga napatay ang ila hinigugma ang Dios wa ay na nagapalangga kag nagahigugma sa ila. So, ang ilang nga paghibi draws them away from God. Pero nami abyan si David yang iyang nga paghibi nagpapalapit sa iya sa Ginoo. Nagpangamuyo siya, naglalaw siya, kag nagpangayo siya sa Dios abyan nga buhion ang iya anak. May isa ka babae abyan nga naghambal gid ya, Ginoo, kun kwaon mo ning akon anak, masunggod gid ko sa imo. Tigin buhi sa Dios ang iya anak. Kay bugtong niya nga anak nga babae, pag edad sang anak niya nga babae, mga 16-17, nangin wild ini kag naghatag sang madamo nga kahuluyan sa iya. Amo nang hambal ko firme abyan, God knows what is best for us. So, it is right to grieve, it is right to cry, but it is important that our grief must draw us closer to God. And then, ikaapat nga bagay nga nakita nakon, after grief, matapos kita nakahibi para sa aton hinigugma nga napatay nga ginkuha sang Ginoo, life must continue. Kanami abyan sang response ni David sang napatay ng iya anak. Then David arose from the earth and washed and anointed himself and changed his apparel and came into the house of the Lord and worship. Abyan, si David ya, pagkapatay sang iya anak, nagkaon siya, naligo siya, nag-ilis siya, and he went into the house of the Lord and worshipped. Ang buot silingon amo ini, natapos na ni David ang iya nga paghibi, natapos na ni David ang iya kasulubon. So, nagbangon siya, nagkaon siya, naligo, nag-ilis, and he went to the house of the Lord and worshipped. Now, David did not stop loving his child. Palangga, yagyapon ang iya anak. He did not forget his loss. Way niya nalipatan nga nadula niyang palangga niyang anak. But he recognized that life must go on and that God was still worthy of worship. Kabalo ka mo abyan, kadamo sa mga tao nga naguntat sa pag-alagad sa Dios pagkatapos ang tragedy. Nagpalayo sa Dios pagkatapos ang madamo nga kasulubon. Wala na nag-alagad. But David did the opposite. He went to God's house and worship. amo ni abyan. Loss should not drive us away from God. Ang kadulaan sang hinigugma, ang kamatayon sang aton mga palangga, kinahanglan hindi magtabog sa aton palayo sa Dios. It should drive us nearer to Him. Amo na balahambal ni Job, kaginasulit-sulit naton inaabyan, though He will slay me, I will still trust Him. I will still love Him. I will still worship Him. I will still adore Him. Amo na abyan, kabay pang aton kasulubon, hindi magpapalayo sa aton sa Dios, kundi ang kasulubon naton mangin magnet nga magpalapit kita sa Dios, kag magsimba kita, kag magalagad sa Dios. Ang nanamian ko abyan amo ni, the hope of reunion. Siling ni David sa verse 23, but now he is dead, wherefore should I fast? Can I bring him back again? I shall go to him, but he shall not return to me. Naintindihan ni David abyan, nga ang kamatayon nag-create sang temporary separation. Ang bata nga palangga niya, ginahigugma niya, hindi na magbalik sa iya. But one day, David would go where the child was. Abyan, dumdumon naton ini. Para sa aton nga mga tumuluo, death is not the end. Because of the death and resurrection of our Lord Jesus Christ, there is hope beyond the grave. Amo na sini ni David kay napatay na siya, hindi na ko mag-ibi. Kay ang kamatuoran abyan, wala sang amount sang luha bisan pila pa kabalde nga makabuhi paliwat sang aton hinigugma. Wala sang bulak bisan pila pa katunilada nga makapabangon sang aton napatay nga hinigugma. Indi na naton siya mapabalik bisan nano naton nga hibi. Pero abyan may paglaom kita beyond the grave. May paglaom kita sang pagkilita ay liwat sila ni David. Indi na siya magbalik diri sa akon. That child could not return to me. Can I bring him back again? Pero siling ni David, I shall go to him. The Christian faith does not deny the reality of death, but it proclaims victory over death through Christ. Amo na siling ni Apostle Paul, iyagin hangkat ang kamatayon sa 1 Corinthians 15:55. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Kaya ang kamatayon abyan, hindi among mandadaog. Ang mandadaog amo ang pagkabanhaw naton, kagang pagpauli naton sa langit, tungod sa kay Jesus Christ, sa iya kamatayon dito sa cross, kag sa iya pagkabanhaw, gikan sa lulubgan. Nakita naton abyan, sa experience ni David, aton nga matunan that life is fragile and temporary. And death may happen at any moment. Matunan man naton that God does not always answer our prayers as we wish. Hindi permi nga huo ang sabat sa Dios sa aton ginapangayo. Sometimes God says no. Kag natunan man naton that grief is natural and God understands our hearts. He understands our sorrows. Pagkatapos nga makalalaw kita, natunani naton sa kaboy ni David, we must continue trusting and worshiping God. Kay nabalaan naton abyan, nga bisan may mga kasulubon, may kamatayon sa hinigugma, in Christ there is hope beyond death and the promise of reunion. Karon nga adlaw nga akon abyan, nagagrieve, nagahibi. Pero nagahibi kita abyan, nga may paglaom. Sa likod sang aton mga luha, may ara glimmer of hope, nga magakita ay kita liwat sa pila ka adlaw. We commit our loved ones into the hands of a wise, loving, and sovereign God. Kay dumdumon naton nga wala naton siya nadula, nakita siya sang Ginoo. He is now with the Lord. Kagabay pa abyan nga ini nga mga kamatuoran, nagakomfort sang tagsa ka nagakasubo nga tagipusoon. Kag makapalig-on sang tagsa-tagsa nga tagipusoon nga nagalalaw. Until the day when death shall be no more and God shall wipe away all tears from our eyes forever. Madamo yung salamat sa imong pagpamati, Abyan. Kita ay kita next week, same time, same station. And God bless you richly.
2: You've just heard Weekend Radio Bible Study brought to you by Grace Baptist Church, Isyu, Cagayan, Negros Occidental. God bless you.

0: faithful, strong, kag buot pareha sa akon. Ang papa ko, love niya ko forever. Ang papa ko ay guwapo pareha sa akon.
1: Ni tatang ko Samuel, kit madaydayaw nga bayani, nasangpet ken managayat nang nangrunas suna, kit responsable nga tatang, panpanakaldaka nga tatang mi, ken ay ayaten daka.
2: Si Papa Lintaban sa bad manubo na diritsu e kinaiya, anda ka plastikan. Tansalag mo kan din, stricto, pero ipanuan kapag ginawa e kan din puso. Asta ka agtabang si Papa, din kasing-kasing din na agkeduan si kan din.
3: Ano man ang pagkilala natin sa ating tatay, sila ay regalo ng Diyos sa atin, kaya't nararapat lamang na sila ay ating ipanalangin, mahalin at galangin. Happy Father's Day sa lahat ng nagsisilbing ama ng tahanan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.

kayat ko lang ibaga dagiti tatang ito'y lubong Happy Father's Day. Kastamat kanya ni Papang Ming, ni Papang Samuel. Kayat ko lang nga maamuan nga proud kami nga sika ti Papang

magluya, maglamig sa pag-alagad. Apang ang pulong gali sa Ginoo, this empowers us to what? To do God's will. No, amo ni siya ang nagahatag sa aton sang kusog, sang kabakod nga magpadayon, nagaremind sa aton nga hindi padayon ikaw, no? Kay bangod nga kung ikaw magpadayon sa pagsunod, you will have good success. You will be prosperous and you will have good success. Now ultimately, kung nagasunod kita ya sa pulong sa Ginoo, of course, no? Hindi lang para ina sa aton, not only for our good, but it is for God's glory. And padayon lang kita sa aton nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, nga kung siguro subong adlaw naluyahan ikaw, do hindi na ikaw mag-alagad, do na discourage nang gid ikaw bangod sang imong inagyan subong sa imo circumstance, subong or maybe hambalo naton sang imo nakita no sa kabuhi sang imo utod, or hambalo naton sa alagad sa Ginoo. Let me remind you and be reminded of this, nga ang pulong sa Ginoo may it be nga magaduso sa imo nga mag padayon ikaw, no? So hambal diri sa pulong sa Ginoo sa Joshua chapter 1 verse 9, dumdumon mo ining akon bilin sa imo, magpakabakod ka kag magpakaisog, indi ka magkahadlok ukon magkaluya, kay ang ako ang Ginoo nga imo Dios magaupod sa imo bisan diin ka makadto. Now we have the same God, we have the same God who spoke to Joshua nga hambal dira be courageous, no? Be of good courage, magpadayon ikaw, hindi ka maguntat. Kay bangod nga subong nga ako nga nag-upod kay Moises, ako man mag-upod sa imo. And ariman sa aton nga subong nga si nga ang aton Ginoo nag-upod sa kay Moses, kay Joshua, kay David, amo man sa gihapon ang aton Dios nga ginaangalagad kag mag-upod man sa aton. So gani padayon kita, and may it be that this reminder of God's word truly and indeed empowered us. Now ikaapat dire nga benefits ang pulong sa Ginoo, not only this is essential to our spiritual stability, not only exemplified by the early church Christian, not only it this empowers us to do God's will, pero nga magtuon pagikita kag magpamalandong sa pulong sa Ginoo, because the word of God enlightens our hearts and minds. Kung ara kamo, kung may ara kamo mga Biblia, buksan naton sa Psalm 119, sa Salmo 119 bersikulo 105 nga nagasiling, ang imo pulong pareho sa suga nga nagahatag kasanag sa akon alagyan. Your word is like anong baldra? Is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang pulong sa Ginoo suga, ang pulong sa Ginoo kapawa kag kasanag sa aton nga kabuhi, sa aton nga alagyan. Now, may mga tion sa aton kabuhi nga daw nadulman kita, hindi kita kabalo ano aton i-decision. We lost our not only nga wala kita kabalo ano ang himuon naton, our decisions, but we are also darkened sa aton nga sa direction naton. We lost our sense of direction. Hindi kita kabalo ano aton himuon, hindi kita kabalo diin kita makadto, hindi kita kabalo diin kita mauyat, hindi kita kabalo kung ano pagid sino ang saliga naton kag masaliga naton. Pero ang isa pagid gali iya ka maayo nga mahatag sang pulong sa Ginoo is that it enlightens our hearts and our minds. Kung maabutan na gani kita sang bagyo sa aton kabuhi, no, dira na galain ang tanan, do kanami lang tani nga kung aton nga pag-alaga, do arab lang feeling mo kung ga road trip ka or galagaw ka, no, ga bakasyon ka nga daw ka tawhay lang blatanan, pero galing ang kabuhi, hindi amo na eh nga hindi lang life is not just a walk in the park, hindi lang galakat kita sa kalibutan kag dalagan-dalagan lang, ga-enjoy lang, hindi. May ara gidya maabot sa aton nga kabuhi, maabot gigita sa sitwasyon nga may mga peligro, may kamatayon, may bagyo nga mag-abot kag masugata naton. Apang diin bala kita nagauyat, diin bala kita nagakuha sang aton nga paglaom, kag diin bala kita nagakuha sang kaalam nga nagapasanag sa aton nga paminsaron.
nao amuna ang isa ka

0: tahum nga rason nga magbasa kita sa pulong sa Ginoo. Kaya mo ini nagagiya sa aton, nagahatag sa aton sing kapawa, kagkasanag nga makita naton kung diin kita makadto, makadesisyon kita, no? Kag may uyatan kita, may paglaom kita, kay bangod nga ara ang giya sa pulong sa Ginoo. As I mentioned kagina, ti damo man niya mga tion nga wala kita kagwa sa aton nga bagyo, no? Kag daw abi naton ara gihapon kita kay ti wala man naton ginasunod ang giya sa pulong sa Ginoo. Or maybe hasta subong nadulman gihapon kita kay bangod nga wala man kita nagauyat sang sulo sang Ginoo. Na nadumduman ko sang una sang ara pa ko dito sa May Seven Cities ti ang amo na ginaubra ko mag-attend kami sang mga fellowship, galakat lang kami. So halin sa isa ka barangay kadto sa isa ka barangay wala pa man sang una sang flashlight, no? Kag sang una kung may flashlight ka man grabe ka mahal magbakal sang battery kag dasig laman ma madula, no? Or malubat, no? Kay syempre inuras man nga laktanay. So ang amon ginaobra kung magabihan kami gakuha kami sang dahon o kun lakay bala sang niyog, no? Kag amo na ang amon nga ginasindihan, kag amo na ang nagaserbi nga suga namon. Now, kung wala kami ang suga, hindi kami makapauli. Hindi kami makakita sang amon nga dalanon. Hindi kami makakita kung diin ba lang direksyon nga insakto. Kag of course kung dulom, always laman kami makasandad or basi mahulog, no? And most likely hindi kay may makalabot sa amon nga palakaduan. And so amo man sa kabuhi damo nga tion nga nahulog kita, na lingkang kita, no? Pag wala na to malabot ang plano sang Ginoo sa aton nga kabuhi, ang insakto nga plano niya, kay bangod nga wala kita kapawa sa aton nga dalanon kag sa aton nga paghimo sang desisyon. And so balik kita sa pulong sang Ginoo. Na kung siguro subong may problema ikaw, do hindi ikaw kabalo anong imo himuon, kung sa imo subong nga sitwasyon daw do wala ikaw sabat halin sa pulong sa Ginoo, then palapit ikaw sa imo utod sa Ginoo o kon sa alagad sa Ginoo nga makahatag sa imo sing laygay, no? Kay bangod nga kung may ara pa man nga persona nga mas nakaintindi sa aton, kag mas nakakita sa aton nga tawag sina kag makahatag kasulbaran kay solusyon sa aton nga mga problema, isang Ginoo ang iya nga pulong. And kabay nga ang ini nga pagtuon naton, no, nga padayon naman naton sa sunod nga adlaw ukon sa sunod naman nga mga parte, no? Kabay nga sundo naton ang ini nga pagtuon ang mga rason nga nga padayon kita magpamalandong kag magtuon sang iya nga pulong. And so kung ara ikaw subong nag pamati padayon, let me review lang ang aton nga mga na-cover, summarize lang aton nga na-cover sa sining nga pagtuon naton regarding the beneficial reasons to study the Bible. Una is this is essential to our spiritual stability and health, kinahanglan gid ni sa aton nga pag-alagad kapag tubo. And so padayon kita sa pagtuon sa pulong, sa pagbasa, sa pagsimba nga sa sina nga mga pamaagi makapamalandong kita sa pulong sa Ginoo. Ikaduwa, this is exemplified by the early church. Makita gid naton sa ilaman nga kabuhi, nangin ehemplo sila sa paghigugma kag pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ikatatlo, this empowers us to do God's will. Amo ning nagapalig-on sa aton nga magpadayon kita, no, sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. And ikaapat, this enlightens our hearts and minds, no, in times of storms and struggles. Kabay nga paagi sa ning pulong sa Ginoo, no, na-encourage kita kag na hatagan kita sang giya, kagasulahayan nga kung may ara man kita ang mga bagyo, kung nadulaan kita sing paglaom, balik lang kita permi sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo buhi kag makagagahom, no? And ini nagatudok gid sa aton nga mga tagipusoon. May it be we will find rest and hope in the word of God. Madamo gyud nga salamat and may God bless us.
1: What's special about your father?
2: I remember I broke my dad's nose playing basketball one time.
3: No idea.
4: Even though my dad was very busy with his job and also a farm, he always took time to play games with us kids.
5: The other thing about my dad that I like is but you cannot stay mad at him. He just looks at you and has this little grin, and you say, "Stop it, Dad," and you can't be mad at him.
6: My dad is special to me because he taught me a good work ethic that whatever you do your absolute best at it. And if you fail, you learn from your mistakes, and you try it again.
5: The thing that I remember the most about my dad is every morning he would get up very, very early, and we'd come downstairs, and he'd be reading his Bible and praying.
7: Some thoughts worth thinking about from inside Our Daily Bread.
3: Happy Father's Day!
8: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Umawit, mag-recite ng verse, makinig ng story, magsaya at magdiwang kasama si Teacher I dito sa Paaralang Lingguhan. Tara na!
1: Good morning, boys and girls. Yes, it's Paaralang Lingguhan time. Praise the Lord for His goodness and grace sa buhay ng bawat isa. Purihin ang Panginoon sa patuloy niyang pag-ingat sa bawat isa sa atin. Alam ko, nung mga nakaraang mga araw, meron pa rin mga earthquakes na na-experience around Mindanao and sa iba ding mga places. But praise the Lord dahil siya nga ang Panginoon who keeps everybody safe. Kaya, thank you, Jesus. Yes, boys and girls, let's continue to pasalamatan ng Panginoon dahil siya nga ang Lord who is good all the time. Hindi niya pinabayaan ang bawat isa, sinamahan ka ng Panginoon. Naramdaman mo ba yon? Naranasan mo ba yon? Natakot ka ba nung panahon ng lindol? Tinawag mo ba ang Panginoon? Aba, tandaan mga bata, the Lord Jesus is always with you. Kung tinanggap mo na ang Panginoong Jesus sa puso mo, laging kausapin ang Panginoon. Laging magdasal, laging hingiin ang kanyang protection, ang kanyang peace and joy in our hearts. Kasi promise naman niya yun na ibibigay sa atin. Kaya it is good to always talk to God. Ang pakikipag-usap sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pwedeng gawin anytime and everywhere. Saan mang dako, pwedeng kausapin ng ating Panginoong Diyos. Kaya tara, manalangin tayo ngayon. Let's thank the Lord for this brand new Sunday na bigay niya sa bawat isa. Let us pray. Father God in heaven, we bless your name, Lord, for you are our good Father who takes care of us. You are the Lord who never stops loving. You are the ever-present God. Hindi niyo po kami pinababayaan, kinakalimutan. Hindi niyo po kami, Panginoon, iniiwan. You are the Father who keeps your promises. That's why we thank you, O God. We praise your name, Father God. Salamat po sa protection. Salamat po sa mga biyaya. Sa lahat po ng mga binigay niyong kaloob, lalo na sa mga kababayan po naming nasalanta ng earthquake. We thank you kasi ikaw po ang nagpadala ng mga people who can help, Lord, immediately para sa mga immediate needs po nila. Indeed, you are good and faithful. Tunay kang mabuti, Panginoon. Kaya pinasasalamatan ka namin, pinapupurihan ka namin, dear God, because there is no one like you. Yes, dear Lord, patuloy niyo pong ingatan ang bawat isa. Patuloy niyo pong bigyan ng kapayapaan, maging ang mga patuloy na natatakot, patuloy na nangangamba sa mga disasters. I pray, Father, for your peace of mind for everybody. Thank you po, Panginoon, maging sa mga na families na nagkaroon ng mga pinsala sa kanilang mga properties and even Lord who had experienced ang nawala ng mahal sa buhay. I pray for your comfort and your restoration, Father God. Salamat po, Panginoon, that you are above everything. Kaya patuloy ka po naming inaasahan, for there is no one like you. Thank you, Lord, for hearing our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. And yes, boys and girls, this Sunday is a special Sunday dahil nga we celebrate Father's Day. Wow! Congratulations sa bawat isang tatay na nakikinig po ngayon. Happy Father's Day po sa inyo. Kay Lolo, kay Tito, kay Papa, aba, Happy Father's Day po. Mga kids, binati nyo na ba si Papa? Binati nyo na ba at pinasalamatan kung paano din silang naging tapat sa ating mga families. Higit sa lahat, pasalamatan ng Lord Jesus for giving us the fathers in our households. Dahil ang mga tatay ang leader ng ating mga families. Binigay ng Lord ang mga daddies, ang mga fathers upang maging leader. At binigyan ng Lord ng strength, binigyan ng Lord ng katalinuhan, ng katatagan para tulungan ng mga families natin na sumunod sa ating Panginoon. Kaya mga bata, it's very good when we obey daddy. Hindi lang si mama, hindi lang, kundi ang ating mga magulang at ang mga papa nga natin, sila ang leaders of our homes. Kaya let's thank the Lord for their lives. Nakakatuwa mga bata kasi sinabi yan in the Bible, that command that we would honor our parents. Lalo na mga tatay at yes, maging mga nanay ating sundin. Dahil mga bata, ang salita ng Panginoong Diyos ay hindi nagkakamali. Laging tapat ang Panginoon to His words. Kaya naman, every commands ng Lord na nababasa natin, lahat ng mga bagay na turo sa atin ng Panginoon, sundin natin ito. Kagaya ng sinabi na, children, obey your parent in the Lord, for this is right. Saan nga ba yan mababasa? Good job! That's from Ephesians 6:1. Remember, boys and girls, all the commandments and all the teachings of the Lord Jesus is good for His people, for His children. Kaya kung anak ka ng Panginoong Jesus, ibig sabihin tinanggap mo na ang Panginoong Jesus bilang iyong hari at tagapagligtas, the leader, the king of your life, the Lord wants you to live for Him. At kaya naman, kapulutan natin ng aral ang isang kwento ng Lord Jesus when He was here on earth, na kapulutan natin ng aral kung paano ba tayo makipagkapwa. Hindi lang, at ito makapulutan natin, hindi lang paano tayo makisalamuha, people outside the family, but lalo tigit sa atin ding mga pamilya. Dahil ang tanong, sino ba ang ating kapwa? Pero hindi yun ang unang tanong na tinanong ng nagtanong. Ano ba talaga yan, Teacher Ai? Alam nyo ba, mga bata, may ang kwentong ito na mababasa natin sa Luke chapter 10, verses 25 hanggang 37, isa umanong dalubhasa ng teacher of the law ang lumapit sa ating Panginoong Jesus. Dalubhasa siya, ibig sabihin masters. May master's degree na siya. Matalino, nag-aral ng mabuti. At lumapit siya sa ating Panginoon upang subukin ang Lord Jesus. Testingin ng Lord Jesus. Subukan ang kaalaman ng ating Panginoong Jesus. At sabi sa verse 25, nagtanong ito kay Lord Jesus. Sabi niya, Guru, ano ba ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Ang tanong nito. Ano ba yung buhay na walang hanggan, mga bata? Alam nyo ba kung ano yon? Ang buhay na walang hanggan ay hindi lang yung mahabang, hindi nagtatapos na buhay. Ang buhay na walang hanggan, ang original plan ng ating Father God in heaven, our Maker, na maranasan ng lahat ng tao. Ito ang buhay na how God designed all people to experience. Ang buhay na may kagalakan, kapayapaan, buhay na pinatawad sa kasalanan, buhay na may lakas na gawin ang tama, buhay na may lakas para maging blessing sa kapwa, buhay na magpapagngiti sa ating Panginoon. Yan ang buhay na walang hanggan. Eternal life. God's design for you. Yan ang disenyo ng Panginoon para sa Kanyang lahat ng lika. Remember, God is your Maker. And because of His wonderful love, ang nais nga niya, hindi lang mabuhay tayo sa mundo, kundi maranasan ng buhay na walang hanggan. Ngunit ito nga ay we have lost it sa panahon na nagkasala ang ating mga unang magulang sina Adan at si Eva. Ang buhay na walang hanggan ay hindi na naranasan ng mga tao dahil napahiwalay tayo sa Panginoon because of sin. Ang kasalanan, boys and girls, likas na nasa puso ng tao. Kaya naman, ang pangamba, ang galit, ang pagkaingit, natural na nangyayari sa ating mga buhay. Kaya yung pakikipagkapwa, mahirap gawin. Ang pagtiwala sa Panginoong Diyos, naku, napaka-imposible. Yung picture of buhay na walang hanggan, ang hirap yun. Hindi natin kayang gawin on our own. Kaya naman, God gave us His Son, the Lord Jesus, upang maranasan natin ang Kanyang original design. Ang buhay na walang hanggan ay makakamtan sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Jesus. Nung siya ay namatay doon sa cross, inilibing at nabuhay muli, yun ay upang maibalik ang buhay na walang hanggan sa bawat isa. Upang ang lahat ay magkaroon ng pagkakataon nga na maranasan ang buhay na walang hanggan. Yes, mararanasan yan kung ikaw nga ay magtiwala sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. So nung tinanong ng dalubhasa ang Panginoon, paano ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sagot lamang ng Panginoon ay, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nabasa mo roon? Aba, tinesting din siya ng ating Panginoon. Kaya naman, ang sagot niya, ibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wow! Alam niya kung ano ang dapat gawin. Alam niyo mga bata, ang binasa kong yun ay ang nais ng Panginoon na gawin nating mga tumanggap na sa Kanya. Kung ikaw bata, tinanggap mo na ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang iyong hari at tagapagligtas, God wants you to love the Lord your God and your neighbor as yourself. God wants you to love. Sabihin mo nga sa sarili mo, God wants me to love Him. God wants me to love others. Oo, ang pag-love or ang pagbigay ng pagpapahalaga sa kapwa can be in the form of your words, of giving time, of giving or sharing your resources, or being kind. At ang pagsunod, yan ay mga picture of love. Sabi nga ng ating Panginoon na mahalin ang iyong kapwa. Sinabi nga ng Panginoon sa kanyang salita in 1 John 3:18. Basahin ko sa salitang Pilipino. Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Ibig sabihin mga bata, ipakita ang pagmamahal. Lalo sa panahon ngayon, maraming mga nasa

mahalin mo siya at ang iyong kapwa. Ano kaya naman nung tinanong ito ng Panginoon, may nais na tumbukin ng Panginoon sa dalubhasang ito? Sabi nga ng Lord Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo yan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Aba, yung pala ang paraan upang matanggap o makamit ang buhay na walang hanggan, ang pagmamahal sa Panginoong Diyos at para sa kanyang kapwa. Pero gusto pa rin talagang testingin ng dalubhasang ito ang ating Panginoon. Kaya ang sagot nito, upang wag daw siyang lumabas na kahiyahiya, nagtanong pa, sino naman po ang aking kapwa? Kaya naman, sinagot ng Panginoon muli ang kanyang tanong. At this time, sa pamamagitan ng isang kwento. Pakinig kayo, boys and girls. Ito na ang kwento ng ating Panginoong Jesus. May isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem, papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog, at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Hala, tama ba yun? Iniwasan niya ang taong nangangailangan? Pari pamantin siya at papunta siya ng templo. Hala, not good yun, no, boys and girls? At sabi pa ng verse 32, dumaan din ang isang Levita. Ang isang Levita ay yung mga nagtatrabaho, naglilingkod sa templo ng Panginoong Diyos. Maaring sila yung mga nagtutugtog, naglilinis, mga tumutulong. O, na-imagine mo na ba? Sino yung mga Levita na sinasabi? At sabi sa kwento ng Lord Jesus, nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Hindi rin siya tumulong. Oh no! Bakit pa nila iniwasan ang may sakit na yun o nabugbog na yun, ang nangangailangan? Maaring sa isip nila mga bata, maabala pa sila, no? Maaring sa isip nila, ay, kailangan ko magmadali kasi kailangan na ako dun sa simbahan. Maglilingkod pa ako sa Panginoon. Pa, hindi natin alam kung ano ang kanilang dahilan. Pero ang malinaw, hindi sila tumigil upang tumulong at tulungan niya ang nangangailangan. Ngunit, sabi sa verse 33, may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya ay naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis, ang mga sugat, at binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Hala, isang Samaritano, tinulungan ang Hudyong nabugbog na nangangailangan. Hindi siya nagdalawang isip para tumulong sa kanyang kapwa. Wow, boys and girls, hindi niya na inisip na ito yung lahing, hindi naman kami tinatanggap. Ito yung mga kababayan kong hindi kami kinikilala. Oo, mga bata, dahil ng mga panahon na yon, ang mga Hudyo at mga Samaritano ay hindi magkasundo. Ngunit hindi hinayaan yon ng Samaritano na pigilan siyang gumawa ng mabuti, bagkos ginawa niya ang kanyang makakaya. Dinala niya nga ito sa bahay panuluyan upang maalagaan ang lalaking na naging biktima ng pagnanakaw. Dinala niya sa isang hotel o sa isang bahay panuluyan. Kinabukasan, binigyan niya ng dalawang salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan. He paid 2 pieces of silver sa steward o sa katiwala. At ang sabi nga ng Samaritano, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita

Pagbalik ko, hala, napakabuti naman niya. Babayaran pa kung anong gagastusin dun sa bahay panuluyan at kung ano man ang kakainin, anumang gamot ang kakailanganin, sagot niya rin daw ito. At ang Panginoon naman ang nagtanong na sa dalubhasang guro na nagtanong sa kanya. Sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? At ang sagot lamang ng dalubhasa, ang taong tumulong sa kanya. Pa, kaya naman ang sabi ng Panginoon, kung gayon, humayo ka at ganun din ang gawin mo. Mga bata, kapulutan natin ng aral ang kwentong ito na nabasa natin, that the Lord Himself wants you to show His love. Ang Samaritano, ipinakita ang kabutihan, hindi man niya kababayan, hindi man niya relative, hindi man niya kakilala yung naging biktima ng mga tulisan. Hindi niya inalintana kung anong magiging consequence. Baka mapahamak din siya o baka mapagastos pa siya dahil kailangan niya pang tumulong, 'di ba? Mga bata, kung tinanggap mo na ang Panginoong Jesus sa iyong puso, nais nga niyang ipakita ang kanyang pagmamahal sa kapwa. Love one another. Let us love not just with words, kundi maging sa gawa. Diba yun yung binasa natin sa 1 John 3:18 kanina? Ng pagmamahal, hindi lang sa pamamagitan ng salita, kundi patunayan natin sa pamamagitan ng gawa. Yung pagpapakita ng kabutihan. Kaya sa mga panahon na may pagkakataon kang gumawa ng mabuti na ipakita ang iyong pagmamahal, gayahin mo ba yung mga yung naglilingkod doon sa templo, ang levita at ang paring lumampas lamang? Nako, huwag sayangin ang pagkakataon na gumawa ng mabuti. Kaya when the time is given you to do what is right, ask God for help upang gampanan ang pagkakataon na ipakita ang pagmamahal sa kapwa. Kung nahihirapan ka, humingi ka ng tulong sa Panginoon. Ipagdasal ang sarili. Tandaan, di ba nangako ang Lord Jesus? Hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwanan. Lagi tayong tutulungan ng ating Panginoon. At tandaan ang ating memory verse. In 1 John 3:18, hindi lang wag mahal, let us not love with words, but with action. O, kung sa salitang Pilipino, i-memorize ito. Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. I-memorize mo yan ha, upang ma-remember ang mga utos ng Panginoon. Dahil nga, boys and girls, this is what honors God. Sabi ng Lord Jesus, humayo ka at ganun din ang gawin mo. Hanggang ngayon, yung pa rin ang nais ng Panginoon na gawin natin tayong mga anak ng Diyos, tayong mga sumusunod sa Panginoong Jesus. Ipakita ang pagmamahal sa ating kapwa. Humayo ka. Go! Tell of His love and give His love. Ganun din ang gawin natin. Kaya ngayong linggo, espesyal na linggo, Father's Day ngayon, let's honor our parents, let's honor our fathers, at ang ating mga kapwa, ipakita sa kanila ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Hindi ko alam kung anong pangangailangan ng ating mga families. Hindi ko naman kayo nakikita. Hindi ko rin alam kung ano ang mga pinagdaraanan ninyo. Pero ang lagi kong paalala, the Lord Jesus Himself knows everything about us. Kaya maari nating dalihin sa Panginoon ang ating mga concerns. Ipagdasal din natin ang ating mga tatay. Maaring sila ay nahirapan din. Tulungan sila ng Panginoon sa bawat sitwasyon na kanilang kinakaharap. At higit sa lahat, ang pagmamahal sa kapwa, sa ating mga kapitbahay at maging sa kabilang mga bayan, lalo na sa Sarangani at maging sa Lake Cebu at mga ilang areas ng Tipoli na nasa lantanang paglindol, maging sa Jensan.
Diba? Ipakita natin ang ating pakikipagkapwa. And the Lord Himself will enable us, will help us. Kaya ikaw, bata, kung tinanggap mo na ang Panginoong Jesus bilang iyong tagapagligtas, the Lord wants you to love Him by showing your love sa ibang tao din. Ngayon, may pagkakataon ka, pray for that person. May pagkakataon, magbigay din, magbahagi. Ibigay ang pwede mo ding maibigay. Maaring pagkain, maaring gamit sa school, na nasira na kasi nalindol nga. So, maging ano tayo, mahayaan natin gamitin tayo ng Panginoon na i-bless ang ating mga kababayan. And we are thankful dahil ang Panginoon ang siyang tumutulong sa bawat isa. Kaya naman bata, kung nakita mo o may pagkakataon na magbigay, participate in your churches. Maging dito sa ating himpilan, tayo ay nakikipag-ugnayan para makatulong sa ating mga kababayan na nasa iba-ibang mga lalawigan upang maipaalala ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesus sa kanila. Diba? At higit sa lahat, hindi lang sa pagbibigay ng mga material, ang ibigay natin ay ang ating spiritual support. When we pray for them, we are telling God their needs. Kaya tara, manalangin tayo. Ipagdasal natin ang mga na nagkaroon ng pinsala o naging biktima ng paglindol. Let us pray. Father God, thank you because you are the Father who cares for everyone. Nakikita niyo po ang bawat isa sa amin at hindi ninyo nilalampasan, hindi ninyo iniiwasan, hindi po ninyo pinababayaan. Kagaya po ng Samaritano, pinakita po ninyo ang inyong pagmamahal sa bawat isa. That's why, Father God, we pray, bigyan niyo po kami ng lakas na gawin po ang inyong mga utos. Hindi lamang magmahal sa pamamagitan ng salita, kundi sa amin pong mga gawa. Yes, Lord, in your mighty name, we pray for all families who are nagkaroon po ng pinsala, namatayan, nawalan ng kabuhayan dahil sa natapos pong paglindol. We pray, Father, for your restoration, for your comfort, and especially for your salvation para po sa bawat isang pamilya. Maging ang bawat isang bata na nakikinig po ngayon, I pray for your comfort, I pray for peace, I pray for your joy sa bawat isa. Lalo na sa pagbalik na po sa school, bigyan niyo po ng katatagan, ng kapayapaan, at ng confidence that comes from you. Thank you, O Lord, for your grace upon us, for your loving kindness and care. In Jesus' name we pray, Amen. Ayan, boys and girls, maraming salamat sa patuloy ninyong pakikinig. Patuloy nating ipagdasal ang isa't isa. Ipagdasal ninyo si Teacher I. Nagtuturo ako ngayon dito sa Maynila. I pray na sa aking muling pagbabalik, magkikita naman tayo live sa ating paaralang lingguhan. And yes, ipagdasal natin ang ating mga paaralan na makabalik muli ang gawain ng Child Evangelism Fellowship through the partnership ng ating mga partner churches na magturo ng values education classes sa ating mga schools. Ipag-pray ninyo kids ha, dahil mag-uumpisa na ulit ang mga teams natin na bumalik sa mga schools ngayong buwan, darating na buwan ng Hulyo, ng July. Pero meron pa rin po tayong mga orientations na gaganapin tuwing Sabado, kaya makipag-ugnayan po kayo sa Child Evangelism Fellowship sa mga schedules na darating. Maganda po ng 30 pesos for our handouts at maging makatulong po sa other materials po natin. Yes, pwede niyo po akong i-text sa 09666-702-185
Kung nais nyo nga pong mag-avail ng ating free trainings and resources to conduct campus ministries sa atin pong mga karatig na mga paaralan. Ayan, thank you so much boys and girls. Salamat sa inyong pakikinig, maging sa ating mga magulang na kasama po natin ngayon. And yes, Happy Father's Day muli sa lahat ng mga tatay. God bless everyone. Take care po. Bye-bye.

nagsasahim papawid mula sa siyudad ng Coronadal. Ito ang 1062 kHz DXKI, ang mapagkaibigang tinig.

0: Ang bago sa pagbabago. Programang hatid ay ibayong kaalaman sa buhay Kristiyano. Ang bago sa pagbabago. Katuwang mo sa mas malalim at matibay na pananampalataya. Agapay sa mas masaganang relasyon sa ating Panginoon. Ang bago sa pagbabago. At ngayon, narito ang ating tagapagsalita.
1: Magandang umaga po sa lahat. Nais pong batiin natin pong mga kaibigan at mga kapatid na patuloy pong nakabang sa ating programa sa lahat ng dako ng Sultan Kudarat, North Cotabato, South Cotabato, Davao del Sur at ilang bahagi po ng Maguindanao. Sana kayo po'y nanatiling masigasig sa ating pong pananampalataya at paglilingkod sa ating buhay at makapangyarihan na Diyos. Sa lahat na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday po sa inyo at binabati din po natin ang lahat na nagdiriwang ng kanilang pag-iisang dibdib. Happy wedding anniversary sa inyong lahat. Patuloy din po tayong nagbibigay ng pasalamat sa atin pong mga kapatid na nagbibigay ng financial support sa atin pong programa. Naway marami pang pintuan ng pagpapala ang patuloy pong bubuksan ng ating makapangyarihan na Diyos at kayo ay patuloy na pagkalooban ng marami pang biyaya sa buhay. Malakas, malusog na pangangatawan sa bawat araw. So umagang ito, nais ko pong buksan natin atin pong mga Biblia dito sa Salmo, Kabanata 16, talatang 8. Ang sabi po dito, I keep my eyes always on the Lord. With Him at my right hand, I will not be shaken. Tinutuon ko ang aking mga mata palagi sa Panginoon. Kung siya ay kasama ko sa aking kanan, walang ano bang bagay dito sa ibabaw ng daigdig na maaaring yayanig sa akin. Ito po yung testimony, patunay at patotoo ni King David. Dahil hindi lang po tayo ang nakaranas ng tinatawag po nating pagkabahala sa atin pong buhay sa nakalipas na panahon, ito ay naranasan din po ng maraming mga tao. And they are questioning themselves. At sila po ay nagtatanong sa kanilang sarili kung saan ba tayo makakita at paano natin maaring isecure ang ating buhay dito sa ibabaw ng daigdig. Because everyone longs for security. Hindi po ba? Lahat ng mga tao sa ibabaw ng daigdig ay naghahanap ng kasiguraduhan sa kanila pong buhay. Some seek security in wealth, di ba? Karamihan po, hinahanap nila ang kanilang kasiguruhan, security, sa kayamanan. Na para sa karamihan ng mga tao, kahit na sa mga mananampalataya, kahit na sa mga believers, na ang security ay nasa kayamanan. Kung mayroon kang millions, billions, or trillions of money, ikaw ay mayroon pong security. Hindi ka po dapat mayanig, hindi ka po dapat mabahala anuman ang mangyayari dito sa ibabaw ng mundo dahil marami kang pera, marami kang kayamanan, marami kang mga infrastructure, marami kang sources of income. Yung iba, may farm, maraming mga businesses, may business sa transportation, may business sa gold, buy and sell, mayroong business sa mga hotels o sa mga real estate o marami pang uri ng mga businesses. May business sa mga airlines. So yung kanila pong income, hindi na po nila mabilang sa ilang araw sapagkat yun po ay sobra na sa millions ang kanilang araw na income. Billions pa. So some seek security in wealth. Others seek security in their relationship. Relationship na kung maganda yung relasyon nila sa kanilang asawa, sa mga anak, sa kanilang kaibigan. So hindi sila dapat matakot anuman ang mangyari sa ibabaw ng daigdig. Kung mayroon mang storm, mayroon mang bagyo, mayroon mang earthquake, mga lindol na yumaninig sa lupa, hindi ka dapat matakot sapagkat maganda yung relasyon mo. Ito po ang hinahanap ng ibang mga tao. They are seeking security in their relationship. Para sa kanila, kung maganda rong relasyon mo, hindi ka dapat mabahala sapagkat maraming tao ang maaaring tutulong sa iyo sa oras na ikaw po ay nasa kawalan, mayroon kang problema sapagkat marami kang kaibigan. Subalit, nalimutan natin na marami kang kaibigan kung ikaw ay maraming pera. Kapag wala ka ng pera, wala ka na rin kaibigan. Yun po ay isang katotohanan. And others also seek their security through their careers. Diba? Kung maganda yung careers mo, ikaw ay nasa top leadership, kung ikaw ay isang supervisor, ikaw ay isang presidente, owner ng kumpanya, so hindi ka dapat mabahala sapagkat lahat ng income ay pumupunta sa iyo. So, lalo na pag yung career mo, yung trabaho mo ay so promising, sa pag-retire mo, malaki yung makukuha mo na tinatawag nila na retirement pay, retirement benefits, so hindi ka mabahala. Sapagkat na-secure ang future mo sa panahon ng kabataan mo, pagdating mo sa katandaan, kahit mayroon kang mga karamdaman, may sakit, hindi ka dapat mamahala because you can afford to buy sa mga maintenance mo. So, ganun yung ginagawa, natutunan ng mga tao. They are seeking security in wealth, others in relationship, and others in careers. Ang iba naman ay sa kanilang mga achievement. Dahil marami po silang nagawa, mga achievement, marami silang award, mga reward na natatanggap, na binigay po ng kanilang mga namumuno sa kanila. So marami silang mga achievement. Nakapagtayo sila ng mga mansion, nakabili sila ng mga luxurious na mga bagay sa kanila pong buhay, luxurious cars, nagkaroon ng mga luxurious jewelry. So mayroon silang security dahil marami silang gold, marami silang jewelry sa oras ng kagipitan. Mayroon po silang maisanla sa sanlaan. O mayroon po nilang ibinta yung kanilang mga napundar, nakabili ng mga farms, nakapagtayo ng mga swimming pools sa mga hotel. So dahil marami silang mga achievement, yun ay part din ng wealth kung atin pong intindihin, di ba? Itong wealth, itong relationship, career, achievement, parang pari-parehas lang sila na makikita po natin dito sa ibabaw ng mundo. Ang iba naman sa kanilang mga positions, dahil sila yung presidente sa kumpanya o dahil sila yung supervisor or manager sa isang malaking organisasyon, so nandoon ang kanilang security. Subalit, ang mga bagay dito sa ibabaw ng mundo, anuman yung laki ng yaman po nating kapatid at kaibigan, ikaw ay isang bilyonaryo, nag-income ka ng milyon-milyon sa isang araw, ito ay hindi po natin maaring dalhin sa atin pong libingan sa panahon na tayo ay mamamatay. Lahat po nito ay mawawala at maiwan dito sa ibabaw ng mundo, at ang ibang mga tao ang siyang makikinabang nito. So dapat habang buhay pa tayo, we need to send them ahead of us to heaven sa pamagitan at sa pag-participate sa gawain ng Panginoon, sa pagpapahayag at pagpapalaghanap ng kanyang salita, sa pamagitan ng suporta sa atin pong mga programa sa radyo, sa telebisyon, at sa mga missionary, sa mga church planters po natin. Maari po nating itulong kung anumang kalaki yung yaman. Huwag lang sa pansariling kapakanan, na para lang lahat ng wealth mo, achievement, career, position, relationship, para lang sa tinatawag self-satisfaction, para lang sa sarili mong kapakanan na ikaw lang ang magiging masaya, subalit yung ibang tao ay hindi sila masaya. History always repeat himself. It teaches us. Ito po ay nagtuturo sa atin na ang mga tao dito sa ibabaw ng mundo nagadepende sa lahat ng nangyayari sa kanilang paligid. Unexpectedly, all the people of the land is depending to their economic conditions. Subalit, ang economic condition po natin, mga kapatid, will fluctuate. Ito po ay kung minsan maganda, subalit kadalasan ay hindi po maganda. Ngayon, hindi mo po masasabi na permanente na marami kang pera. Yes, yung iba matagal na sa business, so marami na silang billions sa bangko. Lahat ng mga bangko, mayroon silang mga big deposit. Hindi lang sa bangko sa Pilipinas, kahit na sa ibang bansa. So dahil matagal na sila masyado, tumanda sila, nakasama nila yung tinatawag po nating kayamanan. Mag-fluctuate man ang dollar, ang piso, ang gold. Subalit na natili sila na marami masyadong pera, hindi mayayanin, hindi talaga matats yung kanila pong buhay, anuman ang uri ng sakuna, may storm man, may bagyo man, may lindol man, marami talaga silang pera, hindi nababawasan, ito ay palagi lang nadadagdagan. So mga kapatid at mga kaibigan, we cannot seek security in this world, no matter how big your wealth is, anuman kalaki yung kayamanan mo dito sa ibabaw ng mundo. Why? Health can decline. Circumstances can shift overnight, di ba? Maari pong marami kang pera, subalit maari po itong mawala, malunod. Maari pong malunod ang isang kontinente sa ibabaw ng daigdig. Maari pong malunod mawala ang isang bansa sa isang iglap lang, in a twinkling of an eye, sa pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya kapatid at kaibigan, hindi po natin dapat ibigay ang atin pong security sa mga bagay na nandito sa ibabaw ng mundo. So yung ginto ay yung iba talagang barko na ang nilalagyan. Yung iba ay puno na yung Central Bank, puno na yung ibang bansa, Swiss Bank, sa kanilang bank deposit, gold deposit. Mga kaibigan at mga kapatid, malaki po yung problema na hindi po natin nakikita, sapagkat all these things, yes, it's not bad to have rich. It's not bad na ikaw po ay maraming pera. Mayroon kang billions of dollars na nakadeposit sa maraming bangko. It's not bad. Subalit, ang ibig po nating iparating sa atin pong mga listener, all these things, we cannot carry it. Hindi po natin ito siya madadala. We can have no ultimate trust on them. Sapagkat ang pera kung minsan ay hindi po nakakatulong sa atin pong health. Hindi po ba? Hindi po anuman ang gawin po natin. Pag yung atin ng katawan ang naglilikramo, anumang gawin ng doktor na dugtungan ang buhay ng isang tao, hindi na ba dugtungan? Dahil kung minsan sa matinding mga karamdaman. So while you are still young, yung sinasabi din ni King Solomon, remember the Creator, in the days of your youth, habang ikaw ay bata pa, habang malakas ka pa, huwag mo nang hintayin ang katandaan mo bago ka maging faithful sa paglilingkod sa Panginoon. Sa oras na ikaw ay malakas pa, dapat i-grab mo ang pagkakataon na ikaw po ay masigasing sa pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Dito, sinasabi po that our stability, the deeper source of our stability, ang sinasabi ng salita ng Diyos, I keep my eyes always on the Lord. Sana i-focus natin palagi ang atin pong spiritual eyes sa Panginoon. Hindi po sa mga bagay na nandito sa ibabaw ng daigdig o sa mga bagay na mayroon ka, kapatid at mga kaibigan. True security is not found in having control over life. True security is not found in trusting one who is in control, mga kaibigan at mga kapatid. Ang tunay na kasiguruhan ay hindi po natin makikita kung ikaw po ay maraming mga pera. Hindi po natin makikita kung marami kang kaibigan, kung mayroon kang magandang career, kung mayroon kang achievement sa buhay. We need to put our confidence remarkably to God. Dapat po natin ibigay ang atin pong kumpiyansa, ang atin pong trust. Yes, maganda naman kung mayroon kang billions of money dito sa ibabaw ng mundo. Hindi naman masama yun. As long as you are faithful sa pananampalataya sa Diyos, because here on earth you will be rewarded due to your industriousness and due to your faithfulness to God, and you will be rewarded also in heaven. He does not say, I will not be shaken because I have no problems. Diba? He will be shaken. Hindi po sinasabi ng salita ng Diyos na hindi ka po mayanig dahil wala kang problema. Instead, He says, with Him at my right hand, I will not be shaken. Kung kasama po natin ang Panginoon sa ating kanan na kamay, hindi po tayo mayanig ng anumang uri ng problema kung kasama natin ang Diyos. Huwag mo pong sabihin independently na kung kahit wala po ng Diyos sa buhay mo, okay ka lang, malakas ka, darating po yung araw na talagang kailangan mo na yuyuko, you are going to bend your knees sa harapan ng Panginoon. David noted that his confidence is not in the things of this world. Yung kanya pong confidence ay hindi po nanggagaling sa kanyang good relationship in his mga subordinate, mga general sa kanyang kingdom, hindi po sa kanyang pamilya at mga kaibigan sa kanyang connection. Subalit ang kanyang security ay nanggagaling sa presensya ng Panginoon. Sa Panginoon, naging kasama niya. Sa buhay natin, marami po tayong mga challenges, di ba? Mayroon pong seasons of uncertainty. Kaya nga, ang atin pong proteksyon at kumpiyansya dapat rooted sa presensya ng Panginoon. Dahil marami pong seasons of uncertainty dito sa ibabaw ng mundo. Mayroon pong maraming difficulties, mga kahirapan, mga disappointment. Ma-disappoint ka kapag yung pera mo ay hindi makatutulong sa'yo. O mayayanig ka magka-problema ka kung agawin ng ibang tao yung gold mo, yung pera mo. Kaya kapatid at kaibigan, you need to pray to God. Always depend on God. Huwag mo pong pahirapan ang buhay mo, mga kapatid at kaibigan. Kailangan po natin na maging faithful sa atin pong pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Believers have security in God, not in the circumstances around us because it will destroy us. Hindi po sa mga bagay na nandito sa paligid po natin. Kapag ikaw ay napiligiran ng gold, money, magandang mga kaibigan, no. You cannot depend on them. You can always depend on God. Because the safest place in this world is not through riches. The safest place in this world, ang pinaka-secure na lugar dito sa ibabaw ng mundo, yung presensya ng Panginoon sa buhay. You will not be shamed. Hindi ka malulunod. Hindi ka mayenig kung nandyan ka sa pinaka-safest na lugar sa daigdig na ito. Saan yun? Sa presensya ng Panginoon. So we need to please ourselves in the presence of God always. Please your confidence in God rather than in circumstances. Ibig pong sabihin, yung mga circumstances na marami kang kaibigan, marami kang kamag-anak, marami kang pera, marami kang gold, marami kang mga businesses, marami kang na-put up na mga establishment, may mga hotel ka, marami kang negosyo, may airlines ka pa, di ba? So, kailangan po nating ibigay ang atin pong confidence, security sa presensya ng Panginoon lamang. And keep your focus on God's faithfulness throughout your life. Not just in a minute, not just in a day, but throughout your life. Remember, alalahanin mo that God's presence is your greatest source of security. Na ang presensya ng Panginoon ay siyang pinakamalaki at matatag na security po natin na hindi ka po maaring mayanig anumang uri ng problema mayroon dito sa ibabaw ng daigdig. Manatili ka sa presensya ng Panginoon. We need to pray that God will always teach us completely to walk confidence in His care. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sapagkat dito sa ibabaw ng mundo, we face challenges. With confidence, if we know that you are with us, we don't have to worry. Sapagkat mayroon po kaming security kapag ikaw ay kasama namin. At kailangan po naming alalahanin palagi na the greatest security is always in your presence. Nandoon po yung source at kailangan po naming ipokus ang amin pong mga mata, not in the material things, hindi po sa pera, hindi po sa gold, hindi po sa amin pong mga achievements sa buhay, na marami kaming mga business, marami kaming napatayo na mga establishment, mga hotel, mga subdivisions, maraming mga airlines, hindi po. Dapat ibigay po namin ang aming focus sa inyo. Gaano man kami kayaman dito sa ibabaw ng mundo, we need to be faithful, we need to use the riches of this world to advance thy kingdom, to win souls, na maraming kaluluwa ang maaring madadala sa inyo pong paanan. At salamat sapagkat kami ay tinuturuan ninyo na ibigay namin ang amin pong kumpiyansa sa inyo pong presensya, hindi po sa mga circumstances na nasa paligid namin. Salamat din po sa inyong pag-inform that the safest place is not in the storm, but the safest place is in your presence. So salamat Panginoon. Hindi po kami malulunod, hindi po kami mayanig. If we anchor our life in you as our creator and the creator of this world, and the creator of everything that is in this world. Sana Panginoon, uunlad yung buhay naming Kristiyano sa aming pananampalataya. Salamat sa inyong salita na amin pong napag-aralan sa umagang ito. Ito aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago pa man tayo magpaalam, pakinggan po natin ang isang napakagandang awitin.

0: Ito po ang inyong lingkod, Brother Reika. Hanggang sa susunod na linggo, magandang umaga. Mabuhay po kayo.
1: Inyong napakinggan ang programang Ang Bago sa Pagbabago. Hanggang sa susunod na linggo, dito lamang sa Himpilang 1062 DXKI.

0: ang tatay para sa isang 4 na taong bata.
1: Kahit ano kayang gawin ng tatay ko?
0: Sa 5 taong gulang?
1: Ang galing ng tatay ko.
2: Mas magaling ang tatay ko.
0: Kapag 10 taon?
2: Di pala alam ni tatay yun. Kasi ibang panahon nila noon kaysa ngayon.
0: Pag 14 na taon?
3: Pasensya na kayo ha. Huwag niyo nalang pansinin ng tatay ko. Old fashion kasi yan eh.
0: 21.
4: Tatay ko? Nako, di kami magkaintindihan. Makaluma masyado eh.
0: 25.
5: Nako, siguradong matutuwa ang tatay pag nalaman niyang na-promote ako sa trabaho. Proud sa akin yun.
0: At pag 30.
6: Siguro, pwede nating tanungin si tatay. Tutal, mas marami siyang karanasan sa mga ganyang bagay eh.
0: 35.
7: Hayaan mo, pag-iisipan ko munang mabuti. At ikukonsulta ko ito kay tatay. Sa akin na babalikan, okay?
0: Pagsapit ng 40.
8: Kung ang tatay kaya, ano kaya ang gagawin niya? Ang galing kasi ni tatay.
0: At nang 50 anyos na,
9: Tay, sana narito ka. Marami akong ikukwento sa'yo. Sayang, kung pinakinggan kita noon, mas marami pa sana akong natutuhan.
0: Kaya ngayon pa lang, pakinggan mo na siya. Kilalanin kanyang galing at pasalamatan siya. Huwag nang hintayin na maging 50 anyos ka pa.
10: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
11: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
10: 30 minutong pagbubulay-bulay bago harapin ang mga hamon sa iyong buhay. Simulan dito sa Kaalaman sa Iyong Daan.
12: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Panibagong araw, panibagong aral. Kumusta ka ngayon? Ako si Kuya Gord Del Pilar, ang iyong lingkod na makakasama mo sa programang Kaalaman sa Iyong Daan. Dito lamang sa FEBC Bicol, KR 104.3 The Way FM, at maririnig nyo rin kami sa DXKI Coronadal, Your Friendly Voice. Nakakaramdam ka ba na parang umiikot ang mundo mo nang hindi mo alam ang takbo nito? Yung tipong kahit anong pagsisikap mo, hindi mo mapigil o mabago ang mga pangyayari. Mga kalamidad na biglang dumarating, mga desisyon ng iba na nakakaapekto sa iyo, o mga pagbabagong hindi mo inaasahan. Ikaw kaibigan, ano ang nararamdaman mo kapag dumarating ang ganitong mga sandali? Naranasan mo na rin bang malugmok sa isang sitwasyon na hindi mo inaasahan? Yung pakiramdam na parang ang lahat ay nangyayari sa paligid mo at wala kang magawa kundi sumabay sa agos. Sa kabila ng lahat, paano ka bumabangon? Saan ka kumukuha ng lakas kapag tila hindi mo na maunawa ng takbo ng mga pangyayari?

Ang ating inspirational story sa umagang ito ay pinamagatang hindi lahat ay hawak ng ating palad. Natural lamang na makaramdam tayo ng pag-aalinlangan o mawala ng pag-asa kapag dumating ang mga sitwasyong wala tayong magagawa o hindi natin kontrolado. Ang takbo ng ating buhay ay paiba-iba. Minsan pakiramdam natin na kung kaya lamang nating baguhin o pigilan ito, hindi tayo mapapahamak o masasaktan. Ngunit tandaan natin na ang mga bagay na hindi natin hawak ay hindi nagpapatunay na tayo ay mahina. Bagkus, ito ay pagkakataon upang matuto tayong magtiwala at magpahalaga sa mga bagay na higit sa atin. Hindi nakala ni Beth na ang kanyang buhay ang mabilis na magbabago nang hindi niya inaasahan. Matagal na siyang nagtatrabaho upang mapalago ang kanyang sariling negosyong kainan. Mula sa isang maliit na karinderya hanggang sa plano niyang magbukas ng ikalawang negosyo. Ang lahat ay nasa maayos na sitwasyon. Ngunit, dumating ang isang biglaang kalamidad na lubos na nakaapekto sa kanilang lugar. Nawasak ang kanyang mga kagamitan at napilitan siyang isara ang karinderya. Mabilis na nawala ang lahat ng kanyang ipinuntar. Hindi lamang negosyo ang nawala sa kanya, kundi pati na rin ang kanyang lakas ng loob at tiwala sa mga tao na kapalibot sa kanya. Minsan naiisip niya na kung mas nag-ingat lamang siya, kung naghanda sana siya, baka hindi ito nangyari. Pakiramdam niya ay siya ang may kasalanan dahil hindi niya napangalagaan ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Dahil dito, siya ay naging malungkutin. At lubos na dinamdam ang nangyari sa kanyang buhay. Unti-unti rin siyang nawala ng gana na makipag-usap kahit sa kanyang mga kaibigan at maging sa kanyang sariling mga magulang. Pakiramdam niya ay baliwala ang lahat ng kanyang pagsisikap dahil sa mga bagay na hindi niya kayang pigilan. Ngunit sa gitna ng kanyang kalungkutan, napagtanto niya na hindi lahat ay hawak ng kanyang mga kamay. Hindi lahat ng bagay ay kaya niyang kontrolin. Sa mga taong dumaranas ng katulad na sitwasyon, natutunan niya ang pagtanggap sa mga bagay na hindi natin kontrolado ay hindi isang uri ng pagkatalo. Tinuruan siya ng sitwasyon na ito na magtiwala sa proseso ng buhay at tanggapin ang agos nito. Isang araw, nagpa siya si Ben na magsimulang muli. Hindi upang agad mabawi ang lahat ng nawala, kundi upang ipakita sa sarili na hindi siya matitinag ng mga bagay na wala sa kanyang kontrol. Doon niya napagtanto na ang tunay na lakas ng isang tao ay nasusukat hindi sa pagkakaroon ng kontrol sa lahat, kundi sa kakayahang harapin ang mga hamon ng buhay nang may pag-asa, pagtitiwala. Dahil hanggat may buhay, may pag-asa.

Kagaya ng sinasabi sa aklat ng Isaiah 40 verse 31. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupaypay at nabubuwal. Ngunit ang mga nagtitiwala sa

tayo'y manalangin. Aming Ama sa Langit, alam namin na may mga bagay sa buhay na hindi namin kontrolado. Lalo na mga kalamidad na bigla lang dumarating. Mga desisyon ng iba na nakakaapekto sa amin. At ang mga pagbabagong hindi namin inaasahan. Minsan kami ay nalilito at nagtatanong kung bakit namin pinagdaraanan ang mga ganitong sitwasyon sa buhay. Naway huwag mo kaming hayaang mawala ng lakas. Bagkus, buksan mo ang aming mga puso upang matutong magtiwala muli na ang lahat ng bagay ay may dahilan sa iyong plano. Kaya minalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.